0: pagkita na mo ni Radyo Manos, pagkita lang sa ako ng rate ba lang? Magina mo na, Mags, mababaruto na lang. Aeroplano, kagbarko rin, magwanta.
1: Sa balita, sinampang mga Radyo Man, dapat imbestigaran ang mga aligasyon sa kakulang sa financial support para sa mga Pinoy athlete na nagpasakop sa Asian Games sunod kay Paras Press Officer Claire Castro. Kasunod ini sa pahayag ni ala sa Pilipinas Men Captain Brian Bagunas na kulang ang suporta para sa ila squad. Tagin siling pila sa ila nagpanghulam sang kwarta agon makatambong sa training sessions antes ang ila kampanya. Maiban pa sa ilang personal nga nagagasto sa pagkaon samtang yara sa Japan. Sunod kay Castro, dapat may manabat kung mapamatudan nga may kakulangan.
2: Ang balita sinumpang gindulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o BCO, iyara lamang makita sa D3 Bio ang pinagkamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, hindi magkabala, kainan sila. Elemental muna, yo!
2: Good morning, Boss Tito Eric.
0: Boss Tito. Boss. Daw ako nagidya, Boss, ang inakapoy. Naisip-isip ko na ng sweldo ko, nga muna masulod, Boss. Radyuman, Mags. Dayon ini, muning akong para sa kurinte, muning para sa tubig, muning pangalawan sa kabataan, muning sa pagkaon. Ti, kulang na. Tits, maluoy ka man sa amon. Ay, kung hindi way kayo naluoy sa ila, duwan lang kami ni Radyo Man. Magsalbara kami. Yeah. Tud man, prangka ang istorya, Tito. Tits, salbara kami. Yeah. Bahala sila. Kay ti kami malanding close mo. Sila, ya, yeah, hindi mo man na sila migo kagwiga. Mga plastic na so, at ang palumati natin, magnan sila ng mentol, butang mo sa palad mo, imanyos mo sa palakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka pa pagkututo sa lamok. Kaya may NEM 3 extract, ikanawa, may balanyos ka na, may kulon ka pa, ang pambansang balanyos sa mga Ilonggo, wala na sa iban, Nans Lenement Oil, mga karadyuman. RMM News
2: Entertainment. Wala pa sa plano nga mangin isa ka Eloy si KZ Tandingan. Sa pinakauli nga episode sa Gandang Gabi Vice, ginpakigbay ni KZ nga ginaistorya na Manila sa iyang abana nga si TJ Monterde ang pag-angkot sa bata apang ginsili nga hindi pa siya ready para diri. Sunod sa singer, madamo pa siya sa mga butang nga luyag malabot sa iya career kag sa iya personal nga pangabuhi. Payag niya nga ang pagkaginikanan isa ka lifelong commitment nga wala lang nagaginanglan nga mangin financially ready kundi dapat handa sa halos tanan nga aspeto. Inarespeto naman ni TJ ang desisyon sa iya asawa, kagintumod nga ang pag-angkot sa bata dapat parehong gusto sang ginikanan.
0: Ah, choice nila na.
2: Sakto na.
0: Sakto na magsako kapati ko na choice Chakto na iya. Hindi niyo pagambalon nga kung gudugay na sila nga kasal, dapat mabata. Pag gusto na sila iya?
2: Mugid.
0: Nga itrahan niyo yung pangabuhi nila, yaw! Ika, ni kamu ka irok pangabuhi niyo, maintrak mo sa pangabuhi kay Ban?
2: Pero sakto ni...
0: Eh, may gainit ang ulo ko na bala Radyo Man, Mags. Ari, personal ko niya bala, no? Personal. Di man, bal... May sawa ka na? Oo. Pilan edad mo? 35. May bata na ka mo? Wala pa. Tingnan ko, ay ka mo ya bata, ho? Tiano! Ay, bilangguan ka mo ko pinang... Tiano ko nga bata!
2: Hindi, mga king.
0: Ay, kilagdan yung pamilya ko ng kaibang rama. Tod man.
2: Oo, talain na.
0: Road gina bala Radyo Man, Mags, nga...
2: Hindi ka mamangkot sa
0: mamangkot. Ay, nang asawa ka na? Hmm? Dugay na ka mukasal? Dugay na mga pulo na katuig. Uy, uy, pa ka mo bata? Ay, iba!
2: Hindi ka mamangkot sina.
0: Hindi ka mo... Ay, bilangguan ka mo. Pamangkot mo ko rin. Pinang yudyuron ta mo ko rin na. Hindi ka mo...
2: Yudyuron. Sakto na kalaw ay namamangkot ka sano ka mapakasal sano ka mabata nga nagdako ka
0: mga laway laway hindi wa niyo na nayagi na pamangkot way na na pamangkot ka laway sa subong nga mga tsimpura duman mo way na pamangkot di may ibang pang mga comment ay nga way ka pa imo bata guro may diprinsya ka tunog labot yo may diprinsya ti ano pasig mo pa yung karuma
2: istingagi nila ah,
0: balaan yung karumbang sampaw pang sampaw tamo stinig ang
2: Ha ha ha!
0: sa mga tapalamati nato sumong aga, Radyo Man Max, tamyawaan ang imo mga kasimanwa.
2: Mayad-ayad nga aga, sumong kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday magi dya, ang inyo kasimanwa, nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo, tanan. Para kay ninyo dyan, Nan's Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nan's Liniment Oil, Mayus Arthritis, Rayuma, Varicose, Palamuypoy, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan, kag para nga hindi madapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nan's Liniment Oil, kay misangkap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nan's Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sa FDA.
0: Sa mga suki naton subong aaga mga karadyuman, kadto ka sa Iloilo New Agri Industrial Marketing Engineering Services Incorporated kay i-offer ko sa imo ang manami nila nga mga produkto. Number one, may seed sila sang aton sini nga mga panguma, may fertilizer sila. Ikaduwa, ang ila mga kalidad di kalidad nga mga produkto kasubong sang Kubota tractor, harvester kag iban pa. Imon mo, kadto ka didto kay may damo sila sang spare parts kag may warranty na. Ang pinaka the best, kung makabakal ka minimum 3,000. May ara ka sang tsansa nga magdaog sang ila sa Limabian Paraffol sa December 5. Ang grand prize, isa ka Kubota tractor ang bilisin na lapit isa ka milyon. Gani mga karadyuman, sa mata pala matinatun, katuwi ang Iloilo New Agri. Ara sila sa Lawaan Village sa Balantang Saro, malapit sa Meseres Terminal. Ngitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio or si Mr. John Erlan Pudadera. Kahit kung makabakal ka muna nato ng ambal nato, gin refer ka muna sa Idol Basi Makayo pa. Sa mga suki nato mga karadyuman, gato na sa Iloilo New Agri and Ina Pharma dito sa may Agkuyawan sa Barotac Nuevo Iloilo. Gusto mo mag-unwind, may swimming pool to. And ang ilak kape di ina. Kay Ma'am Susan, ma'am, pwede ko ka request ang ato bala na juman magsang sambal ko sa imo nga mamodel ko to sa Ina Farm nga nagakuan lang ko bala ma'am ga suksok ko bala sang ano gusto mo Radyo Man Max, cycling na sa nga laba nga pang swimming gid or ang gusto mo inang
2: do boxer
0: short. Dayon daw alakat ko sa may swimming pool nga daw may tuwalya lang ko diyo. Daw na.
2: Or pwede man namo ginasuksok na bala ni Michael Phelps na bala.
0: Kung okay lang sa imo Ma'am Susan ha, tikon hindi ka ti why man may imo. Eh. Sa mga tapalamatin natin, kanto na kamo sa Iloilo New Agri, mga karadyuman, ang oras, las 8:08 na sang aga. Sinong iban pa natin nga matalamyawon na
2: dyuman? Good morning mga suki. Happy birthday sa kay Luz Espinosa from High School Batch 74 sa San Agustin. From Sir Stephen Panega. Happy listening sa kay Jonel Soliera Pastrana, kay Nanay Florencia Pastrana sa Barangay Bagakay Pototan. Kag si Bibe, good morning. Kag sa iban pa, good news mga karadyuman, kay may ara sang suplemento nga makatag-proteksyon sa imo batok sa mga balatian. Wala na sang iban kundi ang Dr. Pinoy's Kuling Kapsul, ang sekreto para nga malayo sa balatian, magkaon sa masustansya nga pagkaon, bastante nga pauway, kag upis ang Dr. Pinoy's Kuling Kapsul. Kay ang Dr. Pinoy's Kuling Kapsul may ara sang omega-3 fatty acids, vitamins A, B, D3 kag alkyl glycerols para mapabilin nga healthy ang heart kag brain, maprotektan ang lawas batok sa hypertension, stroke, kag diabetes, kag mapadasig ang pag-ayo batok sa mga masakit. Likawi ang mga makamamatay nga balatian, subong pa lang mag-Dr. Pinoy's Kulin Capsule.
0: Magaradyo man, sa mga tapalamati natin, ginatamyang kong akong amigo, ang owner sa Next Food House, si Parinik Pinasales Busnik. Mayong aga, soon to open ha, ang Next Food House magaradyo man sa may Banwa sa Pututan. Kag mayara sila sa mga branches sa may Barotac Nuevo, Barotac Viejo, sa Banwa sang Sara, sa Sudan sang Pasi, La Paz Public Market, kay Subumandiri sa may Ilopes. Sa mga suki naton, gato na sa Lisbon House, of course, kay Paribebot, sang Bebot, and Milas Talabahan, Parikoy, ang Talabasos, perti ka tambok-tambok. Gato ka mo dito kung seafoods, mga karadyuman, gato na sa Bebot, and Milas Talabahan. Nato na bala nyo gin-refer ka muna sa idol. Sa mga tapalamati naton kay Toto Hector Espinosa, Santatis Manokan, kay Mamaricho, may nga aga. Kay Maninay Willar, Maninay, good morning. Kay Ma'am Karen Elizabeth Diriquito, of course, kay Dr. Nanette Pado. Doc, thank you, Gidok, ha. Salamat, Gid, sang tanan ng mga bulig ni Dr. Nanette Pado. Good morning. Kay Ma'am Noemi Viejon, Ma'am Noemi, smayong aga. Pang iba ko nga matalamyawan, nga way ko matalamyawan. Of course, sa kay Director Rara Ganson, mayang aga. sa ibang paginaton ng mga suki nga nag-upo diri sa atong pampanganagan. Why kumatamyo? Magara juman ginatamyo ko kamusang maayong aga. Standby na sa programa Straight to the Point. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
2: Rajuman Magi Maleriado.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: San Miguel Beer Naming Promo. Bakal, sang anong ka butelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupo sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Mga karadyo man, ang oras sa Pilipinas, las 8:19 ang takna sa aga.
1: Sumasaludo.
3: Your attention, please.
1: Buong buo.
3: May I have your attention, please?
1: Diretsyong diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
3: May I have your attention, please?
1: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. RMN.
2: Mayong aga mga garadyo man, good morning sa inyo tanan. Welcome ini ang Straight to the Point. Ari kita sa adlaw ng Martes, September 29, 2026. Isang tulog na lang. Goodbye, September. And thank you sa sweldo. Sa subong nga panahon, sweldo na lang ang ginabantayan ta. Kita nga sa privado, ang aton sininga sweldo, 15-30. May iban man niya nga, why man gatuon sa 15, may 20, may 20 and 5, may mga muna nga mga pagpanweldo sa mga empleyado sa gobyerno. Or sa gobyerno ka, si manal iyang sa gobyerno, no? Ang sa Iloilo Provincial Government, ang sweldohan ay nilaya kada simana. Why kaya nagahulat sa 15-30, ang amon diri, 15-30, pag-abot sa sweldo namon, ubos na sa utang. Pero sige lang, lumalaban tayo ng patas mga karadyuman. Bisan, kung kaisa ang aton sininga sweldo hayot-hayot, ang importante, why kita yaga obra illegal. Nan. Why kita yaga nagapang lamang sa aton isig ka pareho. Kung may utang kita sa tiyangge, bayaran ta bisan tunga lang. Wala nang aton. Remind talang, ina-remind talang ang aton ng mga pumuluyo. Kay bala nyo subong, ining mga utang-utang, mahapos mang utang, pero mabudlay magbayad. May ara ko na Juman Jason nga kilala nga gin pautang niya 20 mil. Ang hambal niya mabayad sa kuno April, hindi niya ako na. Ti April, subong September na, bisan piso, suway sa kabayan. Tuod na, di ba? Impisahan tang programa ta subong kay bala nyo sa kapuraot sang panahon. Din mangutang ka, din di ka magbayad. Daw hindi na gid man ina iya. Daw ka injustisya bala sa ginutangan mo. Nasalbar ang libog mo, pero kinahan mo libog ang ginutangan mo. Pwede. Kung may utang ka nga 1,000, gaya na 200. Pwede. Ako sa totoo lang, ay kung ka pangutang sa tao, Radyo Man Jason, mas mayo pa mangutang na lang ko sa credit card o mangutang ko to sa bangko kay why payagalain buot mo o hindi maglain ang buot mo sa iban nga kabati ka istorya, no? May pa na mangutang ka sa mga lending kay the one hindi balay ang personal sa mangutang ka sa imutupad balay. Ngadlaw-adlaw ka kita ay kamo nagatugaan ka nga, Mare, pwede sa pizza 30 lang? Ah, pag-abot sang pizza 30, pwede Mare sa pizza 15 naman? Ari pagid, may kilala pagid ko. At least, makarelate ka mo kay amuning ginumpisahan ta sang topiko naton subong. Man marelate kita kay kapuraot gitsang pangabuhi subong. May nagpaubra sa iya. Kuan niya mo ang iyasang tao, skills panday ka man, manicurista ka man, panahi kabayo, skills na adjusta. Kundi, naubra mo, naubra yan na, panugid mo lang ni Sako. Kada kita iya, sa tao nga na, nga may utang, 1,500 man ang kunung utang. Ang balasin niya, dahil pwede next week, May pakasulod ang amon sweldo. Pakadasong nga si Mana, ay, silingi alang-alang ang sweldo na amon. Subong next week naman, ah, na isa na kabulan, huwag kung kasulod ang sweldo niya. Tiyabi, ti sino ka relate sa inyo na? Priyo man ang tanga may mga utang, sino sa aton diway utang man. Ako sa tuntuod lang, tampukan kita ka utang, tayo hindi kita magbaho. Halos tanan utang, Radyo Man Jason. Mayo kaya kay liquid ka, huwag kaya utang. Ay, sultiro ka mo. Pero kung may mga sawa ka na, mangutang kagid pang. Tutud. Mangutang kagid. Kay way ka man sang cash nga ginakaptan. Basta utang gani. Hindi malain mangutang ah. Ang malain lang kung di kakabayan. Amo nang pinaka-budlay subong. Ti, subong nga September, tanan nga may utang, panukop! Suktan nyo ang may mga utang. Pero kung iway man kamusang sukton sa tao, maluoy man ka mo. Abi pag hambal man nga, to, day, pwede ng tagaan talang ka anay day sa utang kung 5,000, pwede kinyan lang anay. Alang-alang, day, may pakaon sa kabataan, may pang twist yun, iway-way. Sa mambal kay mo yung way kagid, Maria Kagusip, may utang ka dako-dako sa utang mo, bisan nun. Bisa nag-text ka lang, muniway, gen. Hindi ni ako na, inyo guro ni. Ginambal ko lang ang mga sitwasyon, bala. Nga makarelate kita. Subo nga tama kapigado sa panahon sa nagligan ka September. Ano mo nga ya kami? Sa RMN ganiya, may bonus kami September. Kamu ganiya, wala. Pero ba't sa ganang? No? Nag-sweldo man kami nga makakaon man ang amon pamilya? Pero ba't sa ganang? Po ang panubason, istoryanay kami ni Radyo Man Binroy. Siling ko, take mo sa tong imu uma. Ah, siling niya, pre, perdikit. Siling ko, hindi patas-patas, hindi perdikit. Kita mo. Hindi man mayong pangisda. Subong ang negosyo, subong perdiman. Kanamunamo kita sa makilala ng mga negosyante nga nagatuhog at talanga sila to perdi. Tiway kita, may imo. Muna nga, kung may ara ka subong sang ginhulam sa imo isig ka pareho, no? Bayari, pero kung daw hindi kagidman kasarang, kay way kagidman niya sang cash, ampui anay, kagtaga ilang anay, bisan 500 lang. Ito na yan. At least ang imo bala nga intensyon, nga way kagapalagyo. Okay? Muning kilala ko, nagutang siya, 20,000 ang inutang niya, Radyo Man Jason. Sus, marikagusip, isang pisos, may kabayan. Sa panahon subong utangan ka sa 20,000? My goodness! 20,000 ipautang mo lang! Bisan 5, may kabayan! Ay, bilang-bilang. Te, sino ba sa inyo may muna? Nga kaso, de? Baby, babayaw kamot, be? Chay, hindi mo bayaw yan. Chay, bayaw kamot. Ina-echo ko lang sa microphone ang inyong mga ginabatsyag. No? Kay palariho kita sa mga ginabatsyag subong. Kay grabe gid kapuraot. Kung may ara da sa inyo nga way kabatsyag sang kapurauton, ti amo na gurong may mga siman eh, no? Nga may mga ginabaton kamo nga mga dulyar kada bulan. Ang may mga OFWs nga to sa London at to sa UK, no? Mga nares naton nga mga pumuluyo, no? Mga doktor naton, mga bisan mga lawyer subong. Ah, gatala lang talang ang mga lawyer. Nga, may mga dalagkugit. Subong kung abogado ka sa tutuod lang sa mga lawyer. Subong, no? Prangka-prangka abing istorya. Oo. Oh. Kung hindi ka sikat nga lawyer, why ka gidman sang damo nga kwa na nga kliyente ah? Kag ang kliyente mo kung hindi gidman mga dalagko or mga negosyante o man yung kwartahan, why ka gidman sa makuha nga dakong retainer ah? May banda nga, ti, why man kwarta ang ihatag sa imo, manok, ti, anon mo na abi? Ang why lang subong yung batsyag, doktor. Kaya ang tao, bisan pigado, mapadoktor gid. No? Kag manukot, ginayang doktor. Between doktor kag abogado, ah, perdiyon kag iya sang doktor. Ang abogado, ya kun why ya sang kliyente, may parang lulunotaryo proti siga ano gid. Pero ang doktor ya, ah, pagtuslok sang stethoscope sa dughan mo, ah, kinye na. Irisitahan niya pa ka? Ang mga resita pa naman na bala nga ang bulong ya sa yaman mabakal? Oh. Ti, amo na subong kapuraot. Ang way lang subong nagabatsyag sa puraot. Ang gabaton dul yan. Nurse naton. Siyempre siman, kunara ka sa barko, hindi ka batsyag puraot. Pero di pag panaog nila, medyo puro puraot na. Doktor, pro kita? Nga mga remedyo general, ang mga ara sa private sector? Ah, tisiga, ano ganyang ato na?
1: Tatak, RML.
2: Lasot so 29, antang na sa aga, nag-communicate kita, mga karadyo man, sa aton sining provincial tourism officer. And gusto naton isang confirmation kay may ara sa mga flight cancellations regarding ini sa biyahe padulong sa Bangkok, Thailand. Radyo man Jason. Gina-confirm pa naton ini pero may mga post na kita nga nakita online nga may ara sang mga ginpangkansilar nga mga flight, mga karadyo man halin sa Iloilo pakadto dito sa Thailand until 2027. Nagbalik na nimo? Kundi nagligad to sa pagtaas gisang gatong naghambal sila nga mabalik na ang Hong Kong naton, Singapore and ang Thailand. Subong mayara naman sang cancellation. Gusto naton ini nga ma-confirm mismo no. Pero subong magaradyo man may ara sang initial information sa aton ang provincial tourism officer nga wala pa sila sang ideya sang sining advisory. So mamangkot sila anay sa Department of Tourism. So hulat-hulato naton ini kung may ara gid man kay may mga post kita nga nakitaan, of course gina-validate pa naton ini nga ikwan sila i-layover sila anay dito maagi ka sa magpa-Thailand ka diretso ka anay sa Manila na Juman Jason. Ti hindi iyang halin sa Iloilo going to Thailand na isang last year paglakat namo sa Thailand sakay lang kami diya sa Iloilo Airport ato na kami tuya sa Thailand pagpuli namon from Thailand pakadto naman kami di sa Iloilo Airport no. Mas hapos ni para sa mga pumuluyo naton kun direct flight na. Pero ti kun subong wala magi ka na sa Manila, ang isa sa mga nakita naton base kun pigaw ang booking. Jutay ang nagpabook ka pasahero. So kun magbiyahe ang eroplano nga wala man ang gawa pasahero base kun mamirdi sila. Pero kun ang Bangkok going to Manila kay balan kin naton damo iya sa nagaagi sa Manila ingo ka naga pa Bangkok hindi sila mapirde. Unang reason nga hindi anay sila no may flight cancellations pero gina-confirm pa nato nini, gina-validate nato nini. That's why nga ginpamangkot naton ang ato siring provincial tourism officer. Ibaloon naton mga karadyuman ang dugang siring mga abri.
1: Tatak RMN.
2: Sa piyag na bahin, dili sa aton siring pagpangalagad na istoryanta ang aton siring mga dalagko ng mga balita lokal. Ang Iloilo City Government nagapatigayon subong sang pagpanglimpyo sa aton siring mga kanal sa suba sang Iloilo nga ginaagyan sang tubig naton. And ang tanan naton nga mga basura, plastic gid kalabanan, dira ginhaboy sa mga damak-damak nga taga-sudan. Ako taga-sudan man ko. Hindi nyo ko pagambalon nga gapuli ko sa isla sang Tambalisa sa Pandiasukar Island. Hindi ko iya taga-sudan. Taga-sudan ko. Halos tunga-tunga sang kabuhi ko, ari na di sa sudan. So taga-sudan na kita. Ari ding akon pamilya, ari ding balay ko, bayad ng tatax. Taga sudan kita, so may ara kita sang reason nga maghambal para sa inyo. Nga ini mga basura nga ini, base kita, isaman kita sa nakakontribute sa basura nga ina, nga ara subong sa aton sini nga mga kanal, sa aton sini nga mga suba, nga ginkuha sang GSO, inimaginon mo lang, sa haro, mga lapit pulo katunilan.
1: Tatak RMN.
2: Sa Manduriao, sa City Proper, lapit ang isa katunilada ng mga basura ang nakuha sang General Services Office. And nun sa'y na plastic. Ang plastic, subong may mga plastic ng mga amat-amat na mga nagakatunaw, no? inibalang iya sa mga malls ni nga mga plastic may ngalan na nga biodegradable. But silingon, may time lang nga hindi pa sa subo matunaw pero pila ka mga binulan or tinuig matunaw siya. Unlike ang iban subong ini mga daan gid nga mga plastic bala. Nagurong nasudlan bala ka ice skin day, ana sudlan niyo sang ice water, hindi na matunaw. Kadlaw-adlaw pila ka ice skin day kay pila ka ice water ang ginaubra naton nga ginagamit naton nga plastic. May ara kita sang mga ordinance sa city and province of Iloilo regarding sa regulation. No? Sa paggamit sa mga plastic, tiway man na nasunod sa mga merkado. Ang merkado, magbakal ka dito sang patis, buta mo sa plastic. Bakal ka kamatis, ibutang si sa plastic. Bakal ka bilong-bilong, isa naman ka plastic. Bakal ka marguso, gamay naman ka plastic. Pag-abot mo sa balay, kapin pang upon mo dito ng mga plastic. Tanan na lang gina-plastic. Ipagkuwata sina sang aton mga dala, ihaboy ta na sa basurahan. Okay pa na kung madiritso ina sa aton dam site ang lain, kung ibutang ina sa mga kanal, and kung magbaskog ang ulan, hindi kadaludo ang tubig, matrap dito sa sulod sang kanal, mabaha kita, pagbaha, basulon ta naman ang gobyerno.
1: Tatak RMN.
2: Abi? Ginabalik kinaton ini mga bagay ngani mahapos kini blaubrahon ang paghaboy sa basura sa basurahan hindi ni bala mabudlay way ka bala gakwat sang simento.

0: handa ang gobyerno, way man sa maubra. Ang tanan nga basura, aralan ng gobyerno, ginatulok man lang. Anamian ka mo, ng mga basura nato na ganilapta lang, nakita taman ina, kabay mahimo kita, anamian ko gina. Do, para sa akon, kagamay sininga bagay kung magtrabaho man ang kita. Di kong kapalingit pang limpyo ko mo sa sulos ang panimalay ninyo, dala ang imo sining ugsaran, then ang ginalimpyo mo sa ugsaran mo, hindi mo pag-ihaboy. Talaka, init ulo ko. Matsagan ko, nuga ugtas ko. May nagani kayong pamahaw ko gina, sabaw sa manok. Do, kalaway ba? Nga problema pa kita, sa province of Iloilo, gambal ang gobernador, limpyo Iloilo. Ti in fairness man, gapati man ka ta. Kita ko man na, puli ko to sa amon, gapang limpyo man, pero dalan man lang nalimpyuhan yun. Ang ginalimpyuhan, hindi ang dalan. Ang ginalimpyuhan niya sa likod sa aton mga panimalay. Kaya ang dalan niya, may nadagawa, lamok ah. Ara to yung lamok to sa mga limaw-limaw sa likod sa balay ninyo. Amo na yan dapat talimpiwan. Hindi yan nga ang ginapakita na nato na may dalan ta, pero sa likod to sa balay ta, at to ga ulukay. Hindi na yan mo na dapat ang batasan ta. Pakita ko black roon sa inyo sa ang video sa akong amigo nga nakapakanada, si Pare Bebot. Ang ila to yung basurahan, ginmensyon ko na nilagligad eh. Waya gasaramihay. Ang ato niya basurahan, ibutang tasagwa, sang kudal, ginakayag ka ido. Oh. Kaya kita mismo, way kita sa basurahan, ang basurahan tayo, plastic. Magambal ka gani, basurahan. Either, nag-ubra ka sang improvise, lata man na siya, ginbakal mo ina sa mall, no? Sako man ina, inang daw nami man bala. Ang inyo kay, ang tanan nyo nga mga basura, ibutang nyo ng inyo mga damog, ibutang yung diaper, ibutang yung napkin, ibutang nyo na ang mga plastic, ibutang nyo na ang mga hasang kaisda. Sa isa lang ka plastic, kag ibutang sa guwa sa balay ninyo. Sabi, kinanglan ta pa ni maghambal sa kanginan, mamuni. Uy, niya ginabutang ang mga madunot sa hindi madunot. May ara man kita MRF, Material Recovery Facility. Pero sa pagkagagmay, why man ginala manage maayos ang barangay? Oh. May MRF, ha? Material Recovery Facility. Nakabutang dira, madunot. Hindi madunot, kag mapuslan. Ah, mana Japon, haboy malang. Kabalo man kita magbasa ka. Inatingwaan gani sa national government nga magnami pagidang aton nga reading comprehension. Balo man tambasa. Para sa nakabutang na sa pader, no, bawal mag-ihi. Dito. Ambot na nga ginatulog Tagalog, ginapirmi. Bawal umihi dito. Ihi man Japon. Bawal magtapon ng basura dito. Mahaboy man. Sa piyag kabay.
1: Tatak RMN.
0: Ang mga pulis, gina-remind sa PRO 6, kagang publiko, kung may ara sa mga animal cruelty, i-report na yun sa PNP. Tiga pangabay man ang kita, kung hindi ka mo iya animal lover, hindi na lang ka mo iya mag-comment. Kung hindi man ka mo iya palangga mong kasapatan, hindi na lang ka mo iya manakit. Kung daw hindi kaya kauyon sang ayam, ido, or kuring, hindi ka nalang iya mag-intraday, no? Kaya kalabanan sa ato nabi, may mga kuring tag-ido. Pabayaan ta lang sila, pakanoon ta lang sila, kung mga stray na sila, pakanaan nyo lang. Dayon, hindi na sila pagpintas eh. Sa pilakadlaw, iya kung magtigulan sila, mapatay malang na sila.
1: Tatak RMN.
0: Muna na nga ito ni Moon. Why man kakaulugan, gid niya, namitani kung makuha ta na sila, ma-start tagi sila maayo, wise tree, prote, ka imposible man na para sa aton, hindi niya trabaho sa pumuluyo, trabaho na sa gobyerno. Dapat responsibilidad naton nga mga pet owners, nga alagaan tang aton nga mga kasapatan, pero te, balaan mo man na nga ang iban, gasagod sa gido, ay gani inupakaon sa kagalingo nila. Kung totoy pa, manami igid magabal, buko nami nami kay brownie, katambok, pero pagdako, naminata, pabayaan na kay hindi gani kapakaon, way man bugas. Amo na yung realidad. Historian tari mga biyan dili sa atong sirigapang pangalan.
1: Tatak RMN.
0: By the way, special men.

0: reason ti anon mo ya kay taga Tambalisa ako ya rajuman na Mark basta taga Tambalisa ko, so special mention gid ya ang Pandi Asukar Island, ang barangay Talutuan, Tambalisa kag ang makatunaw subong may kuryente na kami. Thank you sa kay Kong Buboy kag kay Kong Bingke kag sa Iliko 3. Way nato na sila ya gina ngayon din nato sila pagkakilahon sa effort nila. Lalaon ta na sila sa mga ginbulig na. Thank you. May kuryente na kami. No. Anytime ya paghambal mo mainom kuya sang malamig ya nga nagaaso-aso nga serbisa ara dayon. May ref na mga tao dito mo, may washing machine. Pero sa mga tabalamati naton, may ara subong sang ginapaobra ang provincial government, no? Nga trail dalan man na sang una, lagyan sang tiil, subong may budget nga 10 million para ina nga mapanami ang trail, ang dalan sa isla kag maka diretso ka na sa iban sini nga mga barangay. Kaysa una pagkadto ka to yawan ka wukaton, no? Isa ka oras kadto ka to or ini gani mapambot ka. Area subong kun may trail na ginamatamat na ginadako-dako ng dalan, hindi man ka mo magambal nga dalan magyan sa salakyan. Motor lang. No, hindi gani guru pwede magyan sa tricycle. Motorcycle ang single lang ang motor. Bagay, way gid man sa double nga motor. Magambal ka sa motorsiklo, single gid man niya. Kay ang kunin niya single tricycle. Sidecar na ti. Hindi ka magtawag sang single nga motor, ha? Motorsiklo, single gin man yung motorsiklo. Tricycle na yang kwan, ang may sidecar. Tigina patigayon subong sang provincial government kag subuman ni Dr. Albanias nga may aras sang 10 million nga project support ang Iloilo provincial government kag magakonekta ini sa mga barangay sang Tambalisa, Talutuan, Makatunaw pagadto sa mga tourism sites like sa Lumpatan Rock Formation. Kinakantuan ginada. Kagiban pagid nga mga lugar sa Tambalisa Island kay gina-develop ina subong, isa ina sa mga pioneer sang turista sa barangay.
1: Tatak RMN.
0: Standby sa ato sini nga pagparagad sa Pia Gabay. Nagapadayon ang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Well, kadamo-damo sang pusil sang aton Vice President. Paano mo lang napalupok? Mudamo i armas. Do may ara ka na siniya sang isa ka platoon niya sang private army. Well, kinanglan man nila sang seguridad. Siguro konti kun VIP ka. Base kun damo man matuod sa naga gusto nga magubra sang malain sa imo. Need mo ina. About sa kadamoon sang pusil. Kun legal man lang, para sa ako niya, kun legal man lang, why man gid guru question? May mga kilala kita nga tag tatlok bilog pusil, apat bilog pusil. Why man na nila napalupok? Ang ila man lang, aralan na sa ila, kada feeling nila safe sila, nadala nila sa mga salakyan nila, para nga ti, why takabalo subong, ang panahon subong, mariit, ti kung may maubra sa imo karon sang krimen, ti ano muna tulukon, ano muna sa bunon kagunting, kung may pusil man sa karon, kung naman, matulog-tulog ka lang. Siyempre, kung may pusil ka, kung di ka gabot ka. May kilala ko, Rajuman Mar. Bisan din na sa nga magkanto, why na sa nagatalikod sa dalan? Why sa nagatalikod sa pirtahan? Always nagatubang. Matubang. Ang reason niya sina, kay kung base kung may aras ang malain na may tinutuyo sa iya, at least makagabot siya. Mga tao nga muna mga security conscious. Kaya iti, huwag kita kabalusang mga panghuna-huna subong sang iban, nga base kung himuan ka sa malain, ti kung may pusil ka, kundi makadepensa ka sa lawas mo, of course may limitation ina. Kung may ara ka sa pusil, kuhaan mo na sang imo nga mga permit, no? License to carry, may ara ka sa permit to carry, di ba? Ti ang ako niya nga pusil sa balay, ang armas ko sulumintis sa balay, binangon. Ti hindi man ko kapasalig kung may magsulod sa balay, hindi man ko kapasalig. Kay base kung malaban ko siya. Kaya ba sa iban, hindi naman namigid kung may armas ka. Galing kay may tawo, abing ako may pusil, giisog, pinalupok, kapin pa kong kapitan. Ngaway patay taklos ni Kap, nga ang pusil niya, paltik. Ba't nga ang mga kapitan mahiligin na yung magpakawal sa mga pusil nila? Taguan nyo na, bla? Ang iban mga barangay tanod, ang mga pugakhang yun na bala nga mga bali-bali, nga daw hindi naman na gani kalupo kayo nag-stack up, taguan nyo na bala? Pero kung mga VIP ka na, Draguro, bilang taga-radyo kita kung sitwasyon, kinanglan gina sa tao. Negosyante ka, mataas ang imo sining posisyon sa gobyerno, kinanglan mo sa security. Tikonda mo pusil ni Inday Sara sa pusil, ha? Pusil alone. Medyo ang pananawan ko di damo sa pusil, ginregulate may aray na sa nagkaigo nga permit. Ginalaw sang gobyerno? Way man guro sa lada si Inday Sara.
1: Tatak RMN.
0: Dira ha nga punto. Basta regulated, may ara sang papilis. Siti ginalaw sang gobyerno mo. Protikon way ina sa mga permit. Disgrasya sa lahat.
1: Tatak RMN.
0: Last 8:47, antara sa aga sa ato sinimabil nga paparagad ini ang Philippine Standard Time sa mga suki nato na ari anay ang ato sinimabil nga labs ko si Mother Earth upon nato si Radyoman Joylyn Paraonda.
2: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa log ng isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Mga kasama aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pagrenta o kon paghulam sa mga butang nga talagsa o kon kaisa lang man o saron. Kadam-an sa mga butang kaangay sang power tools, camping equipment, formal attire o kon specialty kitchen appliances ang madugay nga nagatiner sa bodega matapos naton nga mabakal bangod talagsa man lang ini ginakinahanglan. Gani imbes nga magbakal sa ini nga mga items kag indugang man lang sa aton nga mga pagabutang sa bodega, mas maayo nga magrenta o kon maghulam na lang sa mga ini sa tion na kinahanglan. Ang pagrenta o kon pagulam sa mga butang nga talagsa lang mausar, nagabuhin sa demand sang bag-o nga mga produkto nga magaresulta naman sa pagnubo sa malain nga epekto sini sa aton palibot. Ilabi na ang manufacturing, packaging kag transportasyon. Mabuhinan man sini ang basura paagi sa pag-promote sa pag-usar sa existing na nga mga resources.
2: Hibaloon ng mga tips para sa aton environment dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the Earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyoman Joylyn Tamayo para Onda. Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Mga Radyoman, madamo sa mga Pilipino subong ang may sakit nga diabetes. Ini nga sakit nagataas sa imo blood sugar, kaya may posibilidad sa komplikasyon sa imo nga tagipusoon, mata kag kidneys. Pilion ang mga masustansya nga pagkaon pareho sang prutas, utan kag isda, kay importante sa tanan mag-inom sang food supplements nga makatag maayo sa benepisyo sa aton lawas. Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may 99.9% pure squalene nga may anti-diabetic activity. Napamatud-an sa research nga ang squalene nagapanubo sang fasting blood sugar, mayara pa sang vitamins and minerals nga nagapabakod sang aton sinimabian nga immune system. Gani kadto ka sa butika, inumi ka usan Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Tatak RMN.
0: Si Radyoman Joel Franco naka-standby kay kun ako iya maglantaw sina diri. Ini mga nakuha nga basura sang sudad. Ini na dapat ang sudad sini gani manguna. Para sa ako niya barangay ni, muna gani nga may ara kita sa barangay kapitan. May barangay tanod kita, may barangay kagawad kita, sa Europe way man kapitan. Tinami man ila lugar. Diri man ni nag-uso sa Pilipinas, siya nga may mga kagawad, kita nga mga kapitan. Tiyang ibanda sa ibanda nga mga kapitan, ka magkagawad, may marubra. Sinagi kita ka pinundo sina sa ilan. Kay kuno magiya mo na malani kuhaan na ng mga barangay kapitan, mga SK. Bilin ta lang ang tanod kay mapuslan pa nagani sila sa opisyal. Sinsa sa iba niyang mga maayo nga mga opisyal, wait ako mo ginasalalama. Pero sa tuod lang, ario real talk lang. Kung gabi, sino ka pulaw, haw? Kagawad? Diyo. Tanod. Sino ka kuha sa mga listahan sa mga masakiton? Di ba barang health worker? BSPO? BNS? Daycare worker sa mga kabataan da nga ginabuligan para nga mag-maayo sila sa pagtuon? Nobra na ka barangay opisyal? Waya! Pero yung tawa-tubla ko mapista ho, ato gawaak to si kapitan kag si kagawad ho, perti ko buk. Tining mga kuha ay isang basura ni. Kung nakuya sa kapitan, di na ni kalabot sa sudad ah. Pero te, at least subong ginubra ni. Nagligad daw ay kitakbati nga ginubra ni sa city government. Check tabla. Sa ato si Limabian nga linya, nagikan sa Iloilo City Hall, upo na ito si Radyo Man, Joel Franco.
1: DYRI Radyo Man Report!
0: Radyo Man Joel?
4: Radyo Man Regan, ginanglagi kita sa malapnagon nga behavioral change, no? Agod nga ma tandong nato niya ang aton nga solid waste management program, no? Sa mga kabarangayan, no? Dari sa syudad sa Iloilo. Ini ang ginasiling ni Engineer Neil Ravina ang head sa Jail Services Office matapos sa ni duha ka series no sang ilang simultaneous cleanup drive tinulada sang basura no ang ila sang tipo ni maluwas pa iya sa ongoing nga cleanup drive dira sa may Haro Haro River nga iniya gin-undertake iniya sang Dorito pad nato no under sa Oplan na kontrabaha. Pero ining ginihimo iya bala nga si Manal nga Oplan akon nga cleanup drive sa siyudad sa Iloilo pero tini no ang ila ginauna sini ang mga kani mga waterways no mga creek naton mga kanal kay dili nakita nga clogged ini siya no basura kay kadamaan sa mga basura gi makuha ra man regan mga plastic kag ang isa diri sa nakita ni Engineer Ravina sa ila sini nga pag tinlo dira sa Dungon Creek may mga basura sila nga nakuha nga nasulod na sa sako
0: kita mo
4: meaning to say natipon ni siya due na ini siya tani for disposal for ma-pick up sang truck or nado pero instead nga ihaboy nila sa MRF nila or ihaboy nila kung maglibot ang garbage truck masigit pa kamayo nila nga ihaboy sa Dungon Creek no buot ang malod natipon na niya nga basura no, hindi niya hambal nga isa-isa lang nahaboy no natipon na nga basura
0: bali ang natabo na gintipo na na da dayon kay guro why na ma-pick up why na lang in
4: hinaboy na lang nila
0: na lang to kita mo tiko na tipo na Radyo Man Jewel kaya dako-dako sa basura ngayon na ultimately maano ginaya mabara na da sa aton nga mga waterways
4: nakasako siya nakasako sako, no isa sa ginakabalakan because in Dungon Creek isa ina isa sa mga tributaries sa Iloilo River di kondra ang basura. Siyempre, ultimately, nakatawin natin sa Iloilo River. Di ba lang naman kung ano kadako ang efforts no, sa syudad para matinloan natin ang Iloilo River. Pero muna subong ang nagkatabo. Dungon Creek lang napagpanilo, almost one ton no, ang nakuha nila dila sa isa lang kadlaw. No, isa katunilada ng basura. Sino tayo manugang pa ng bukat because basa siya. Pero ang significant lang na makita, amo ang presensya sa mga plastic no nga gin panghaboy nila Radyo Man Regan
0: sa may tikod sa may tikod area Radyo Man Joel sa tikod nga tulay pakadto sa may coastal agi ko na dakon kay isa grabe gid basura pero subong guro na agyan na nadaday Engineer Ravina why nagiko sa may nakitan limpyo-limpyo na gid ang aton nga suba sa idalom sang tulay Radyo Man Joel.
4: May garbage trap na sila gitbutang si Babaw. No, buta ba doon, hindi na makadulhog da ang ano, ang basura. Unless may haboy mo siya direkta sa suba, no? Pero si Babaw may mga garbage trap na sila ginbutang waste trap para na ma-collect, no? Kag inang waste trap, makadetermine na siya kung din nga barangay ng kalinang basura, no? So para nga may accountability. Makita da karon nga ara sa boundaries ang isa ka barangay, siya sang siya sukton siya ipatawag, no? So muna nga obligado ang mga barangay official nga mag-tinlo sa dirang area. Pero sa ongoing niyang pinapdrive sa syudad, hambal niya rin na siya palliative din nga mo, no? Pero ang sustainability sini, aragid sa kamot sa mga barangay official na paghalin sa mga nagapadilo nga nag-line of business sa syudad, buslo nila ni, o ipadayo nila on a weekly basis, no? agod nga matigayin ini. Although nga ti doon naman mo tumayara kita sa lisod sa kabarangay na ginpaydalam sila sa behavioral change no, sa solid waste management. No? Habang nila rin na, sa sini nga mga areas, especially sa sa Batiano River na part ina siya sa Disutso ka barangay nga ginpidalong sa behavioral change may pagpagbagog man no sa volume sa basura nga naginhaboy kay ito sang una dumadamog yung basura nag-decrease na no ang number of kilo sa basura nga makolek on a day-to-day basis because sa ang area may ara dara sa ang behavioral change program ang syudad na ginapatuman pero ito Disutso lang ini this is only 10% of the entire barangay nga sito-tsenta. So kung malabot niyang 180 ka barangay full, so dako ning mga impact niya sa solid waste management sa siyudad sang Iloilo. Ari po matin na to ng pagpahayag ni Engineer Neil Rapina.
5: Dako gid ang concern natin sa social behavioral change sa mga panimalay na aragin sa aton easement sa aton water waste. Subong may team kita sa Pubay, ito amok itong dako nga anugit nga halawanan ta no ang estimated ko mga 6 to 8 trucks ang kulawaon dito and without sang ano no sang behavioral change sa aton nga mga pumuluyo nga ara sa kasubaan sa aton creeks do mabudayan di kita no so gina reach out gid namo no ang mga pumuluyo nga ara sa easement nga kung pwede ma-manage kid mayo ang solid waste sa iba na kabarangay.
6: Sir, sa 18 barangay, sa ginpidalang ito sa behavioral change program, may nakita man pala ka mga pagbago sa ila?
5: Yes, actually sa Batiano River, may nakita kita kay 760 kilograms ang pinakataas namon nga na record sa Batiano River. So nagtanda kita sa social behavioral change na malay-malay kita kag ginlantaw no, ang method nila for disposing sa ila waste. Nagbubo na siya, naghimo na siya 300 to 400 kilograms per day. Per day. So many po say may effect tani, no? Kung ang problema nato ang sustainability, no? Sa amo sining ang mga programa, kag ang impact na gusto namin nga makita ay 18 barangays lang ato. And we have 180 barangays, so 10% lang. If we could do tani, siling ko mga 50%, at least ako ang significant impact para nga ma-clear natin kagang social behavioral change mahambal natin nga naka significantly naka-affect na sa ilo.
4: Ang payag no ni Neil Rabina no masigisigi pa ni next nila nga area sa Papanilo ang sa Kalumpang Kalaparan area.
0: Pero Rajuman Joel magpanglimpyo sila niya so siyempre gina spearhead ini sa Sudan. Ang sa ang mga barangay dala na dino or kinanglan
4: dala niya sila.
0: Dala na sila.
4: Dapat gi sila no while na ang idea sina Rajuman Joel no mauto may Sabado kita nga kina drive
0: yes,
4: no. Ginlonsaran ni mayor dito sa may San Juan no sa distrito sa Molo. Dapat sina while nga Gapanilo ang siyudad may corresponding may ina siyang clean up drive ng katabo sa barangay no kun sige-sige na tani ti mabuhinan tani ang kalantuan sa nga siyudad di Gapaluya ang Lara Juman Regan nga ang city government pa ang mas spearhead makadto sa barangay nyo kag Manilo nga dapat responsibilidad na sa tagsa-tagsa ka mga barangay although nga ti ang city government ni kakadto dira because sila ang may equipment no declogging hakot sa basura. So, kinalang gidman niya ang assistance sa siyudad because ang siyudad niya ang ka-provide sa equipment.
0: Pero ang... May punto ba na nga may kinalang ang siyudad pero kadamu-damu blas ng tao sa barangay.
4: Correct.
0: Kung ako
4: correct,
0: ang so. Kapitan, i-ano kumambal ko, abi, makuan kita, abi, matawili kita, abi, ano, tawas na gani, bayanihan kita, maluto si kapitan da kay si kagawad sang linugaw or dayon mapabuli kita pang limpyo ra Juman Joel sa isa ka Domingo or isa ka Sabado limpyo ni guru tanan hindi na kinanglan gani ang sudad ah
4: ang rule ng imon mura dyan na dyan clean your own backyard clean your own fasad amo na na o di mo na kinahal pa magkado to sa backyard o sa tubang
0: gani.
4: Sa barangay sa imo kay ingod limpyohi lang ang imo tubang
0: or pagkatapos no? Nga malimpyohan mambala si kapitan okay limpyo na da tanan kita kadto tato ko may suba da sa inyo ito ta sa suba buruligan tatanan one day way gani guro taguri niya kung mga tag isa kagato sa nagalimpyo dasig-dasig lang ni Rajuman Juan
4: naanadabi ang mga pumuloy sa silang sa inyo nga may dulay tupad no nga tagsa ka magtrabaho sila may corresponding na bayad Namo na ang realidad yung nakatabo sa ito, na resulta sa inyo. This is why, ang kultura, bala nga, bisan pagpanilo mo sa imong vicinity, dapat suhulan ka pa.
0: Mm-hmm.
4: Because, ginpanad naton ang tao, na may dolitupad kita, kag iban pa ng mga proyekto sa siyudad sa national government, ha, kag sa local government man, no? Masang una, ginhimo na tayo na during pandemic para mabuligan sila.
0: Mm-hmm.
4: Pero doon na sigi-sigi na inisya. Doon na, kung nabla, kung baka, aran sa sistema nila, na kung manino sa isang barangay, dapat may bayad sila. So mo na ang jakatabo o subong, no? Ano ka budlay, balang i-encourage sa mga pumuloy yung magbulig sa pag patinlo sa ila sining palibot. Pero hopefully, magdulot muli sa ila paminsaro ng panawagan sa
0: basi pa lang.
4: Oo.
0: Basi pa lang.
4: Kay kahapon sa forum na gin-conduct sa city, no? Grabe ni ang nagkatabo o Regiment Rega, no? Na sitwasyon sa siyudad, we're expecting sang mas mainit pagid na temperatura, mas malaka apang mas mabaskog na bagyo.
0: Yes.
4: So, ang pagbaha, dapat preparahin na sa mga puno sa siyudad, dapat magpanilo na, no, sa ilas ninyo sa tagsaka balibot.
0: Sige.
4: Balita na gikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman, Joel Franco, Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
0: Salamat kay Radyoman Joel Franco. Ti ang hambal ni Engineer Ravena, behavioral change. Lainunta kambihuntang batasan sa tao. Why ko yan nakita nga iban pa nga mga rason sini. Kung ako doktor, amo ni dayon ang akon nga resita sa imo. Liwaton mo ang imo style kag liwaton mong batasan mo. Natingala gid kuya mo. Tagsa ka mga balay naton. May mga basurahan man kita pero nga ihaboy ta pa na sa iban nga sa suba abino. Tilang tawabla sa Dungon Creek. Wala lang dugay pang limpyo to nila, isaya ko to nila nga basura. Kagang iban nga basura na sulod na gadan sa sako, nga way lang ma-pick up sang basuriro, hinaboy nyo na iya sa suba. Abi. Anong nga batasan ng ato, no? Bi, lantawan nyo, abi, kanami man, ka mga gwapa man sa inyo. Dala na ko na, mga gwapo, ka mga gwapo man sa aton. Abi, tunuka na, kapag-ispiyo mong kita, lalo, di ba? Why guro di sa aton? Sang isa ka tao nga why gid guro katubang sa espiho, adlaw-adlaw. Ako yun, kisa gani, oras-oras na tulo ko gina nga ako ng espiho, kaya gambal ko nga, nag-iisa lang to sa mundo. Ti, gapagwapo kita, butang ta lipstick, butang anta da sang kung ano nga mga anik-anik da sa aton guya da, para nga maghanip man ang aton guya, basura ta, hindi ta ka haboy sa basurahan. Dayon, subong, sakto to ang balala Juman Jewel. Ginpaanan sang gobyerno nga ang tao mahulag lang kung gasolinahan mo. Lantawa na, mambal si Kapitan, may doli tupad, 50 katao. Tukaw mo ito pa indis-indis. Ti anong trabaho sang doli tupad? Manglimpyo. Sang una, kita tana, nga ang doli tupad, ang ginasiligan nilang tupad, balay malang nila. Gingaan ta sila kwarta para manglimpyo, hindi na kinanglan actually. Ah. Pero ang noble intention sang government, nga sila niya ti, mahatag kita sang gamay nga trabaho para ining mga tao nga ningaway sang ubra, makakwarta man sila. Which is good naman. Nami naman ha, nga, ti, way ka na ubra, ari may lima dekadlaw nga trabaho, limpyo ka mo to, pero may corresponding amount ka. Ting iban ka saling sa tupad. Mambal sila, hindi kami na maglimpyo, ipalimpyo na sa tupad, kaya tinasilduhan na sila. Kung ako kapitan, kung nga hindi, kung magkapitan ko, Radyoman Mark, siguro madaog man ko, guro, kapitan mo. Why na madayon ang dalagan, kapitan mo, kung nadayon, ah, laban-laban ang kapitan ako, guro, sa din nga barangay man. Sa Tambalisa, hindi lang ko, guro, magkontra kay kapitan, gakit. Ah. Kapitan Judy, kap, kung nadayon ang eleksyon, hindi lang ko magkontra sa imo. Sa iba lang ko guro nga barangay. Kasi dire na lang ko sa sudan. Kung may kapitan da nga nagaduso, upod ang council, patawag ka General Assembly. Oh, dire sa Barangay M. Patawag ka General Assembly. Ano tagaanta ka mo ideya ha? Mamiting kita, pila kita ni households sa gatos. Hmm. Kada balay isa ka bilog participant. Ang barangay mambalabi do day for Saturday. Do day kita for Saturday. Once a week. Manglimpyo kita sang tanan. Kung may suba, amo na na yung tutukan tang suba gid. For this week. Saan o twice a month lang or once a month lang? Ining suba nga nilimpyohan ta, tanan ka mo, pila ka mo, isa gatos. Oo. Oh. Ma, bakal ko to karne. Ma, bakal ko to sang paparapanyaga ta. Ako bala, barangay ang mapakaon. Hinguyang ka mo di anay, bisan dua, tatlo oras lang. Limpyo ta. Hindi ko yung magpati yan nga sa problemahon pa nakasudan. Ugaling! Ang ambal nyo permi, masako kami araw-araw pa. Sa isa ka balay, isa lang ka partisipante. Sa subdivision na mo man eh. Nga, ano yung kinalain nyo kung sa subdivision ka mo? Ano? Pinili ka mo yan. Pero in fairness sa mga tao sa subdivision, kaya bigalap taas ng doon mo ginay. Tanan! Tiabi mo ko na nung ma-address ta. Ma-address ta ang dengue. Ma-address ta ang basura. Then kung ako kapitan, implement no plastic use sa barangay. Di kaya na kakapitan. Ano kayang makapitan kung kaysang inalili yung 500 ng hatag ni Mayor? Kung din to si Congressman at tumanto ay nag-ibid-ibid, kita gaan to sang lima kagatos. Lima mala na kagatos! Init ulo.
1: Tatak RMN.
0: Ang ila tuya kung din to kalili isang project ka makakuha sang 20% mo ng ila. Ini ba lang mga bagay nga? Small things matter. Lintikan nga. Kasimple nga bagay, hindi ka mo kairo.
1: Tatak RMN.
0: Te, kung nag-disagree ka mo sa akon, anong tawag nyo sa lawas nyo kung nag-disagree ka mo sa aton? Kadamo sa mga isyo sa nasyonal, nawaya na, isyo sa kay Duterte, kay Marcos, isyo sa pagtaas sa mga balaklon, sa gatong, why kita control da? Taas naman pretty, why kita control da? Marali kita, bungol eh si Marcos. Pero may control gid kita. Ining ginaobra sa province ni nga Mananom Kahoy? Bisan ang survival rate sina, bisan mga 40% or 50% lang, pirti kapos sobraho na. Kada balay na nom lang kalima kabilog kahoy, ah, puno ng aton probinsya eh. Galik yung mga matamad ban ka mo? Hindi ko na yung pag-ihambal ang lawas ko, kaya gatanom ko yan. Hapos na, Brown, di ba? Titsakto na ginambal, Engineer Ravina. Behavioral change. Liwaton ta ang aton batasan. Kaya kung maliwat ang batasan ta, diretso na, gafalo na ng tanan. Sigaling kayo, why man natong ginaliwat batasan? Lain abi ang mindset, lain ang focus. Saligta pa sa ibang nga tao yung aton sininga mga responsibilidad.
1: Tatak RMN.
0: Sa ido, mumana! Ang mga itsa sa ido, das dalan, nga gakalapakan nyo, may imo tanatani. Hindi na kinanglan taning gobyerno. Sinada. Ang gobyerno sa barangay na lang, muna ang purpose. Kung nga ang may-ara kita sang village chief. Amo nang purpose nga may-ara kita sa mga konsihalis because may-ara sang executive and legislative sa barangay nga amo ang magapadihon sang ila sini nga pang gobyerno. Pitik sintas ang ginaliili nila yang pundok barangay. Balikan tani sa aton sini nga pangalan. Last night with Jess Antak na saga.
1: Tatak RMN.
7: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This time check is brought to you by Kidney Care. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Ang husay!
9: So easy to use. Everest washing machine.
10: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
8: Siyempre, it's you, babe.
9: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
8: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
11: Char, fab, car, amoy ko makabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng char.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
11: ACS.
13: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
5: Charm Zap Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulon sa pangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
7: Tatak RMN.
8: Mga garadyo man, las 9.20, ang tagna sa aga sa mga tabparamati naton, mainom kita sa aton nga vitamin C. Sino sa inyong way kainom sa vitamin C? Mighty C kita, ha? Mighty C, alkaline, dekalidad, ineffective nga vitamin C. Maayo ini para sa aton siringa sipon, ubo, hilana, trangkaso, pneumonia, kag iban pang nga balatiya. Gani mga garadyo man, sa mga tabparamati naton, basta vitamin C, mag-mighty C.
7: Tatak RMN.
8: Kung kape naman ang aton silimabian ngayon nun, pili kita sang kape nga may ara sang collagen. Ang kape nga may glutathione. I-research nyo na ang collagen, munis ang kapabakod sang aton silingatulan. Subong gani, bata pa ta, sakit na gani, hawak ta. Ano pa ginayan kung magtigulang kita man? Siling ko sa edad ko nga 40, kasakit ng hawak ko. Laing gina. Sa nag-edad ka sa mga line of two, pag gusto ka kakaon, pag gusto ka sa ginobra mo, duway ka ba't siyang lawas mo? Pero kung mag-edad ka ng mga gaturo-tigulang ka na, matamat na. May matabi makanto ko, tis pagkatigulang. Kinanglan nato mga biyansang kape nga may ara sang collagen. Nga nagabakod pa bakod sa ato sa ringatulan, kaga ang kape nga may ara sang glutathione. Para nga magpino ang atong siringapanit ngang itsura mo daw Korean. Sa mga suki naton, basta kape, inom kita sa ang Santon Gold Coffee.
7: Tatak RMN.
8: Standby kay Radyoman Marjorie, si Radyoman Joel, mga karadyoman, sa atong siringa health news, aton anay pamatian.
9: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo-bala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara idi sang soya nga mas kilala, nga maayo nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
10: Natukiban sa mga researchers nga ang regular nga exercise nga nagalawig sang 30 to 60 minutes nga moderate exercise, maka-improve sang aton mood, nagkapanubos ang stress, kag nagkapataas ang self-esteem. Malawasig na amligan man sang regular exercise sang aton lawas kontra sa high blood pressure kag cancer. Sa tiyo sa exercise, nagkataas ang temperatura sa aton lawas, nga nagkapakalma sa aton. Nag-release man ang lawas ang chemicals na nagkapaayos sa aton pamatsyagan. Iniamo ang endorphins kag norepinephrine nga ginapatihan sa mga scientist na nagkapanubos ang aton depression. Ang endorphins amo ang feel-good chemicals nga nagkapabasok man sa immune system at nagkapanubos ang pain reception samta ang norepinephrine, isa ka neurotransmitter na nagapayo man sa aton mudo.
11: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
8: Salamat kay Radyo Man Joel Franco, mga ka-Radyo Man. May initial kaming istoryana ay subong sa taga-provincial tourism officer kay Langgid. Inimparti bala sa cancellation sang biyahe sang eroplano kay may mga post subong sa mga blogger society nga may ara sang cancellation sang biyahe sang direct flight sang Cebu Pacific from Iloilo to Thailand. Ti may iban nga gin cancel pero siling nila pwede mo man madayon ang gyapon ng flight mo pero agi kas Manila. Siguro agi ka sa Manila or agi ka sa Cebu, kung taga Iloilo ka magi ka sa Manila, pinangadaan ng plate sa eroplano. Malmahal. No? Kapin pa ang huol mo sa oras eh. Eti kung damo ka kwarta ka gusto mo gin malakat eh, imo na ya. Basta, kuya, kakadto na kuya sa Thailand. Makakadto ka to, Rajuman Mark, sa Thailand. May passport ka na. Kung may passport ka na, hapos lang to yung mapatailan. Diretso, gig kita, ya. Amo na hambal ko yung Rajuman Jason. Di kita yung mag-agadto sa Bangkok, ha? Ano-ano ang may Bangkok. At totoo yan sa Pattaya yung mga nami to. Iba lang tanong karon kay... okay. Okay. Sige. Siguro tayo Madrid. So na lang kami sa tagat sa turismo mismo. Last 9:24 ang tag na sa aga sa ato sa liga pampangalaga. Check naton si Rajuman Marjorie. May ano subong March? May wilga? Kita ko to sa imusuling picture. Though kita ko man to si former party list representative Raul Manuel. Siya to no? Ay, dasaga, wilga-wilga naman siya. Check naton mga karadyuman kay kahapon ang aton sininga PRO6 ato sa Guimaras. Then, reportedly, sa nagliligad ka mga sinimana, may ara kita sang mga reported cases ang pagpamatay o pagpanghilo sang ido dito sa may Guimaras. I think hindi man lang ini sa Guimaras. No? I-apply naton ini sa tanan. Nga ang ayam, kung hindi kaya kauyon, tabuga lang. Hindi lang iapagpatya. Kaya the moment ka pinatay mo na ina, kaso ina.
7: Tatak R-M-N.
8: Check na ito mag-Rajuman si Rajuman Joel or Rajuman Marjorie Miare.
7: DYRI Rajuman Report.
12: Rajuman na Regan, ipa-imbestigaran sa Guimaras Police Provincial Office ang ining ginapahayag mga asud-asud ng pagpamatay sa ido. Dira sa may probinsya sa Guimaras. Kahapon sa press conference upod sa Police Regional Office 6 na nagpadulong dito sa may Guimaras, ginpahayag ni Police Colonel Ferdinand Navales, Provincial Director sa GPPO, nga wala sila nagatolerar sa animal cruelty dira sa probinsya kag dapat kun may ara na ibaluan hindi lang pag-ipong sa Facebook but of course direkta man report sa kapolisan agad nga maaktuhan. Suno diri kay suno kay Navales nga paimbestigaran niya ini kay kahapon niya lang gani kuno nabalaan sa ginpamangkot naton no ang ining information nga may mga nagapinamatay sang ido dira sa probinsya sa Guimaras pero min check naton diri sa visa dira kadaw animal advocate bala nga page Hopeful Tales Guimaras nga ang mga ido ang amat-amat nga ginapinanghiloan. That is why nga tingin palabot nato ng concern and amo na gani nga i-check ini sa GPPO kung ano ka matuod Rajuman na Regan kagati mahatagan sa penalidad ang mga dapat nga magsabat kag may mga salabtuan sa layi. Si Police Colonel Ferdinand Navales, Director sa Guimaras Police Provincial Office sa aton interview.
13: Sa aton pala na Municipal Police Station, coordinated na siya sa Municipal Welfare Act na aton at ang na may animal rights center na sila. Peacefully ang aton na polisya, pero kami na sa barangay Balan. Amo na address pa ang advice ko sila. Even me as the Provincial Director, may programa kami ng Kapiyo po DPD. Ngao kami ginalibot naman sa Rasimara, may isa kami ka-sponsor sa barangay para magpatiya naman kung ano man ang ilang isyo. Ang aton mga animal welfare list na upo sa balat sa aton nga PCR para madali naton nga maka-address, maka-communicate sa office concern sa munisipyo para mapadali natin magaan na yung aksyon na kung ano man ang ilang concern.
14: Are you aware
12: Palabot natin ang allegation sa iya.
13: Kasi inabalan ang issue sa supong pala na naman na kung na kuha na informasyon tuloy pag-imbestiga na tuloy kung niyara pa ikaw mabalan niya informasyon parte na kuligin na lang kami please para madali na itong mag-dress kung may ara again man para mag-clear na ito ng kung ano ang issue magkagan na ito.
12: Si Police Colonel Ferdinand Davanes, Provincial Director sa Guimaras Police Provincial Office. So, mali niya, kahapon niya lang managani na balaan through us and managani namin siguro.
8: Kahapon lang sa Kabalo? Grabe na nadangin istorya sa Guimaras na nagigigan pa nga mga duwa na kasimana. Kahapon na sa Kabalo? Gapi yung guru na sinabalis ay.
12: Amo na ka importante nga dapat ipa-blatter na gumanda
8: gan. Bagay, ipa-blatter gin man. Basi ang iba na, BY man mapablatter. In fairness, wala, man, radyo man na Marjorie, basi why man na blatter, so kung why sang blatter, why man sang official report, no? Usually, ang mga reklamo, abi, ara man lang sa Facebook. Mumanang budlay sa aton eh. Kaya ang reklamo yeah. naton permi sa Facebook man lang, hindi man kalabukot gani sa pulis, ti. Kung kayo sa atin, ito man mabasol ang pulis nga, bisan mabalaan pa na nila, kay Kumo nga hindi na official record na Radyoman Marjorie, mambala. Tiwag pa man nakalabot sa amon.
12: Oh, mga style. Even kita, di ba? Even sa imo gani discussion last thing, dapat, kung may concern, dapat ipablatter anay.
8: Ipablatter.
12: O ibedang op sa proper authority, kung naman sa social media. Kay mas madasig ang apto, kung in fairness, malabot man sa proper authority. Sige pa mangkot man natin kung ano ka matuod, kung active ang ila animal welfare desk na bala or help desk, active man ito, nag-upod man sa barangay, and ang according to sa iyan, bako sa how true ba si daw police kung nung gahatag sa panghilo, o man na daw, may investigaran ko na, pero daw wala siyang information nga mo siya. Pero lang tawa natin, kaya siyempre, may investigation and gina-encourage gidiri ang gayo ito sa
8: sila. Abi mo nga ginatalakay nato ni Radyoman Marjorie, number one, parang ma-aware lang sila nga kung may amusin na, di na nila pagliwaton, di nila paghimuon. Why man kita sa ebidensya nga ginpatay nilang ido, pero tibangol sa may mga tao diri nga nagapalabot, at least ma-aware ang PNP. Kag maduso natin sila nga, kung may muna nga mga reklamo, hindi ta na papadugayon, ikaw damo ka ido. Ako damo man ko ido, hindi man siling, kung may mga ido, da sakiton mo gina, pabay ilang anon mo na abi kay ang kalibutan nga hindi bala ni para sa tao, hindi bala Radyoman Marjorie?
12: Amugid, oo. So i-update pa na nato Radyoman Regan sa iban man nga public affairs program. Samtang, subunga aga, may ginahiwat nga rally dira sa Tubang sa Shell Gas Station.
8: Sa dina, Dapit?
12: Sa Lapas.
8: Dapas.
12: Sa Tubang sa, sa Haro, Lapas. Sa Haro. Sa may banana cracker sa
8: Dapas. Ah, okay, okay. O, lapit sa una sa PRC, di ba?
12: Oh, yeah, yan mo to. Nag-siningitan to.
8: Ano ang bali, ano ang bali sang kilala mo?
12: Bata, pareho ka ginasinggit sa tanan eh. Galing kita yung bakwala, di ba doon naman niya sa dati, doon sa party list.
8: Tiyo, sa party list mo na sila.
12: Maki baka, wag matakot. Pero na-interview natin si Sir Elmer Foro. So, in fairness, naiintindihan kong
8: i-ibig. Tiyo, pareho man ang kita, Radyoman Marjorie, yeah. Abi mo. Ang ginahambal na nila, gina-echo man lang nila sa ato na, pero tutod man, amo man ang nabatsyag natin subo.
12: Oo. So, amo na gani, ang panawagan nilang, hindi, ang kaatik nila, hindi pwede pa umpawans ng temporary yung rollback. Kaya according to Sir Elmer Foro, ang Secretary General sang Bayan Panay, na sa mga bulan sa September, mga 18 pesos kit ang ginsaka sa presyo sang gatong.
8: Bala na namon kay Mr. Foro. Sir, bala na muna. Ni Radyoman Marjorie, bala na muna. Kapatugong kami adlaw-adlaw. Bala na muna. Bala na muna. Ang ginahambal nyo sa dalan, nahambal na namon sa kanginan. Bala na namon.
12: Oh, pero tila yung gidya nga malabot Manila ila yes. concern na Jomon Regan sa mga kumon man niya nga tao ka makalabay. So, ang ilang pa to nga ang value added tax, ang expanded value added tax pang kapso na ini pataasan ang sweldo. Kaya tiga, mahal ang tanan, wala sweldo, mahal, barato ang sweldo. Radyoman Regan, kaluoy ang mga mamumugon natin kag ang oil deregulation law. No, mo kagina isa sa mga ginapanawagan nila sa karon. Kaya tiyo, syempre, balaan ginaton yung nag-relain. Radyoman Regan, gabiyag, ahaw pa ang mga ordinaryo pag ginaton ng mga pumuluyo.
8: Ako, sa totoo lang, nag-aasa kita pero nagadula ng pag-asa ko. Why kayo kapati, subong yung Radyoman Marjorie, why kayo kapati ang magbalik pa niya sa daan ang presyo? Pinapiyong ko na lang mata ko. Ginatulunta na lang ng gatong. Nga, why na kuya, ginalantaw ko niya nga sining ko daw maputi na ni gurong uwak. Kung mabalik pa ning dati ito nga sang unang nga mga presyo. Pero tiyo, sige lang. Importante nga kalabot man sa gobyerno ang singgitan sa pumuluyo, Radyoman Mars.
12: Oo, actually, sa mga kausa nila, daw subong lang kuning mahambal ko nga daw, dyang pointed bala nila So, isisip ko yung mga kausa nga ano man dati.
8: May mga kausa na sila nga kung kaisa daw, nataka naman ko.
12: Oo, pero iniya para sa pumuluyo, pagdating na lang panggit natin, kita nang kita apektado, Radyoman Regan. Sa unang madulong natin yung mga update ng subong nga aga, ang iba na karoon yung videos natin, kag-interviews i-upload lang natin in a while, kag para natin ma-maximize man natin ang concern nila. Hindi nga concern nila, concern natin tanan.
8: Aton man na.
12: Radyoman Regan.
8: Sige.
12: Amo na madulong natin ng balita sa buong aaga. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Hervo, Miane, Tatak, RMN.
7: Tatak, RMN.
8: Salamat kay Radyo Man Marjorie sa kay Colonel Labales. Dira, Colonel. Liho lang daba. Si kung may mga report ba na, gaanda yun sang tion sang PNP. Ta pwede nga pamatsyunta mga sapat.
7: Tatak, RMN.
8: Parte sa pagsaka sang plete, saka sang gatong, ang aton nga mga co-oriented group sa ara naman sa dalan, kita tara sila. Ini ginaubra nila, way tamas lagi na sugo. Base kung voluntaryo ina nila nga singgitan sa aton nga gobyerno nga maubra man nilang ila sa mga trabaho. Pero ang tao subong abi daw nagakwa na eh. Manhid. Hindi na ang tao magsinggit. Mamba na lang, tiway naman tada bahala. Bahala. Kay ang iban, gambal nga ti, tuluhan tani nga singgitan. Ang Marcos nga administrasyon, si Marcos nga daan, kagang Marcos administration, ti, bungol man. Ah, ti, wala. Why kita nga buhay gambal nga si Marcos bungol, ha? Ang Marcos administration, bungol, ati. Bahala na ta. Pakaniya-kaniya na lang tani. Of course, ang efforts ng sining mga tao nga ningara sa dalang nga nagasinggitan, bulig ina. Why ta na sila ginait sa pwera? Salamat kita nga nagadala sila sang aton nga mga si, mga gut-gut bala sa gobyerno. Pero ako kung kaisa, may mga topiko nga why man ako nag-agree. No? Pero parte sa fuel increase, fuel price, sa brownouts, urup na kita da. Mintras nga nagainaway dito sa Iran kag US, bisan anuhon tani nga singgitan, maturong lang mata tani ka singgit, Rajuman Mark, why kita mahimo? Kaysang una sang wala man gira sa Middle East, manami man bisan paano ang aton pangabuhi. Umpisa, ha? Wala na. Saan adlaw-adlawon tani nga kadtos?

0: May nagalabot sa punto kung kay isang ano nagaka-hopeless ka na bala. Mambal ka ti, masinggitan ka to, ano dayon? Nung ato? Ang chimpo ko na nga gininguyang, ngita ko na ni Ubra. Pero gapati kita nga may mga tao nga, gapasalamat kita nga ang ilat simpo gininguyang nila. So ginarespeto na to niya mga tao nga. Galing, galabot sa punto nga, may batasan kita, san ano, tanak, Ubra mo managyapon? Why tani may mo, kaya hindi tani control yung US? Kaga mo na matuod. Ako unta kay sa hindi, san anhunta niya nga singgitan, san anhunta niya nga kisi-kisi sa dalan, sige man yung atake ito ni Trump, damo gyapon niya sa mga barko nga hindi kalabot sa aton, amo man nagyapon ang pagmahal.
1: Tatak RMN.
0: Last 9:37. Sa mga tapalamati na aton, subong aga, Choy, may gaman ka, kondo sumo maglabing-labing. Hindi na ako magdugang sana, basta 1 hour before sa labing-labing, may gaman ka. Ikaw na naya-discover, ha? Hindi na ako yung mag-discover sana. Magkaradyo man, basta sa paglabing-labing, mag-megaman!
1: Tatak RMN.
0: Kag sa mga suki naton, hindi man kamo magkalipat sa mga tapalamati naton, inom kita sang D3 Bio. May MCT, medium chain triglycerides nga nagabulig ini, pa-fit pa rila sa aton lawas. May ara siya sang virgin coconut oil nga mo naman mga karadyuman na nagabulig para mag pagwa sa mga bad cholesterol and at the same time ginapunggan niya nga magsulod ang mga bakterya sa atong lawas hindi kita dali-dali magbalatian mga karadyuman mag D3 by
1: Tatak RMN.
0: Stand by sa inimanugay 10 o'clock sining aga ang day 31 sobra na lapit na isa kabulan ng impeachment mabyan batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kadamo kagapon sa nag puna bala sa ining malambing style ni Congresswoman Belle Zamora. Nambalan ko sa nagligad si Kung Nunoy Sling Kukong, wapa imong ingod. Wala na hambal ko kay Kung Nunoy. Dugay-dugay. Munuhan niya guro si Congressman Belle Zamora. Ginsulatan ni Congressman Belle Zamora notebook niya. Sili niya, Guapo Regan. Hindi na. Wala na hambal Guapo Regan. Tiguapa gali si Congresswoman Belle Zamora. Ti ang iya bala nga mga panglambing bala nga hambal kagapon. Ang iban daw na init. Ah, pero ako yan na namian ko ako sa to. Sili nila daw OA. Siling ni Ruina Guaguanson, siling niya though something ano to, feeling guwapo. Ruina, guwapagin man niya si Bel. Maapin kami niya, subong kay Bel, iya kami ni Mark. Guwapa, namian ko na niya siya. Waya kuya galantaw para iya sa impeachment ni TVP. Sarang ang ginalantaw kuya si Bel Zamora. Tani karon si Belle Zamora pagid. Siling niya your honor something. Ilan po ba ang kanyang barrel? Tinaburido ang mga DDS. Burido sila nga ka-UAB din ang lungi-lungi blas ang ulo ni Congresswoman Zamora. Kita nyo man naguro, hindi ko na pag-i-replay. Nga-replay pa ko tani din ang mag-replay. Ang smile niya na bala. Din ang mga pamangkot niya balaan niya man. Bala mo si Belle Zamora, bago sa nag-congressman, practicing lawyer siya, nag-graduate siya sa UP, nagkakapot siya sa law firm, and isa siya ka... Nag-graduate siya sa political science kag College of Law niya sa University of the Philippines sa 2009 kag nagtrabaho siya sa Zamora Poblador Law Office bilang civil and family law, corporate law and criminal law. Kaintindi siya. Kaya muna hambal niya kagina kagapon siya, your honor. There's something di ko na makuha ang ginagamit niya tinaga. Ilan po ba ang kanyang barrel? Salamat kin sa pag-upon.
1: Tatak!
0: Sambay mga karadyuman sa mga tapalamati naton subong aaga sa inigilama madugay ng aton sining impeachment trial. Sa pangalan ni Radyuman Novi Guaso, ako naman si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
1: Tatak! RMN.
2: Comments, suggestions,

0: So the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mall Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Community. Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G.
3: Lods, Urban Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon, UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan na sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man ang harmless man na, partner. Para makasig siguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Kag-natural, partner, practice kagadya sa good genital hygiene. Inom na mo tubig, kag-dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
4: NANS Herbal Capsule!
3: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag-blood pressure. Bangod din sa kombinasyon sa 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang
4: NANS Herbal Capsule!
3: Yara lang sa mga butika.
4: Megaman Herbal Capsule!
3: Tutoy! Tutoy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Balagin.

0: sa pagpili sa iyang ginakaon.
1: Oo,
0: mahilig magsige kaon tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog adlaw pungko, pagbugtaw pungko kaon kada opisina, pungko, snacks.
1: Oh.
0: Tisinundim dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan paano mabuligan ang metabolism mo?
2: Correct.
0: Oh. Ang problema way pagiga kaunutan. Way ga kaunutan, way ga kaunprutas. Tapos way pagainom DTX 500 by tisay dako tiyan eh.
1: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalubla ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kagaya sang heart disease, kag heart attack.
0: Kung dako imo buyon sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, gid, tani, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga pero may ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
3: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom ni Rong, inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times to, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: TX500! So, kung ga-DTX500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kakaisang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
0: Correct. Halin pa sa pagsugod sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsige kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches kay mabankrupt imo nga pancreas. Gusto. Ang matabo sir GP, sige bubo sang insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas, tigubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. Mm. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, sir GP, maabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin.
1: Gusto.
0: No, so, maulat ka, nga babangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo nalang nakuha, DTX 500. So, ang matabo ni sir GP, kung di babangkrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon sir GP is, siyempre, hawayanan mo, agun di batamaan gamit sa selula sang pangkreas, ang mga cells na kontrolahon gid sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na, inikon mamati pa.
1: Gusto.
0: Kung maumpawan pa.
1: Oo.
0: Pero kung gainom ka di TX500, mabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos, makaproduce na na sa sang nagkakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress, ng katabo na free radicals nga mong kapag-uba sa pangkreas, man-neutralize na sir GP.
4: TX500! Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
4: Nagpa-check up ka sa mga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
5: 470.
4: Saan ko ka nagsugod inom na DTX500?
5: Nagtiko 2, sa gabi, 2, sa agad, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes, kag mataas ka blood sugar, anong hambal mo sa ito?
5: Inom ka mo sang DTX500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX500 para sa
6: DTX500! DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS! Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Importante magali, Doc, na may sufficient gikita nga oxygen sa atong nga dugo.
13: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
2: Ang galing! Pangmatagalan!
14: Parang tayo lang han, no?
15: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
14: Siyempre, building a home with you.

0: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
1: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
2: United Home. Unilabyan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ato si Rico, sa Karadyo Announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang kapamatsyag. Isa na nakabulig sa apon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Ang pinaka the best sa kabuhay, sir boy, ang makatulog sang manami. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
7: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping, kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubran ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
6: Nami na imo D3 Bio, Sir Boyaw. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, mabugtaw. The reason behind. Nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
7: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio.
6: Nga wala sa brain D3. Okay.
7: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang ano?
6: Ngayon pa, Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BCO of D3 Bio may lauric acid.
7: Mm-hmm.
6: And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
7: Himuson.
6: Himuson, buhi ang good bacteria.
4: D3 Bio!
8: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Humanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Magabuti ka!
6: Now next!
7: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin, alin na sana sa serotonin. Kung ang galingan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galingon-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amunan ni ga-promote si imutulog. Nga magtulog ka na, kainom ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
6: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyaw. Pag inom mo sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
9: probiotics.
6: Probiotics ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulong-dulong ka tama. Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3, makapatay sang bad bacteria.
7: Ay, hindi. Ang plain D3 na yan, makatupa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
6: Masugo pa sa immune system.
7: Pero ini yan D3 Bio, duwa.
6: Paglabay, himo sila ang mga bad bacteria. Kanabi sa D3 Bio mo, Sir Boy, no, islan ko na lang ni akong plain D3. Kay pila gani tagka-14 tapos ang plain D3 no ibigis gamay lang ni mo Sir Boy ang vitamin D3 sa kwan
7: ginapaman lang sa ginamplify ko lang na sa gani no ginaupod ko siya sa extra virgin coconut
6: tapos take note ang rumats ang vitamin D3 hindi diri na alin ang D3 nga ara sa D3 Bio alin mo na sa US sinong Pilipinas kahimo mo D3 man wala BCO goro pati ko halin sa Pilipinas ang BCO sa US hindi man alin to sa ila halin man na sa tropical country abi ni mo regardless ni kung engine himo US man na, ma-Iraq man na, or kundiin ang lugar, ipikto. The science behind sa himo giinom. Pero, Sir Boy, hindi saya magpabinsan kapag inom dahil ni mo sa D3 Bio, nami din tulog. Sa process, hindi yan yung drug siya. Kaya kanami sa D3 Bio, Sir Boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, daw mo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 Bio. The question is, ang imong plain D3, may amo na? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
4: Paman pa. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibo kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So weeks ko pa lang pag inom. Batsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamayan na akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. You may BCO. BCO. You may D3. D3 Bio. Health News.
11: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's High. Sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
12: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ
9: continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pants.
13: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
14: Ang kaso sa makamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsa sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.

0: ko, believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pilang-pilang win, San Miguel Pilang win.
7: Sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pilamin Promo, bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
8: Oras, tatak, impunto alas 10.
9: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Pil na pilang win sa San Miguel Beer. Join now! This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Mga karadyo man, ang oras imponto las 10 ang dagnasaga.
10: Tatak RMN.
12: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo.
10: RMN Networks Special Coverage.
11: Mga karadyo man, sa atong sining pagpangalagad, mamati naman kita sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, hindi gidman amuna nga mga pasabog ang ginbuyan sa mga testigo kag sumuman ang sabahin sa prosecution. Daw natak-an ako gani na isya daw malapit bala sa climax, no? Daw hindi na sa ginabantayan ginaton. Anyway, ang hambal sang atos rimabian nga presiding judge tomorrow maga appeal sa impeachment court si Davao City Mayor Baste Duterte. Ginpa sa Pinas siya kay may ara sa pamangkot ang prosecution, may kantanan mabian sa pag-award sang kontrata sa GenCorp nga ginhatag sang Davao City Government nga ang GenCorp dira, ang Gen Corporation amo ang ilang isa sa mga owner si Vice President ang Davao City ang utod niyang mayor. Tinambas ang prosecution, may conflict of interest.
10: Tatak RMN.
11: Sa mga tapalamati naton subong aga mga karadyuman, ibalo naton ini sino naman ang testigo ang ipresentar sang aton nga mga sa prosecution. Pero pamatian naton ang prayer nagikan mabiyan sa kay Senador Robin Hood. Panis
13: lilitis. Tanuran mo ang aming kalayaan sa pamamahayag, pananampalataya, at mayapang pagtitipon. Hayaan mong ang mga karapatang ito ay maging isang sagradong kanlungan para sa bawat mamamayan, lalo na ang mga

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. The secret of health.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat aton kanon si Dr. Leo?
3: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dra, no, para sa mga hypertensive. Amo nga tawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa nga calcium, dira sa leafy green vegetables or even mga mga fortified plant milks man, kasubong mansang, soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, ginaupod man niya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag berde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josiel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag berde nga mga utanon.
2: Could you imagine that niya ang karne, kon ato na nga kanon, labi na gid kon, ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa aton silingalawas para process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iila sininga digestion wala kami ara tao nga dasig sila magdigest mo. Sa mga average lang tao, lugar nimo mabatsagan nga nakagwa na ang byproduct sang karne nga ginkaon ta. Ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na tingala ikaw sinya do grabe gid ya kabaho yahaw. Bangod man kiti amakon mo na ang garok nga karne tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat chan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus at parasite ang gustong maging ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
1: The secret of health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables. Ang limit nyo lang dala, basi hindi nyo bala fully madigest kung matamaan yung kamukha busog-busogid bala. Dapat banabanaon nyo man nga madigest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida kag magtrabaho gida ato sininga digestive system halakapang puga tubla. Sa sulod para nga kwaon niyang duga mambalari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension no kon may ara na sang high blood Dok Leo.
3: Ang isa sina Sir Josiel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sang balunggay tingadaan ang deficiency nga nya nagaresulta sa hypertension among kakulang sa potassium among kakulang sa magnesium kulang sa calcium kaga iban pa gid nga mga mineral sa sang balunggay may ara sina nga mga mineral Sir Josiel. Idugang mo pagyad ang spirulina. Ang spirulina nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa namin ni sigali sa aton sininga ang pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansin ang aton sininga. Ginatawag sa sirkulasyon kag magpanami pagyad ang pag-function sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josiel. Nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa nugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot. Kag may manami man, Sir Josiel, ng efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride. Kag nag-enhance man ni Sir Josiel sa nitric oxide production. Nga isama na siya sa approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
5: Yes, to help!
2: Mag-inom ka mo sa ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka maprodukto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
1: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sa Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
1: The secret of health.
5: Sangkado!
6: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang Max Feed, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
7: Kargado!
8: Max Feed, kargado!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Max Feed. If symptoms persist, consult a doctor.
11: Mag Max Feed, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Oras tatak impunto alas 11.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: You are the child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
16: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life.
1: Kamusta mga kabyanan? Nagabalik na naman ang programa nga ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So I choose suboptimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Ang atong pag-istoryahan, isa ini sa mga leading causes of death, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa bilog niya kalibutan. I am talking about breast cancer. According sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang breast cancer amo ang pinaka-common kag ikatatlo nga leading cause of cancer-related deaths among the Filipinos, next to lung and liver cancer. Ang breast cancer, isa ka di disease kung sa diin ang cells sa breast nag-grow out of control. Pwede ini magsulod sa lain-lain yung parte sa breast. Ang symptoms ini nag-vary man. Halin sa bukol to swelling to skin changes. May isa ka medical study nga gin-conduct sa June 10, 2021. Sa sininga pagtuon, naibaluan nga ang mga babae nga may sufficient levels of vitamin D, may 27% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay of any cause during the 10 years follow-up and 22% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay particularly because of breast cancer kung ikumpara sa mga babae nga deficient sa vitamin D. Diri naman sa Pilipinas, gina-emphasize gid sa Department of Health ang importance sang regular self-breast exam kag ang critical role sang screening. Mga abyan, protect yourself from breast cancer. Mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3, recommended gid sang mga medical doctors. Mag Life Extension Vitamin D3, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, gag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
0: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede mga ka-istorya, simpati mga Pamplona.
5: May bukol ako bigman sa titi. Sa breast, nag-take ako vitamin D3.
4: Ang Life Extension.
5: Ay, oo. Nakanto ko sa saklap ang bukod wa ay nabigyan
0: sir. Diri ka na sa puro standalone kag may linibo ang mga medical studies. Life Extension Vitamin D3.
1: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial which is the gold standard of medical studies kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Way sa Robinson's Place Iloilo, SM City branch ara sa ground floor near food court, Tagbakaro branch yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton branch located sa JC Zulueta Street, Poblacion South in front of Iglesia ni Cristo Church, kay sa Santa Barbara yara lang sa Bangga Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag ko mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917
0: 1-800-918-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care.
7: Halin sa pinakamataas nga bukid.
8: Nak, kamusta nga?
7: O sa pinakamalayo man nga isla.
8: Nay, gagraduate na ako.
7: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
9: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
10: Papauli na ko ka!
11: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
0: Life Extension, Vitamin D3.
12: Narelito, Dayon, Senyor. Sa kabanban ng uton, ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung astrosyon, ang kisipot mo ko nung isa. Extension, Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na ba't sagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sarto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga ang Extension, Vitamin D3. Sigurado, epektive.
0: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
1: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension, Vitamin D3.
14: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
16: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatigan ko gid ang epekto, hindi na mabudday ang pagpagigil ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
17: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
18: Mga kapaalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
19: Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Number 1.

0: Eduardo, panawagan na itong kabataan kay makao na kita. Oo. Alauna na dugay-dugay, wala pa kita makapanyaga.
1: Kaya nagtugo, naging kukaina, nga hindi ka lang mag-apas sa humayan. Kaya kami nalang bala sa kabataan, pero nag-apas kagidiin mo iya. Teh, kundi, wala ka makadigam di prano eh.
0: Panawagan na itong kabataan. Diin na sila, how?
1: Dua ka, babae. Tulugan sa birha. Ang subang taraman nga si Victor, tos dalom ay. Gaigas papags dalom sa bagkalakahoy.
0: Nagkakatulog man.
1: Wala. Ato ay, kapaminsal sa madalom. Bacha ni siguro niya ginambal ko nga hindi natin siyang peskwila sa kolehiyo.
0: Ano? Ginambalan mo na siya? Kung tani, inulat mo ako, agad nga ma-explicar natin sa maayo kung ano kapuraot sa nga itong pangabuhi.
1: Natabi na skina kay Kamuno sa bayan sila graduation sa school.
0: Uy, tiba si nag-ibi na ito siya?
1: Wala ah. Amo na kaisog sa bata mo. Madulay na siya, pro. Why na yan nag-ibi?
0: Ay, madali lang kay katuan ko siya.
1: Man, pinakaroon? Malas tisagtas na akong panyaga.
0: Ay, una na lang kamukhaon. At tumatuod si Victor sa papag sa idalom sa bangkal ng kahoy. Oh. Kalayos ng iya panulok. Siguro nagsunggod gid siya sa ginambal sang iya amay. Oh. Nahangpan ko siya kung nga amo sinanabat siya ganiya. Tungod sa mataas niya nga handom sa iya kabuhi. Kag hindi ini malabo tugon hindi kami makasuporta sa iya nga mga ginikanan niya. Oh. Victor? To?
2: Ma? Nga, ma?
0: Nag-ano ka di sa papag? Manyaga na kita.
2: Ah, sige, ma.
0: Kalayo gid sa panulok mo, haw. May ginapaminsar ka? Ginbatsyag mo gid sigurong ginambal sa imo ni papa mo nga hindi ka naman mapaiskwela sa kolehiyo ay.
2: Ah, ma.
0: Anak, pasaylo ha kami kung hindi ka naman masuportahan ha. Oh, kay balo kami nga naglain ang buot mo tungod ha. Ang iban mong mga classmates siya, makaiskwela. Samtang ikaw ya hindi.
2: Ma, ano ka bala? Wala sang kaso sa akon ha. Nangpan ko ginang kapigaduhon ta. Hindi ka magkabala ka, ma. Okay lang git sa ako na halinsang natubuan ako sang buot. Wala man ako naghandom sang taas, ah. Madamo man sa amon mga classmate ang hindi man makapadayon sa kolehiyo. Duha o kung tatlo lang gani siguro makaiskwela sa ila.
0: Victor?
2: Ang pinsar niyo kung kasunggod ko, ang galain ng buot ko sa inyo, wala, ah. Wala pang graduation sa high school. Naplastar ko na nadaan ang uto ko, ya ma. Nga magpabilin din sa uma. Kag magbulig sa inyo ni papa sa pagkamugon. Yan eh, hindi niyo ako pagkabalaki, ha? Nangpan ko gid ang tanan-tanan, ma.
0: Victor? Victor?

0: Manuel na, idol, bisa ko ng upas ang saging. Kay Burgos, kasi na nagabot ko ng sabod.
1: Aryo.
2: Yala. Kailangan tarang kabugkos ang nagabot mo.
0: 90 size na kabugkos, Papa.
2: Bao, mayo, kay Kapisa, ang kagkatasig sa imo.
1: Ang ako niya pa, 32 na kabugkos.
0: Ipadayaw, ginanima na nga damong iya binugkos.
1: Ano nga padayaw? Ginasugid ko lang ya kay Papa.
3: Oo. Basit magkamog naman ka mo sinakaroon na. Gusto na ina.
1: Eh, akika na lang takay.
4: Mas mayo siguro pa. Basabog na lang ta sa sunod ay. Masunod ta sa iban balang humayan nga ginasabog na lang.
2: Ha? Oo. Kagnahaw.
4: Katrabaho so dahil siyang sabod.
5: Pila pa na kasi mana kag pwede gabuton. Eh, kagasto pa kung magpatanom. Ipapakyaw gid sa mga tao. Puti, madakan kita suhol sa ila eh.
2: Pero layon panubasos ang tanom sa sasabog.
5: Pila malang abansis ang tinanom. Hindi magani makabayad kung manuhol ta sa tao. Ako bahala sa masunod nga crapping pa. Bisan pungko na lang kamo ni Mama di sa balay. Masarangan ko na yung padamuon ng aton tubas.
3: Victor?

0: Aga ayo ikubalatane si moto mo. Punta ni maintra ka sa amon tanong sa humay. Kulang kami bitawo. Kag alang-alang man nga kami lang matanom. Pasibla kung maabtan kami siyam-syamaw. Kalapad nga daan.
1: Tanawon ko lang, Chuy Nelson, ah. Sako man kami daan sa muntalamnan mo, pero kung wala ko awat, ate, makadto ko tubas, ah.
0: Wow, ati mayugid. Salamat, ha, kay madamo sang matanom sa amon humayan. Pabuton takabwas to.

0: Aring suol mo?
1: 150? Kulang man eh.
0: Ano nga kulang man? Sakto na! Mo man na ginabato namon?
1: 2.5 ang pakyaw ta. Ito ta balang nagtanom. Dapat na tag 357 ang aton kada isa. Uti, paano nga nag 150 lang yung hatag nyo haw? Di, ano nyo nagaling sobra, kamulon?
0: Yung tipong garoya! Anong ko sa baba mo, ha? Dunutong mo na karon!
1: Wala niya ginambal. Ginahimo na!
0: Ano?

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop o kon cellphone?
3: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
4: Ako man, kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
2: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
4: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
2: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw pala ang may diabetes.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo
6: kag kontrolar
5: sa Ibu Blood Sugar.
6: DTX 500.
5: Sa likad
6: effective.
5: DTX 500.
7: D3 Bio.
8: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
7: D3 Bio.
6: Ang D3.
7: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
7: Yung may D3.
8: Oras sa tak, alas 11:20.
9: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
0: This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Rightis na gali.
12: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
11: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
12: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
11: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
10: Mighty C.
7: Mabaka
10: sa mga butika. DTX 500.
13: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
10: DTX 500. D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
6: Yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
15: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
17: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
18: Ang kaso sa makamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
19: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: ubas kong kagidaw? Halin pa sa nagtanong kitang padayaw mo?
1: Ano nga padayaw man? Tarong man yung lambla?
0: Kaina ko pa nanotaran sa nagtanong pa lang kita ng nagpadayaw ka mong? Nagpalapad ka sa papel mo sa tagiyas ng humayan? Ano pa ginanasig-dasig mo kitang imo mga tisok?
1: Hoy, pabalon ta ka naanad na kuya ka dasig kuya magtisok sa humay. Para sa ako niya, ubra lang ato. Karoon ko sa pamatsyag mo nga ginapalumbaan ta ka, ang sabat ko dira, wala! Layod lang yung kamuya, patanumun!
0: Ano? Animal ka? Nag-ayo ka siguro ka kasiguhon ay!
1: Ay sus, wala ko na silaw si imo. Pinsar mo na adlo ko! Tistingi nga tando ka! Tailugbong na ka sa lunang!
0: Ano?
2: Ano na? Nga ang nagabaysay ka mo?
0: Inangin kuha mo ang manugtanong sa biyak na si Chochoy!
2: Oh!
0: Daw si Sino!
2: Abi, magkalma lang ka mo! Nga! Ano ang problema, ha?
1: Hindi niya pwede nga 150 lang ihatag niya sa pinakyawan, Kuya Choy. Pero kung sumahon kita 357 tanan mo, hindi din makatong ibanaw sa bulsa niya.
0: Animal!
2: Abi, husto na yun, ha? Bago palang galing ka mo magkilala, ay naginaway na layon ka mo? Jigo, ihatag kay Victor ang iya. Hindi paghilabti ang wala mo ginpangabulayan kay magabaan kasi na!
0: Choy!

0: Nagsiling na gid kami nga maglikaw ka sa gamo. Pero nga wala ka ginagapamati, Victor.
1: Ah, nagalikaw man ko ah. Kita mo niya nga way may nagakontradi sa akon. Wala ko yung nagapanghilabot si Ilamong. Kasong upod ko ya sa pagtanom, nagapiyak pala sityo, mga tuso. Buhinan niya ang ako niya suhol. Hindi ko yung magpasugot nga ginainto lang ko sa pareho, kuya.
0: Victor, wala gid bala problema kung magpaubos ka na lang.
1: Problema gid yama eh. Masugot lang kuya nga himuon niya sa ibang na tao sa akon, nga tando-tandoon lang. Ay, nano, hindi man nagrusto nga ang pinangabudlayan sang tao. Kamulun mo?
2: Victor, pamati sa iloy mo. Ang ginambal niya sa imo, hindi para sa kalainan mo, kundi para sa imo kayuhan.
1: Pa?
2: Mahapos may istorya sa Marlo. Kung hindi niya pagyatag ng dilog mga kwarta, dito ka reklamo sa tagiya. Kaya siya naman ang istorya sa tao na nagkamul sa kwarta mo. Hindi kayo dahil niya pamirsa. O, kung wala kang muhapta ni Chinelson, lamutanay ka mo, di ba? Nakahibalo ka kung anong batasas ang sunoy nga nakaaway mo. Basi kung madumot ato, kagadumtan ka. Kundi, makitid pang dalan mo.
1: Tistingan niya lang dumot sa akon pa. Ay sas, wala ko yung radlock si Yaya. Wala ko yung nagapanguna, pero kung napike ko,
2: Victor,
1: mapato ko yung si Yaya.
2: Bawaay, kagindaga pamati. Kinasilingan ka nga maglikaw ka sa gamo. Dulahan kinaiya mo nga pagkamaisog. Wala ka sa sadangtan nga maayo. Magpamati ka sa amon sa iloy mo tukod. Hindi kami gusto nga mabutan ka sa peligro.
1: Pa,

0: Maayo lang kay. Natapos ko rin ang pagpamalpal sang tawtaw sang humayan sa tunga sang tramnan ba? Wala gi ko madulman sang pagpalpal sini. Wala ko nga daan dalang flashlight. Wala ko daan magpinsar nga mahapunan gid ako. Madali-dali ko ah. Budlay na nga mga apkap ka sa dalan gid dulom. Wala pa daan bulan subong. Oh. Uy.
1: Uy.
0: Ba.
1: Nagsugat ang agid man kita ba?
0: Si Chico Minong. Ang sunoy sa piyaksit yung akaaway ko sa nagigigat si Mana. Sugatay kami. Wala ako sa likawan. Pulos na ang talamnan ng palibot.
1: Din galing, Toy!
0: Sa uma ko nag-halin, Jig,
1: ah. May uma ka gali. Di mag-amun, eh. Ulihi mo na iningakad to si mo uma, eh. Tanawon tabi subong ang kaisog mo sa to kung mapagwawa pa subong. Ha? Man! Nagabukal kita ang dugo ko kung madumduman kong pagkatikalon mo eh!
0: Chico!

0: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
2: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
3: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pilion ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka

0: Mikel Tea Lemon Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, pero lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusa.
1: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika. Hindi na

Makalikaw pa ayan sa katalagman si Victor. Ano ang posible nga matabo sa tiniun nga to? Mga pinalangga namon yung mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sa kasaysayan ni Victor nga ginpasakop sa yamanghod ni si Wena sang Nurala, South Cotabato, kag aton gintiguluhan. Gindumili nga kahigayunan, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. Kinikil.
2: Uy, 150 over 100 dali.
3: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
2: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
3: Ay.
4: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kinecare. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
5: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
1: Kinecare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
6: Mahalagang paalala, ang Kinecare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Life Extension, Vitamin D3.
7: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
9: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
8: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
10: Alas 11:34.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
11: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
12: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
13: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung asurusyon, nung kipok mo kung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel every day. Nung nabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakapuhay na ko. Subong yan, nagkato ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Tingambal ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: kaibigan kita ba?
1: Ba, si Diego. Ang sunoy sa piyak kasi tiyo nga nakaaway ko sa nagligan niya si Vanna. Sugata ko siya. Wala na ko sang likawan kay Pulo sa nitalam na napalipot.
0: Diyan ka haling tikalon, ha?
1: Sa akon uma, Diego.
0: May uma? Di mag-amun eh. Ulihin mo na ininga kadto si mo uma. Tanawon tabi ang isog mo kung mapagwa ka subong, ha?

Vamos. Natumba siya sa ngisong bago siya sa sulok. Sigurado nga nalipungan gini siya. Mabiyan ako, Dre. Wala man siya may nakakita sa akin. Pabayaan ko na lang si Dre. Makabugtaw lang niya sa karoon kung managod ng kagat-ihon. Kagkun may makasakpo sa diri sa kilid sa humayan, malaka

0: Si Manong Victor, ma, pa. Masukad na ako para makapanyapo na dayon kita.
1: Ako masukad sa kanon ng wena. Ikaw naman ang sautan na ginuto ni mama.
2: Oo, mapasok ka mo, ha. Bagong bakit ba lang kanon? Hinay lang kag maghalonggid.
3: Oo, ma.
4: Victor. Oh, nga, subong ka lang nagabot. Daw, tiprano pa man to nahalin kayo na sa payag sa uma. Una pa ko diabot si Busbalay.
5: Ah? Kwan pa, may ginapitan pa ako pa. Ginsikyar kong ilimnan sang karabaw.
4: Amo ba na? Mm-hmm. Tingala ko man nga una pa ako diabot sa imo. Ay, huli. Ano tong sulat sang mangod mo nga sa Manila Divina?
2: Ay, hindi ko na lang tani ini pag-isugid sa iya. Man, ikaw, ikay kabasagid bala sa baba mo, Eduardo mo?
4: Ay, ah. Nga, no, hindi mo pa isugid sa iya. Basi pa man lang yung may handom siya, ha?
5: Pa? Nga, ano yun na, ah?
2: Si Tito mo, Carlos. Nagsulat. Nagapamangkot siya kung luyag mo kung nga mag-ubra sa Manila. Buligan ka niyang makasulod sa iya ginaubrahan sad to.
5: Matuod? Uti, anong ubrahan ko dito?
4: Ito, interesado ka.
5: Manila, nagid na, hindi pa ko. Tatigid, sulati siya liwat, ma. Pamangkuta siya kung anong ubrahan ko dito sa Manila. Kay mapamanila ko dayon. Kung magustuhan ka, masarangan kong ilang ubrahan dito, di sukot ko ya.
2: Victor?

0: kun makaubra ka na dito, no? Padala ka gidi kwarta, ha? Painan mo kami sang balo na mo ni Viana.
1: Wala ba ugani makalakat? Amo na sinadayon ng togo ninyo?
0: Teka, hindi ba lang siling mo? Dagkong sweldo dito? Te, makasupot agad sa mayo, eh?
1: O te, paano ako sina makasupot? Kung ginasunod yun na yung pangayo?
2: No, Victor!
1: Pati ah, mapadala ako sang kwarta diri sa ilan ni Mama kag Papa. Painan ko inang balon niyo sa pag-eskwela. Agad nga, hindi na kamo magutman dito, ha?
2: Yes! May mago lang na kami nga makapamanila!
3: Gani, kag matag balon, permisa mo sa eskwela!
2: Yes!
1: Wait na, yan ha? Ma, pa. Hindi ma lang kamo magbabay sa akon? Malakat na ko.
4: Dali di anay.
5: Hindi ka naging bala mapungganak?
1: Ma, hindi pala na-istoryahan na naton ini?
5: Oo, pero hindi ko malikawan nga magbatsyag sang hidlaw sa imo eh. Una, iningation nga mahilayo ka sa amo, nak. Diretso ka pa pa Manila?
1: Sige lang, ma, pa. Bisan ako, hidlawon mo ko sa inyo, pero gusto ko ni mong mapasimpalad ako dito.
5: Hindi mo gid pagpabayaan ang lawas mo dito, ha? Kun maglain ang pamatsyag mo, ihambal mo gid kay tito mo, Carlos. Agud mabuligan ka niya kag maatipan. Sulat ka permisa amon, ha?
1: Ma?
6: Victor, kay balukraman sa nga gawi sa mga tao sa Manila. Damot akong to. Eh, siling ko, basibala kung hindi ka naman makapugong sa kaugalingon mo, kaga hindi ka naman nagparisto. Kag mabutang sa peligrong kabuhi mo,

0: Victor, likaw gitsaga mo, ha? Magpakabuot ka dito. Hindi kami gusto ni mama mo nga may malaing matabo sa imo dito. Nakahangop ka bala, ha?
1: Pa?

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Alas 11:45.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
0: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
3: Magalingin pala ang imong nga uho.
0: Masami nagkapangihit.
3: Masami ginauha.
0: Kasi may diabetes ka na.
3: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
3: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
3: Garantisado.
0: DTX 500.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
0: Yung may Visio!
3: Ang Visio!
0: Yung may D3!
3: Matatas mga butika!
5: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pagid ka mga preservatives sang masami may ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sa kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imo lawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Napasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Napasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Sang Dr. Pinoy nga subong ang pamatag umayo na.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
9: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

Wala okay na mapunggan ang kagalingan ko. Nakatulo man ang luha ko sa pagbiya sa balay ba? Tando kitang balatsyagong ko sa mga ako sa mangut ko. Sang ilay kagsamay ko. Pamatsyag nila sa akon. Suno sila mga panugyan. Daw hindi na kuya magbalik ba? Oo. Sang nabasahan ko ang sulat ni Tito Carlos na pinapaakpas niya ako sa Manila. Nalipay ako tungod siyempre. Makaobra na ako sa Luzon. Makakita kaga, makaistar na ako sa Manila nga ginatawag. Makasakay sa barko. Kaga, makatuon. Kinamatis lang ang Tagalog, ho. Bisan excited ko bala, pero... hindi gan madula sa akong paminsaron ang pagkabalaka. Ano ay hanamangin kabuhi ko dito sa Manila? Dito ko na ako maistar sa balay nila ni Tito. Sa ilan ni Tito Carlos. Maintindihan ay manayhan kami sa pamilya niya. Basibla kung hindi man lang ako makasaw dito sa ila, ho? Ah, bahala na lang niya. Total, ari na ni mo. Ato bangon ko ni. Ninguha ko yagod na makasupot. Good nga makapadala ko sa ila tanan. Himuson ko yung akong pinsar. Nga mahilayo ko sa ila ni mama kagpapa. Subong man sa mga utod ko.

0: Kamusta ang biyahe mo to?
1: Okay lang ito. Daw na maguhan gamay. Galingin ang ulo ko. Siguro tungod sa lagkok nga balod. Pero sa kanugayon, okay naman lang sa subong.
0: Paanad-anad lang man ina. Tara sa kwarto mo.
1: Ha?
0: Iplastar ta ang mga gamit mo. Kag pahuway ko dayon, kinakahibalo ko nga lapyo kagid sa biyahe mo.
1: Ay, okay tito.
0: Bukas na lang kita ipapakilala sa manager namin. At doon ka magtratrabaho.
1: Isa lang kita ka olobrahan to? Anong obra ko dito to?
0: Sa ice plant. Mangguyod ka sang ice pagwa. For delivery. Automatic nga sulod ka na dayon. Dala na lang mga papeles mo kasi sigurado nga ihar ka dayon nila.
1: Matuod? O ti, ikaw yato sa diin ka na-assign?
0: Driver ako ng delivery van nila. Kisalang ta siguro makakita ay tungod masakong tanan. Meron pa tayong overtime. Dagdag pa yan.
1: Kuhan galito? Diin galiya ang pamilya mo to? Daw wala ko sila makita diyaw?
0: Si tita mo? May ubra subong. Ang duwa ko ka mga bata, may klase. Sige lang, kaya ipakilala ta ka karon sa ila kung mag-abot ka na.
1: Tito?

0: Uy, di man basta-basta malubraho naman ba? Kung may event nga, i-cater ang ice plant din eh. Puluan na yung manangubra naman. Dako, matod ang ginakita naman sa overtime, pero daw, lutang man yung paminsaron ko, kaya kulang sa tinulugan. Ay, nagkuluyan naging sa lawas ko. Pila na kagabi nga, tagduha kang tatlo ka oras lang tulog ko. Kasakit pa rin ulo ko kaisa. Hindi ko gidya mabatuan na katuyo ko. Kakatulugan ko samtang nag-duty. Kung kaisa, gapisi ko tungod inaakigan lang ko kaginatampa sa mga kopdanan ko. Kagdayaw nila kakadlaw sa akon. Pero nanotaran ko, wala sila ginakapoy. Pareho man lang kami ubra. Pareho man lang kami wala tinulugan, pero sila yung wala sila ginakapoy, oh. Palarihong man lang yung amon duty hours. Pero wala sila yung ginatuyo. Base kung andad lang sila.
1: Inalto ka, no?
0: Ah, oy.
1: Ah, hindi pwede yan dito. Dapat alert kapag nasa duty ka.
0: Oo nga eh. Ay, nilalabanan ko ngayong anto ko eh, pero parang hindi ko kayang labanan. Tatlong gabi na kasi na wala ko masyadong tulog. Gusto ko na sana magpahinga, kaso alipin tayo sa salapi.
1: Kaya nga, mag-invest ka ng vitamins para may panlaban ka sa antok mo. Tsak nalalakas ka pa. Kahit wala kang pahinga, di iinday ang katawan mo. Pakiramdam mo, kulang pa yung trabaho mo.
0: Talaga? Teka, teka. Anong vitamins ba yan?
1: Shapo.
0: Oh.
1: Ano? Gusto mo? Bigyan kita ng sample. Libre lang sa first timer. Ano? Game?
0: Ano?

0: This newscast is brought to you by Ivory Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Let's go.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy,
4: let's go with the flow.
5: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
7: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyag yun ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan yun ang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
10: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
11: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gin magpaayo. Kayo, Jessic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gin magpaayo sang bayo, Jessic. Halong!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Supple Plus Gold.
14: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Supple Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom. Okay gid kay wala nang katake ng arthritis ko.
10: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
17: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
16: Maluwas na manamit gid,
17: may free collagen,
16: and guta tayo nga pa.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Number 1.

0: handcrafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
8: Charm and Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulor sa bangon ng Charm.
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
10: Ahoy! Kidney Care Time!
11: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
12: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: I'm Dr. Shizette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve?
16: Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber na gabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 at Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
17: Vita D Plus Coffee Mix.
18: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficial para sa aton nga ikaayong lawas.
19: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may
17: adlaw. Vita D Plus Coffee Mix.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Ang tao nga may madubog ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorse gid naton ang Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Amaymo, mama it. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
3: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
4: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
5: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
3: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
4: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug, kag sa

0: Kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo balakay. At ama to nadula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Amakan sa mga butika. Sampong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damo ko pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Sampong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
1: Sampong Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab Quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
1: Sampung Plus Gold.
7: Ako si Jovin. Sobragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sampung Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Sampung Plus Gold. Kal sa mga butika.
8: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: ACS.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: nga daw ministerial naman lang gani, quote-unquote, ang perma sa mayor. For example, mga renewals ang job hire, renewals ang mga contractual mo da. Na, ano na nasang imo city administrator? Kumbaga, approve mo na lang na, inesala? Kumbaga, na-screen na nasang city administrator mo? Kung kaysa, bangod sa voluminous inakit ka damo sa job hire mo, damo sa contractual mo, pirma mo na lang na, no? Pero may ara yan ng mga documents that needs a review sang isa ka alkalde, mga kontrata nga ginasudlan sang local government unit, mga agreement nga ginasudlan sang local government unit. Those are things nga hindi mo pwede isalig sa imo nga city legal, sa imo sini nga city administrator. You have to read it and understand it. I-review mo gid na, because base may na-miss sila sa kontrata. Kayang kontrata nagambal nga mapagwa ka mo kwarta mo, magasto ka. So dapat may fiscal responsibility ang isa ka alkalde. Kay once ka nagpirma ka da, it is understood that you have review and approve it. Hindi pwede nga mambal ka lang, kadamo abis yung inapirma ko lang nakbalo. Hindi kita magpasugot sila. Hindi ako yung magpasupil sila nga munang irason mo.
1: Anyway, Master Don, Buas Ngadlaw, mangin exciting kay ara si former Senator Trillanes. Kabalo naman to kung ano ka magsik ang mga akusasyon niya kontra mga Duterte. Kaglang taon ta, kung anong dalaganan sa likiting amlak, ara man, ang AMLC. Kagati, siguro ginuuna siya, parang ang confirmation after sang testimony niya. I-follow-up question na lang. Sa lang kung bala, confirm ni kung hindi. Anyway, check na sa ibang mga news and public affairs program sa Arben Iloilo. Iningabahin sa ato nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mag-Life Extension Vitamin D3 na 2 to 3 soft gels, ha? Kada adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Kung taas ang Vitamin D3 level sa dugo, layo ka sa balatian, mga kabiyana. Nagpabakod sa atong atula, nagpabakod sa atong resistensya. Bisan pa ganing nagabusong, nagpadide, safe ang paggamit. Sila muna kanami, muna ka ma-accommodate siya, no? Very safe siya sa lawas ng tawa. Muna nga bisan ang gabusong, kaya delikado na ang sitwasyon nila mo. Nagpadide ka, kaya siyempre concerned din eh, ang health sang kabataan. Healthy ka mga mamis, healthy pa ginang babies ninyo. So pwede gidya imnon upo ng Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
0: Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the market today. Nga popular siya, kay manti epektibo, no? Amunik epektibo, that's why damo nga nagadamo ang nagasuporta ka nagainom sini. Sarang mabakal ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika, kag siyempre sa tanan nga Life Extension Clinics nga malapit sa inyong lugar.
1: Kag siyempre mga kabiyanan, iningin na duluman sa inyo sa kalwan sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, quality ng produkto sa Life Extension Philippines. Mga kabiyanan, imno naton ini adlaw-adlaw. Kag para nga hindi magbara, hindi magtiner ang higo sa lawas naton, Super Fiber is the best solution. Tag 3, 4, 5, 6 kadlaw hindi kagawang higo sa lawas. Delikado na, baho ganing basura sa guwa, balay basura pa sulod chan mo. Delikado, basit drap ang sugod ang masakit mo. Kani mag Super Fiber, adlaw-adlaw.
0: Super Fiber, mga kabayan, in case of constipation, Super Fiber is the answer. Kaya ang Super Fiber puno sa mga essential fiber nga needed sa lawas mo para nga magwa gilayon ang imo sining ang ginabuna. Kani nanay ba, abista kita stokador ka na sa tinarton ng mga Super Fiber, kini dito mapaktan kung saan abuton si constipation, si tuto, si inday, o kung ikaw man mismo. Kanto ka mo, dalikat ka mo sa mga Life Extension Clinics na malapit sa inyong lugar o hindi gani sa mga butika. Super Fiber in case of constipation, super effective gid.
1: Kag siyempre, Master Don, ang nagabalik naton nga kape.
0: Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapagita kang ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Iningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakabi-kabisan tungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
1: Ang Vita D Plus Coffee Mix sa may aras ang Reishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract, clinically proven as cancer protective, kag kilala nga may aram ansang madamo ang mga immune boosting properties ang tagsa ka sa Shea sang Vita D Plus Coffee Mix. Ang mahirap pagid sang unod nga 200 IU nga puro kag di kalidad nga mga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
0: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape ni pinakamanamit, pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
1: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice for

0: Fortified with vitamin D3.
1: Ari pagin ang dugang ng impormasyon about Life Extension products.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Mayong adlaw sa atong mga pinalanggang mga tagpalamati, especially dili sa syudad sang Iloilo kag sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Ini ang health and wellness program nga ginadulong sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy. Kag subong, aton pamatian si Sir Jonathan Granada.
4: Luyagin naton ipahibalo sa inyo ang ka-importante sang regular nga pagpa-check up kay very common sa experience sang aton nga mga medical doctors sa mga clinics naton kadamo sang mga insidente nga ang aton nga mga patients pamatanon pa but may ara sila nga mga ginabatsyag na nga may hypertension. Ang pinakabata naton nga na record sa aton nga clinic ara sa edad nga 16 pa lang may mga mataas nga blood sugar, very common man nga daw ka-unusual sa ilang edad. Hindi naton pag-i-overlook ang value sang health naton. Hindi naton mabalaan makabyanan kung ano ang diferensya sang health naton kung tanawon lang naton physically ang aton nga lawas. Dapat may intervention gid sang isa ka medical professional. Sa regular nga pagpa-check up makabyanan, mabalaan ta ang simptoma, diferensya sang aton nga lawas as early as possible, mas dako ang chance nga ma-prevent or ma-stop naton ang progression sang balatian kag malikawan naton ang paggasto sang dako nga kantidad sa medical intervention. Arason kun nga anga wala kita untat sa aton nga advocacy sa pagpahibalo sa aton nga makauturan nga may ara kita gina-offer nga quality nga sahi sang medical consultation sa tanan nga mga branches sang Life Extension Integrative Medical Clinics. Kagluyag naton ipabalo sa inyo nga ang aton dili nga medical approach gagamit kita sa mga science-based, evidence-based nga mga therapies. Pero ginatagaan gin naton emphasis ang role sang nutritional supplementation, nutritional counseling, ang papel sang physical activity, even ang stress management makabyanan may dako nga papel sa pagmaneho sang aton nga ikaayong lawas. So bisita gid kamo once again sa aton nga mga Life Extension Integrative Medical Clinic agud kamo maka-experience ang dekalidad nga medical check-up kaupod ng aton nga mga medical professionals.
2: Life Extension Philippines.
3: Para sa inyong health consultation, magkadto lang sa aton nga main branch sa Robinson's Place Iloilo, Tagbacaro, SM City Iloilo, Oton, Santa Barbara, Estancia, Pasig City, Cagorda. For more details, visit Life Extension PH Facebook page. Call or text 0917-318-1720.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
1: Sa piha ka bahin, oy, katuin ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Barangay Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa service terminal. Arat na sila ang exclusive dealer sa genuine ng mga Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog Panay Island. Nagabaligya man sila sa mga Kubota tractors, Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, sugarcane harvester, lakip ng Kubota cane loader to truck. Ganyan ang pagkinahula, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, kadto ana.
5: Yes, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated ang aton exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines sa Bilog nga Panay Island. By the way, for every 3,000 pesos worth of purchase ninyo sa mga Kubota products, sa tractor o kung mga spare parts, may ara kamo daha sang raffle ticket. Base kamo na mapalaron ni winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated kag Kubota Philippines Incorporated. Gani kantoy sila sa Lawaan Village, Barangay Balantang Haro, Iloilo City.
1: Yari na ang aton nga mga segment sa siling hapon. Una kita sa aton health news with Rajumanda Joel Franco.
6: Ang inyong bahing gilala sa inyong skalawan sang D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon ni isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses. Hindi lamang ang pagbuhin sang pagkaon kag ang exercise ang makapaniwang sa mga tao nga obese. Sa isa ka pagtuon sa taong 2019 na na-publish sa BMC Public Health, nakita nga ang mga obese nga tao mas magnilagon ang pag-iwang kung may diagnosis gikan sa doktor kag inaknalay sa inyong paghimakas na magpaniwang. Mangin realistic man sa expectation sa pagpaniwang. Sa 2018 study, ang realistic na weight loss ara lamang sa 5-10% gikan sa ideal weight sa tao. At alapangdan man ang mga obese, masamingin ang katalanan sang mas unrealistic na target sila pagpaniwang na mas masobra sang 10% kani masamingin sila na paslawan. Panugyan sa mga eksperto nga kung nagpaniwang, i-manage ang stress bagod nagpadula ini sa motivation nga mag-lose weight.
3: Para sa health news, kasama mo sa RMNDYRI Iloilo, Rajuman Joel Franco, Tatak RMN.
7: Amen.
6: Inigabahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
1: Oy, thank you very much Radyo Man Joel Franco. Master Don, inigabahin ginadulong sa inyo sa kalwansan D3 Bio. Kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, namin virgin coconut oil kanang pamatud-an isang DOST nga ini mga kabyanan ang bulong kag makahatag gid alivio sa kinabatyag sa aton lawas. Bastante sa MCTs, medium chain triglycerides, may monolaurin, monocaprin, monocaprilin nga nagabulig sa aton ikaing lawas kontra tridor nga balatian. Ano pang ginuhulat ninyo? Magbakal na sa D3 Bio kag maginom 2 to 3 soft gels kada adlaw.
5: D3 Bio, the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is effective ba batok sa mga viruses kamo nagatugas ang ubos ipon nila na kagtrangkaso. Binutangan pa sa vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para likaw, iwa sakit, mag D3 Bio every day.
1: Ariglado kag siyempre, Master Don, ang aton nga vitamin C. Ang mighty C vitamin C, sa alam palang very mighty na nanasili kag alkaline, hindi maguba ang lining sa tinayokon sa aton nga tiyan. Gani kung vitamin C ang pagambalan, mag mighty C na. Kaya lawas na sa nasiling tanaw, wala ga-produce ni. Pero kung ang lanon, ganini na ito na daw, adlaw, wala makaawang ka na prutas, yawan ka makali. Ariyo, dalawin mo lang, sulod mo sa bulsa mo, anytime of the day, pwede kakainom. Mighty C vitamin C.
5: Mighty C vitamin C, ang puro-puro nga vitamin C. Bangod puro-puro nga vitamin C ini siya. May abilidad niya, may kapasidad niya magpainat sang aton mga ugat dira para madula dira mga blockages bala, no? Nga mo nagatugas ang hypertension sa lawas ta. Pero suggestion ko kung ginom ikaw Mighty C vitamin C, inom ka man sang partner niya ang DTX 500. DTX 500 gina-normalize ang blood sugar level naton. That is why layo-layo kita ya sa diabetes. Pero importante, gainom ikaw 2 to 3 capsule a day para ma-maintainar naton ang perfect blood sugar sa lawas ta. DTX 500 available na sa mga butika.
1: DTX 500 mga kabyan, halin sa D-sugar sugar cane ang kalamay gingkwa sa tubo ang nabilindira nga bagaso kung ang pinangusan ginpuga pagid na ara pag ang nagtubod ang extract the best antioxidant in town. Amo nang ara sa DTX 500. So ginbutangan pag inasang ang palaya, that's why mayo sa pagpanubo sa aton nga blood sugar, no? Level. Kag mga kabyanan hindi magkabalaka kay nagapahubining ni sa atay kag kidney. Kun hubi nang atay kag kidney, wala sa balatian makasulod kay sina ang una nga depensa sang lawas kontra traidor nga balatian. Pabakura sila pagi sa paginom sa DTX 500 upod ang Mighty C vitamin C ginatawag nga Batman and Robin sa patagsang ika-ayong lawas.
5: Okay, kanda ay dyan Pirutso sumagaysay. Paripol, Alanda, Paripol! Bauti, thank you kita sa pagpamati diri sa aton siningapag pangalagad, no? Ari naman ang aton nga Tourista with Rajaman Lynette Yulatris.
8: Ang Tourista of the Day ang inadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kabalo-kabalang ang pagkamalipayon, makabulig nga malikawan ng stroke, high blood pressure, kag iban pa nga balatian sa korason, kung happy life ka, dapat parisan mo mainisang powerful nga supplement, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may aras ang alkyglycerols kag omega-3 fatty acids nga gapadugang sa imo resistensya kag gapabakod sa imo korason. Kung nagamenta na kasang Dr. Pinoy Squalene adlaw-adlaw, wabatsyagan mo gid ang alibyo nga mahatag sang Dr. Pinoy sa imo. Sunod sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene may kapasidad nga mabuhinan ang risgo sang pag-angkon sang neuroinflammation nga nagaresulta kun perme ka stressed. Gani hindi magkabalaka mga karadyuman, mapa-arthritis man, high blood pressure, diabetes, asthma, kagiman pa nga masakit, masaligan mo gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginrekomendar sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican ang paghiwat sang Kakanin Festival sa Pilipinas nga mapaanggit sa Thanksgiving sa Amerika. Sunod kay Manican, sarang man ini mahimo sa Pilipinas bangod available sa pungsod ang mga ingredients ni. Payag niya, isa ini ka festival nga nagapakita sa national heritage kag kultura sa mga Pilipino nga makapasanyog man sang turismo kag sa ekonomiya sang nasyon. Gani para sa happy life, dapat may Dr. Pinoy Squalene Capsule kagid nga kaupod. Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Lenneth Fernandez Natak RMN.
1: Thank you very much, Rajaman Lynette. Ininga bahin sa ato nga pagpangalagad. Ginarimangi ka mo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang joint pain, ang imo nga problema, magkabala ka. Batyag ka bala sa kasakit sa imo nga kasukasuan, pero di kasakit, nagungot-ngot, nagbagura, naiblas lao. Tungod nga ang nag-support ng mga cartilage, ligaments, synovial membrane, tendons kag mga synovial fluid, wala na sa normal nga porma. gani samtang timprano pa para hindi kita makabatyag sang puwerte ka sakit sa aton yung joints aton ini pag-aamligan no sa pagdumar sang Dr. Pinoy's Squalene. Magarano rin sa omega 3 fatty acids nga makabulig para sa nagahubag kag nagapalanakit kag may vitamin D magkita nga kinanglan sa aton tulan o joints bangod ini siya nagaserbi nga pampadanlog lubricant no sa mga joints naton kag muscle sagod nga ti makahagiho ini sa maayo kag nagabulig man ini nga nagapaganhagan sang sakit. Ano pa ginulat mo? 2 to 3 capsules every day. Dr. Pinoy Squalene capsule, the oxygen capsule. Arbibin.
5: All right, mga kaben, and of course, hindi kita magkalipat sa mga kuturan galing nato na no, sa mga suki nato. Aton galing mga fans club dira, Armen Iloilo Fans Club Hong Kong, Armen Iloilo Fans Club Singapore kag Armen Iloilo Fans Club Main chapter. Ini nga portion pare ko ginadulong sa inyo of course ang Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil ang pambansang liniment

0: Liniment Oil ang aton sini mga kabiyanan nga Balanyos. Number 1 nga Balanyos sa Bilogan Panay Island kag probinsya sa Guimara sa limpasang una sa Subong. Barato, epektibo sa panit, ha? Ini ang dekalidad nga produkto ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation. Basta Balanyos, hindi ka magkadengge, dula pa pala rakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo, dula pa nga rakit sa lapa, palipunga, an-an, kag mga skin problems. Kani ano pang inuhulat? Magnans Liniment Oil na, adlaw-adlaw sa guha ka man o konsulod sa balay mo, available sa mga butika sa 30 ml o kon 60 ml. Nans Liniment Oil. Kag siyempreng Nans Super Plus, mga kabiyanan, new and improved nga Nans Super Plus. Mas pinabisa, mas pinasigla, gintingob nga mangustin, guyaban o malunggay para nga mas mabaskog ang resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik ang lawas sa daw-adlaw. Nans Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, magarano sa antioxidants, bulig kontra kakapoy, kag pagpalang luya sa lawas. Available ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Produkto ini ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation. Nans Super Plus, yaring isa sa mga users nagpamatuod.
1: Nans Super Plus Capsule, pulong man sa kidney stones. May kidney stones ka? Hambal mo?
2: Oo, nagpa-abdominal ultrasound ako kay masami nagasakita nga akong lower back kag nakita nga may bato ang akong kidney. Naginom ako sang Nans Super Plus Capsule kay nabatian ko nga manami ini sa may mga kidney stones. Subong, nadula ang nabatyag ko nga sakit sa akong likod. Hambal sang doktor, maripita ko abdominal ultrasound.
1: Nabatian, user ta sang Nans Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
0: Yes, Nans Super Plus, mabakal sa mga butika, imno naton 2 to 3 capsules kada adlaw.
3: And of course, parikoy, abi mga pinakita, kakong kape na malang mga Megaman Gold Coffee Pinks na kita. Megaman Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, ang bamti, gagwapo yung performance mo, no? That is why kape sa mga gwapo ni lunsay patanan natural ingredient sa Megaman Gold Coffee Mix. Wala kaya sang palpitation, lain niya mapalpitate sa imo ang ikog tao mo, pero puno ka sang resistensya bisan sa trabaho mo. Pagpuli mo sa balay, may ara ka pa sang extra bonus para kay misis. So gani, boys, abi magpangapita Megaman Gold Coffee Mix.
0: Megaman Gold Coffee Mix. Megaman, Megaman, Megaman
3: Gold Coffee Mix.
0: Yes, mga ang aton nga kape, mga kabiyanan, nga hindi kagid mahuyan, gabato sa pulaw, gabato sa kakapoy, bilog ngadlaw, aga pa, inom ka sinin para bilog ngadlaw, energized ka, pagpuli mo yung minogrimit ka pa kay misis. Namit pa nga kape, bisan hindi niya siling ang purpo, bisan single ka, okay lang. Kaya ang aton nga kape manamit, ini, kag mabakal sa mga butika any time of the day. Ang nami dira ko na sa wanhan ka naman, may bana ka, may partner ikaw, ma-enjoy gid ka mo nga duwa. Sa sabor, kag makapasabor ka mo nga duwa, no? Gani ako na ko sa inyo, basta kape, pwede nyo pulihan, pulihan nyo inom ang aton nga Megaman Gold Coffee Mix. Gani basta kape, boys, girls, bakwan sa boys, mag Megaman Gold Coffee Mix na. Adlaw, adlaw. Kag siyempre nga itong kapsula. Megaman Herbal Capsule.

0: Viral, balita, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sang isa ka bata nga lalaki nga napabilib sa ginpakita sa iya nga moves sang isa ka martial artist. Makita ng bata nga lalaki nga nagpundo kag naglantaw sang maayo sa ginahimo sang martial artist sa atubang nila. Matapos ka nagpakita ang martial artist sang iya nga moves, amat-amat naman nga nagpalapit ang bata nga lalaki kag naghimo man sang iya kaugalingon nga moves nga nagpabilib sa iya mga kaopdanan nga kabataan. Kalakip na ang mga parents ini. Ang video ang ginkawilian sa mga netizens nga viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, salutaan ay
3: ang non-linemet oil ang produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Salamat, Radyo Man Mon Kapalian. Ini nga bahay nga naduluman sa inyo sa kalawan sa Sanon Plus Gold, ang gold standard sa patag sa ikayong lawas. Kung may gold ang alang sa Santon mo, but silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Ini mga kabianan epektibo ng food supplement, kinanglanggin ang Sanon Plus Gold, mas pinahusay, mas pinabisa, mas pinagaling. Halin sa extract sa mangosteen, marunggay, ang palaya garlic, kag spirulina, mayo ini kag epektibo kontra diabetes, mahigko kadugo, hypertension, may bukol-bukol o bagubag sa lawas, maginom 2 to 3 capsules every day, Santon Plus Gold. Kag syempre nga itong kape, Santon Gold Coffee Mix, may glutathione ini kag collagen, nagababakod sa tulan, nagatilo, guasulod, nagaputi ka pa, nagagwapa ka pa, ako nagagwapo ang aton nga panit mga kabiyanan namin. Tubo sa buhok namin, ang tubo sa kuko, layo sa balatian, kay limpyo ang lawas, guasulod pa kayon pakulbon, tinlo sa gihapon. Basta kape, manamit sa buruso, Santon Gold Coffee Mix.
5: Arin ang pangkonto, aton sinang trivia with Radyo Man Rezzy Bordon.
6: Nabudlayan ka man bala nga magbukas ng hugot nga takop sa jar, hindi mo na kinahanglan yung magpabukas sa iban o kung tuman ka basko ng puwersa. Hampa ka lang sang kutsarang tunga-tunga sang takop, agod niya masudlan sang gamay nga hangin kag maghalog ini. Pwede man niya paligidan ini sa idalom sang warm water. Ang ini nga trivia ang ginadaron sa inyo sang Super Fiber. Tino iyang inyo colon pagi sa dawadlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Rezzy Danioso Bordon. Tatak, RMN.
4: Oy, sa mga utog gilid naton mga kabiyanan, basi malipat ka mo sa Oktubre 11 sa mga nurses naton buko na migido. Kadto kita United Kingdom, the best destination para sa mga nurses naton kabaluta damo sa mga nagraduar na ng RN na mga kabiyanan, pero dapat mapuslan ninyo ina sa United Kingdom. Dito ta sa London kag iban pa nga lugar sa United Kingdom. Oktubre 11 mga kabiyanan, kadto ka mo. Kay may libre din orientation sa fourth floor sang Days Hotel dira sa may General Luna Street, Iloilo City. No, libre ini, wala bayad ha. Pwede man magluwas sila mga kabiyanan sa mga nurses naton. Pwede man yung mga utod naton kakadto dito bisan hindi man yung nurse sa Spain, sa Malta, no? Kung gusto ninyo magkadto dito, eskwela kamo anay. After eskwela, may diploma na kamo, sus ka nami isang life dito sa Europe, mga kabiyanan. Spain, Malta, nagahulat sa inyo, no? For a better future, your better future abroad, no? Nagasugod sa mga lugar ka ang isang Spain, Malta, or sa United Kingdom. For more information, pwede ka mo maka-text or tawag sa cellphone number 0939-587-4134. Saliwat, 0939-587-4134 or magkadto ka mo sa petsa 11 sa bulan sang Oktobre, Sabado ina nga adlaw mga kabiyanan. Anong adlaw na, Master?
5: Ang ano? Petsa 11? Domingo?
4: Kwan gili, no?
5: Oktobre 11, Domingo?
4: Oktobre 11. Mga kabiyanan, alas 9 sang aga, Oktobre 11, no? Oktobre 11, Sunday. Okay.
5: Sunday, okay.
4: Oktobre 11.
5: Nami na kay
4: alas 9 sang aga.
5: Taway gid ang tanan.
4: Why why kasi why opisina, no? Para sa dugang impormasyon, text lang or tawag sa cellphone number nga gin hatag ta sa inyo.

0: Ang babaw ng kalagayahan mo, Mas. Sa alam ni Radyoman Mark Daniel Sokal, dito kasama mo sa DYRI, RM Manilulo. Ako naman si Radyoman Ronel Sorbito. Radyoman Don Dolido.
1: Tatak, RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
3: Community Health Alarm. Kaupudi Papaju.
4: Noise. Herbal Capsule.
5: Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihik mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bla infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bla, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pag pangihi kag naga normal man lang, harmless man ni na partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up labi na kun may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural, partner, practice kag gidya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
4: NANS Herbal Capsule.
5: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Ini amo ang
4: NANS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
4: Mega Man Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, di ba? Partner, kundo nag-iraw na gid, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nagakilat ka kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
4: Mega Man. Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka honeygoat tree tungkat ali kag ginseng nga amo ang nagaboost sang imo libido, nagaenhance pa sang stamina, nagaimprove sang erectile function paagi sa pagpadamo sang testosterone, nagapromote sang nitric oxide mediated blood flow kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
4: Mega Man Herbal Capsule.
5: 30 minutos ang partner,
4: yara na ang panading. Mega Man Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
4: Nice Lemon Oil.
5: Hala, kariski, sige pa. Kiskisa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pa da nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang Davis makalalaton.
4: Nice Lemon Oil.
5: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang Nance Liniment Oil. Marilive ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi na gid ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini mosquito repellent.
4: Nance Liniment Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Sila na trangkaso, dinadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
4: Lemon Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
4: Nuts Corn Coffee.
5: Partner, niyaamo kasi na pagbasa sa imong cellphone out. Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makakita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee, partner.
4: Nance Corn Coffee.
5: Oo, partner, kay ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nance Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula yasini ang kanerbiyoso mo.
4: Nance Corn Coffee.
5: Ang nami pagit sang Nance Corn Coffee, partner, kay ginapanubot niya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
6: Nuns Gold Coffee
5: Acid Neutralizer, mabukal sa mga butika.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic, gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Alerto ka na.
6: Power up ka pa.
5: Yara lang sa mga butika.
7: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasilim. Bye-bye and I love you all.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
9: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
10: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Ang HDL cholesterol friendly scavenger. Nga nagapanglugayawan sa bloodstream. Agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
12: Dr. Pinoy, Swanin capsule may omega 3 fatty acids. Nga nagabulid pasaka sang HDL level para matapna ang pagdamo sang bad cholesterol.
13: Dr. Pinoy, Swanin capsule.
14: Masaliga, sakto pa.
15: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang kabi?
20: Budlay na gilang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
21: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
22: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
23: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
24: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
25: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, kag mga suking butika.
26: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Life Extension. Vitamin D3.
30: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
29: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
30: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
31: Ang mahigkong nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
1: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
2: Nabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamos ang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
7: Charm and Fab Car, pangong pumaka-bloom, tanggang amoy kulor sa pangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.

0: San Miguel Tilamin Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: TTX 500
4: Q7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: high blood gid ko?
5: Ano sa una ang imo?
6: Blood pressure
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times sa adigin na akong TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
3: TTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Kung si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, tikog buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alito gid ko, sabay ni Katuras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabakal nga butika. D3 Bio, with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos, kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, you may D3 Bio.
9: Oras tatak alas tres Jess.
10: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
1: Para sa matino nga dugo, TTX 500. Para sa healthy nga tayo, TTX 500. Ang TTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, TTX 500. Masaligan, epektibo, TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
1: D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Tumar git ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection, tugas, mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: Cellphone Plus Gold.
1: Ako gali si Shirley.
2: Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag ko.
1: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold.
2: Sa sunod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
4: We are World Connect, your visa to a better...
0: Cellphone Plus Gold!
5: Lucio, miss, may ara ako tritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akon arthritis.
0: Cellphone Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Cellphone Plus Gold! Sa mga butika.
6: Guys, alam nyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MacSavers Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
4: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
5: Ni si Dr. Marpa, kag sa tanan, may
3: adlaw. Vita D Plus Coffee Mix.
0: Life Extension Vitamin D3.
6: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nagkalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
8: The right hydration matters
9: to perform,
10: to win,
8: to rise above challenges.
11: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
8: Fuel your peak
10: with the right hydration,
8: with the right minerals.
12: Drink up, fuel up, rise up, rise to
8: Summit. Summit Natural Drinking Water.
13: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio. TTX 500.
15: Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi.
16: Pero pila na may mo sugar?
15: 136 na lang. Na-manage kaya akong tulog sa TTX 500.
13: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Dayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
13: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
18: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may physio. Ang physio.
19: Oras tatak alas 3:20.
6: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo sang Unilab.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Megamon Herbal
13: Capsule.
9: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman.
13: Herbal Capsule.
9: Wala side effects.
13: Wala palpitation.
9: Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason.
13: Yara lang.
9: Sa mga butika.
16: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Fine, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
20: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Supple Plus Gold.
21: Ako gali si Bal, nirmay lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
13: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan

0: news and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun niya sa arthritis. Mutungagin na luadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
5: Unta tina! Tusiran forte! Bulig mag-unta! Tuntat! Tuntat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran! Tusiran!
6: Tusiran forte!
7: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it!
10: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Life extension. Vitamin D3.
12: Okay, so Dr. Berion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Super Fiber.
14: Ako gali si Junie taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
13: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix.
15: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag mangosteen fruit extract.
16: Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension, Vitamin D3.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
18: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
10: Kargado!
6: MaxFit, kargado!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulid sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
11: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop ukon, cellphone?
21: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
22: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
20: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
21: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
22: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
20: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
6: D3 Bio.
23: Ako si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon puti. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Pagkakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: O galing si Ariel, nagtantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
3: mamakas sa mga butika.
0: GTX 500.
16: Si Edding Grace, paglimutan.
24: Ako, may sakit nga diabetes.
25: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
24: 2 kapeses na sa aga, kagsagap. Nag 100 ang akong nga sugar.
25: Wow.
24: Mabakal na kamo. Sa Detex 500, namigit ini sa akong nga lawas.
0: GTX 500. D3 Bio.
26: Ako si Lito.

0: forte dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Chlorphenamine Malate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash the grand prize. Leon Extra Strong Beer. Pangisa Panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
4: Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako galis si Van, pero may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
6: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tirawan ng kape. Kainigid siya ang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Cell phone plus gold.
3: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gininom ang cell phone plus gold. Sa sulod sa isa kabulan, nalipay ko sa resulta kaya nag-clear gita ng akong ultrasound.
2: Cell phone plus gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cell phone plus gold.
4: Sa mga butika.
5: Oras tatak alas 3:30.
6: This time check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
7: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa healthy and information.
9: Di ba ka oras ang pinaka-regular gid na interval sa imong pag-out? So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
10: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. 24 hours madula na sa reliever, arang ipon ang pain.
11: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina-consider ka na obese.
12: Damo no nga mga pagkaon nga rich in gita karotin.
10: Hindi na gini karots.
12: Oh, hindi na karots.
8: Informasyon sa

0: ngayon ang ako mo.
1: Sana ang solusyon. Hindi magkaon mo.
2: Informasyon sa ikalayong lawas. Malingaw ka na.
1: Isa din ka mabalaan yung mga flowers na nabukuro pa yung take.
3: Mas labas ka
1: ano ba yung problem ka?
2: Maitukar ka pa.
1: Number one na supplement sa depression is B-complex. Pag damo ba ako B-complex, layo ka sa depression.
2: Informasyon sa ikalayong lawas.
4: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posibleng magdako kag indi manami kun nantawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Mil?
5: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Imahinta sila na Sir GP nga inong yun sang DTX 500 kag may tisirpure si agud matap na ang inyong mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Ang wound healing, Sir GP, ang isa sa pinaka-common ng mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
4: gapali lang no?
5: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine la, Sir GP, kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
4: Na-imagine no? Na ako, Dok, sa mga may diabetes.
5: Agoy.
4: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid DTX 500 kag MyTC or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
5: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
4: hemostasis.
5: Or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh no agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tawo nga palainom mighty C or Pure C mas dasig mag-ayo ang ilang nga pilas. Ang palainom mighty C dasig gid ya mag-ayo ang pilas or GP. So
4: stop.
5: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system which are gitawag nila neutrophils. Agud iga secure ang site sang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
4: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system, Doc, ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magbulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni Doc mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
5: So dragid nami ang gitawag DTX 500 kag MyTC.
2: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw pala ang may diabetes. DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kag gakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asal rika epic tipo. DTX 500.
5: Halin sa unang adlaw pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500 samtang padamo naman sang collagen for tissue repairs kag pagprevent sang infection ang pag-inom sa gitawag mighty C.
4: Next so, stage na, Doc. Next stage na is proliferative. Day 6 tub-tub 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kag pagcover sang pilas.
5: Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
4: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
5: days to 2 years. 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag mighty C, di mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamoon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kung tani nga pilas. Simple hon ta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gitawag keloid. Sa may mga pilas, permi na mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
2: Informasyon sa ikayong gawas.
4: Isa sa paborito kuya Sir Boy, yung epekto sang Detex Fiber Kag Mighty C, amo ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sang Detex Fiber Kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglapot las 9 bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nag-iinom sang power combination sang Detex Fiber Kag Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 Kag Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
5: Mm. Proteksyon sa radiation kay plagamit mo cellphone, mm-hmm. no? Or gagamit mo og sige matubang computer, sa muni ang ako namian sa power combination sa gituag DTX 500 Kag Mighty C. Mm-hmm. Imagine bala ang palibot sa subong, din ka man magkanto, may cell sites ka nga makita.
4: Mm.
5: Mga towers nga mag-emit sang makusog na radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
4: Gusto, no?
5: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilang bulsa.
4: Sa no?
5: Ambot ko ano katuod gin man na.
4: Mm-hmm.
5: Pero na may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, da, ganabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingan mo, especially nga 5G na subong, ang grabe gid kakusog compared mo sa gituag 4G. So importante, hindi magin malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers, inom gid DTX 500 Kag Mighty C adlaw-adlaw, agud nga protektado ka batok sa gituag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
0: Ha, ang sekreto niya.
4: Milik sa tago ay.
5: Wat sa panago siya ra ba gagamit sa sang DTX herbal oil. Kay amo tong gabi niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya, Pilaidan, Sir Boy.
4: This is 19 nag ang 8 na 19 ako nakilis last year 18 pala tumo. Oy, 19 na.
0: Ah, kampyon ni
5: Mike. Kabalo ka beneficyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, mm-hmm. especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga mm-hmm. muna nga si Valentine, kakatugin na di ka na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX herbal oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ang ilok mo, mm-hmm. anong imuon niya sa boy?
0: Maligo ka na adlaw, no?
4: Basic.
0: Oh, maligo.
4: Basic.
5: Ang pagligo is not enough.
0: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, may VCO. Ang VCO kaya takna ng mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amon ni mga extract alin sa papayang yung kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi, mas imo panit, hindi pa kung ito si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat kahamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Mahit ko bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-energy? DTX 500! Ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain ng energy. DTX 500! Masulikan DTX 500!
3: Ikaw bala may ginabatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.

0: Ang mga ginikanan, tas ang una, Dok Ramil, nagahambal nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang atong
1: subong
0: mata. So, subong niya sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina. Masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
1: Sa una, palikawan ka lang sa TV. Subong niya, ginataga na isa-isa.
0: cellphone.
2: Subong, ang lula na ka pangagaw, cellphone.
0: So, kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sa computer kag screen sang cellphone ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata, excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no. Grabe ka expose ang aton mata sa oxidation. Amuni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no. Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers sa cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para maayo gid ang imo nga panulukan.
1: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagkakuan mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka Mighty C.
3: Bala anon gid ang tagiya sa DTX 500 kung lagat ni para.
2: Ako man, wala wala ka pa ni grillo sa nag pangatao ay ganti para.
0: Pero no.
2: Aran na.
3: SK, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the eyelid of longer hands which produces insulin and beta cells na is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apektado na imong mata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay, dugay ang imong mata, wala gapunaw, paski Dok Ramil, mag-DTX 500 ka, mag-Mighty C ka. Kung gusto mo, ang mata mo kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
0: Layo ka lang kita na.
3: Why not graduate?
1: Ayaw pa lang makakita na.
3: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag-Mighty C.
2: Basta upon ko si Joe, dark ang glasses.
3: Dark ang glasses.
2: Ay, makita kung di ng panalukan.
1: Pero kung wala, klaro-klaro. Klaro, saan pa kalayo. Te, daog kagin dyan sa imo nga, 22 pesos nga investment kada adlaw with DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata, no? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisano ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
4: Informasyon sa ikaayong gawas.
2: Ang mata tagabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sang radiation sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
3: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha, no?
1: Abi ko gapiyong hindi gapiyong.
3: Gatulo ang luha. That's why maligaw.
2: Gabumbay, masyaga ko.
0: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika Dio Fresh may aras ang BCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot japon kay naka Klinika Dio Fresh ka. Syempre ang Klinika Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Klinika Dio Fresh.
3: Of course, kung tapos ka na Klinika Dio Fresh ka na nan, tinloan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinlo ka sang selula mo, kiga pangapi ka, kapangapi ka sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Ang kapahubin kay Sir Eljan, habang kapangapi ka, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
1: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga gapang detox.
2: Di ka pa nakita, Abi, ang imo ya bulong, kapi.
3: Kampiyon.
2: Namit ya sabon.
1: Perdi mo yan ni kuan niya ni engineer ya kay Yakapia butangan niya extend.
3: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
1: Pero kung diabetic ko ka, kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
3: Ay kampiyon.
1: Paborito ko. Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuan DTX premium yung mga kapit.
3: Amo
1: ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, coffee. Nami tungod sa iyang ganoderma mushroom, kag siyempre, Ditribayo, sir boy.
3: Ready for the day ka na. Nung biskan, ano pa lang at health threat to bangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
2: Alright. confirme ka nagahapit sa Golden Field.
1: Ha? Daw, araman daw ang kuhan? Ha? Araman daw ang paliguan?
2: Sa ko?

0: Wag ka kaligo daw.
1: Okay, manaman nyo daw.
2: Pero may kabalag happy sa Golden Field, pero may kabalag sa Public Plaza. Uy, dapat mag-ditribayo ka.
1: Didibati ka to?
2: Paano mo lang mabuligan ni Ditribayo ang numero uno ng problema ni engineer? Hindi ko ang support. Sa talk ni Doc? Oy, hindi malalaglawag ang STD sir boy. Ang problema siya ni madala mo ni si mga misis. Misis ba si Malaknan? Ako si mo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan. Ditribayo ka na. Oo, before magpuli sa malay niyo, sa talk ni Doc with sir boy Sulweta.
3: Talk ni Doc!
1: Kita ko nang lalabog yung mga nadyos mo.
2: Pala inom Ditribayo ang mga palikiro.
1: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, ginabase kin ang machismo sang lalaki in how profilic, kung ano sa kamayo, no? Sampang chicks.
0: Unfortunately, men is polygamy.
1: The most by nature. No?
0: Polygamy.
2: Mamati ko na si Neil Boy.
1: Man is polygamous by nature.
0: Polygamous.
1: Ang problema, damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no? Gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sa mga adlaw, tun-an ta, paano bala si Ditribayo makaputik ta si imo kontra sa STD? Tong Ramil?
0: Yes.
1: Sensitive ni.
0: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
1: Duhay maging dulong, no? Ano sex gid?
0: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
2: No.
0: Number one is HPV, human papilloma virus.
1: Uy.
0: Either virus na,
2: vaginal warts,
0: no? Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
2: Bacteria. Ay! Chlamydia, sis, bubaho na.
0: Gonorrhea.
2: Ay!
1: Ang kapitalayan.
0: Syphilis. Amo na sa una, galing nung dumduman nga, initon ko nung butong kag isulod ko nun imong imo nga.
4: Muna akong mayaga pa nagapangulabo.
1: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na
0: trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS, na pinakadelikado.
1: Delikado gid.
0: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining Ditribayo sir boy, daw hindi ka mahadlok. Because Ditribayo may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil kaya niya panghimoson, pamatyon ining mga klase nga kagaw.
1: Ay wow.
0: No good news sa mga kuno.
1: Mga babae.
0: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang Ditribayo makabulig sining mga balatyan sir boy? Are number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin
1: ngayon ko
0: wasakun no, ang envelope sa virus. Amo nang number one nga kaya himuon sa Ditribayo. Ikaduha nga kaya himuon sa Ditribayo kung mahimo gid man siya nga ano virus, hindi siya magmature. Kay pagguwa niya sa selula, patay man japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Siyempre patay siya mo pagguwa pa lang, patay na paano mag-replicate. Kag number three nga mahimo ni Ditribayo sir boy. Hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa Ditribayo. So, sa mga nagainom Ditribayo, it's a good news, no? Ma-STD man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya. Kung adlaw-adlaw kag inom sa Ditribayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
5: Ditribayo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver nga galing ko po nang baluhan ko nga taas ng bariya kong blood pressure. Pa inom ko ni Mrs. ng Ditribayo, tatlo kami si sa isa ka dalawang month lang po nang ngayon sa ulo ko nang bubuo na ako ng blood pressure.
6: Ditribayo. Ang Ditribayo.
7: You might physio.
6: Ang physio.
7: You might D3.
6: Sa mga butka.
1: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja pamati ka mo. Ha? Kay kung profile ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
4: Thank you, Sir Boy. So, ang protection nga matag sa atong sang Ditribayo, no? Batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nag-practice ang unprotected sex, no?
1: Check!
4: Kagang mga, may mga multiple partners.
1: Check!
0: Okay, dapat nami man ang unprotected sex. Kaya siyempre,
2: ikaw
0: bikaon sang saging may ano, may panit.
2: Ikaw ikaw nung si may panit, galing ba?
4: So ang D3 Bio no nagahatag sang pag-asa sa mga tawo nga may ara sang history of STD. Oy. Na magakabuhi sang maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikanan no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea blag
3: o tulok
4: sa atong dialect tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang
3: birth canal,
4: birth canal no? Mm-hmm. Sa ilang taguangkan. So syempre paglabay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir Ay, JP. Wow. Pwede na malaknan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag no nga may active gonorrhea infection, makadevelop sila sang serious nga problema sa mata. Mm-hmm. Kaga isa ka pagtuon no nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio, makabulig gid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
3: Nakaasa pa.
1: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni D3 Bio. Pero ang pinakadamo giklase nga gitawag nga STD, amo ni gitawag nga HPV no or human papilloma virus. No?
2: Vaginal warts.
1: Almost kuno. Tanan ko no nga may more than 3 partners in their lifetime most likely nakakontakt sini no. Ay. But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
2: Gakos sa cervical cancer.
1: Ang unang-una, gikos siya warts. No? Warts. Flowery ang flower. Ay! Ng petals.
2: Ang pichay, maging cauliflower.
1: Ang manang tsura sa flower. No? Ano pagin? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
2: Akali. Pulumbot ah.
1: Baho ni siya, no? Agilika. Ang discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang indoorment, no? Nga na.
4: Ang mga kasi, Sir Boy, ang kinalain sang ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
1: Painful ang wards nila, no? That's why, ang munipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So, what does D3 Bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni D3 Bio ay labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya paano ginapanami ni D3 Bio ang pag-absorb sang zinc. Ang zinc nga ini amunig kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
4: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
1: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni D3 Bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3 Bio.
0: Budlay gid kung steady kay nga kung ka-experience kami sakit kag daw kuno manghihika bla Sir Boy.
4: Kakalayo dok. Kakalayo
0: manghihika. Gagi na kada Sir Boy. Ako ay ko pagi na.
2: Kuman na.
0: Tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
1: Friends na nanta. Mga brief friends na nanta.
0: Ang alan sina nga balat yan Sir Boy, chlamydia.
2: Ay, chlamydia.
0: Tapos nang ano na nang magkuan mo bala magchuchak.
2: Chuchak.
0: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
1: Oh, no? Virgin.
0: Ang iba niya gano, ga-bleeding between period.
1: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
0: Sakit, ga-bleeding.
2: No? Amo na gener?
0: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3 Bio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya patyon ang kagaw nga gitawag Chlamydia trachomatis.
1: Amo lang cause, no? Cause
0: kagaw.
2: Agent, no?
0: Kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo nang iba niya before guro sexual intercourse Sir Boy.
2: Inom ka gitutu.
0: Inom ka D3 Bio kag butangan mo D3 Bio imo nga ano eh.
2: Ba nga may amo ni gibuyaw.
4: Mga active no, mga active dapat naka D3 Bio.
2: Dapat dugay na ning topic.
1: Dapat text.
2: Ha? Dapat dugay na ning topic.
0: Subong ganing timing na mo abi na mo aras engineer. Isa gyud na yang eksperto da.
1: Hambal nila. Pwede hindi maliwat-liwat every week.
0: Basta importante din. Nang lain ganyan ang ma-offer ni D3 Bio. Compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid D3 Bio. The only D3 nga may BCO, kag daon libisi o nga may vitamin D3. D3 Bio.
1: Correct.
6: No? Informasyon sa ikayong gawas.
1: So kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gidi ka gwapo, ka damo ka partners,
0: kulang na all gwapo.
2: Kulang gali niyang budget no 150 plus 8 gili gidi. Ay plus kailan gidi ba? Plus
1: 14 pesos. Kagamay ka ba? Ito ha.
2: 164,
1: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da nga medyo sexually active, mag D3 Bio kay hindi na sa tangkaso upo sipon kag hilanat ikaprotektahan sa D3 Bio pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kag gonorrhea, ikaw aamligan sang D3 Bio.
0: Kadto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom D3 Bio, di damo nagainom coenzyme Q10, gay damo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag brain.
1: No?
0: Muna mo, muna mga kampiyon, muna mga sikat lang sa mga pagtuon, sir boy. Nga, Q10, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Napanami sa imo nga vision, imo reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ng Q10 kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas.
1: Okay,
0: the reason why? Wala ma-absorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3 Bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga D3 Bio.
6: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calajester Nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto nga ako pamilsaron.
6: D3 Bio ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Kag ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no, nagpakita ini sang makabulig sa pamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio nagahatag ni sa sang feeling of fullness, dasig ka mabusog, no. So ang D3 Bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw adlaw ka naka D3 Bio, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
1: iyo
4: na magkuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog ka sang D3 Bio.
0: Siling ni Lydia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
1: Katuntos ang obliga. One pop, two pops, medium and pop rice. Ang D3 Bio puno man siya tawag medium chain triglycerides, lower niya by 10%, no, in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok, no, because low number of chains makita, kung tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides, no. So dasig ang metabolismo sini, diretso ni si Muatay para mausar dayon sa imulawas, unlike LCTs nga damo-damo pa sistema, 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT siya, 3 steps lang, usa doon dahil sa lawas mo, no? And not only that, no? Ang byproducts ni, which is ketones. Ang ketones, ga-provide man energy sa brain. Wala, but ga-provide energy sa brain, ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak, that's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag-D3Bio ka na.
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
6: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc Ramil Uy.
7: Oras tatak impunto alas 4.
8: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Lunch break na! Drink up with Summit Water. The right hydration with the right minerals. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
10: Charm, fab, con, amoy kumaka-blue. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
13: Bangdong kumaka Bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: ACS.
15: Sample Plus Gold.
16: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakutason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
15: Sample Plus Gold.
17: Mamakal sa mga butika.
15: Sample Plus Gold.
18: Sample Gold Coffee Mix.
19: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang nawon.
18: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
20: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Piliya ang Unilab quality. Piliya ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
21: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
22: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
15: Sample Plus Gold.
23: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
15: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
18: Sa mga butika.
24: Gikan

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Pila, pila, win. San Miguel, pila, win.
3: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, entra na!
4: San Miguel Pila Win Promo. Bakal.
3: Sang anong ka butelya o cans o kung 2 ka litro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
4: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOHFDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
5: Evergreen Herbal Capsule Kag Subong. Aton pamatian si Doc Hiko.
6: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong atong kaunan. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
6: And Dr.
7: Ito po si Dr. Bernion.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
9: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga, mga butika.
0: GTX 500.
2: Gina Cano.
3: Ang ginibatya ko.
2: Ang ako ni UTI. Kasakit gig sa ako niya. Bayuang.
4: Sa kapila ka maginom.
5: Sa DTX 500.
2: Sa primero katatlo. Sa subong kaduan na lang.
5: Subong kamusta?
2: Uy na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, niko ginibatya.
0: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sige, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanggit ang ako nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka ang butika. D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. You my Visio.
1: Visio.
0: You my D3.
8: Hindi na

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Nons Liniment Oil.
2: Kaspan?
1: Wala problema.
2: Nons Liniment Oil partner.
1: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan.
2: Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate
1: amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
2: Nons Liniment Oil.
3: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Be MX-traordinary with MX3.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay at amato na dula ang bukol.
7: Sangkong Plus Gold. Makat sa mga butika.
9: Good

0: Tribe Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Iko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Santon
2: Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
3: At gaganda ka pa.
1: Santon Plus Gold.
4: Oh, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sulod yung duwa ka bulan noong pawan ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Santon Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Let's go.
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
6: go with a flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy, let's go with the flow.
9: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bagis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
10: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
12: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
13: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
21: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
22: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
23: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
25: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
26: Charm Fab Car, pamong kumaka bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
27: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
25: Oras tatak alas 4:20.
12: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
0: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up. Rise up, rise to the summit with Summit Water.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Busog-busog ikot ulit.
3: Ako man bro, kalot.
2: O ikaw yung bro, buske.
3: Busog-busog eh.
2: O tila ka tata, bayari na tutulilot.
3: Oo, oh, bro, kalot! Waiter! Bell na mong gani?
4: Yes, sir?
3: Ay!
2: Ano nga ay?
3: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
2: Amo na matuon na. Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
3: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, usteng, may kwarta ka na.
4: Kita mo, nagid yung nagtabid lang anin ko sa inyo. Wala eh!
2: Ay, atis ka tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit naman
3: imo. Relax lang bala, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
2: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
3: Abaw! Hindi lang! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unuhot?
2: Uy, hala.
4: Baman, tanga. Hala, tanga masuot.
3: Diskarte lang na iya.
2: Oh, no. Tinbutang mo sa sabaw sa tinula?
3: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
4: Sir?
3: Waiter! Nakita mo na nagkalot sa sabaw sa tinula, ho!
4: Ay, tanga na, sir.
3: Nan! Kita mo! Ikaw na nagkakuha may tanga ng tinula ninyo! Hindi e kami magbayad sa git order na munti! May tanga galit yung mga paggaw ninyo!
4: Galit ka, sir. Okay lang, sir, ah.
3: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
4: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
3: Ay!

Amerika Herbal Capsule. Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman, mabukal sa mga butika. Gikan sa

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat, presentable, pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin kong lupo, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matakas, magabuti ka! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Abigail Luza sa estudyante. Da problema agad ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit ko yun akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Pagsubong ka namin isa akong paminsari.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
8: Mag-TDX 500!
5: Ang may powerful compound.
8: Ganagapanugos ang imo blood sugar.
5: TDX 500! Garantisado,
8: efektibo,
5: aramis po. TDX 500.
9: D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ng pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
11: Mabakas, magbuti ka.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Hindi kasi napit akong tuhod.
12: Rightis na gali.
13: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabula. Wala na ginabalik ang rightis ko. Ibogid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
5: TTX 500.
14: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya natapos kaon 2 times a day. Nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
5: DTX 500!
15: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
17: you need toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath.

0: San Miguel Beer Naming Promo. Bakal, sang anong ka butelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Oras, tatak, alas 4:30.
2: This time check is brought to you by Kidney Care. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Jovin, sobragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batyagan ko gid ang mayong epekto ko sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
3: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika.
5: Ang kaso sa makamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsa sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa Aton Health Centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
6: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Edisyon sa masadya nga pagpasimpalad ng Daikalot kag Tulilo.
1: Pagka nga bol punta kag bedsheets.
2: Mautang ka, Chay?
3: Hey, tani. Ano na ang soktanay?
1: Ay, adlaw-adlaw bayad ha. Kinahanglan namin ka magbayad kung hindi. Hindi ka na yung kaliwat.
2: Ano? Kaya mo na magbayad, Lola? Kay May Changi ka man. Ano kwaon mo? Kaldero? Folding bed?
3: Folding bed lang adason kwarta nga 20,000.
1: Dako kwarta o tangon mo ba? Gamay lang anay. Ay, 5,000 luna. Adason item.
3: Tagpila ang folding bed mo, hao?
1: Ay, buding-ding. Tagpila ganyaton nga folding bed.
2: 3,000 la? Ano, i-deliver namon buwas sa imo?
3: Ay, kamahal man si naman. Isa na lang kadusina nga panty ah. Kaya mga panty ko, ginkaunas ang subay ang sakang.
2: Luna?

0: 我能，
1: 你还能？
0: 妈！你们这哈人呢？生意单打还没卖了，怎么生意差？好，你们个两毛哈？
1: 这为了俺们那个不打么？
0: 我能。
1: 你还是给单木哥养个白的猫，管不烂。
0: 我能。Hindi ko makakinga kapoy ko rin sobra. Tapos ikaw yan, day off mo. Pero pagbukas ko sa kaldero kayo, nagutom ko, wala onod nga ka noon.
1: Nang, kaya wala ka managapamangkot. Makakig ka lang dayon.
0: Ano?
1: Ay, manang, kung nagapremenopause ka, control na kayo basi magbuang ka.
0: Wala? Nga, wala ka dyan nagtigang, ha?
1: Wala ko nagtigang. Kaya dito tamakaon sa ilabalay ni Roslyn. Kaya nagatagba dyan sa tulilot pang bakal sang feeds si Smiley.
0: Ay, ti budget man to galik para sa feeds.
1: Ay, wala na yan nabakal feeds si Roslyn, ah. Nabakal yun na pagkaon kag mga liwat kwarta kay tulilot.
0: Ano? Damo kwarta si tulilot, hao?
1: Ayo, eh. Nag-aobra sa turko nga, nag-apauta ka, nag-apa-5-6, wala kwarta.
0: Wanang, ay ti ang turko man yung damo kwarta, paano si tulilot makakwarta kay ti gamay malanggurong sweldo ya?
1: Si Manang, do inosinti ka bala nang, alams na eh. Si tulilot pa, nga wais na iya, wala kupit aw.
0: Alam!

0: Oy, yun nek. Ari naglisi bro, tululot bro ka loto.
1: Ay mga bro! Abaw ah! Ari galiga mo dika to ah!
0: Oo oh, eh!
2: Kanya po na haslo.
1: Ah, ikaw lang kaong bro kalot, busog na ko.
2: Uy. Mayo ay kigin salbar mo lang tisnas tinisdakan mo nga haslo ka.
1: Bro kalot!
0: Din ka rin niya po bro.
1: Akwan sa ilan eh. Neros lang balay bro gusteng. Kaya ginlutuhan niyo ko sang manamit niya sudan.
2: Ba. Intagahan mo guro kwarta.
1: Bro kalot!
0: Nami ko na yung bra ka bro. Turulilot no ha? Hindi kagit bagot man kung may ubra ka kahit may syudo ka. Mabaka mo nang gusto mo kanon.
1: Exacto, kikita bro, gusting.
0: Oh.
1: Dito man gani sila nagkinumpok kay ara ko mo.
2: Ba? Haslo.
1: Ha?
2: Gatinumpok to sila kay may ginapakaon ka sa ila.
1: Ba? Mula kayo.
2: Nga kung wala ka nagpakaon, tumpukan kanila.
1: Ay.

0: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Gagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
4: You care? We care! Kidney care!
5: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
6: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga
7: sa opisina, pirmi ka malanag atubang sa computer?
8: Grabe, kid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si kid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
9: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
10: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
8: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatya din ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig ka po yun akon mata.
9: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabagal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika. Lady!

0: by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Pila pila win. San Miguel Pila win.
3: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Pila products, intra na.
4: San Miguel Pila win promo. Bakal
3: sang anong ka butelya o cans o kung 2 ka litro nga butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
4: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
5: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapamakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
6: G3Bio with Vizio.
7: Ako si Ana, for problema ko gida nga kon irregular nga reglas. Ah, galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumarko sang G3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
6: G3Bio.
8: Ang G3Bio.
6: You might Vizio.
8: Ang Vizio.
6: You might G3.
8: Mga butika.
9: Mahigpo ba la ang imo dugo?
6: DTX 500.
9: Masamit ka ba la ang gina-energy?
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500
6: ang nagatindo sang imo mahigpo nga dugo.
9: Nga sa masami,
6: amo naman
9: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga energy.
6: DTX 500.
9: Masalikan
6: DTX 500.
9: Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
6: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
6: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man registered nurse. Sa nagsugod ako tumas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
6: D3 Bio,
9: ang D3,
6: yung may Physio.
9: Ang Physio,
6: yung may D3.
9: D3 Bio.
12: Hindi

0: Yes!
1: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Number 1.

0: Girlie, eh? So, din si manong birthday?
1: Wala pa siya makaabot, Imoy, ah. Nagapalid-palid, patugurong pong etas ang tulog, ya.
0: Ano?
1: Si Kapitan pa, ya. Adlaw na diya nag-aabot ang magulang mo sa barangay hall, ya.
0: Girlie? Eh?
1: Katuin na lang to siya sa iya, balay, ah.
0: Wala mo to sa gapon, kwarta sila, balay, ya.
1: Imoy?
0: Dream mo sa gapon, mukha sa kwarta?
1: Abot mo gitang diskarte ni Kapitan ba? Dili na siya nagakuha sang kwarta sa kabansang barangay ta.
0: Girl, eh?

0: Lakad na dito lilot! Kibasi karon wala ito sa ngirimit kay di pa kung hindi ka maubos panukot!
1: Badingding! Pawa ito anay ah!
0: Hoy! Buang ka bala! Kain na pata nagapahuway!
1: Kainit pa pala badingding! Last dos palang gani sa hapon ho! Nagapanukot na taato niya sa kainitan!
0: Te! Ang botsi mo ah! Sugot ka man lang yung asinsilyo lang karon ng mga kupit ta!
1: Ano? Ay hindi ah! Nag-ahulat ka daan sa ako ng mga barkada ko, ang mga alaga o nga baboy nga si Smiley. Wala ko karong nagbakal feds.
0: Ano? Nanuna na iya nga bakal sang feds yung adlaw-adlaw na lang na ahaw?
1: Oo! Kay ka pala kaon nga daan niya kay Smiley. Kung makita mo siya nga, oh, damaumul-umul kayo sa iya mo.
0: Ano?
1: Oo, oh, buding-ding! Kag hindi lang siyang makaulumol. Pati man si Roslyn, my love ko, ikaw lumol man. Nga, siya gid ang nagaparag-iya kay Smiley. Kay ako, ya, marubaka lang sa fence ni Smiley.
0: Talilot!
1: Oo! Ote, lakad na ta. Kay base karon kung wala ko sang hiyata kay Roslyn ko. Balaan mo, kung wala ko kwarta, wala ko na ito nagapalapit kay ginaaway ko ni Roslyn. Pero kung may kwarta ko, layo palang gani ko, napahit-pahin ako na yan ni Roslyn ko!
0: Palilot!

0: Daw, halos hindi ka na makita, bisbalay ta.
1: Bang! Bro, kalot! Nakapanyapon ka na, bro. Duwari ka naman kay na pa.
2: Aho, bro, Gustin! Ay. Naglinis lang ko, kadali. Kag naglakat mo tayo sila ni Roslyn. Kwana, nagatag lang ko kwartang ino, bakal face ni Smiley.
0: Daw?
2: Kag, dito na lang ko tayo nanyapon.
1: Ay, kalika. Ginpakaon ka naman ni Roselyn.
2: Bam! Oh, bro, gusto niya eh.
1: Ay.
2: Bilangan ni kagabing, nalutuan ni Gid kayo panyapon.
1: Kay?
2: Kaya nagatag man ko sa ino, bakal sultan, kagbuga sa iya mo.
1: Ay.
0: Kamayo eh, no? Dahil kung may kwarta kang aslo ka, sila yung nasagod mo. Dason, kung wala ka ng kwarta, mapaluoy-luoy ka ni Samo ni Tio Gusting at ang puhaw ka!
2: Bro,

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
2: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
3: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gali. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Plus Gold.
6: Kasi vibot ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santen Plus Gold, gintestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom, grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
5: Santen Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santen Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santen Gold Coffee Mix.
5: Santen Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Sample Plus Gold.
10: Ito si Yunis. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
5: Sample Plus Gold.
11: Mas pinalakas.
5: Pinagaling.
11: Pinahusa.
5: Sample Plus Gold.
11: Pili sa mga butika.
12: Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Santen Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santen Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santen Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
12: Evergreen Herbal Capsule.
15: Ako gali si Chloe Dil Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
16: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
18: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
19: Charm, Fabcon, pamong tumakabloom. Tanggal amoy ko lumang, sa bango ng Charm.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Bangkong kumaka bloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala nasang nagsakit sa akong lugan.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Ini-try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold sa mga butika.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si Maymay Nano.
6: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
5: Oo. Oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na yan. Hantig ko ron. Wala na. Ibirecreen Capsule kay Biktimo kayo.
4: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Hello, anak.
13: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
12: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
18: Char, Fab, Con, among pumakablog. Tanggal amoy kulob sa bango ng Char.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangbang kumbaka bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Mechanical Filament Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra, alutugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butika.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gin magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gin magpaayo sang Biogesic. Halong!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Ang manubong na vitamin D levels sa dugo, nagpataas ang risgo kung maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung aapadayon kami nga nag-encourage sa inyong mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended manini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka-prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Red Horse Beer. Masarap, suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Number 1.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS Sample Plus Cold.
2: Kasi yun, miss, may ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Cold.
3: Mas pinanakas,
1: pinagaling,
3: pinahusa.
1: Sample Plus Cold.
3: Hindi sa mga butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako sa Redel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
1: Sample Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kag pulaw, paano na, di ba la? Haggard much! Parang buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Dahil stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
8: Masami nagkapangihit.
9: Masami inauhaw.
8: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural at orihinal.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality.
18: ACS.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
20: unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Life Extension, Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
4: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
5: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
6: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
4: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
6: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
7: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury ng mga suking butika.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Oo, si Mercy. Nara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod sa duwa kabulan noong pawan.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
10: Sa mga butika.
11: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
12: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: San Miguel Tilamin Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: D3 Bio.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Uma naging kamali paton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mga butika.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: Yes. Maulan man, no worries. Naamoy ko lang ang damit.
2: Charm and Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa pangon ng Charm.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangkong kumaka bloom sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balitian,
7: Nance Herbal Capsule
6: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako gali sa Rhea. Ako na redla, nagalabot sa duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko ning Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
8: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
10: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayugit magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted na headache medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
13: Mighty C, mabaka sa mga butika. E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Visio yung may D3.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Oras RMN, ihilihil alas 5:20 sa hapon.
18: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
19: RMN News and Public Service.
18: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
19: RMN News and Public Service.
20: News and Public Service.
17: Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang RMN News and Public Service sa karon yang adlaw sang Martes pet sa 29 na sa bulan sang Setyembre tuig 2026.
21: Live sa gihapon nga makit-an kag mabati-an sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
17: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyoman Moon Iales Kapalit.
21: Kag Radyoman Magi Eresuelo Malaryado.
17: Martes kita nga adlaw, kag kaina nagpadayon, Radyoman Magi, ang impeachment trial, no? Para iya or against kay Vice President Sara Zimmerman Duterte.
21: Sa day 31 sang impeachment trial sang Vice Presidente Radyoman Moon, nagtestigo si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, ang utod mismo sang Vice Presidente, hostile witness angot inigyapon sa Article 2 sang Articles of Impeachment angot sa hindi mapatag nga manggad sang Vice Presidente. Kag kaina ang kundigin pa yag dito sang representative sang PhilJEP sa nadligad ng ligad na testigo kung pila ang mga government contracts na gin-award sang Davao City Government sa GenCorp nga wala nag-agi sa husto nga proseso, meaning wala nag-agi sa bidding process, Rajuman Mon. Ang hambal ni Mayor Sebastian Duterte kaina, ang gin-award, hindi man gid amuna kadako para sa iya, pero parte na nakadako, Rajuman Mon, nga binilyon nga kontrata, 7 to 8 nga kontratang i-award mo sa wala nag-agi sa husto nga bidding process. Kag ang mga kontrata nga sunod sa iya, for example, ginpamangkot siya ni Attorney Chudorte nga kun aware siya angot sa mga firm abing nga connected sa kay Vice President Sara Duterte nga ginbutang man sa Vice Presidente si Yasalen like GenCorp, balya hindi siya aware, Rajuman Mon. Sa impeachment trial lang niya na ibaluan kag nabatian, pero ang ina nga ang GenCorp sa nagliga, gin-award na sa iya ang kontrata dito sa may Davao City, sa Davao City Government. So, ina ang ginistorya ka, ginako man, ining controversial nga ngalan, nga na-mention sa nagligad sa SEC, nga si JTC, Jaime Tan Cruz, sa ambal sa Davao City Mayor, kilala niya, kag business partner niya si Jaime Tan Cruz Rajuman Mon.
17: Damo pa ni Rajuman Magi, no, kay kaino to kalabanan sa statement ni Mayor Basti Duterte, no, either panginwala, no, or play shift sa iya sini nga mga sabat, no, para nga hindi bala ma-implicate man ang iya sini nga utod.
21: Daw nagasaligmato galing ang payag sang alkalde, bangon for example lang ang balya nga wala siya makaibalo sang GenCorp. Pero kilala niya si JTC, Jaime Tan Cruz, nga based sa statement sa nagligad sa record sang SEC, majority, more than half sang shares sang GenCorp, ginapanagiyahan ni JTC, Jaime Tan Cruz. So, ina, balantayan naton, and at the same time, lantaw nato ko sinang ipresentar buwas sang prosecution, kagin offer nila nga matestigo si former Senator Sonny Trillanes, pero tinagambal ang Senate Impeachment Court si Presiding Officer Chis Escudero. O kung pwede, paulihi lang siya, Balara Juman Mon, unaon ng amlak. Pero ti, wala man nagapugong ang Presiding Officer kung sa buwas, piliyon sa prosecution na ipresentar si former Senator Sonny Trillanes bilang testigo.
17: Kalantayan ini Rajuman Magi.
21: Aragin ito siya kayina?
17: Oo, aragin sa likod.
21: Lugapang, ano gula, uraisan, gapang garit-garit.
17: Nahambot ako bulan ni kay former Senator Trillanes mo kay inablang mga hulag ni Balaya nga, no? Huwag mo ginalauma, no? Ako mga dito kagindi mo sa likod, pungko, sa kay sa pelungkuan mas sa tanaga salang sa witness stand si ano si Mayor Baste, bantayan tani mga karadyuman buwas pagid iya ang adlaw. Sa piyang kabayan sa mga balita lokal na ton, pasiplatan tanay pila ka mga follow-up sa aton sini ng RMN News Team, no, kay Rajuman Flo Navarrete, ining masobra sa 3 million. Grabe, no? Nga balor sa droga, nakumpiskar sa RPDEO, Team 3 sa 8 ka persona sa Estancia Iloilo. Detalye sa balita with Rajuman Flo Navarrete.
16: DYRI Rajuman Report.
1: Rajuman na Mon, Rajuman na Magi, no? Magiging katigayon din drug by bus operation sa may barangay Butungon, Estancia, Iloilo. Ginkunahan din ni Pulisa ni Jordan G. De Lima ang katigayon din drug by bus operation. Kaupod ang Police Drug Enforcement Unit Team 3 kag Banasa Municipal Police Station kag Pedea Region 6 kag iban pang mga unit, no, sa mga kapulisan agud ni madakpan sa drug by bus operation ang ining 8 ka mga persona amo ni Sanday Billy Pangaliban Bitita 21 anyos, Melvin Arco Villarosa 48 anyos, si TD Mark Arante Mahilom 26 anyos, isa ka fish vendor sa kagsi Cosason Garcia Ignacio 44 anyos, kag si Unasi Sinuva 40 anyos, Joshua Ataniso Opiniano 26 anyos, Josie Ataniso Opiano 34 anyos kang tanan residente sang Banwasang Istansya. Suno kay Police Major Dadye Dilima, kay ni natutis na tundri nga masami nga ginapatigayon ng ining drug bypass operation sa mga kabanwanan na nasakupan sa Quinto Distrito because talamak na ang ining droga no? Na naghahalin sa Metro Manila. In fact, ang silingganin ni Police Major Dadye Dilima na ang ining mga na-recover nilang na drug, mga shabu, gramo na na din aton no, sa Iloilo. Pero tihalin sa Manila, inilo na to ya, no? Dalagko na na to ya ng mga drugang na-recover. So, may sabat man siya sa mga nagakomentar sa social media na hindi madakpan ko ng puno. That is why, nga wala kita dirisang dalagko gid yung mga drug personality, no? So kalabanan nila nga gina-operate amoning mga high value individual Radyo Man Mon, Radyo Man Maki. Yari si Police Major Dadye Dilima ang head sa Provincial Intelligence Unit sa probinsya sang Iloilo, sa police sa IPPO, kagsubong man na headman sang TDEU Radyo Man Maki, Radyo Man Mon.
2: Lo, ang aton nga Provincial Drug Enforcement Unit nagkandak sa anti drug bypass operation kaupod sa aton nga iba nga unit to ang aton nga Philippine Drug Enforcement Agency, ang Regional Intelligence Unit 6, ang Regional Intelligence Division 6 kag ang Provincial Intelligence Unit sang Iloilo Police Provincial Office kaupod sa isa sa municipal police station nagkandak kita sa anti drug bypass operation diri sa may barangay Butongon Istansya Iloilo. Kun sa din ang aton sining subject sa pero ako ni PDA watch listed ng si Alias Static kag anom kay ban pa. Rather pito kay ban pa. So nakatigayon kita ka mga transaction sa ini sa iya sa valor sang isa ka bulto no manang 5 grams in consideration sang 13,000 pesos. So na-recover sini sa kabugusan sa ila position kaupod sang pito kay ban pa ang more or less sa 495 grams kag may standard drug price ining 3.3 million pesos sa surplo.
1: Dili sila nagatuman, Radyo Man namon. Dilima, no? Ang tiya mo tong na-recover 495 grams kag may market drug standard drug price nga masobra 3 million pesos. No, nga na-recover nila nga illegal nga droga, Radyo Man Mon, Radyo Man Magi. Tungangan nato na sa palabra ni Honor ang iniangot sa mga bypass operations sa Quinto Distrito, Radyo Man Mon, Radyo Man Magi. Na ma-comment na ko kay Bastido Terte, Mayor Bastido Terte.
17: Ma-comment no, kagad kay Baste.
1: Hindi man tayo kilala ka sa ano to, Kid Court to. Gagabaliskada ni Yaya, ano? Yaya statement.
7: Okay, naguro ah.
1: si Trillanes, nangupod man, lugat ang garis-garis man.
17: Lugat ang garis, hindi to, gito siya na pag-cross likod, no?
1: Ang gani. Ininga ba yung tulong sinyo sa kalwan, sang Tatoy's Manokan and Seafoods. May branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Itria Park, sa San Rafael, sa Distrito sa Manluyaw. Ang ina sining main sa Santo Niño Sur Arevalo. Ginapanagian ni Nay Consejo Consing Espinosa, Panitay Honorato Tatoy Espinosa, Tatoy Manokan and Seafoods. Kay Toto Hector, kay Tita Maricho, kay Isya, kay Ninya, kay Max, kay Tita Arlene, mayong hapon. Kasama mo sa DYRI, Arimen, Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete. Tatak Arimen.
22: Tatak Arimen.
17: Padamogid nga salamat, Radyo Man Flo Navarrete.
7: Ang iningabahin, ginadunon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit, kay mayaras ang collagen, natural na nagpaputi sa panit, kay mayaras ang glutathione, kag may protection pa, kag nagadetox sa atay, kag kape nga nagpabaskog sa immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw ang routine ng Santon Gold Coffee Mix, kag Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C, protektay ang imong kaugalingon. Batok sa kuna naman nga sa isang balatian, kag updi pagid sa DTX 500, na pangontra sa magkahalali ga diabetes. Likawin man ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag DTX 500.
17: Oras nato na 5:31 sa hapon. This time check ta naman balita upod kay Radyo Man Marjorie Herbo Miane. Mga nag-obra sang school threat ginpandaman ni Police Colonel Wilbert Parilla. Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
22: DYRI Radyo Man Report.
0: Rajuman Moen, Rajuman magiging pandaman ni Police Colonel Wilbert Parilla ang mga nagahilo sa mga threat, no, sa mga eskwelahan dali sa syudad sang Iloilo. Hindi matapos may duha ka mga threats nga nabaton ang mga wala naging mention ng mga eskwelahan, no, dali sa mga syudad sang nagligad nga adlaw. So Dr. Parilla nga ginapa-imbestigara na nila ini tagang isa dali sa nag-forward, no, sang ginapahayag online threat nga ginkabangdan sa pagkansela sa mga klase dali sa may isa ka eskwelahan sa syudad. Nagpahayag sang ingkatuan sa Rako nga gin-delete niya na kuno ang message. So hindi karon matrace sang kapulisan kung kasi ano naghalin si ang guwa niya ang threat nga gin nga nangin kabangdanan nga pag sang pag cancel sang klase kag paglapta gin forward sang ining estudyante nga babayi sa ilang nga group chat taga mutungan na alarma ang kila dali ka mga ginikanan pero sang gin pamangkot kun di inhalin ang rason lang sang ining bata rajuman mo rajuman magi nga na delete na niya. So kumbaga hindi siya bala screenshot or may nag-send sa iya but login copy paste niya bala ang message accordingly kag in-send sa GC. So ang guwan niya sa iya naghalin damo na siya pero sang pamakuto na sang police kagara ko yung delete niya na ko no. So gaduda ang police kung basi siya ang naghimo sang threat or nagsulat-sulat or nag-copy ka nagpadala kaysa iya naghalin mo but according sa iya pinpadala man sa iya pero wa siya itudlo nga account wa siya may maitudlo nga source but siya no. So muna nga gina usisa ini karon sang Rako 6 Rajuman mo Rajuman magin ginwarning ang dari ang mga estudyante man kasi hindi nga kung magpadala sila sang threat or mag intra sa mga puro pamahog gani Rajuman magi pag 15 ni nabag kag ma found out sang police nga sila ang involved pailan sila kaso pero kung mga 15 below may mga nagakaigo man nga sanction nga hugot man nga sanction no, according kay Colonel Parilla na ihatag na sang eskwelahan sa ining mga estudyante. So kabay pa nga hindi naninila pag liwaton kung may ara gid man na tripping do pariho bala sang bomb threat nga ginsakyan sang iban ng mga estudyante gagin palapta
17: kakita na magkakan sa blara juman March bangod sa itong mga itabo lately.
0: Oo ti ang habagani sang police na mga muna bala wala na naganigin na post sa social media even kita no gahambal kita kami magin pa take down sila ng mga post para bling di man pagsundon sang iban o i-copy paste. Nag-hambal si sa Parilla nga may nag-ara sang ano may ara sang nag-post bala sang screenshot si sa bahay na kung sa aramin wala kita i-post ka nga sana kitibalaan man nato nang mangin epekto ay makopya ina sang iban tag mahimo man bala nila may padala-dala Rajuman mo na Rajuman na magi so mo tong warning niya na kung madakpan mag-found out kung sino sa likod sini estudyante ka man ukon hindi minor ka man kag sa hindi may sanksyon kag kaso nga i-file or i-file ang kapulisan sa imo. Amo na madulong nato ang balita na gikan sa ICPO. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
22: Tatak RMN.
17: Madam mo gid salamat Rajuman Marjorie Herbo Miane. Ang oras nato na alas 5:35 sa hapon sa aton sining pagpangalagad. Natamyaw tala sa mayong hapon aton sining mga listeners sa Sir Stephen Fanega. Ayong hapon gid sa inyo no kas diyan pero so sumagaysay dere sa may barangay Pao Pututan Iloilo Air Force kas sa Broadbeat Madera Bistower no ginagreet ya lang si Boss Buda Madera kag Vince Palermo no kag si Boss Peter Leonero. Mayong hapon gid sa aton nga mga listeners kas tanan aton nga mga tagpalamati mayong hapon salamat gid sa inyo nga pagpamati. Standby na sa pagsulod sa mga dalagko nga balita, national kag international, sa RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Rajuman Mon Yales Kapalian.
21: Kag Rajuman Magi Arasuelo Maleriado.
22: Tatak RMN.
3: RMN Network News.
5: Bagamat walang taong nasaktan sa insidente, ay malungkot naman si Rubén Sarmiento matapos masaw kanyang alagang aso sa insidente. Sa isa pang Facebook post ni Mercedes Brilliant Blog, natubok din daw ang pera, cellphone, mahalagang gamit, damit at mga bagong biling paninda ng pamilya nina Amor Francisco at Rowena Sarmiento. Sinabi din sa Facebook Live ni Marilyn na maagap namang nakarating ang mga bombero ngunit naubusan ng tubig ang truck sa gitna ng pag-apula. Habang naghihintay ng karagdagang tulong, nagbanyarihan ng mga residente sa pag-igib at pagbuhos ng tubig sa mga bubong at dingding ng kanilang mga bahay upang hindi na lalong lumala pa ang sunog. Kasama mo sa Arimendo. Vice Sierra Jumana Is Blanca, Tatak Arimen.
3: RMN Network.
4: Network News.
21: Come soon, isinailalim sa state of calamity dahil sa dengue. Halaga ng calamity fund ng lalawigan di pa rin tukoy kung magkano. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Paulo Papa ng RMN Naga.
4: RMN Live Report.
6: Isinailalim sa state of calamity ang probinsya ng Camarines Sur dahil sa mataas na kaso ng dengue sa lalawigan. Ayon sa tala ng Provincial Health Office, pumalo na sa 1,233 ang kaso ng sakit na kinamatay na ng 18 katao. Ngunit di patukoy kung saang mga bayan ito sa Camarines Sur na pinamumunuan ni Governor El Rey Villafuerte na nagrekomenda sa isang pagpupulong ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na isailalim na sa nasabing estado ang buong lalawigan. Kaugnay nito, kinakailangan na mapabilis daw ang paggamit ng calamity fund sa bawat barangay ng probinsya na sa ngayon ay wala pang ibinabahaging halaga. Kung magkano nga ba, maliban pa dito, isinasailalim na din ang pamahalaang panglalawigan sa red alert status dahil nga sa tala nila hinggil sa nakamamatay na sakit mula sa lamok. Ayon pa sa Kapitolyo, bago pa man naibahagi ang impormasyong ito, hinihikayat na ng gobernador ang mga mamamayan ng probinsya na makipagtulungan sa pagsugpo ng dengue sa pamamaraang info dissemination, search and destroy kasama ang binong multi-agency task force. Hinimok din ni Villafuerte ang mga taga-Kamsura na maging alerto at magpakonsulta agad sa mga healthcare workers kung makaranas ng sintomas ng nasabing sakit. Kasama mo sa DWNX Arimenaga, Radyoman Paulo Papa, Tatak, Arimen.
21: Manawang kang tigil pasante ng piston, hindi ramdam sa Maynila ayon sa LGU. Pero, transport group pumalag. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida.
4: RMN Live Reports.
9: Halos hindi umano ramdam ang epekto ng unang araw ng tigil pasada ng grupong piston sa lungsod ng Maynila. Yan ay batay sa datos ng lokal na pamahalaan kung saan wala silang na-monitor na apektadong pasahero sa ikinasang transport strike. Pero ayon kay Piston National President Camody Floranda, marami ang lumuhok ngayon sa kanilang panawagan para sa makatarong ang presyo ng petrolyo at ang tuluyang pagbuwag sa excise tax.
23: Malaki ang bilang na nakalahok dito sa unang araw ng ating transport strike na kung saan ay hindi lamang mga driver at operator kundi mismo yung ating mga commuters. Ano? Dahil inaano natin, gusto natin pakita na mali yung sinasabi ng gobyerno na kung nag-welga tayo, ang kawawa ay commuters. Kaya pinatutunayan natin na sa ganitong pagkilos, kasama natin yung commuters na kasi yung issue naman ay issue na ng mga mamamayan, ano, lalo na yung usapin ng pagtanggal sa intervention law na kung saan nga ay 20 inches na yung pagtanggal mismo sa isa-isa at saka sa bat ay hindi lang para sa mga driver at operator kundi sa ating mga mamamayan.
9: Kaugnay niyan, pumalag naman si Floranda sa mga ulat na halos hindi ramdama ang epekto ng strike kabilang na nga rito sa lungsod ng Maynila.
23: Nakita naman natin ano yung ating mga commuters, umikot tayo, ano, napilan yung naikot natin dito sa Manila. Nakita naman natin yung mga pasahero na kulang yung pampublikong transportasyon na nagsisipi sa kanila. Kaya makikita natin na mayroong pagnipis ng supply ng transportasyon dito sa, hindi lamang dito sa Manila, kundi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
9: Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairus, Peña, Florida, Tatak, RMN.
21: Hindi ihihinto ng piston ang tigil pasada mga protesta tuloy hanggang bukas. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Michael Dimaayo.
4: RMN Live Reports.
24: Hindi ihihinto ng grupong piston ng kanilang dalawang araw na tigil pasada para igiit ang pag-aalis ng VAT at excise tax sa diesel at gasolina. Kasabay nito, magpapatuloy din hanggang mamaya ang mga kilos protesta ng grupo sa ilang bahagi ng Metro Manila. Mensahe ni Piston President Modi Floranda, hindi lang mga tsoper at operator ang naaapektuhan ng mataas na presyo ng langis. Aniya, kapag tumaas ang petrolyo, sumusunod din ang presyo ng mga bilihin habang hirap namang makahabol ang kita at sahod ng mga ordinaryong mamamayan. Ayon pa kay Floranda, umaabot na sa humigit kumulang 1,000 piso kada araw ang nababawas sa kita ng ilang jeepney driver dahil sa naging pagtaas ng presyo ng langis. Kaya giit ng piston, hindi sapat ang dagdag pasahi lamang at kailangan anilang bawasan mismo ang presyo ng produktong petrolyo. Nakatakda rin ituloy bukas sa Setyembre at 30 ang ikalawang araw ng kanilang transport strike. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radzoman Michael Dimayo, Tatak RMN.
8: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.

0: lumalabas te bilang hostile witness ng prosecution, kinumpirma nito na kilala niya si Cruz dahil sa negosyo. Sa tanong ni prosecution counsel Teodoro Te, kinumpirma rin ni Baste na shareholder siya at kapatid na si Davao City Representative Paolo Duterte sa kumpanyang Chinese Gen B Foods Corporation kung saan presidente si Cruz.
1: Mayor, diretsoin ko na po yung tanong. Sabi ni PO, diretsoin ko na. Kilala niyo po ba si Jaime T. Cruz?
2: Yes, sir.
1: Kilala niyo siya dahil kanegosyo niya siya, di ba?
2: Yes, sir.
1: Ang korporasyon na pinag-uusapan natin, Chinese Gen B Food Corporation?
2: I cannot remember.
1: You cannot remember?
2: Yes,
1: yeah, okay.
2: Yeah.
1: May I be allowed to, may I ask that the witness be shown a copy of the GIS of the corporation and that the same be flashed on the screen?
3: Continuing authority has been given to assisting counsel
1: to allow the witness to be refreshed. You are being shown, Mr. Mayor, a copy of the GIS of for 2026 of Chinese Gen B Foods Corporation. Can you kindly examine the document and can you confirm that your name appears there as a shareholder of Chinese Gen B Foods Corporation?
2: Yes.
1: In fact, it is in item 6. Correct, sir?
2: Yes.
1: Yes. And can you also confirm that the name of your brother, Paolo Duterte, is also on that document?
2: Yes.
1: Yes. And can you confirm that the name of Jaime T. Cruz appears in that document?
2: Yes, sir.
1: Yes, sir.
0: Pero sinabi nito na wala siyang alam kung main stockholder ng GenCorp si Cruz at hindi rin siya nakikipag-usap sa kahit sino man mula sa naturang kumpanya. Giit pa nito, hindi niya regular na inaalam ang detalye ng bidder sa mga kontratang pinapasok ng Davao LGU dahil ibinigay niya ito sa kanyang representative na si Davao City Assistant City Administrator Tristan Dwight Domingo. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Risa Hontiveros, kinumpirma ni Baste na may tuturing niyang close ang estado ng relasyon ng mga Duterte kay Cruz.
4: Sila po ay nagsilbi sa administrasyon ng inyong ama, may common business interest sa inyong magkakapatid at lumalabas na contractor din po ng local government unit na pinamumunuan nyo.
2: Mm-hmm.
4: Given these things, paano nyo po ilalarawan yung relasyon ni Jaime T. Cruz sa pamilya ninyo?
2: Paano ko ilalarawan?
4: Yes, paano niyo po i-describe yung relationship ni Jaime T. Cruz sa inyong pamilya?
2: Maybe not entirely the family, but he's a friend of my father. He's a known businessman in Davao.
4: He's a friend of your father and a known businessman in Davao. So friend ng inyong ama, kasosyo din ni VP Duterte, kasosyo din po ninyo sa iba namang kumpanya. Mm-hmm. So hindi naman masasabing malayo ang relasyon. Mas masasabi pong malapit ang relasyon,
2: yes,
4: sa inyong pamilya. Yes.
0: Magkasama si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte.
5: RMN Network News.
6: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: House prosecution may nakitang sabwatan at conflict of interest sa mga kontrata ng GenCorp sa Davao City Government. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajuman Grace Mariano.
5: RMN Live Report.
7: Para sa House prosecution panel, malinaw na lumitaw sa mga testimonya ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na mayroong conflict of interest at connivance o sabwatan kaya nakakopo ng 19 na kontrata ang GenCorp Industries Incorporated sa lokal na pamahalaan ng Davao City na may kabuang halaga ng mahigit 33 million pesos. Ayon kay House Prosecutor Spokesman at Lano del Sur Representative Sia Alonto Adjong, hindi kapanipaniwala ang payag ni Mayor Baste na hindi niya alam na nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara ang GenCorp. Hindi rin pumasa sa House Prosecution ang sinabi ni Mayor Baste na wala din siyang alam sa mga kontratang pinasok ng GenCorp sa Davao LGU dahil ipinaubaya niya ito sa Bids and Awards Committee ng Lungsod at sa kanyang Assistant at City Administrator. Diniadyong ang katotohanan ay business partner talaga ng mga Duterte si Jaime T. Cruz na shareholder ng GenCorp kung saan may interes si VP Sara. Binanggit din ni Adjong ang lumabas sa trial na business partner din ni Mayor Baste si Jaime T. Cruz sa Chinese

0: is Jen B. Food Corporation, kung saan shareholder din si Representative Paulo Duterte. Bukod pa sa itinalaga din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang Special Envoy to China si Cruz at ikinonsiderang mamuno sa Philippine Health Insurance Corporation.
1: Klaro na apart from yung conflict of interest na sinasabi, at the very least may connivance. Nakita natin to prefer a singular corporate company which happens to be part-owned as a stockholder by Jaime T. Cruz, who also happens to be a co-shareholder of Mayor Baste in another company. So hindi ho kapanipaniwala na hindi niya kilala or hindi man lang nabigyan ng preferential treatment itong si GenCorp.
0: Yan po ang tagapagsalita ng House Prosecution Panel na si Representative Dia Alonzo Adjong. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Patap, RMN.
2: Defense team withdraw ang kanilang objection sa pagiging testigo ni dating Senator Antonio Trillanes sa impeachment trial. Depensa nakahanda sakaling ipatawag si Trillanes. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Marjo Domingo. RMN Live
3: Report. Napagkasunduan ang defense team ni Vice President Sara Duterte na i-withdraw ang kanilang naunang objection na gawing witness ng prosekusyon si dating Senator Antonio Trillanes sa impeachment trial. Ang defense counsel attorney Michael Poa, sa pranaw naman talaga nila ay prerogatiba ng prosekusyon kung paano nila gustong ilatag ang kanilang mga ebidensya sa pamamagitan ng mga testigo sa nasabing paglilitis. Handa rin naman umano ang depensa sakaling isa lang nga si Trillanes ang testigo ng prosekusyon. Kumpiyansa rin ito na bibigyan naman sila ng sapat na panahon sa impeachment court para makapaghanda sa gagawing cross-examination.
4: Usap-usap din kami ng mabilisan. No? Since si our lead counsel was on the rostrum or the podium, we already told her that na pwede namang i-withdraw na lang yung objection kung gusto niya. Dahil nga sa pananaw naman namin, talaga namang prerogatiba ng prosecution kung anong order ng kanilang presentasyon, subject to the fact na meron tayong agreement kasi that we're given a number of days to prepare at least for the order of the witnesses. So, but confident that the court will allow us time in case we need it to defer our cross-examination, we will be given that opportunity. So, kanina po, we already withdrew our objection. But nonetheless, we're ready naman if ever that is the case.
3: At iyan ang dinig ni Attorney Michael Poa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajman Marjo Domingo, Tatak RMN.
2: Walang naambag na mahalagang ebidensya ang pagtestigo ni Davao City Mayor Baste Duterte sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Yusinko, political analyst at senior research fellow ng Ateneo Policy Center, hindi nakatulong ang testimonya ng alkalde dahil wala itong idinagdag o kinontra sa mga naunang pahayag ng ibang testigo. Wala rin umanong direktang epekto sa mga kasong kinakaharap ni Vice President Sara ang pahayag ni Baste, bagamat maaari itong magkaroon ng epekto sa kredibilidad niya bilang alkalde.
5: Useless at irrelevant yung nangyari today. Hindi siya nakatulong, hindi rin naman siya nakasama, I suppose, no? Kasi like I said, yung testimonya nung dalawa, yung ombudsman at ni Justice Kabutahe, is clear and convincing evidence. So yung dalawang yun lang, for me, is sapat na at conviction. So itong kay Mayor Baste, hindi naman niya kinontra yung mga unang testigo. Wala rin naman siya nadagdag na substantial dun sa testimonya nung dalawa. So, sayang lang tayo ng oras.
2: Samantala, kinuwasundin ni Yusinko ang kredibilidad ni dating Senator Antonio Trillanes IV bilang testigo dahil karamihan umano sa kanyang mga ibinahaging impormasyon ay hindi mula sa personal na kaalaman kundi mula sa ibang tao.
5: Problema ko kay Senator Trillanes is hindi kasi siya ang first-hand source ng mga information. Gaya nung mga narinig natin sa kanya nung sa House of Representatives, nung sa hearing, most of the information na sinasabi niya is galing din sa ibang tao. Nakuha rin niya sa ibang tao. Lumapit sa kanya, ito ang sinabi sa kanya. So that's essentially second-hand information coming from him. As a witness, hindi siya reliable because wala siyang first-hand information about the things that he's testifying to. Mm-hmm. Lahat yun, sinasabi niya, information na nakuha rin niya sa iba through his investigation efforts.
2: Mga kasama si Attorney Michael Yusinko sa panayam ng DZXL RMN Manila. Deadma si House Prosecutor Bel Zamora sa mga pumupuna at misogynistic na komento ng ilang netizen matapos ang kanyang cross-examination sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay kay Zamora, nakalulungkot na minamaliit pa rin ng mga Filipino ang mga babaeng matatalino at mahusay magsalita. Dagdag pa na mababatas, hindi siya apektado sa mga batikos at patuloy lamang nagagampanan ang kanyang tungkulin.
6: Siguro, they can't handle sass, they can't handle
7: style.
6: And, well, really, I don't care if they bash me. I'm here to do my job. And, let's see. Yun lang. I mean, seriously, diba? They should get a life.
2: Samantala, muling namataan si Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na umano'y nakatulog habang isinasagawa ang cross-examination ng depensa kay Davao City Mayor Baste Duterte.
8: RMN Network News.
2: Kinumpirmahan ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa si dating House Speaker Lord Alan Velasco. Bagamat hindi na nagbigay ng detalye, sinabi ni Immigration Spokesperson Anisha Hasaan na walang hold departure order na inilabas laban kay Velasco para pigilan itong makalabas o makaalis ng bansa. Una ng kinumpirmahan ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na nasa ibang bansa na si Velasco at ang asawa nito na si Rowena. Ayon kay Matibag, tumulak si Velasco pa Nagoya, Japan noong August 30th, inaasahang babalik sana sa bansa noong September 14, ngunit hindi pa rin ito nakakabalik. Habang asawa nito ay huling namataan sa Hong Kong noong September 24 at inaasahang babalik sana noong Linggo, September 27, pero hindi rin ito bumalik ng bansa. Ang kumpirmasyon ng paglabas ng bansa ng mag-asawang Velasco ay kasunod ng pagharap kahapon sa NBI ng dating security aide nito na si dismissed policeman officer Rodolfo Gracioso. Sinabi ni Gracioso na inutusan siya ni Velasco at ang kanyang asawa na mag-deliver ng mali-maletang pera na nagkakahalaga ng bilyong piso kay Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City 1st District Representative Paolo Duterte. Itinutulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malaking papel ng kababaihan sa pamumuno at pagbuo ng mga polisiya sa ASEAN. Sa pagdalo sa 4th ASEAN Women's Leaders Summit, pinigyang diin ng Pangulong Marcos na hindi dapat manatiling beneficiaryo lamang ng kaunlaran ang kababaihan. Para sa Pangulo, dapat maging aktibong leader din ang mga kababaihan at maging katuwang sa paghubog ng kinabukasan ng rehiyon. Kabilang na isinusulong ng Pangulo ang mas maraming kababaihan sa Cabinet at Parliament, gayon din ang pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga babaeng leader. Hinimok din niya ang ASEAN na suportahan ng women-led businesses, kabilang ang mas madaling access sa puhunan at digital skills. Mahalaga rin anya ang pagkilala sa unpaid care work na maaaring maging hadlang sa pagpasok ng kababaihan sa formal workforce, pati ang pagpapalakas ng proteksyon laban sa gender-based violence online. Hiling din ang pauhilang ng Pangulo sa mga bansang ASEAN na gawing konkretong polisiya at programa ang mga napagkasunduan sa summit bilang bahagi ng paghahanda sa ASEAN Community Vision 2045. Malacañang iginiit na walang cover-up sa questionableng proyekto sa Taguig. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar.
8: RMN Live Report.
0: Walang pinoprotektahan ng Malacañang sa investigasyon sa questionableng slope protection project sa Taguig na Quinistron ni Senator Pan-Philippine Lacson. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, ito ni DPWH Secretary Vince Dizon na ang tinutukoy niyang walang anomalya ay ang mga proyektong kumpirmadong ghost projects. Hindihan niya ibig sabihin nito na sinasabi ng Kalinhin na walang problema sa proyekto sa Taguig. Kailangan pa itong dumaan sa mas masusing investigasyon para malaman kung may irregularidad.
3: Da daw doon sa 10 na alam niyang conclusive ghost projects yung itinatanong sa kanya. Pero hindi naman po nangangahulugan na walang masasabing anomalya sa Taguig. Hindi rin po niya sinasabing mayroon, hindi niya sinasabing wala. So niliwanag niya po ito at kinakailangan po na mas masusi at mas mabusisi na pag-iimbestiga dito dahil hindi po kinakailangan magkaroon ng cover-up.
0: Iginit din ng palasyo na malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang dapat itago o protektahan sa investigasyon kahit pa mang kaalyado ng administrasyon ng masangkot. Maaari rin managot ang sinumang tauhan ng DPWH na magtatangkang magtago ng katotohanan.
3: Kung meron po mang mga tao, mga tauhan ng DPWH na nais magtakip ng katotohanan, ito po ay isang paalala na ang Pangulo po, ang nais, ay tamang pag-iimbestiga, sapat na pag-iimbestiga, walang kinakanlong, walang itinatago, lalo-lalo na kung ito ay mga kaalyado.
0: Yan ang pahayag ni Palas Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyonol Salazar, Tatak, RMN.
2: Meralco naghahanap ng suppliers para matugunan ang lumalaking pangangailangan sa kuryente. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Cheska Villeza.
7: Nagsimula na ang competitive selection process ng Meralco para sa pagkuha ng 900 megawatts na baseload power supply. Ito

0: mo sa DZXLR Men Manila, Radyo Man Chas Kabilyeza. Tatak, RMN.
1: DreamWorks animated film na Forgotten Island na hango sa Philippine mythology at culture number one movie sa Pilipinas. Alamin natin yan mula kay Rajuman Alex Furake.
2: Number one sa Pilipinas ang DreamWorks animated film The Forgotten Island na hango sa Philippine mythology at culture. Gumawa ng Philippine box office history ng sabing pelikula na kumita ng 97.2 million pesos sa opening weekend. Ang biggest opening para sa isang DreamWorks animated film of all time sa bansa at nasa ranking bilang biggest opening weekend para sa non-franchise animated film sa Pilipinas. Ang record-breaking opening ay dumagdag sa strong local appeal ng movie kung saan tampok sa Forgotten Island ang star-studded Filipino at Filipino-American voiced cast. Si Liza at Her ang nasa likod ng boses ng mag-best friend na sina Rice at Joe, habang si Leia Salonga naman bilang Manang, Manny Jacinto, Dolly Dalion at Joe Coy. Featured din sa soundtrack ng pelikula ang P-Pop Groups na SB19 at Vinny. Ang kwento ng Forgotten Island ay sinusundan ng mag-best friend na sina Rice at Joe, natatahakin ng magkaibang landas pagkatapos ng high school. Ngunit sa huling gabi ng celebration, nadiskubre ng dalawang isang magical portal na nag-transport sa kanila sa Nakali. Isang mysterious island na kinaroroonan ng makakaibang nilalang tulad ng manananggal, kapre, duwende at marami pang iba. Nang madiskubre ng mag-best friend na unti-unting nawawala ang kanilang memories, naghanap ng paraan ng magkaibigan para makabalik sa kanilang tahanan bago pa man nila makalimutan ang isa't isa. Umani ng strong reviews ang animated film mula sa movie critics at audience at nakakuha ng 95% certified fresh rating mula sa critics. 97% naman na audience score sa Rotten Tomatoes as of September 28. Palabas na ngayon sa mga sinihan sa bansa ang Forgotten Island. Yan ang ating entertainment news. Alex Furake, Tatak RMN.
1: At subay niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Rajuman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga-Legazpi, marhay na banggi.
3: RMN Network News. Red Horse Beer. Masarap, suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak, masarap, suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
5: Char, Fab, Car, pangong kumakablog, tanggal amoy kulog, sa bango ng Char.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakablog sa Char.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:04.
2: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
3: Mayong gabi mga ka-radyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
4: Adlo kita sang Martes, September 29, tig 2026.
3: Mga ka-radyo man, kami ang inyong mabatian sa Shoty Shoty 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
4: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
3: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
4: Ako naman si Radyo Man Rezzy Danioso Bordon.
2: Headlines.
3: Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal, Mayor Trañas ginkwestiyon ang pag-atake ni Neryo Luhan sa Iloilo City. Pikawhead ginatag nga indi syudad ang iya ginapakamalaot.
4: Sa balita international, Trump ginpanginwala ang nagtanyag siya sa sanctions relief sa Iran.
3: Sa showbiz, Joyce Cheng ginsa publiko ng gender sa iya ikaduhang bata. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:06, kagkaroon na sa detalye na sang aton nga mga balita. Ano ang issue kag problema ni Mr. Neryo Luhan sa syudad sang Iloilo? Ini ang palamangkutanon ni Mayor Raisa Trañas kun nga agi na pakamalaot ni Luhan ang syudad. Suno sa alkalde, wala man sila nakaagi upod sa trabaho o konsigulano ni Luhan nga amo ang head sa Provincial Information and Community Affairs Office sang Iloilo. Pamugal ni Trañas nga madamo sa mga pagdayaw nga nabato ng syudad, gani natingala siya sa akto ni Luhan.
5: Ang akon lang doon, di man ko ganikins, hindi nga alam mo na siya. Katawang sang aton syudad, maglantaw kasugong sa iyo, kadamo, nag-play sang aton syudad. Anong hiya? Kaagi na ang mga niyang syudad. May personal siyang issue. I haven't worked with him.
3: Ang kabahan sa pahayag ni Mayor Raisa Trañas, sa karon wala pa nakasugilanon si Trañas kay Iloilo Provincial Governor Arthur Defensor Jr. angot sa issue bangod madamo pa siya sang trabaho. Ang ini nga bahin mga kay Radyo Man na ginadulong sa inyo. Sang Super Fiber pinakamadasi kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation, kadako ang bulig agud maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Para sa dugang nga palamangkutanon, mag-text o magtawag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag Super Fiber andes sang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
4: Sa kangot nga balita, ginathag ni Iloilo Province Public Information and Community Affairs Office akong Pikawhead Neryo Luhan nga isa siya karesidente sa Iloilo City kag indi pagkontra sa syudad ang iya mga komento kundi ang paagi sang pagdumala sa mga yara sa City Hall. Sunod sa iya Facebook post, natawo siya sa syudad sa Iloilo kag ang syudad ang kabahin sa iya identity kag kabuhi. Ginsiling-sini nga wala gid niya ginpakanubo o kun luyag nga pakanubuon sang iban ang syudad sa Iloilo. Payag pa niya ang iya mga kritisismo na katutok sa mga desisyon, pulisa, prioridad kag action o kon inaction sa mga lideres sang syudad. Ginatagan man niya sing importansya nga magkatuway ang syudad kag ang mga tawo nga temporaryo nga nagagovern siri. Mahimo nga magbago ang mga administrasyon kag mga opisyal apang magapabili ng syudad sang Iloilo kag ang mga tawo nga nagabugo sini. Ginpayag man sini nga ang pagpangusisa kag pagpakalain sa mga opisyal wala nagakahulugan nga kontra sa syudad. Para sa iya, ginahimo niya ini bagod importante sa iya ang syudad sang Iloilo kag nagapati siya nga dapat bukas ang mga lideres sa kritisismo. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Samsung Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang nagadubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kas sa softness ng supat. Gani ko ini ang magadubo madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sang Samsung Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sini nga ginapabaskog ang atong supat, gani mis batang hitsura makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural mag Samsung Gold Coffee Mix na.
3: Sa piyak nga bahin, magahimong Iloilo City Government sa mga maathag nga protocol para sa mga eskwelahan kung may mabaton nga threat o kung may nakita nga suspicious behavior sa sulod sang eskwelahan. Inianingin sentro sang Sinapol nga ginpatawag ni Mayor Raisa Trenas upod ang mga eskwelahan kag Iloilo City Police Office kasunod sang reports sa mga pamahog nga nabaton sa pila ka eskwelahan sang syudad. Bisan half day ang City Hall kahapon kag pila ka eskwelahan bangod sang kainang pamilya mahalaga day, ginporsige ni Trenas ang meeting bagod hindi dapat paghulaton ang amusini nga concern. Kabahin sa gitalakay ang online threats nga may kangtanan sa active shooter incidents para sa alkalde. Bisan pa mahimo nga prank lamang ang isa ka threat, kinahanglan gihapon ini sa risuhon kag i-report gilayon upod sa meeting si ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla para magbulig sa pagplastar sa protocol kag mga tikang nga dapat sundon sa eskwelahan. Magapapanawag man si Trenas ang executive order nga magatanan sa referral pathway sa good klaro kung sino ang kontakon, kung ano ang dapat himuon kung may threat o kung suspicious behavior ang ma-report or mag-report. Ang ining bahin ng mga kay Radyo Man na ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold Food Supplement balang epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension, kag mahigo nga dugo. Ari ng solusyon na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extract sa linsa mangustina, ang palaya garlic marunggay, kag spirulina nga nagapanami kay nagapabaskog sa ato ni kaayong lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang building Yulo Street, Iloilo City.
4: Sa iban pang balita lokal, mag-aalokar sang 10 million pesos ang Iloilo Provincial Government para sa development sang turista sa barangay project sa Pandiasukar Island sa Banwasang Concepcion. Ang proyekto ang magabulig sa pag-promote sang matahong nga isla, mag-improbar sa access ang tawo kag makatugas sang madamong oportunidad para sa local tourism kag palangabuhian. Bilang kabahin sang pondo, amat-amat na ginatrabaho ang mga dalad nga mag-connectar sa tatlo ka mga barangay pagi sa Doletopad program. Ang pagkaayos ang dalan ang mapasiguro nga may safe nga lagyan para sa mga travelers, agud mas mapadasig ang pagtibong sa Pandiasukar Ecotourism program nga makahatag sang benepisyo sa tanan. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang new and improved Nan Super Plus, mas gin paepektibo kag mas gin pabaskog, gintinga wag magawsin plus gayabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus capsule natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskong kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon ng lawas sa natural nga paagi, piliang ng Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Sa piyak nga bahayan ginkaalarma sa mga pumuluyo kag pila ka animal advocate sa probinsya sang Guimaras ang lapnagon nga pagpanghilo sa mga layaw nga ido sa nasabit nga lugar. Sunod sa Hopeful Tales Guimaras nga ginapangdako pang ido sa nasamit nga probinsya samtang ang iba na ginapang depopulate o kung ginapatay paagi sa paghilo. Dugang pasini nga nagpalapit naman sila sa local government unit o kung LGUs ng Guimaras apang wala ini ma-address tubtub subong. Pahayag pa sa Hopeful Tales Guimaras nga halos kada bulan may ginahiluan nga ido sa ila probinsya. Ginaverify naman sa RMN Iloilo kung ano ka matuod ang impormasyon nga nagahatag sang hilo ang halin sa Provincial Veterinary Office. Ang ining bahin ng mga kay Radyo Man na ginadulong man sa inyo sa Mighty Sea Alkaline nga Baramin C nagabulig agud makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata kaangay sa nagakurap-kurap ang mata katarak kag glaucoma. Para sa libre nga check-up magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sa Nasa Antique kag DTX 500 ang sabat sa imo problema sa atay. Masami ka bilang nagatiga ba? Masami bilang may hangin ng imo nga China base may deparensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga kay Radyo Mana, DTX 500 ang para sa imo ka sa pamilya mo kasi DTX 500 protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo, ka Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa kilid sang Robinson's Haro.
4: Sa katapusan ng balita lokal, arestado sang Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU Team 3 ang 8 ka mga persona sa ginpatigay niya drug buy-bust operation sa Barangay Botongon Estancia Iloilo sa Bunga Martes. Ang mga nagkaladak pa na Musaday Onassis Genova, 40 anyos, Joshua Ataniso Opiniano, 26 anyos, kag Josie Ataniso Opiano, 34 anyos, Lunsay, residente sang nasambit nga barangay. Dugang pagisinadakpan sanday Billy Panganiban Betita, 21 anyos, sa Barangay Poblacion, Melvin Arco Villarosa, 48 anyos, sa Barangay Paon Estancia, Teddy Mark Arante Mahilom, 26 anyos, isa ka fish vendor, kagpumuloy sa Barangay Takboyan Estancia, Cozason Garcia Ignacio, 44 anyos, kag residente sa Barangay Bulakenya Estancia, kag Percy Ryan Welly Beloria, 42 anyos, ang Zone 2 Estancia Iloilo. Nako, sa ilang paghinakop ang 495 grams ng kabugaton sa illegal nga droga nga may 3.3 million pesos nga standard drug price. Nakuha man sa isa sa mga arestado ang 9mm caliber revolver, kag tatlo ka mga bala. Sa karon priso na ang 8 sa Estancia Municipal Police Station, kag pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ining abahin ginadulong sa inyo sang D3 Bio ang pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Mga misis, may palupok apang wala nagapabungol, kundi nagapahamot sang bayo.
6: Kabloom!
1: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Coin ang may Stay Fresh Technology, gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak.
6: Kabloom!
1: Tistingan na ang Charm Fab Coin, bagong
6: kabloom!
1: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
7: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
4: Ginpanginwala ni U.S. President Donald Trump ang report niya nagtanyag siya sang pagkakasasanctions kag pag-release ang pondo sang Iran. Ginatag ni Trump nga wala siya sang bisan anong agintanyag sa Iran angot sa posible kasugatanan. Nahibaluan niya sa nauna nga mga report ginaligar nga mahimo kakasan sang US ang sanctions kung mahatag ang Iran kung maghatag ang Iran sang konkreto nga tikang angat sa nuclear program. Sa subong, padayon ang pag-istrihan ay sang US kag Iran paagi sa mga mediator agad matapos na ang 7 ka bulan nga giyera. Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sa inyo sang life extension vitamin D3. Mga karajuman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3 to doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
3: Ang balita international na ginadulong man sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal and Nance Liniment Oil, mayos arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy, puy, palamanol, palanakit sang kalawasan, naipit, nagnaparalisar ng mga kaugatan, na pwede man pang haplas sa managaubo, palanakit ang liog. Naundan yung mga balik, kinagadugo ng pila, siya ini pa ang tatunog ng patugunon, bubuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sang Earthsmed Pharma Corporation, aprobado sing FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
7: Balitang Showbiz.
3: Sa showbiz, Joyce Cheng, agin sa publiko ng gender, sa ngayon ikaduha nga bata, ang maninay si Rajuman Lynette Yulatris.
8: Nasang celebrity mom nga si Joyce Cheng, agbana sini nga si Kevin Alimon, ang gender sa ngayon ikaduha nga bata. Sa Instagram, ginpakikbahin sa aktres ang video upod ang iabana kagang ilasubang nga bata nga si Olivia, samtang ginap ginapakot ang gender sa ginabusong niya. Sa mga video, makita nga nagbukas ang box ang magpamilya sa diin na po naninis ang paper fillings nga may duag na blue upod ang sonogram nga patimaan nga baby boy ang ila ginapaabot. Madumduman niya sa Mayo sininga tuig sang ginanunsyo ni Joyce nga ginabusong naniya ang ila ikaduha nga bata ni Kevin. Ginkasalang duha sang Desyembre 2019 kaya ginwelcome nila ang ila subang nga bata sang Oktubre 2024. Ang balita sa showbiz nga nadulong sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mahuin kay partner o kun kay misis at unsang labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Tested and proven ng iyong ingrediente, ginseng, tongkat ali, makang supalmeto, na kilala nga nag-amlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan na kung mapabayaan nga magdako o kung magubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news bagid, bangod din lang para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuyod sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang taghimo man sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lineth Fernandez Villatriz, Tatak RMN.
1: Mga misis, may palupok apang wala nagapabungol, kundi nagapahamot sang bayo.
6: Kabloom!
1: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Coin ang may Stay Fresh Technology gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak.
6: Kabloom!
1: Tistingan na ang Charm Fab Coin bagong
6: Kabloom!
1: Charm Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: Oras Philippine Standard Time, alas 6:20. Rajuman Rezi, ginagreet naton si Kagawa Julie kay Tita Gemma Navarro sa Barangay Poblasyon ni Barota Canuevo Iloilo, nakatutok dari sa aton nga pagpangalagan kay Roy Hamero sa Barangay Kagamutan Leganes. Doliete Family kay Tadidang kay Nong Norbing Acero kay Lula Silay dira sa may Akwet Barota Canuevo Iloilo kay Lulu Medina kay Tamarji sa kay Tukboy kay Tita Alma dira sa may Banagit Dumangas kay Domingo Salem, kay nang kayo, kay nung atanong onyok, Police Major Dajit Dilima Maninoy, taga Ilonggo Blind Massage. Sa kay to Pablo, kad Corning Inasalan, dira sa may Baleda City Proper, kay Jovel, kay Jaime, kita Vilma, sa may Banua, sa Barotac Nuevo, sa Babuyan. Kay Police Major Roy Tayona, nga nakatutok na rin sa atin ng pagpangalagad, kay Maninoy Coytar, the Police Brigadier General Roger James Brillantes, kag Maninoy Michelle. Happy Happy Listening, nakatutok na rin sa Jambi Hotel sa Generosa Street, Gimbal, kay Lola Milania Padernal, kay Mami Rena Mapa, sa Hindi Ka May Eatery, kay Rolly Gasped, rin sa mga e-bat driver sa Barotac Nuevo, kay Eman, sa Biahera Taxi, 911. Si Eman niya, Wainiaga Panghurika. Happy Happy Listening.
4: Sa atin naman, Facebook Live viewers, kay Gabo Richard Florencio Sakaldito Kalimpay, and the C. Marjorie Cabillas, Jess Pal, araman si Laura Sumagaysay, ambong celebrities, Vic Macaroncio, Edgar Labarico Sr., Edgar Morales, si Kanaka Grossi, Amaho Manihar. Sa iban, parato nga tagpalamati, maayong gabi kay Sir Durambes and Family, kay Marina Hector sang Tatoy's Manukan and Seafood, si kay Marina Marichu, maayong gabi.
3: Mga kay Rajuman, inyo na batian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
4: Sa liwat, adlaw kita sang Martes, September 29, tag 2026.
3: Sa pangalan sang serbisyo publiko at sa pangalan sang atong technical partner,
4: Rajuman John Hartwell Tuala.
3: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
4: Rajuman Rezi Danioso Bordo.
3: Rajuman Marjorie Herbo Miane.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
10: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Mystico. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako galing si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may max protection.

0: Balenciaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: Life extension. Vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manamit pagkita ng epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Partner,
5: gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako gali si Bal, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
7: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, magiling sa palauli.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, tunay, natural, at orihinal.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. GTX 500.
11: Q7 lot.
4: Lugi na batsyag mo sa
11: high blood did ko.
4: Sa una ang imo.
11: Blood pressure. 180 over 100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginakon. GTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang GTX 500.
7: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit katama.
7: Mighty C, mabasa mga butika.

0: pagkaron sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Nagpadala pagit si Arnolfo, ma. Para sa akon, kag para sa pagpakasal namon.
2: E bautik maayo, eh. Tipigan mo gid inak ay nasaligan ka sang nubyo mo sa kwarta. Kay kung maguba ng pagsalig ya sa imo, ay sos, maapektuhan gid ang relasyon yung adua.
1: Ginpabangko ko gani, ma. Amo man na ginpadala niya sa akon yung kwarta nga, gulugastuhon ko, no?
3: Nga ginpabangko mo pa nang, imo na to ya. Baka kasamparas ako galingon mo nang eh. Dason, baklan mo man ko. Kami ni mama, di ba lang?
2: Bao, Amek. Ikaw ba lang ang bata ka? Grabe ka gid, no? Mahuya man ang magulang mo. Ay, oo, gali nak. Sinong nagabantay sa mga materyales nga ginpamakal mo? Basit madula to.
1: Abay, hindi ba ah. Ato man dito si Arman ang magulang niya. Siya to nagabantay sa balay niya ginapaobra. Abi mo, excited na ako nga mahuman ang amon balay ni Arnolfo. Kagusto ko, kung tulugan ko ato, hulid gid kami ni Arnolfo, ma.
2: Be, Lucy?
3: Lucy, dumayong yumyuho mo, haw?
1: Dayaw ko bala sa inyo, mo. Ako lang pero may makita ninyo.
4: Ano, abi kay nagligad ng mga binulan? Nakita ka na nila nga masinalubon?
3: Oo bala, Lucy. Happy man kami kung malipayon ka, ah.
1: Aileen?
4: Damo na ganit bala dayo nagapamangkot sa akon kung saan una ko numapuli ang nubyo mo.
1: Habala sila nga lapit na lang, ah. Kag-imbitado ka mo tanan sa kasal ko.
3: Bow, damo ka gitanda, haw?
1: Hindi man, ah. Basta ang importante, matililipon kita sa adlaw sang kasal ko. Importante nga ang tanan makakaon.
4: Kung makahambal ka daw atong daso na si Mana ang kasal nyo ni Arnolfo ba?
1: Sige lang baladay. Pasugti lang mega mo. Pero amoy nang matuod. Imbitado ka mo tanan kag nahambalan na namon ina ni Arnolfo.
4: Lucy?

0: Wow, kadasig na sa mga panday nga gitpo obras ang balay ninyo ni Arnold Polo, si ba?
1: Oo, gani Armani. Insakto gid ang hambal nila kung may kwarta ka kuno. Dasig lang obrahon ang balay, kag duha man ka kwarto ini.
0: Ah, gani man. Duha lang siguro ka bulan tapos na ni.
1: Salamat gid sa imo Arman ha. Ginabantayan mo gid ang mga panday kun ari ka diri. Kag napakaon mo pa. Dako gid ang pasalamat ni Arnulfo sa bulig mo.
0: Amoy nang hambal sa ako ni Arnulfo nga buligan ta ka.
1: Kanami sa balay namon. Napintahan naman ina sang light green.
0: Gani man. Kulang na lang gani gamit sa sulod.
1: Ginamat-amat ko na gani. Kapila na lang kabulan. Mapauli na si Arnulfo.
0: Wow.
1: Ay, ara na gali ang ginpa-deliver ko nga duha ka katrio. Sofa, kagda ko nga espeho para diri sa salas. Ah, Arman, dali ka.
0: Ah, holo si. Ah.
2: Ma'am, amoy na dili ang balay ni Miss Lucy Krau?
1: Ay, ho, dirito.
2: Madeliver kami, ma'am. Duwa ka kama, isa ka sofa ka, isa ka espiho.
0: Ah, okay, okay. Te, kaya nyo lang?
2: Ah, oo, sir. Kaya lang namon.
3: Ay, ma'am. Aring ginorder mo nga sink mirror.
1: Ay, ho, para inasaban nyo.
0: Eh, te, sige, isulod lang ninyo palihog. Ibutan na sa kilid, ah, ha? Pasandiga lang lihog,
3: ay,
0: ah.
3: Ay, oo, sir. Ah,
0: Ay, hindi!
3: Hala, hindi! Ma'am, sir, nabuka ang espiho!
1: Hindi! Hindi, nga nabuka!
3: Nadapyo sa kamot ko, ma'am, sir!
1: Ano?

0: with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500. Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Caban, Kalansi.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayan sa DTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, so sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Nang pagkaubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko, nag-sir ka na minamit, nag-itsakon nga mata.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupunta siya na ako nga diskasyon. Aton CEO, si Doc Ramil Uy. Doc Ramil?
4: Gasugod lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
3: Oo, choice.
4: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, niya, bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, sinunod ako dyan. May tani kong naka, no? DTX 500. Bisan paano, mabuligan ang metabolismo.
3: Correct.
4: Ang problema, way pag igakaon utan. Way igakaon utan, way igakaon prutas. Tapos, way pag inom DTX 500, ba ito sa'yo, dako tiyan eh.
3: Gusto, no? Ang pagdako, actually, sang buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
4: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
3: Gusto.
4: Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Niya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto nakasdamo ang balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo dito
0: X500. DTX 500!
5: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500!
3: So, kung ga DTX 500 ka, malikaw ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
4: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas.
3: Gusto.
4: Ang matabo, Sir GP, sigi bubo sang insulin. Kaya ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress sa imong pancreas, ti goodbye. Here comes mga problema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. Sige yun, pag itkaon sa tamis kag abusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga di na magproduce ang imo pangkreas ang insulin.
3: Gusto.
4: So maulat ka nga mabangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500 kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamaho, ti bakal mo na lang na kuan DTX 500. So ang matabo ni Sir GP, kung di mabangkrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is siyempre, pawayanan mo agad di matamaan gamit sa selula sang pangkreas ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na, inikon mamati pa.
3: Gusto.
4: Kung maumpawan pa. Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng kagtabo na kag free radicals ng among kapaguba sa pangkreas, man-neutralize niya, Sir GP.
0: DTX 500!
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41.
7: Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
8: 470.
7: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
8: Nagtiko 2, sa gabi 2, sa aga, pali 2 times at
7: least. Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500 DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: San Miguel Tea Lemon Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupo sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: D3 Bio!
2: Ako si Jomer. Katumarget ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Pumakal sa mga butika.
1: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Kung galing si Arjen, nagtanto sila ito sa nagligad, sikisakit niya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Pumakal sa mga butika.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be extraordinary with MX3.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
10: Charm, Fabcon, amoy kumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
11: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pambang kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
12: Evergreen Herbal Capsule.
13: O galing si Gwendolyn Capriano.
14: May high blood ka man sa una?
13: Oo, ngara. Umatumba ako lang ngayon doon din ng kaya. So, kung saan nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, yung nagsulhay ng tanantanan sa ako.
12: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule ang loadlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: Ang sakit sa ulo. Dapat

0: Nabukagid ang espeho nga nanamian ko nga ibutang sa ibabos ang lababo sa banyo.
1: Pasensya gida, hindi man to hungod sang nagka-deliver mo. Pero tikong ginuyatan tani ato sang maayo. Tani, wala ginadapyo sa kamot ya eh.
0: Amo gani eh. Dumangakig na ako kay ina pero ginapunggan ko lang.
1: Sige lang, sige lang. Eh, abi mo, wala ginagsala si Arnolfo nga ikaw ang ginpili niya, Lucy. Luwas nga gwapa ka na. Mabuot pa.
0: Grabe ka naman. Naluoy lang ako sa tawa nga nangayo man siya sang patawad. Kagunsoklon ko siya. Sila nga duhas ang upod niyang mamayad. Kagbasi kon mapahalin pa sila sa obra nila.
1: Ganogon, pero te, anhon mo na. Isa nakigan mo ato, te, hindi mo na mabalik yung nabuka ang espiho?
0: Arman?

0: Mega, abi ko gani kun, hindi ka na mag-duty?
1: Kanugon man, Mega Monit. Bisan half day lang makabulig pa inaasang akon.
0: Te, okay na? Na-deliver na mga gamit sa bago nyo nga balay?
1: Oo. O galing, nabuka pang espeho.
0: Ano? Sa sulod balay nabuka?
1: Oo.
0: Ahay, kanugon. Tanigin hatag mo na lang to sa akon.
1: Ito sa buwan ka bala, Mega Monit.
0: Pero maayo man nga sa espeho, nag-upok ang malas, ah.
1: Ano? Ano nga malas?
0: Ang di malas o kung negative energy sa balay. Dito nagupok sa espeho, hindi sa inyo.
1: Ano?

0: mga balay?
1: Tede, pabuli ka sa amon, nakwat na.
2: Oo, gid eh.
3: Dumakasalang ka, gid ba? Pero okay na ato, ah.
1: Ay, nang. Patulugod mo ko sa malahalon yung akama ni Manong Arnulfo, ha?
3: Oo, ah. Kamu ni Mama kung mag-abot na yes. Si Manong mo. Dumakasali na kami dito.
2: Ay, maayo panak. Idungan mo lang ang blessing sa balay nyo kagang kasal nyo.
3: Amo man gani ang ginambal ko sa sulat ko kay Arnulfo May.
1: Ay, oo na, para isa kagasto, ah. Tapos, sa pamilya taya, dito lang makinaon sa bag-o nyo nga balay, eh. Ang iba niya ang mga bisita sa reception na lang, ah. Naging kuwa ninyo.
3: Gani man. Ay, kaina. Nabuka pang espeho samtang ibutang na kuntanis ang delivery boy sa higad.
2: Ano? Ano nga espeho man?
3: Sink mirror. Ang ginabutang bala nga espeho sa ibabaw sang lababo sa banyo, ma?
2: Nabuka, gid?
3: Oo, gani, ma.
2: Ano?
1: Nga, ma. Ano ko nabuka, ha? Hindi maguruhungod sa nag-deliver?
2: Bow, anak. Malain nga patimaan, ina.
3: Ano, ma?
2: Magpangamuyo ka lang. Wala lang tanis ang kon ano nga sablag sa inyo relasyon sa nobyo mo. Magpangamuyo ka lang, nak.
3: Ma?

0: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig pa.

0: alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
3: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako si Roy, tangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan po tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sample Gold Coffee Mix.
9: Kung siyan sang sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kagmay collagen, kagglutathione.
7: Sample Gold Coffee Mix. Naggapi ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sample Plus Gold.
10: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko. Namangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal na maayo, gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man hapon, gintumar ng suplemento. Salamat, igubala kayo. Matama, tunadula ang bukol.
7: Sample Plus Gold. Namakalat sa mga butika.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: ACS.
17: Ang lamig!
18: Tika, yakapin kita.
17: Sarap ng feeling.
19: Everest Air Conditioner.
17: Han, ano ever best place mo in the world?
18: Siyempre, right here with you.
17: Oh.
19: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
7: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio GTX 500.
1: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa GTX 500.
7: GTX 500.
16: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Pil na pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: It's Clyde Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Let's go.
3: So if Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with a flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy, let's go with the flow.
6: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayong balita, may aras sa super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginom at low and low sang super fiber mabakal sa mga butika.

sundanin niyo sa pagpamati. Ang kasumpon sang atong sugilanon, dilisa, mundo, mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alaga, Ginoong Mistiko, nga nagapasalamat sa padayon ninyo ng pagpamati. Maayong gabi sa

0: Sample Plus Gold.
1: Ako gali si Maya.
2: May sis ko sa ovary, 3 cm na gali.
1: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold sa mga butika.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
4: Charm Fabricon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa pangon ng Charm.
5: Charm Fabricon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulog.
4: Pangong kumakabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: So si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka ang butika.
7: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton siguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyong mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
4: Charm Fabricon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa pangon ng Charm.
5: Charm Fabricon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulog.
4: Pangong kumakabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
0: Mahit ko bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy?
8: DTX 500.
0: Ang DTX 500
8: ang nagatindo sang imo mahit ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
8: amo naman
0: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
8: DTX 500.
0: Masalikan DTX 500.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang husay.
2: So easy to use.
3: Everest washing machine.
2: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
1: Siyempre, it's you, babe.
4: Aww.
3: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumarsang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
5: Magtumarsang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
10: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now.
11: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
12: Supple Plus Gold.
13: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
12: Santo Plus Gold.
14: Mabakal sa mga butika.
12: Santo Plus Gold.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washy!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
20: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Pinoy Squalene Capsule.
22: Ano bala ko nung rason nga may dugo sa imuhigko?
23: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamugin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa aton sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sa suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malitawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule D3 Bio.
24: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan kong taas na gali akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: Yung may Vizio.
22: Ang Vizio.
21: Yung may D3.
22: Matakas mga butika.
25: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
26: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
27: Ganyan ang Pinoy.
28: Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin.
29: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
30: MX3, tunay, natural, at orihinal.
31: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
32: Isipin ninyo, sinimong orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dito sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 4 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7, sang gabi!
33: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risiko para sa tao, may hinambalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyong anchorman.
0: Mr. Mayor, in your statement, September 21, which was shown to you earlier, you alluded to a company called GenCorp Industries Incorporated. Is mm-hmm. that right?
2: Yes.
0: And so you are familiar with this corporation called GenCorp Industries Incorporated?
2: When it has been raised in this court, but before that, no.
0: I see. Okay. So your familiarity with GenCorp Industries Incorporated, Your Honor, is only limited to their participation in the contracts?
2: When it was mentioned here, in this court.
0: It's only in relation to the mention of GenCorp in this court.
2: When I was served a subpoena.
0: I see. Mm. So, just to clarify, sir, your knowledge of GenCorp Industries Incorporated is limited to the reference of GenCorp in this court.
2: Yes.
0: I see. And so you do not have independent knowledge of GenCorp Industries Incorporated?
2: No.
0: You are therefore not familiar, Mr. Witness, that your sister, the Vice President, has actually declared an interest in GenCorp? You're not familiar with that?
2: No.
0: No, you're not?
2: No.
32: Si Davao City Mayor Sebastian Basi Duterte sa pagpamangkot ni Private Prosecutor Attorney Chudorte nga ana spokesman sang Supreme Court. Considering yung kumpirmar ni Mayor Duterte nga ang 19 ka mga kontrata sang GenCorp Industries Incorporated sa local government unit sang Davao City kag dala niya ang mga dokumento angot diri. Masobra sa 15 ka mga kontrata sa GenCorp Industries Incorporated sa Davao Local Government Unit ang yara sa records sa Philippine Government Electronic Procurement System or PhilGIPS nga may kabugusan nga kantidad nga masobra sa 34 milyones pesos. Ginparindugan ni Mayor Baste ang iya sininauna na nga pahayag nga nag-agi sa nagakaigo nga evaluation ang mga transaksyon sa GenCorp sa Davao City kag iniman ang nagsumitar sang pinakamanubo nga bid offer. Ginanambitan pa sa alkalde nga siya ang final accountable officer para sa mga ginpatigaw nga procurement sa city government bangod nga mayara ini sang ginbutang ibang opisyal para magperma sa mga kontrata. Suno kay Mayor Baste nga siya ang head of procuring entity or HOPE nga ginatawag sa Davao City Government. Ang GenCorp kalakip sa mga negosyo nga gindeklarar ni Vice President Sara Duterte sa iyang statement o basis sa liability sa net worth or SALN. Nga suno kay Mayor Baste, wala niya nahibaluan bangod wala naman ang pangalan sa iyang utod nga Vice Presidente sa mga dokumento nga ginsumitar sa kompanya sa Davao City Government. Saya sa iyang Facebook post, una na nga ginpahayag ni Mayor Baste nga nagumpisa sa atong 2022 ang mga transaksyon sang GenCorp sa Davao City Government nga naglabot sa 19 ka mga kontrata nga nagabalor tanan sang 33.2 million pesos. Sa among post, ginatagan pagtamod sa alkalde nga hindi siya aware o kung wala siya sang ihibalo sa gindeklarar nga business interest ni Vice President Sara Duterte sa GenCorp Corporation o sa GenCorp Industries Incorporated. Magluwas pa nga wala man siya o wala man diri ang pangalan sang Vice President sa corporate documents kag insumiter sang GenCorp angot sa mga transaction sini sa Davao LGU. Yan pamilit naman sang defense team ni Vice President Sara Duterte nga hindi na importante ang testimonya ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa impeachment trial sang iya sini nga utod. Suno kay Defense Counsel Attorney Justin Gular natakol na sa testimonya sang unang atestigo nga si PhilGIPS Division Chief Rendel Supenya ang mga procurement transaction sa tungkol sa Davao City kag GenCorp Industries Incorporated gani nga hindi na kinahanglan ang testimonya ni Mayor Baste. Ambal sa Manitisen, sila niya ang nag-direct examine. Bisan pang hostile witness, still the term is direct examination. Si Attorney Chudor Te. Te. Ang gina-direct examine the witness, si Mayor Baste. Baste, galing niya ito yate. Pwede man eh, no? Kaya actually, parehas mo lang nga TA, no? Baste, kag, atornite. Handang ibalita. Mayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome. Nagapakalagad ang palatunturan nga nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa ka sumpa. Ang palatuntunan RMN Palabra di Honor.
33: RMN Palabra di Honor.
32: Karon yung adlaw sa ato sini nga pagpangalagad mga kasama Martes na kita pet sa 29 na no tama 29 na kahapon ang 28 iya no nano ni aton nga petsa mga kasama no petsa 29 na sa bulan sa nga September tuig 2026 mga kasama sa aton sining Christmas countdown no balik katapusan na subong Martes no ikalima or katapusan ka sa lima ka mga Martes sa bulan sang September mga kasama sa aton nga Christmas countdown mayara lang kita 86 days 4 hours and 47 minutes 86 días 4 ka oras kag 47 minutos Pasko na. Merry Christmas sa gihapon! Isang damo pa nag-agunto sa kabudlay isang pangabuhi do karoon. Merry Christmas do gayon. Live kita gihapon sa bilog ng kalibutan bagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo Official sa mobile apps download lamang kag install ang atong mobile application DYRI RMN Iloilo sa TikTok RMN Iloilo Official sa mobile apps sa mga kasama no download kag install lamang atong mobile application DYRI RMN Iloilo kag syempre sa inyo tag sa mga radio yara kita sa frequency nga 774 kilohertz.
33: RMN Palabra di Honor. Itaga mo sa bato ang salita na ministulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra di Honor.
32: Mga topiko nga pag-istoryahan natin kag pag-diskusyonan karon nga gabi mga kasama diri sa aton sining pag-pangalagad. Mayor Raisa Treñas ginakatingala kung nga ang ginakritisize no? Sa ang Capitol Picao Head, Mr. Nerio Lohan, ang syudad sang Iloilo or ang Iloilo City LGU. Pero Lohan na nindugan, sila hindi ah. Hindi ang syudad ako nagkritisize. Kamo, ang gapong ko.
33: RMN, Palabra di Honor.
32: Panigapon matapos mga kasama, no?
33: Palabra di Honor.
32: Parehas nga mga public official, no? Parehas nga ginapalamon sang banwa. Ang nagakriticize sa isa kag isa, no? Nga parehas malang sila may salabdons pumuluyo. Although nga wala man nagakahulugan ini, basi masiling man si Luhan, tinga kung may salabdon ko sa pumuluyo, hindi na ko kakriticize. Oo eh, pwede kang ihapon kakriticize. Pero, kana eh, lima nakatuwid. Halin pa sa nakaligan nga may, nagbulos ng bata, kakriticize gapon. So, do, hindi na naguro kritisismo. Do, personal na naguro. Kung subject, kung objective mga kasama ang kritisismo, lawig na naguro isa kabulan, dua kabulan. Inaya tinuig mo, halin pas tatay, nag-mayor ng bata, tapos ng tatay, ga-criticize gapon. So, kritisismo pa bala ina gapon, mga kasama? Pagtawag mo sina, kritisismo pag gapon? Or ba si personal na? Kaya mabudlay sina da, kaya nag-criticize, official man sa gobyerno, nga may mga obligasyon man, no? May mga katungdanan man, do sa ako pagani ang post ni Dr. Olbanya sa kay Mr. Luhan, si Mr. Luhan amo ini ang head sang information office ang Capitol nga dapat amo magpalapna sa magpalapnag magpalapta magpropagate sa mga maayong ginahimo sang Kapitolyo ilabi na ni Governor Toto Defensor bilang ama isang probinsya. Pero ahay ang provincial administrator amo na lang nagapos. Hindi ka mukhang bala kay Luhan. Di isa pa ka question sinaway gid problema kung mag-criticize ka, no? Bisan isa pa na da ka century ang criticismo nimo. Ang pamangkot, while you're doing that, ang imo bala trabaho iya natungdan mo, no? Samtang gina-criticize nimo si Mayor Raisa Treñas, no? Nga ginatawag mo gaga, tangadal, ganghal. Ang pamangkot, ikaw bala nag-obra kaya sang imo nga trabaho, no? Sa paghimo mo sina, sa pag quote-unquote criticize nimo, ang oras mo bala iya para magtrabaho sa kapitulyo nga mo nagapasweldo sa imo, kag wala man sang benepisyo ang kapitulyo actually diri sa iya ginahimo mga kasama, no? Hindi siya kasiling nga makabenepisyo diri ang kapitulyo because he is paid by provincial capital or the provincial government para iya mag propagate sang maayo nga hinimuan sang probinsya, sang gobernador sang probinsya, no? Di while ginahimo niya ang quote-unquote kritisismo kay Mayor Raisa Treñas, no? Actually, sa mga grupo ni Mayor Raisa, kay why man siya yan nag-criticize sa kay Vice Mayor Labla Baronda kag kay Councilor Shin Marie Mabilog, nor kay Congressman, Congresswoman Jam Jam Baronda. Treñas lang yun yan, iyang gina-criticize.
33: RML, Palabra di Honor.
32: While ginahimo niya ina, wala niya bala ginagamit ang oras ang pagtrabaho niya sa kapitol, sa pag-obra, sa mga videos, or sa pag-post mga kasama? Man.
33: RML, Palabra di Honor.
32: Kasaranan niya cost of living, ginpasiguro sa Iloilo Provincial Government or City Government sa pihak sa Madasig Sining Urban Development sa syudad sa Iloilo. O, puro lang kita servisyo, Mayor Raisa, no? Consumer, consumption, kag services. Kinanglan, pangita ka sa mga manufacturing, no? Nga magbutang diri sa Iloilo para masustain nato ning growth nato. E, nagligad may nakita ko nga post siguro ti mga taga Mandawi man to iya, ginapromote ilang Mandawi City. Isa man ka component city actually, no? Although do qualify naman for a highly urbanized city, hindi lang ko updated ko na ngin highly urbanized city ng Mandawi City mga kasama, no? Pero ginkomparar, nga puro parihas ma lang. Actually, ang population sa Mandawi, mga 300,000 plus, nung dakwa nga ito yung population. Ang income, local income sa Mandawi, medyo dako gamay isang sa Iloilo City by around hundreds of millions of pesos. No? So, ang ilang bulk sang local income nila, kag-share sa national tax, nagahalin sa manufacturing. No? Kaya manti ang Mandawi, ingod lang gid sang Cebu City. No? Actually, ang Cebu City ganito, nagkunol na iya. Kaya ang development iya subong sa Metro Cebu, pasaka na sa Mandawi, pakadto sa mga konsolasyon, mga Liloan, Compostela, pakadto na sa Mactan, kita mo ya ang Lapu-Lapu, do mga 500,000 naman population sa Lapu-Lapu, kag isa na ka-highly urbanized city, no? So ang mga manufacturing plants, arad na sa Mandawi, kag dito sa Lapu-Lapu, mga kasama. Ti, may comparison, nga bisan paano, do may edge ko, no? Ang Mandawi City, Cebu, sa Iloilo City, no? Because madamo inis ang mga manufacturing plants. Kita diri sa Iloilo, wala.
33: RML, Palabra di Honor.
32: So dapat amo nang amaron sang syudad, amo nang planuhan sang syudad, no? Kag investment mga kasama sa moderno nga transportasyon. Hindi lang ta magsalig permi ni sa mga tricycle kag tricycad. Kilanglan futuristic ang pagtanaw na naton mga kasama. Samtang, duha sini katuig na term extension sa mga barangay officials, dapat gamiton agad mapadayon ng good governance kagkayuhan sa kabaranggayan. Suno kay Liga ng mga Barangay President, ex-officio board member, Amalia Dibuque. Masobra 3 milyon pesos nga balor sang ilegal nga droga na kumpiskar sang Regional Development, Regional Police Drug Enforcement Unit Team 3 sa walo ka mga persona sa istansya Iloilo. Grabe, nagligad to. Dako-dako man nakuha sa istansya. Ano ang nagkakatawo, Mayor Bianca Requinto, si imo nga banwa? rent-a-car driver na nakasuhan sang Balasan Municipal Police Station matapos nakuhaan sang 4 million nga balor sa illegal nga droga? Bawa! Daw halos every other day may illegal drugs operation sa probinsya sang Iloilo.
33: Palabra di honor.
32: Tiyano yun ay Colonel Bayani Rasalan, Provincial Administrator Olbañas, Governor Toto Defensor. Why katapusan ng istansya na kagbalasan, no? Oh, tanong masawat yun sini. Hipos ka lang sinigob? Pareha sa paghipos mo kay Luhan? Hadlo ka kay Luhan? Kurog tuhod mo gob kay Nerio?
33: RNN, Palabra di Honor.
32: 63 anyos nga mangunguma na sa po naman nga patay sa talamnan sa San Miguel, Iloilo. Kag alias Bato, also known as Boy Hurikap. Naging reklamo sang pagpanghurikap sa sulod sang taxi, ginkasuhan na. OIC, Officer in Charge sang Quarry Taxi, halos hindi makapati nga himuon ini sang ila driver nga nagserbisyo sa ila sang pulo na katuig. O pulo na katuig mga kasama o. Duhay pat paginulsol tong tarason na sa interview ni Rajman Mark. Doon nalipay pa siya, no? Kay paghurikap niya, sa paa, pinasaka niya pa sa babaw hasta sa panganod, no? Na tandog niya gid ang panganod. Pero ang kabaylo, ang iya kahilwayan. Siya gin pusasan, kagara subong galuko sa prisuan, kag pwede pa mapriso sang hindi magnubo sa 12 katuig kon ma-convict or madutlan siya kay minor to gili. Ang iya nga, ginhurika.
33: RNN, Palabra di Honor.
32: Sige, amon yung mga topiko natong karong agapin din sa atong pagpangalagad kag gumay chimpo karon istoryahan taning affidavit mga kasama ni dismissed police corporal Rodolfo Gracioso, no? Pwerte ka detalyadong affidavit niya mga kasama. Pati galito sa Kwan, sa Marinduque, sa Island Province ni former House Speaker Lord Alan Velasco. Nadala to ang malita mga kasama, nadulong tong malita kay nangin bisita ko no to si BP Sara sa isa ka festival, sa isa ka banwa to. Na-mention din Turihos, no? Ang Turihos amo ini ang daw hometown sang mga kwan, no? Mga Velasco kag mayor diri last previous term 2022 to 2025 kung hindi ko magsala, and prior that ang nanay ni Speaker Lord Alan Velasco mga kasama mayor diri sa Turihos Marinduque, actually nami nga banwa nami ilang munisipyo mga kasama kag may nami diri nga resort, no, ang ginmention to Amara Resort, no, may nami nga resort ni Subungo Sara Resort. May Sara Resort na si KBP. KBP ni, no? Pero na-mention to, Amara Resort, no? Dere sa may Marinduque, dito sila nag-kadto mga kasama, no? Dito sa may Turihos, dito sila nag-kadto. Dala to ang duha ka bag, bag, maleta. Nga may 50 million pesos ang unod kada isa. Di bali 100 million. Wow.
33: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
32: Sige, istoryahan tara karon mga kasama kag pangitaon tani diin ang Amara ni. Actually nagvideo nag surusan niyog na ning kwan, no. Nagsurusan niyog na ni ang ano tawag sini? Ang Marinduque, no. Galing ting ang airport niya mga kasama. Medyo gamay pa, ano? No? Medyo gamay pa ang iya sining airport ti, dito to pagkadto to ni Kwan, ni BP Sara nag ruro sila and then pagbalik niya nag-aeroplano na siya, so dito naging dulong kuno ni Gracioso ang kwarta sa airport, no? Sa kwan ini sa Marinduque, no, ang ila sining airport hindi na makita sa capital town nga Buak kundi makita ina sa Gasan, no, south of Buak, Marinduque, the capital of
3: Marinduque.
33: RMN Palabra di Honor.
32: Ginulong kayo ba'y lugaan ni Digabayin sa ato ang palatuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio. Ang suplemento kong makabulig agun malikawan ang balatian nga colorectal cancer, himo sa extra virgin coconut oil nga ginopdan pa sang vitamin D3, suplemento nga bugana sa medium chain triglycerides nga lauric acid, capric acid, kag caprylic acid. Lawas ang ligaan ni pag-abusaran, adlaw-adlaw mag D3 Bio. Subong man DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga colon. Likawan ang sarcoma kag iban pa sa isang cancer, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agud mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas, mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sang DTX 500 batok sa pag-develop sang cancer. Ang Mighty C nga isa kalkalain nga vitamin C ang kampiyon naman nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities sa good patchon ang magguba nga cellulas ang lawas pagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous gani ni ra maghulat pa ang magtubo ang bukol sa lawas proteksyonan ang kaugalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine gani pa man siri lang sa Haro sa Pasay sa Kalinog sa Miagaw sa San Jose kag kula si Antique kag Sara Iloilo.
33: Palabra di Honor. Palabra di
30: Honor. RMN News Panahon.
32: Yari anay pinakaulingan dalagan sa panahon. Halin sa itong pag-asa Iloilo ay Karadjuman John Baron. Karadjuman John, mayong gabi si Karadjuman Henry sa RMN Iloilo.
4: Hello sir, mayong gabi kag sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Tuesday, September 29, 2026, sa subong no intertropical convergence zone or ITCZ ang nagaapekto sa Palawan, Visayas kag sa Mindanao. Tungod sa sining sistema pero sa aton sa Western Visayas generally fair weather kita pero may mga chance gyapon sa mga isolated nga mga pag-ulan, pangilat kag panag-uob. Ang hangin mahina tubtob kasarangan sa direksyon amian katundan tubtob amian sidlangan nga muna magadala sang makanay tubtob kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature is 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 542. Kinasang hapon magabotlak ini 539 buwas sa aga. Ngayon na itas weather update, ako si John Baron. Madamo gid nga salamat.
30: RMN News Panahon.
32: Salamat gid, Karadjuman John Baron sa pinakaulingan dalagan sa inyong panahon. Halin sa aton sini pag-asa Iloilo mga kasama. So wala kita sang low pressure area, wala sang bagyo. Base amo na ning matamat sa pagsulod na sa inyong El Nino no sa sini mga binulan kay grabe ang pag-init sang Pacific Ocean mga kasama kun sa diindira naghalin ang hangin nga nagapakadto diri sa aton. Kag ang moist sang dagat. Amo ina sometimes no. Ang nagadala sa mga pag-ulan diri sa aton, but galing bangod sa grabe nga kainiton sa Pacific Ocean mga kasama, wala sang ulan nga madala pakadto diri sa aton ang mga hangin ini. Amo nang adto magalawig-lawig ang El Nino nga ginapreparehan karon sa aton sining gobyerno. So intertropical convergence zone na nagapikto diri sa aton sa Visayas sa Iloilo mga kasama sa Mindanao kag dito sa may Palawan. Sa Luzon iya localized thunderstorms ang ang ginatuga no sang weather condition sa ilang partly cloudy to cloudy skies nga may laptang nga pag-ulan kag pagpanaguob.
33: RNN Palabra di Honor.
32: Standby sa nagalupad ang mga balita agin dulo naman kagin boylugan ni Digabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. Ang rekomendado kag gina-endorso sa mga medical doctor sa mga nagasuprayer sa type 2 diabetes kay mansunod sa isang published study sa diabetes or diabetes care ang pagkaguba sa atong beta cell function sa pangreas na nagresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3 nagabasa nyo gagdaga pa aktibo man sa beta cell sa atong alawas sa atong pag-inom sang life extension vitamin D3 iagiraktibar ang pila ka may insulin gene sa atong pangreas para makapatubas ang bastanting insulin. Ganib batuan ng type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa ato ni kayong lawas mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3 mabakal sa mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Davis Building Puro 6 Capitol View San Miguel Jordan Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinagkauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahidlawan sa tanan bakod manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo nga ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix. Your number one coffee choice fortified with vitamin D3. Mabakal sa mga butika.
33: Palabra di honor.
32: Yari na ito nagalupad ng mga balita. Sining matinoon, upod kay Rajuman, Joylin, Tamayo, para onda sa aton nga Tokmo News.

0: Yari na nga itong Talk Mo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinoy niya kolon, paagi sa daadaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado sa another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag-aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika hag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, gintumpirmar ni Davao City Mayor Baste Duterte nga business partner niya si Jaime T. Cruz. Gintakita sa prosecution kay Duterte ang 2026 General Information Sheet nga isa ka corporate filing para sa isa ka kumpanya. Gintumpirmar naman ni Duterte nga narista ang iyang ngalan sa mga dokumento bilang shareholder kagara man diri ang mga ngalan ng Day Cruz kag sang iya utod nga si Paolo Duterte. Ginpuntos sang prosecutor nga nalista si Cruz bilang main stockholder sang GenCorp apang ginpayag ni Baste nga wala siya makahibalo ani. Ginangko man sang alkalde nga wala niya ginalantaw ang corporate papers sang GenCorp. Si Cruz ang ginappoint ni anay presidente Rodrigo Duterte bilang special envoy sa China para sa trade and investments sang 2019. Kagintanyagan sa chairmanship sa PhilHealth apang wala sinigin baton ang among pwesto. Sa dugang pa nga balita, wala pa nakapagwa sa Pinang Senate Impeachment Court para kay former Senator Antonio Sunny Trillanes IV matapos na ginrequest sa prosecution nga ipresentar ini bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cis Escudero, wala pa naka-issue sang subpoena ang korte apang mahimo ini nga mapatawag sang prosecution bilang voluntaryo nga witness. Una na nga ginhinyo ni House Prosecutor Terry Ridon nga mangin masunod nila nga witness si Trillanes magluwas pa kay Anti-Money Laundering Council o kon AMLAC Executive Director Ronel Benaventura kay duha ka iban pa nga provincial government officers. Apang ginkwestiyon ni Lead Defense Counsel Sheila Season ang garadusto nga hinali nga pagbag-o sa presentation sang testigo. Samtang ginkwestiyon man ni Escudero ang hinyo sang prosecution nga ipresentar si Trillanes sa Miyerkules o kon buwas may kaangtanan sa mga pondo kag bank account samtang ginatackle o kon ginadiskusyonan sa impeachment court ang ginaaligar nga hindi mapaathag nga manggad ni Duterte. Bilang sabat, ginpayag na rin doon nga hindi lang bank accounts ang talakayon ni Trillanes kundi ang iban pa nga butang nga nagaangot diri. Sang ulihi, ginbawi sang defense ang objection sa posible magtaokon posible nga pagtambong ni Trillanes sining Miyerkules sa impeachment trial. Pagkatapos ng short break, ginbasura ni Escudero ang pag-issue sang subpoena para sa pagtambong sang anay senator Buas nga adlaw. Sa dugang pagid nga balita, ginkumpirmar sang Bureau of Immigration o kon BI nga yara subong sa luwas sang pungsod si former House Speaker Lord Alan Velasco. Sunod sa BI nga wala sang hold departure order o kon HDO o kon derogatory alert o kon derogatory alert sa karon nga makapugong kay Velasco nga magwa sa pungsod. Payag sang ahensya nga hindi nila mahibo nga mahayag ang dugang nga mga detalye sa immigration records ni Velasco bangod sa data privacy concerns. Suno sa Bureau, nagapabilin sila nga komitido sa pagpatuman sa immigration law samtang nga nagaproteher sang confidentiality sang personal nga impormasyon. Nanging matunog ang ngalan ni Velasco sang damlaglang matapos naging buyagyag sang iyaanay security detail nga si Dismissed Patrolman Rodolfo Gracioso Jr. nga nagadulong siya sang Minaleta nga kwarta sa mga miyembro sa pamilya Duterte ilabi na kay Vice President Sara Duterte nga nagabalor sa ginabanta mas sobra 2 billion pesos. Suno kay Gracioso, mando ni Velasco ang natumod nga aktibidad. Kag sa aton panagdaon, subong agad-iyari ang mga tinaga ni Barack Obama. A democracy requires accountability and accountability requires transparency. Kagamuyad kong managalupad nga balita subong ng gabi, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyoman, Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Talk Mo News!
2: RMN, Panlabra, Di Honor. Salamat kayo, Dirtman na Joylyn Tamayo para onda sa ito nagalupad ng mga balita sa Tokmo News. Lagyo na si Anaya House Speaker Lord Alan Velasco. Why na abis sila spuder mga kasama, no? Grabe man pag hugpaas ang mag-amay ng Velasco. Tatlo gid sila actually nagsulod sa politika. Ang nanay niya nag-mayor dito. Ang tatay niya gobernador, siya congressman. Tapos sining nakaligad nga election sa 2025. Nag-bailuhan na sila sa tatay niya, former Supreme Court Associate Justice Presbytero Velasco. Nag-gobernador ang iyang tatay. Nag-congressman ang tatay, si Lord Alan, nag-mayor. Nag-mayor na gobernador. Ginpirde siya ni Governor Milgo Subong nga founder sang Sargasso Construction. Kung hindi ko magsalay ning Sargasso Construction and Development nga negosyo ni Mayor o ni Governor Milgo, daw amo ni nag-ubra sang detention tank tasalan doon eh. Doon may mga project di sa ato na ang Sargasso. Sumining da mo mang kwarta.
3: Palabra di honor.
2: Yan ang nahadlokan niya sa pagwa ni Gracioso, no? Ni Corporal Gracioso. Why naman sa pwesto si Kwan? Si former Speaker Lord Alan Velasco. Hindi naman siguro pag-aristuhon sa nikapagwaan waranta.
3: Palabra di honor.
2: Orba si Adlocan siyang mag-issue sang statement kontra sa mga Duterte.
3: RNN, palabra di honor.
2: Sige, storyhan tanan dugang karon mga kasama. Gindulong naman kay Ginboy Lugan, edi gabahin sa atong apala tuntunan sang Super Fiber. Ang Super Fiber pinaka-epektibo sining panilo sa atong kolon kag pangontra sa problema sa constipation na gunmamligan ang atong kolon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agud hindi magtiner ang higko sa aton sining kolon nga isa sa mga rason sa pagnubo sa atong immune system kag pagtugas sa balatian sa atong alawas. Tinloy ang inyo kolon pagi sa adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser product, epektibo, garantisado mabakal sa mga butika. Kag subong man Nan's Liniment Oil, pida ka puro kag pinaka-epektibo pang haplas herbal. Nan's Liniment Oil, maayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sa kalawasan na ipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man nga pang haplas sa mga nagaubo, palanakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga pilas. Iya ini patugunon, pauntaton, patuloy lang sang Nan's Liniment Oil. Kag karon nga tigululan, damo sang lamok mga kasama nga nagadala sa nga dingge, no? Magpamanyo sang Nan's Liniment Oil kay may neem tree ini nga epektibo nga mosquito repellent. Nan's Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
3: RNN, palabra di honor.
2: Kon ang prosecution ang pahambalon mga kasama, silingian nami gid, no? Ang pagtestify ni Mayor Sebastian Basti Duterte kagayna because gin-confirm niya, no? Nga indeed nagsulod gid man sa madamo sini nga kontrata ang Davao City sa GenCorp Industries Incorporated nga isa ka kompanya nga lista ni Vice President Sara Duterte sa iyang asalin, no? Statement of Assets, Liabilities and Net Worth nga isa siya ka stockholder. Ti kun stockholder ka, dugang pa nga may pangalan siya mga kasama, no? Ay, hindi lang stockholder, no? Daw shareholder mga kasama, dugang pa nga may pangalan siya, may position siya. Ti syempre magbidding da, hindi mo gid paghutik-hutikan ang technical working group nga boss kay BP ni ba. Boss kay Mayor Saran ni Bla. Kag araw-araw man nga ang bids and awards committee hindi gid mamangkot, no? Hindi gid mamangkot sino ang tag-iya sina nga nagbid ka diri, paano mo nabal-an? Hindi bla? Kay kon ay oo. Ang sa Phil Jeeps na bla, no? Nga ko na, bigyan na post man da sa Phil Jeeps. Ah, may mga diskarte man na da ang mga Bids and Awards Committee kung paano rito kay Honda nga hindi makita sang iban nga mga kontraktor.
3: Palabra di honor.
2: Hosto hindi. Kay kung open malang na, mga kasama, sigurado kung tinagasak, kuro da ang bid eh.
3: Palabra di honor.
2: Hindi bla? Kung hustuhon gid nato ng proseso sa bidding, kung may ipabid ka, no? Halimbawa ni catering, no? Catering sa Davao City, masiling abi, may okasyon kita dere, may mga bisita kita, damo ta bisita dere, are, mga worth 1 million yung pagkaon, no? Worth 1 million. Amo ni, may KBL, may isda. Di ba, damo na mo, specify mo na, da, ang kontraktor ya, makuan mo lang na mo, mabid mo lang na sa iya mo, kung masarangan niya na o kung hindi. No? Ti, pag open mo na ito sa field chips, tanan-tanan yung mga kontraktor, gabantay mo lang na sa field chips. Why nagani, guru ka tulog-tulog ng ilang mga staff na ginabantayan lang? O, oh, masiling siya, rin naman di may kita, bidi, kwani, lumawag kitering abin eh. Do you think, sa Davao City, sa kadako nga syudad, kaipingya pa, tagom, panabo, dito sa ubos ang Digos. Do you think, ang Gene Corp lang, ang kontraktor sa pagkaon? Kung i-open mo na ito sa PhilJeps, ma-post ka na ito sa PhilJeps nga nato nung mapabid ka mo niyo, kaya gina-require sa gobyerno na for transparency, pero, no, ambot nakita na sa mga congressman takag mga senador, nga gina-retoke man na dagyapon, nga pilala

0: No? Mapabinturar ka? Wala ka man koneksyon sa kwan, baguhan nun ka, abi imo ya? No? Pero bala ni mo, mga Duterte, da, kung nalang alangon ka lang imo ya, tumba ka na! Anong ginhambal ni Arturo Las Cañas, mga kasama pagtisipa niya sa Senate hearing? No? Ang tag-iasang Fernsing Vitamin C kag King Hotel, kung hindi ko magsala, no? Sino to? Si Richard King. Ang pinatay bala to sa Davao City to sa una? Do mayor presidente na to si former President Rodrigo Duterte? Do mga 2016, 2017? Sa hotel niya mismo sa Davao City, sinulod siya kag pinatay si Richard King? Tiyan mo na sa image sa mga Duterte, no? Kita mo, mga colleagues na to sa Davao, ay at may ga-criticize sa mga Duterte. Ma-John Pala kayo mo. Kita mo si John Pala? No? John Pala, broadcaster sa WMBN, Radyo Ukay, dito sa una. Kritiko ni Duterte, why sa nahadlo kay Duterte, man magkaedad-edad lang sila ni Digong mo. Kagupod sila sa una sa Alsamasa, mga kasama sa medyo magarot pang Dabaw, pagigaway sila sa mga insurgency to. Upod ni sila si John Pala, kag si Kwan, former President Rodrigo Duterte, pagigaway, Uribay, Armas, mga kasama, Alsamasa, no? Di mo na daw ay manahadlok si John Pala sa ito mag-criticize kay Duterte kay kabisado niyang batasan, no? Oh. But ultimately, napatay si Pala after 3 attempts, mga kasama. Napatay siya daw 2012, 2013. Napatay siya, ginambos siya sa riding in tandem. Anong hambal ni Arturo Las Cañas sa pag-testify niya sa Senate? No? Ang nagpapatay kay John Pala, si former President Rodrigo Duterte. No? Kansiling niya, kami ang nag-execute. No? Si Matubato, yeah, balaman ni Matubato, pero siling niya, why kutuya kaupod? No? Ara lang ko ya sa upod lang ko kay Mayor Digong. Si Las Cañas, amo na may kaso si Las Cañas subong, bangod sa testimonya niya to, nga sila ang nagpatay kay John Pala sa sugo ni Duterte.
1: RMN, palabra di honor.
0: Pagpungko ni Duterte sa presko niya kagahon, no? Sang bago pa lang siya nagdaog presidente, kagahon niya mo tag-alas 2 sa kagahon siya gapreskon. Gin pamangkot na siya, no? Ang kay John Pala, kung siya gid man nagpapatay, hambal niya, balan mo si John Pala, damon, ayam mo kwan, guya tuyat mo na di siya sa iyang kwan. O parehas man to kay Mayor Basti, kagaina nga daw nakitaan siya nga nag-if you CK siya. Nag-hikap-hikap di sa guya niya, bla, no? Daw man ni Rizzo, mga kasama. Kag daw medyo nag-click man sa mga masa, eh, no? Hambal niya, si John Pala, alam mo, pag binanatan mo kasi maraming mga negosyante, siyempre magagalit talaga yan. Pero wala akong kinalaman dyan, no? Alam ko sino nagpapatay. Pero huwag ko nang sabihin at wala akong kinalaman. Parang balilas ka niya, sila niya si Digong na nagpapatay. Man si Pala, malang tumaisog mag-criticize sa programa niya kung aga nga intro niya palang iyas. Duterte na ginausap niya mo. Intro niya iya. Mayong buntag, Davao! Welcome to Duterte's Reign of Terror! Amo na yung intro yan ni John Pala. Tatlo katin po ay sumigo, no? Pagkay kapat, patay siya. Karon, ginimbisigaran ina sa National Press Club, no? Isa sa mga direktor sa National Press Club, si Walde Carbonell, no? By the way, patay na si Walde Carbonell, do nagligad lang ang semana, napanumdong ko pa itong mga kasama nga makondol kita. Pero nalipat ako, no? Napatay siya at the age of 83. Sila-sila ni Day Percy Lapid, no? Percy Lapid, pinatay man. Amo man to, perti man patirahon to kay Digong. Tawag niya to kay Digong. Siya si Digong niyo.
1: Palabra di honor.
0: Di nag-imbestigar tong National Press Club pagkapatay ni John Pala. Nag-imbestigar sila kay pasibangda nila to si Duterte. Aking to si former mayor Duterte, Digong, no? Ang mga press club, gusto nyo, barilan tayo eh. Inangkat niya, hambal ni Walde Carbonell. Sige! Duelo tayo! Sa plaza! No? Pagkasunod niya lang, nagkanto to si Walde Carbonell sa plaza. Mabato siya, druha.

0: isa kay former presidente Duterte mo? Why nagkantos former presidente? Di sa mo nang image ang Duterte. Kung why ka connections Davao, mabid-bid ka ta? Kag mag-insister nga hindi ah! Amo na yung bid ko nga why ko nagdaog? Hindi wala mga kasama ha? No. Di syempre hindi na lang. Pag sila yung Gene Corp, Corporation, balana na nila mga kasama. Of course, i-deny ni former president ni Mayor Basti Duterte mga kasama. Kay kuno kuo niya na karon nga kilala niya na nabalaan niya nga may interest gali ang iya sining utod dira. Nga iya ina sang utod niya. Tigud ti nadalman karon si Vice President Sara Duterte. Siyempre i-deny ni Mayor Basti. Pero imposible mga kasama wa kabalo. Tens of millions of pesos ang ginakontrata da. Hindi ka gid imo mamangkot sa ibutan tabi wa siya nagabaton sang komisyon, no? Pero te, laban-laban si Atty. Domingo tong iyang, city administrator? Laban-laban mo to yung may komisyon eh. O, galing ti, kay BP Sara, mga ayaw ko pa komisyon, tinukapan ka. Pero laban-laban, ay ginauro waslik, diba si Atty. Domingo iyan nagabaton siguro eh. Aray balang reaksyon sa prosecution mga kasama nung mahambal nila, no? Sa testimonya ni Mayor Basti, kahit kon ang defense niya pamangkoton, sila nga way tupa. Wala connection. Irrelevant. Yari si Congressman Adjong kag Congressman Joel Chua.
1: Balsa ba paliwanag ng testimonya ni Mayor Basti, naniniwala ba kayo na walang alam ang isang head ng procuring entity sa mga kumpanyang pumapasok ng government contracts? Lalong-lalo na nung tinanong si Mayor Basti, ang sinabi niya, kung kakilala niya si Jaime T. Cruz, kakilala daw niya. Diba? Kasi special envoy siya ng kanyang ama at known negosyante. Pero hindi lang known negosyante sa Davao, kasosyo niya sa isang kumpanya na kung saan ang other company ni Jaime T. Cruz, na kung saan sinabi din ni Vice President Sara Duterte, nasa rin siya sa mga incorporators ay nakakuha ng 19 government contracts. Pero tatandaan man natin, out of the 19, apat lang yung competitive bidding. The rest ay sinasabi po nilang negotiated contract. Ngayon doon po sa small value procurement, kung saan ang the only lone bidder and winner ay ang GenCorp, kung saan kasosyo ni Mayor Basti sa isang kumpanya, si Mr. Jaime T. Cruz, ay walang dineklara doon sa specificities ng invitation to bid ng venue for the bidding. Unang-una, paano mo malalaman? Halimbawa, kung wala kang sinong pagbibigyan mo, kasi negotiated dito na contract, ibig sabihin, kailangan may specific, number one, anong klaseng items ang i-offer nila. Diba? Ang sinabi lang doon,
0: there you are mga kasama. Totally, isa pa na gani, ano kung padalaman ni mo. Galing ti, hindi man niya, wala man niya gina-question dire si Mayor Basti, no? Pero sa mo nang image sa mga Duterte sa Davao, may ma-question panadayahan nga ti, na-deliver gin man niya yan, Mayor Basti? Note nga ang pattern ni VP Sara mag-liquidate siya confidential funds mga kasama, patarasakan niya lang. Masakit sinada, no? Why na bidding-bidding ang kalabanan nga transaksyon kay ginpagamay nila, small amount procurement, dito mga below 500, hindi ka na mag-bidding mo. Siyempre, pagamayan mo dahil. Diba? Mahapos ni Mangurakot ang mga Duterte, manhadlok ang tao mag-question. Iti, patyon ka mo. Galing ti why pa man sang pamatuod, no? Ini mga sirkumstansya pa lang mga kasama nga daw medyo kabudlay patihan, no? Galing ti why kasang concrete evidence so hindi ka kamasiling nga may mga anomalya, no? Strange, funny, but true. Hambala man sa defense, sila nga wala kalayo sinang testimonya ni Mayor Basti. Why nasang bugat sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Yari si Attorney Michael Pua, puro forward mo lang guro gamay. Hulamunta kagay na to, video ni Rappler to, ang ginhoram naton subong, ang video naman sang ABS-CBN, hulamo naton kay Attorney Michael Pua. Attorney? Pag isulod si Attorney Rajuman dyan. Puro forward na lang bigamay. Attorney, go ahead. Dumahinay. Sige, dali lang, no? Matiyan natin na gamay lang si Attorney Michael Pua. Pero ini nga, gitong sa inyo mga kasama sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Paano bala mamligan ang aton sininga kidney mga kasama? Ang pagkonsumo sa suplemento ang makaproteksyon sa aton ikayong lawas. Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy isa ka antioxidant kag anti-inflammatory. Gani may kapasidad inis pagtinlo sa kidneys naton, no? Kag ginapagwa pa niya mga toxins ngayara sa lawas naton. Sa isa ka research study sa University of California sa San Diego, nag-recruit sang 150 ka pasyente para mabala ng epekto sang squalene sa kidneys. Sa sininga study, ang mga nag-inom sang squalene nagnubo ang proteinuria levels hasta sa 25.81% kung ikumparar sa mga pasyente nga wala nag-inom sang squalene. Ang proteinuria, mga kasama, sintomas ang kidney trouble, gani dapat punggan ang pagtaas ini. Sa pag-inom sang Dr. Pinoy, makontrol ang pagsaka sang protein sa ihi para ang kidney mangin healthy. Mabakal sa nilaw ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa Arandabel RX, Jam Pharmacy, Jorge Pharmacy, Kag Familia Pharmacy. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: RML, Palabra de Honor.
0: Alimatian natin si Attorney Michael Pua mga kasama. Si Jan. Do I go slow, no? Tidra sa imo daw matunog man, no? Dari sa on-air, why sa nag-kwan? Why sa nag-sulod, no? Pero kay kwan yun na to, yes, ang prosecution daw, okay man, no? Sige, no?
1: Procuring entity.
0: News 5, gali ito kagina ang ginuhuram na to, no? Ay, dumig ka sa butahe kay Attorney Michael Pua. Tidra do gatunog man da si imo, no? Pero sa unir do ay sa nag-sulod mga kasama, no? Sige. Pero tiyan mo na ang statement sa defense mga kasama nga irrelevant, no? Bangod ang previous witness na establisar ng mga facts regarding sa procurement transaction mga kasama. Ang gusto din i-drive out ani isang prosecution nga conflict of interest, no? Conflict of interest iningini mo ni Vice President Sara Duterte kag hindi pwede bilang Vice President siya nga magnegosyo siya mga kasama kay ginadumilian sang kasuguan nga magnegosyo. Siya mo nang gusto nila i-confirm dira.
2: RML, Palabra de Honor.
0: Kahapon naman niya pag-present sa kwan, pag-present sa mga pusil niya, ang i-establisar naman tani ito sa prosecution, among wala madeklara sa sal-ins ang Vice President ang iasin nga mga armas.
2: RML, Palabra de Honor.
0: During the proceedings kagaina, ang defense counsel nga si Attorney Gular, ginpamatukan niya ang attempts sa prosecution nga i-declarar po kontani nga hostile witness si Mayor Basti by arguing nga ang political statement ko, no, hindi man automatically nag-mean nga hostile ang isa ka tawo, no? Pero wala makalusot ini mga kasama gindeklara ging hostile witness si Mayor Basti. Magsiling ka hostile witness meaning the lawyer can ask for a leading question. Pwede siya mag-shoot sang mga leading question.
2: RML, Palabra de Honor.
0: Ara na steal ta? Jan, no? Si Rajuman Mon. Sige, okay na lang kay Attorney Pua. Kay daw may nag-usyo. Siguro kay Attorney Pua ang hindi mabatian, no? Medyo lawig-lawig nito na statement ni Attorney Pua. Mga kasama, pero ay nag-asulod.
2: RML, Palabra de Honor.
0: Sige, yari na nga itong sininga STL sa probinsya sang Iloilo, upod kay Rajuman Mon Kapalian.
3: Probinsya sang Iloilo, Rajuman Henry. Yari na nga itong sininga resulta sang STL sa buong gabi, September 29, 2026. Second draw, talas 8 sa gabi. First winning number, numero 27. Number 27. Ang atong sininga draw, tinig sa buong gabi, Sir Glenn Pereña, Draw Operations Assistant Brian Abelino, kagatan sa Draw Operations Specialist Mary Denise de Roman. Second winning number, numero 33, number 33, 27, 33. Kagatan sa first two winning number. SL Presentative na to, Mr. Glenn Sunyo. Atong sininga judges chairperson, Juliet Abanio, kapod sa ESNI mga members. Ryan Melgar, Lloyd Jensen Galapia, kag Barry Cortisano. Third winning number, magkakompleto sa atong sininga official winning number sa buong agabi, iyari na.
4: Number 31, numero 31.
3: Numero 31, number 31.
4: Official draw result sa buong agabi, September 29, 2026, draw number 1,612 or number 27, 33, 31. Sabiwas, numero 27, 33, 31, in the sample.
3: Numero 27, 33, 31, 27, 33, 31. Naman natin sining official winning number sa subong ng gabi para sa mga tumarayan natin sa probinsya sang Iloilo. Congratulations ha, sa mga nagdao kay sa wala, padayo na sa pagkaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO kag sang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyo Manonia, Alex Taparian, Tata Carmen.
2: RNN, Palabra di Honor.
0: Salamat kid, Radyo Man Mon Kapalihan sa resulta sang STL sa may probinsya sang Iloilo. Oy, nagwa ang numero ni Kas Gisley, no? 27. Galing ay sa pares. Kung mga duha kas, pwede ka daog, no? Bisan duha lang, no? Tigaling isa lang, why daog ang isa? 27, 33, kag 31. 27, 33, and 31. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige tayo lang, kaya ang inyo tayo nagakanto sa Kawang Gawa. Gindolo naman kag Inboy Lugan, niligabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Kubota. Kagapay sang mangunguma para sa masanag na agrikultura raffle promo. Asa pa sa December 5, 2026 ang promo ini. Bilang pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay sa pagpanguma no sa mga farmers. Bisan sino nga magbakal sang Kubota equipment o kung genuine spare parts makakuha sa raffle coupon. Mas dako ang ginbakal, mas madamo sini ang ticket kag dako ang chance nga magdaog. I-drop ang coupon sa designated boxes sa Iloilo nyo agri or outlets ang antes ang December 5, 2026, 2 p.m. Ang draw, pati kayo nun sa December 5, 2026, 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site, Barutak, Moibo, Iloilo. Ang mga premium pwede madaugan, traktora, rice transplanter, power tillers, diesel engine, kag-oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, tawagin lamang ang cellphone number nga 0999-995-1567. 0999-995-1567. Basta makinari ang panguma kay Iloilo nyo, Agri-Cubo. Buta na, DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of
2: 2026.
0: Palikanto ni Karon ang pila ka mga dalag ko ng mga balita nasyonal mga kasama, especially ining affidavit ni Kwano. Grabe mga tirada kay BP Saran. Sang ginatawag nga bangag. Pero pating first lady niya mga kasama, gabulig na sulbar sang problema subong. At to sige, nasa rally to sang mga driver, no? Kaya di ba nag-strike ang mga driver sa grupo nga Manibela? Kay bangod sa sinintimos, no? Nga rollback sa presyo sang produktong petrolyo sa gasolina? Dako-dako gawa iya sa krudo, pero why pagani makatunga ini sa ginsaka subong nga Setyembre sang bilis ang krudo? Katatlo na nagsaka, no? Kagdo mga sobra na 15 pesos ang ginsaka. Ginroll bakan ka isa pa lang 70 pesos lang. Although we are hoping next week na base may rollback pa. Pero galing do subong sa first world trading day mga kasama. Daw mapasaka naman sunod nga si Man. Gapasaka naman ang produktong petrolyo. Tingin na doon itong ina ni First Lady Lisa Marcos, mga kasama, kag nakumbinsi niyang Manibela. Ngayon hindi na mag-strike siya, buligan ko kamo. Galing ang mga militante, ang mga organisasyon, pare sa isang piston, no? Hindi sila ya. Ikaw, landa iimo yung Marabal Buena da kay Lisa-Lisa. Na...
2: RNN, Palabra, di Honor.
0: Si Lisa, mo niya nga sa Blackpink.
2: RNN, Palabra, di Honor.
0: Kaya mo lang ni ngag-bangag-bala ni Hambal ni Harry Roque. Bangag-bangag-bangag. Bangag-bangag-bangag. Pero gawawaw sila mga kasama. Tisubongo, aray naman o, ang affidavit ni Kwan. Ni Corporal Gracioso, gapakita mga kasamang detalyado. Ang ginaklaim niya nga nag-deliver siya malita kay BP Sara kagsa mga Duterte.
2: RNN, Palabra, di Honor.
0: Sige, balikan ta na karon mga kasama kag malukal tanay, no? Party selection, may reaksyon diri ang Liga ng mga Barangay President sa probinsya sang Iloilo kag may tigulang na mangunguma. Anong natabo sa iyan yun, napatay sa talamnan dira sa San Miguel. 5 minuto sa kaligad sa takna alas 8 sang gabi.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: Ang mahigkong nga colon makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad niya mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagiging mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
2: Ang malubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
0: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Kayo, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
7: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo, mag-tusiran, tusiran!
8: Tusiran Forte!
4: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it.
11: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
13: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity na. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kargado!
15: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
13: Kargado!
16: MaxFit, kargado!
4: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Sample Plus Gold.
18: Si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
11: Sample Plus Gold.
19: Mas pinalakas,
11: pinagaling,
19: pinahusay.
11: Sample Plus Gold.
19: Bilig sa mga butika.
20: Bisan kapoy, kayo gyapon sa bulig sang United Home for Sulfate Iron. Kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani healthy ang glow with proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
20: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop o kon cellphone?
22: Oo, oh, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
23: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
21: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
22: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
23: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
21: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
11: Nagapalandunon pala ang imo panulukan.
19: Magalingin pala ang imo nga uho.
11: Masami nagkapangihi.
19: Masami ginauhaw.
11: Masi may diabetes ka na.
19: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500
19: ang may powerful compact
11: nga nagapanubo
19: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
19: garantisado.
11: DTX 500
19: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galagot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
19: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
19: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
19: Yung may D3.
11: Mga butika.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Halin sa pinakamataas nga bukid.
3: Ah, kamusta nga?
2: O sa pinakamaliyo man nga isla.
4: Nay, gagraduate na ako.
2: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
5: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
6: Papauwi na ko ka!
7: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
8: Detroit Bio!
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagit ka malipaton. Detroit namon patumaron sa Detroit Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Detroit Bio.
8: Detroit Bio! Ang Detroit Bio!
10: Yung may VCO!
8: Ang VCO!
10: Yung may D3!
8: Mga butika!
11: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
12: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fairtrade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
13: Samson Gold Coffee Mix.
14: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Samson Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig, may free collagen, ang guta tayong gapa.
13: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
16: Evergreen Herbal Capsule.
17: Ako ulit si Captain Ulis, ang batwas ang gimbal, may gastritis po, may ulcer po. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, sumong okay na, nagnami pa matyag ko.
16: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikaing lawas.
18: Oras sa Riway RI, RMN na Iloilo, Filipina Standard Time, 14 minutos sa kaligat sa tak na alas 8 sa gabi.
19: RMN, Palabra di Honor.
18: Grabe kaya po ng baha dito sa Kwan, no? Sa may Thailand, no? Mga kasama. May video gani si kasamang Ralph Dasaluntaw nga sa salon. Nagapa-manicure ang isa kababayi. Ang tunga klawas nila, ara na sa lamisa ang tubig, pungko sila, basa. Lubog-lubog pang tubig. So, subong tama gid ka extreme ang baha, no? Katwai si Cas Nicolay Sumis makabatong kuno sa broadcast about sa baha, no? Kag may iban kuno nga district sa probinsya niyang ginabaha man, no? Grabe. Susigi gyapon ang pagbinaha dito sa Thailand.
19: RMN, Palabra di Honor.
18: Yari anaya aton yating o giligay noon o podkay Rajman Fea May Otero.
20: Tingog giligay noon. Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog giligay noon.
21: Ining binalaybay, ginatiguluhan, kahoy nga puskulan. Umpisa pa lang, madamo ka sang pinangako. Tama na sobra na nga pagpanginto. Into, bulubalinsay sa mga tao. Sang mga pinusong nga pangako. Kaangay mo, amo nga mapiguson. Nagahingalit sa kahuyang sa mga sulugoon. Samtang imo bulsa, habok kag nagaluyon. Kwarta mo sa bangko, nangin miniluyon. Bangod sa bulatik, ikaw sampaton. Ang timawa, padayon na lubong sa kemolon. Wala katibawasan sa ila kapigaduhon. Padayon sila nagaantos, nagaugayong. Ginagutom, hapyot katama ang ila busong. Kaangay mo puskulan nga kahoy. Puskulan nga kahoy mabudlay utton. Balanibod lugas, mabudlay nga bialon. Kasing-kasing mo bat ulan, sang huya hindi madutlan. Damol na wong kagabalan, naglaom ikaw nga tugasan, budlay pukanon. Maayo pa sang dungkulan ikaw himuon, puskulan kaman, manginabo kaman gihapon. kun sa impyerno ikaw igatong sang diwa nga labing magkagagahom. Ining binalaybay ginsulat ni Ginoong Antonio A. Aguilar Jr. sang maasim Iloilo katapos ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang Aramen Iloilo sa St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon sa official Facebook page na DYRI RMN Iloilo. Iningabahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang stress hindi gid malikawan samtang nagakabuhi kita, pero kabalo-kabala nga ang pag-angkon sang stress kag anxiety makatugas ng madamo ng masakit. Gani, para malikawan ang stress kag anxiety, ang pinaka-importante sa tanan ang mga pag-maintenar sa pag-inom sa Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang Dr. Pinoy nag-oxygenate sa aton kaugatan kag ginapapagsik ang aton lawas. May omega-3 man ini nga nagapabaskog sa kurason kag nagaprotektar batok sa heart attack. Kag inila ang nag-aisahanan nga suplemento nga nagasilhig pagwa sa mga free radicals na magadala sa balatian kag nagapatubo sa bag-o kag mabaskog ng mga cells. Adlaw-adlaw, magkapili ka stress or peace. Ang stress makapatay, choose peace. Choose Dr. Pinoy because health is wealth.
3: RMN, Palabra di Honor.
4: Salamat gin, Drajuman na Fia May Otero sa aton nga tingog hiligay. No? Naka-gold si AJ Obiena sa pole vault mga kasama. So tatlo na ang gold naton subong sa nagapadayon nga 20th Asian Games, no? Asia Asian Games, no? Hindi ka mo yung makonfuse sa ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, no? Iniya Asian Games. Both silingon, tanan nga mga pungsod sa Asia, mga kasama, no? Tanan nga mga pungsod sa Asia, nagapasakop dire, no? Pila mga pungsod sa Asia, mga 30, 45, 45 ang pungsod sa Asia, no? Sa middle standing karon, nagapanguna ang China with 135 gold. Wow. Perte abi kuno damo siya. Although ti ang India damo man mga kasama sila, galing kay mga lampagak man ang mga Indian sa sports. Tagaas man tani mga Indian pero mga lampagak sa basketball. Ila yang favorite sport dito mga kasama, cricket, no? Ti ang cricket na iya. Nga daw baseball balaya galing ang bula ginapuumpok sa duta. Why man sa may makadaog sila da no? Kag damo-damo sila mga national mga players nga lagko-lagko ang ginakita sa cricket kag mga sikat, no? Pero sa iba nyang mga sports, why sila mga swimming, why sila no? China ang nagabato mga kasama bisan sa Olympics siya gani tiga waswas ng China mga kasama no? 135 gold sila no ginasundan sang Japan no 41 gold, pangatlo ang South Korea 21 gold, grabing Uzbekistan nagapang-apat no, bala nyo kundi ng Uzbekistan. Wagani kamo katultol kundi ng Uzbekistan, basta ang Uzbekistan ara ina sa ingod sang China, si ibabaw sang China mga kasama idalom sang Kazakhstan no. Ang mga country sina da stan ang punta no, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan no. Kaya ang stan dira sa ilabot silingon land no. Daw parehas balasang New Zealand, Cleveland, Finland. So ang Uzbekistan, grabe ang Uzbekistan mga kasama no. Nagapang-apat, grabe sila no. Ang kapital niya sina is Ashgabat no. Tama. Ang kapital no. Ang Uzbekistan ang Ashgabat ya yeah, gali sa Turkmenistan. Ang Uzbekistan Tashkent no ang iyang capital city lapit na sa Kyrgyzstan kag sa Tajikistan no. Nagapang-apat, nagapang-lima Thailand 10 golds, nagapang-anom Kazakhstan 9 golds, Bahrain 9 golds, Iran 7 golds, North Korea 5 golds. Grabe North Korea, damo pa gold sa aton. India 4 lang gani oh, Malaysia 4, Pilipinas na may 3 na kita ka gold mga kasama. Very good.
18: Pero ang target naton dito mga 8 golds eh, no? So kabay pang malabot naton ang target nga 8 ka gold mga kasama. Nakastandby si Radyo Man Regan Arlos, ang mahambal, no? Ang pahayag sa aton siningaligan ng mga barangay president sa pagpaiway sa actually hindi ang context, ang main context sang siningalo ang pagpaiway sang eleksyon, no? Huwag na da nag-duel ang mga congressman kay mga senador kay maigo sila sa Supreme Court ruling based sa pag-question sini Anay ni Attorney Romeo Macalintal. Ang title sini Fixing the Term of a Law Fixing the Term of Barangay and SK Officials to 5 years. Di kay gin-fix na. Although hambal sa iban nga mga kapitan nga gusto tani magpadalagan paliwat, sila nga dapat ang layi iya proactive, hindi retroactive. So dapat ang 5 years ma-take effect na iya after sang eleksyon subong amo na tani. Hindi iya nga i-retroactive ni mo nga ang current mga incumbent official subong barangay kag iske eleksyon makapangin pulos pa sila makatuig. Do may punto, no? Tigalingin, truturo sila na sa mga lawmakers naton, pero ang primary purpose nila is to postpone the election. Di sa 2028 pang sunod nga barangay kag iske eleksyon. Ano mahambal diri ni Liga ng mga Barangay President kag ex officio board member Amalia Dibuque. Yarek report halin sa Iloilo Provincial Capital with Radyoman Regan Arlos.
6: DYRI Radyoman report.
10: Hindi ini gift kundi isa ini ka responsibilidad kag padayonon ang maayo nga panghimanwa or ang good governance sa mga kabarangayan. Ini ang reaksyon ni Provincial Liga ng mga Barangay President board member Amalia Dibuque matapos nga gin postpone ang eleksyon kag ang ginatawag nga term extension. Pero ang hambal niya dire Radyoman Henry hindi ini term extension kundi term adjustment kag sunod sa iya isa ini ka maayo nga sorpresa para sa mga barangay officials labi na gid sa mga barangay kapitan nga may ara pa sa nabilin ng mga termino kag maayo man ang naging performance sa ila senator sa kabarangay. Gin reiterate diri ni board member Amalia Dibuque nga sunod sa iya bisan sila pagani sa liga mga barangay sa national level wala man nila ginduso ang term extension. Why nila ini kag na sorpresa sila nga may ara sang 5 ka tuig from 3 years gini mo na nga tatlo ka kon 5 ka tuig ang maging termino sang isa sini ka barangay officials and by 2028 pa ang masunod siling eleksyon. Klaro naman sunod sa kay board member Dibuque nga siling niya bisan wala madayon or wala sang term extension or term adjustment naka-prepare na Radyoman Henry ang ila sininga ang tayo sa kamabarangay kaya gina meeting nila ini sa liga nga dapat preparado sa transition ang tayo sa kamabarangay nga kung matapos ng termino sa isa kapitan or maybe maperdi ang isa kapitan or mga officials dapat ang mga dokumento sa barangay ang husto ang dokumento na process sa Mayo. Why some problema ang mga dokumento Radyoman Henry para ko may magsulod ang bag-o sining mga set o barangay officials naka-prepare na kag hindi mabudayan. Pero sunod sa iya bangod nga maari na ini kay madbangan sa duha ka tuig dapat kayo uhon man sa mga barangay officials ang ila sining trabaho. In fact sunod sa iya ang ginabisihan sumong sa mga barangay officials ang releasing sang pundo nga ginhatag ni Presidenta BBM ining bawat barangay magkikinabang program nga may ara sang barangay pasubong nga wala pa magkabaton bangod man nga hindi pa kumplito ang ila sining liquidation. Si Board Member Dibuque sang ma-interview sang Capitol Press Corps.
22: In regards to the postponement, actual postponement of the election, na-surprise gid kami, honestly. Kay wala gid ni namon gina-expect for the additional 2 years ni ihatag. Actually, kita ng mga barangay officials, majority of us nag-prepare na kita for the transition team for pila ka months prior to sa releasing ni. grabe na ang reminders naton sa mga checklist nila for their inventory. So it's a very nice surprise for us nga nahatagan ang aton mga barangay officials sa bilog nga pungsod nga madugangan sang 2 years na extension.
0: So may direct ikaw nga binga mandate sa ila since extend sang 2 years ano ang plano sang liga.
22: So with this I can share this with you nga kami sa national nga liga wala gid kita diri ang nag kita ang nag push through sinay ko sa Liga Congress who push through for the extension. I think the term that they use is term adjustment, no? For the barangay elections. So, kita subong now that we are given a chance, actually, ara makuagab isa doon niya, inambalan kung gasigi kami nga whether matuloy ang elections or not, kami nga mga barangay officials, padayon man yapon sang sakto nga pag dumala, sakto nga paggawi sa amon mga kabarangayan.
1: Mm-hmm. Board, with this 2 years ng another extension sang term, may mga focus ka mo ng project or programs na dapat tutukan sa ato ng mga barangay officials?
22: Well, subong kami, especially diri sa aton sa Provincial Liga, may ara kita ginafocusan which is ang ato ng SCPF or ang ginatawag nato na bawat barangay makikinabang. So as you see, nakita na naton sa Facebook, gaumpisa na kita release sa mga cheques sa mga aton mga kabarangayan. And tama inakalawig nga proseso kung paano ma-liquidate para ma-make sure nato nga tanan nga benepisyo na ginhatag sa national government naton maging accounted for.
0: Other than that, board, ano pa gito?
22: We will continue kadamo pa sang aton ulubrahon kitang iba nga mga barangay officials naton damo pa sila projects nga naumpisahan na. Isubong they have the time nga para mapadayon.
2: Board, may ara ikaw any message sa mga barangay officials na tinatagaan subong sa opportunity nga mas madugay pa sa posisyon?
22: Sa akon mga pinalangga nga mga barangay officials sa probinsya sa Iloilo, let us take this opportunity in the in the gift in the end, but it is a responsibility for us. This is our responsibility to prove why we are deserving barangay officials. Let us make this time, make use of this time to prove na wala lang ni ginhatan sa aton basta-basta. No, it is our responsibility to continue good governance in our barangays.
10: Ang kabahin sa pagpapahayag ni Board Member Amalia Dibuque, ang aton siningaliga ng mga barangay president sa probinsya sang Iloilo. Muna nga ang iban siningya, may video to gani, Rajuman Henry, nga may kapitan to bla sa Patkukon sa Luzon to.
18: Hindi, nga, sa Negros Oriental to, nagligid-ligid siya.
10: Atong galigid-ligid sa bla. Pirtigid gurong
18: kalipan niya. Grabe gurong lahab niya. Na ma-celebrate ka abi iya kay kun actually kung matutuod nga public service ang imo Rajuman Regan problema niya mo sakit sa ulo niya mag dumala ka sa barangay kun wala kay abi nagapanuklo sakit ni kang misagad kay mo inatinder sa problema ni no presidente ka lang gani sa owner sa association makataraka magsagad atubang sa problema sa tao ayan ba kun barangay official ka galing iti may lahab mo. Diba?
10: Ang galing ulo mo sa kabataan mo nga tatlo lang kabilog.
18: Oh, correct.
10: Ayan pang bilog nga barangay nga problema ang imo, tanan nga problema sa kuryente, sa tubig, peace and order, bulong, patay, bunyag, lubong, imo na ang...
18: Tiway pa nadalabot kisa mga problema pa inaway nila sa kudal, kudal nila kisa.
10: Kay Kapitana.
18: Oh, Kapitana.
10: Mga huh? Ginapasumon sa barangay na dakpan nga ng lingling kang nangawat sa manok. Kapitan pa na.
18: Tapos masiling siya, siya kapangiyang nga ipot niya sang ido niya. Kapag tutuya sa akon nga ugsaran. Di mo na.
10: Ito na actually, Rajuman Andre, kung servisyo gin, ang mga barangay officials may makapoy mo.
18: Makapoy kag matak-an kay imo ya Rajuman Regan's problema sang tawo because sa
10: mo nga may barangay kapitan niya nga perting pasalamat kay way padayon.
18: Ti amo gani kay may lahab siya da mo may ginakauti sila da lipay ka especially ni mga kontrata nga ini. Oh, mapati ka nga si kung sino man to, kung why man abis baste, sa kitering-kitering palang to nga millions of pesos, hundreds of thousands of pesos, why gid sila da, mapati kasi na. Sa barangay, kapitan nga ni dama, baka lang gana street light na may ara. Sa di ka homes to, di ba nag-irinaway sila to? ang mga homeowners sa Dica Homes, kay di milyon ang kwarta to, kay dagko ang project nila sa streetlight pa lang. Di ako much more kung sa gobyerno ka.
10: Di may iban ganida nga nagbakal monoblocks da yon, ginpicturan lang ang monoblocks pero ginkuha liwat, gintagaan lang sang resibo.
18: Ati para may kwan siya? May sa liquidation, may pakita siya sa liquidation, may proof siya nga may delivery?
10: Oo, ginpicturan lang, nga pindala sa barangay hall nga may delivery, dayong gingaan man sang resibo, pero ginkuha liwat ang monoblocks ka gindala puli.
18: Ati may kwan? May abilidad?
10: May abilidad? Ada mo na subong? May nasbalaan kita sina, galing kiti wala ka sa mga ebidensya mo. Nga may mga barangay official sa labinagin end of the year, mga matapos na nga ang pundo, dapat mo ma-utilize sa Juman Henry. Ginahimo nila na, mabakal na sila monoblocks sa mungin ng gusto-gusto kin sa barangay. Mabakal monoblocks para nga mahapos ang delivery. Pero may mga kilala sila nga mga supplier nga ginakuwan lang, ginahulam ang resibo. Arigluhon mo lang to, pero why some delivery?
18: Ati, kung ghost kun, project na, ang tawag sila,
10: ghost project na. Ina, oh. Kung ano, kung mata dasig-dasigit man ng barangay officials, pero maiban man, nga hindi man tama, gin kadasig, medyo garo-roro, medyo lang ginagmay. May ara, magin man na iya.
18: Siyempre. Kag may ara, pagin man siguro iya, da iban Rajuman Bergan nga, wala man gid iya eh. Why man? Service
10: lang. Why taman iya ginasalalama, Rajuman Henry, pero, nakita mo balangin ang duba papista kagid kay Way Madayon. Kasi gaano man lang ang sweldo sang kapitan how?
18: Actually daw linangulango niya malanto kag daw kwan ati galing kawalo ka naman nga the moment nga ara na sa social media. Lain-lain na yung interpretasyon sina Ira Juman Rica.
10: Oo, lain-lain na. Dami man ang siling ni board member di Buke. Siling niya ining nabili naton nga simpo. Ihinguyang naton ni for good governance. Kay team may 2 years, imagine mo ang duwa ka tuig kadako kasi na nga team po Rajuman Henry. Kay iba subong last term na mo. May iban nga mga barangay officials nga Bulan Manila nga daw manupirdi sila. Ti may iban gani ito nga kung si Rajuman
18: Henry. Ati amo na ang galigid-ligid ang manupirdi.
10: Di may iba na to Rajuman Henry nga nagligad to nag-sagin na ka kuha sang kwarta nila pamahaw para sa pang ano na, pang limpyo sa barangay, mga sponsor-sponsor.
18: Perte na nga pang amigo, kag pang tag-tag ko na ano dahi.
10: Kung ano pa na nung tanong. Ang iba na nung tanong na sang maayo nga buot.
18: May nabalaan nga ni kami ni, kuan ni Papang Roger nga may kilala kami nga perte na nga pinanagtag sa kung ano-ano da, no? May musugata siya ga, kuot. Siya, anong problema mo? May mga kwans niya, gusto mo mga bayo, damo ko itong mga relief, no? Napaukay niya lang ang relief.
10: Pisubong kay Way Madayon.
18: Pagkabalo niya nga Way Madayon, kaya oh. Ining relief ni ipanghatag ko na lang ni sa parinti ko. Di ba nga maginasto kayo mo daw, si Into kayo mo daw magsagad, kayo mo pakita sa kayuhan mo daw nga daw ay kaman aniyon.
10: Kaya naman tugay pa sa mga pinanghatag, oh. Kaso mo ka naman tugay.
18: Maputo, maputo kayo mo hasta sa kwan, no? Ay, oo.
10: Te kabay pa nga mangin faithful ang aton nga mga kapitan ka barangay officers lakip ng SK nga may nabilin pa nga 2 years para sa pagpa-improbaron sang ilon nyo sining nga mga barangay. Balita na gikan sa Iloilo Provincial Capitol, Rajuman, Regan Arlos, Tata Carmen.
5: RNN, Palabra, di Honor.
18: Damo subong nag-file petition mga kasama sa Supreme Court, no? Isa diri kasi manuan naton tinguhaan ko nga ma-interview ni siya. Isa ka Ilonggo di isa sa mga nag-file sang petition diri. Mga kasama nga gina-question ang constitutionality sa Republic Act 12326, no? Amo na ni kadamo sang layi naton ang Republic Act ta, no? 12326 na. Otherwise known as an act. Aryo ang title mga kasama. As what I've said, no? Nga wala nag-focus diri ang mga ang Congress ta, no? Wala sila nag-focus kay assailable ini kag dumabudlay depensahan sa Supreme Court kon postponement of election ang imong tirahon, no? So ang ginhimo fixing the term, no? An act fixing the term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan to 5 years. Amending Republic Act 12232, no? Or an act setting the term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan and for other purposes, mga kasama. This, isa ka petition dere sa kasimanwa naton. Ginahambal niya, under Article 9, Section 8 of the 1987 Constitution, mayara sang constitutional mandate to fix or extend the term of office of barangay and sangguniang kabataan officials and postpone schedule local election through legislative enactment, no? Pero notwithstanding the president, no, naging lay down sa makalintal case, mga kasama, no, amoning pag-question bala sa una ni Attorney Romeo Makalintal.
7: RNN, palabra di honor.
18: Kaya hindi mo yan pwede ipaiway ang barangay kag iske election because that is tantamount to disenfranchisement of voters, no? Makuhaan mo sang kinamatarong ang mga botante nga magboto kay ginpaisol nimo ang eleksyon. Di because of that, wala na inigin terminolohiyan, no? Nga ipaiway ang eleksyon kundi i-fix ang term, no? Pero may mga manginalamon man ang hambal kag I would agree na fixing the term of the barangay officials should be proactive and not retroactive.
7: RNN, palabra di honor.
18: Dapat kung gin-fix ni mo ang term, i-fix ni mo sa lima kakatuig ang termino sang mga barangay officials kag iske officials, dapat hindi na napag-isipon ang term nga na serbisyoan nila. Umpisa ka sa bago nila nga term, no? Kahit yung manog-eleksyon man tani isubong, supposedly, subong nga November, tani ang term nga ina shall apply to the next term, mga kasama, or to the next election. Halimbawa, naka-ele kita subong nga year, mga kasama, so di rin na mo umpisa isip ang lima, no? So kung ang eleksyon, nadayon sini nga Nobyembre, so maisip kita dira, November 2026, sang lima katuig, amo na ng term dira na ma-apply ang 5 years. Diba? Hindi yang adalon pa rin mo yung eleksyon kag ipaiway ni mong eleksyon. No may punto man mga kasama? So dapat nag-eleksyon iya subong, no? Nag-eleksyon iya subong, kag ining laye, i-apply na nimo sa mga nagdalaog. Nga dira na sila, ang mga ma-elect subong, sila na ang malima katuig. Hindi iya nga ang mga nagapulong ko subong, dugangan mo tatlo katuig. Hindi mo na iyang layita. Wala iya retroactivity sa laye na ton. Sa kwan lang na iya, no? Sa mga bonuses. Mga incentives nga retroactive. Pero ang pagpatuman sang laye, hindi iya retroactive. So dapat, ang ma-elect subong nga 2026, dira na ma-apply sa ilang lima katuig na term, no? So may isip ka 26, 27, 28, 29, 30. Dapat ang next election iya 30, 31 pa.
7: Palabra di honor.
18: Pero lang taon-ta how the Supreme Court will act and decide sa sining mga petition for certiorari nga gin-file sa Supreme Court assailing the constitutionality of Republic Act 12326, otherwise known as an act fixing the term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan to 5 years.
7: RNN, palabra di honor.
18: Nakasan ba si Rajuman Linet, may isa sinika tigulang na sapuan nga wala na sang kabuhi sa talamdanan. Ano natabo sa iya? Rajuman Linet Fernandez Yulatriz.
8: TYRI Rajuman Report.
9: Rajuman Henry, patay na sang masapuan na isa ka senior citizen nga manguma sa sitio Hacienda, Barangay Santo Niño, San Miguel, Iloilo, las 5:30 kahapon sang hapon. Ang biktima ginkilala kay Anamias Cofrero Susmiran, 63 anyos, kasado, nagresidente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa RMN Iloilo kay Police Major Brian Alejo, ang officer in charge ng San Miguel Municipal Police Station, ginpahayag sini nga kasado launa kahapon sang hapon, nasang naghalin ang biktima sa Ila Balay agod magpadulong sa talamnan para mag-arado. Suno kay Alejo nga pag-abot sang las 5 sang hapon, nakita na lang sang iya pa kaisa nga si Rinaldo Susmeran ang biktima nga nagahamyangon na sa talamnan kag wala na sang kabuhi. Gindala pa sa Aliosan District Hospital sa Limudyan, Iloilo ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival. Siginsiling naman sang attending physician nga cardiac arrest ang ginkamatay ni Susmeran. Bangod sini, kumbensido man ang pamilya na wala sang foul play nga natabo o kung wala sang foul play sa kamatayon sang ilahi mata. Yari bala pamatian naton ang interview sa Mayor Manila Ilo kay Police Major Brian Alejo, ang officer in charge ng San Miguel Municipal Police Station.
11: Bali kahapon no, ang mga alas 5 media sang hapon, September 28 no, may nag-report diri nga may nasakuan kuno nga isa ka tawo nga walay nga buhi no, dito sa may sitio hacienda sakop sang barangay Santo Niño San Miguel Ililo. Bali ang identity sang tawo nga ni mo si Ananias Coprero Susmiran, 73 anyos no, pasado kang isa ka manguma no, pag residente man sang among lugar. Bali kahapon na be mga alas 4:50 ang iya sininga pa kay isa nga si Reynaldo Susmira no, na sakuan niya ni ang aton nga no, ang alawas ng aton nga biktima niya ni nga nagahigda no dito sa tunga sang talamnan. Tanggin check ya ang iya nga lawas no sa pakiisa ya way na nagahulag. Way na nag-respond, kag wala naman sing heartbeat, no? So, amuna nga nagtawag sa sang, ano, sang, sang police, no? So, according man sa ano, sang, during investigation, yung pamangkot sa mga ato niya kapulisan, ang asawa sin, eh, madugay na abin yung may ginamatsyag, no? Sa ilawas daw, pilmi kita, asang ilang, ano, nga blood pressure kag masobra naman yung isa ka bulan nga wala siya naka no naka tumar sang iyang maintenance medication.
12: So nagapati ang family sir na wala man foul play.
11: Yes, so nagapati man siya pag according man sa kay ano sa kay Dr. Zoe Sokal dito no, bali ang cause ng iya sininga kamatayon ng mga no, cardiac arrest.
9: Ang kabahin sang pahayag ni Police Major Brian Alejo, ang officer in charge ng San Miguel Municipal Police Station, minsido man ang pamilya nga wala sang foul play kay base man sa pahayag sang asawa sang biktima nga nagasuprer ini sang high blood pressure kay tigagapon grabe ang init, posible nga gin heat stroke sa organ atake man to siya kay masobra na siya isa ka bulan nga wala nagatumar sang iya bulong Radzuman Henry.
18: So nagano sa to sa taramnan net?
9: Marado siya ko na ni kano Radzuman Henry.
18: Ah, okay. So why pa siya ka takod?
9: Guro, wala siya guro ka ay mga
18: balaan ko na anong hustong a term tak

0: ginahigot mo, ang kalat ba lang ang ginahigot mo sa karbaw, pero may ara gina yung pang arado gid, no? Kay dumay uro yata na butangan mo na siya sang handol, no? Iban kahoy na butang nila. Para mahapos ka bala mag-guide sa karbaw, kay balan mo ang karbaw naanta na mo, nga kung ga-arado ka net, may kalat ka na no yata nga naangot sa ilong niya, kung gusto mo siya palikuon, pakadto sa tuo, anong himuon ni mo net? Gasakay ka sa karbaw net? Why ka mo karbaw? Ay, galing kay Manggaranon. Kamu traktura, abing inyo. May rice plant, may transplanter na kamuya kag-harvester. Ang kanya na, ang pitik, kunin mo kaduha, butungon mo kaduha, no? Ang karbaw, makadto na sa tuo. Kung gusto mo siya pakadtoon sa wala, ti butungon mo lang na, no, makadto na siya sa wala. Tapos ang guta, ng kahoy na siya nga tiko, blanet, nga nag-corb, na. Amo na ginasabit mo sa karbaw kag dira mo na angot ang karado o para nga hapos magguyod sa karbaw para hindi man masakit sa iyang liog, no? Actually tingkoy sang karbaw kon turo ang tawag sina dako ang iyang liog turo-turuhan sus grabe, no? So maayo pa guyodon sang karado. So ay pakatakod ning kwan ang biktima na atake na siya sa na cardiac arrest na siya net, no? Kag wai gid makasalbar.
1: Ambal man ni Police Major Alejo nga pagkakita to sang iya pa kaisa sa biktima, posible nga inoras naman ini nga napatay kag ulihi lang na sapuan sang iya man nga himata.
0: Sige.
1: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Razumal, Danas, Fernandez, Latriz, Satak, RMN.
2: RMN, Palabra, Di Honor.
0: Our condolences, no, sa pamilya masubo nga istorya mga kasama, no.
2: RMN, Palabra, Di Honor.
0: Si kasama ni Nicel Blancada, nag-arado kagid guro kasay. Damo mga babae, ga-arado, di ba? Kung high-tech na gani, actually like mga Thailand ga inyo, kay high-tech na yung ilang farming. Mga babae, ang dala sang kwa na? Sang hand tractor? Galing hand tractor nila to ya, ginasakyan nila, no? Kundi ang hand tractor may gina, pwede arado ni mo, tapos may inang mga makinaya, mga Yanmar, kag mga kubutabla, no? Ginaisla nila ang karito, sang para sa lutak, kag para dasig mga kasama, tapos mga tatlo ka plow, apat ka plow ang ginapaguyod nila sa traktor. Dasig lang, isa ka hektarya sa mga kasama, dasig lang kay perti ka dasig sa traktor. Babae ang nag-ooperate. Tapos may ara man siya sang panglatak, no? Para maglutak ang taramnanan. No? Ah, direya sa ato ng traktor iya. Ginoyatan pa sa yung tao tapos mag-amo man nga lusong imutos lutak man sa likod sang traktor maglatak.
2: Palabra di honor.
0: No? Ti kon mga arado hay lang iya mga kasama. Balaan tagid mag arado. No? Iti amo nang ubra nato namian ko mag arado kon kwan, no? Kon basa bala ang duta pero hindi siya basa-basa bag ulang bala no ulanan. Wow, kag nagabuay lang ang imo sini nga arado, no? Wala bala nagasangal ang mga hilamon. Nami ilang taon malingaw ka? Pero kung kadamo, gani isang hilamon, buyo di pusit ang mani in the back. Tapos mga bato-batohon pa, mga bukid ang arado, mga damo bato. Do ilampos mong arado. kunwai balaga sulay bala, no? Tapos sinang daga bala nga pilet, eh, yung deposit niya daw, ilampos mong arado mo. Pero kung namin ganing sulay niya, bow, nagabuay lang balang sa lipya sang arado, di ba? Nagabuay lang ang duta, da? Sus, nami, ilang taon.
2: Palabra di honor.
0: Ito sa mga may karbaw, no? Ba, may karbaw dahil kasamang ni Nisil Blancada. Ang karbaw subong mahal na, no? Tag 50 mil, no? Sa una sang mga early 90s, karbaw, mga gismil ang bili niya mo. Kung gusto mo makakarbaw, bakal ikaw, no? Eh, mahal sa una ang karbaw. Ito may karbaw ka sa una iyang, isa ka mangunguma kung may karbaw, do medyo mahapos ang pagpangumani mo. Kag makakapamugon ka pa, makapangarado ka, makakasuyod ka, no? Pwede magamit sa pamugon, no? Subong ang mo't ay naghahandong pa magkarbaw, no? Sa Thailand, may makita ko sa mga reels niyo, mga babae ang gabantay sang karbaw. Galing kay sosyal yung ila karbaw. Wala gawag yung arado. Kahit motorized na sila mo. Mechanized na, I mean, ang ilang farming. Ang karbaw iya, ginapinaharap na lang nila.

0: ang balay sang karbaw, ya, social pa, no? May balay sila yang concrete. Kagina pinatambok lang ang karbaw, so sa mga turo nila, mga kasama, pwerte ka lagko-lagko, kaga budu-budu. Kilaban-laban, ginagatasan nila na, no? Ang mga bakiya, ginagatasan nila na, kay ang gatas ang karbaw, actually, mahal. Mahal-mahal ang gatas ang karbaw. Ambot diri sa aton, kung ang karbaw center naton da sa Kalinog, may ara man ang mga karbaw ang ginapanghatag mga dispersal. Ambot kung sige man produce naton sang gatas karbaw. Ay, okay kita yaton, hindi ito mag-obras ang produkto ta. Mabakal lang kita yung mabakal. No? Lantawa bilang sa lakihan, mabakal lang tayo sang Toyota. No? Subukan ang Toyota, naghimo naman sa bagong pick-up. No? Bauti, may ilis ka naman sa pick-up mo. Mga salakyan, may tayo gobra salakyan, mabakalan tayo, mabakal, no? Mga pagkaon, mga produkto, ay sus. RML, Palabra de Honor. Gendolo, kagimbo, lugan, hindi kabahin sa ato, pala tuntunan, mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalagi sa bilog ng Panay Island, kagimbo, ras, Mega Man Herbal Capsule. Nagahatag resistensya kay Mr. sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulao. Nagapapagsika na padugang resistensya sa isa kalalaki. Mega Man Herbal Capsule. Safe katama kay purong herbal ang ingrediente. Mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape para sa matutuod ng mga lalaki. Nagamling sa atong prostate para hindi magdakor, maghubag. Kaya ang prostate kung mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner o kung kay Mrs. At yun sa labing-labing. Bangod may ginseng tong katali makakagsupal may itong ang kilala ka nagamling ang proceed sa malalaki manami ang sabor nagabato sa pulaw kag para hindi pagapoyon sa trabaho mag Mega Man Gold Coffee Mix kag syempre mga sister product niya nga Nan's Herbal Capsule kag Nan's Corn Coffee mga kasama RML Palabra de Honor. Pagbalik ta report ni Radyo Manplo sa mga bypass operation pertikad lagko-lagko minilyon ang bilis ang syabo nga na-recovered dira lang sa istansya kag balasan nga bulos-bulos lang. Gumtoto, no? Provincial Administrator Albañas, te, ano nang maubra nato ni sa druga, ne? Ang pikauhid nyo iya, tutong syudad iya ginabinakbaka nyo, oh, aryo, sa druga, sa norte, oh? Palabra di Honor. Kag-update kay Boy Horikap, no? Nakasuha na si Boy Horikap. Kaya ang taxi company nga ginobrahan niya, may reaction mga kasama. 52 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi.
1: It's brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako Gali sa Rhea. Akong red la, nagalabot ang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Goodbye.

0: Kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat, presentable pirmi. Propon stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangot sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwag ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: TTX 500 Q7 lot.
7: Ano kinabatsyag mo sa
6: high blood gid ko?
7: Ano sa una ang imo
8: blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day ginako na TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
4: TTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi kit ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit katama.
4: Mighty C, mabaka mga butika.
10: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
11: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime, may tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime, your Prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilag quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
13: Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
18: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
19: Supple Plus Gold.
20: Ako galis iban, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. O oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
19: Santon Plus Gold.
16: Mabakat sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Amelia. Ipwede pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
22: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax ra.
23: Para sa Liway Aray, RMN Iloilo, Filipinas Standard Time. 59 minutos sa kaligid sa tak na alas 8 sa gabi.
24: RMN, Palabra de Honor.
23: Hambal ni kasama ng si Abilar, 55,000 or 55 to 60,000 kung ang bili ka karabaw subong. Bosos, grabe, no? Tingin hindi ka mo magsagod sa karbaw?
24: Palabra de Honor.
23: Galing ang karbo abi, way gawa ginaihaw, no? Although may giihaw man, bilang meat, no? Baka ganyan usually, no? Kagbaboy. Tingon mag, may magbakalias ang karbaw para na ipangabuhian niya, no? Ipari, ipangarado niya, no? Di, amo na, nga daw ay gawa, may gabakal sa karbaw mga kasama, hindi siya mabakal, no? Pero nami isaguro, no? Makon mo nga, ilang kabuhi isang ang lifespan sa karbaw? Dugay man, no? Di mga magbusong ang karbaw, pila gani kabulan ang busong sa karbaw, doon lipat ko, siyam o rapat? Siyam, no? Do tawo, no? Pero mga 1 year pa lang, ang tinday, dako na na, no? So mga 2 years, 3 years, mabaligya ni mo ang karbaw, mga 60,000, mga 3 years guro, hindi siya makabili, no? Sang, muna, baw, ti, dapat damo o kakarbaw, no? Halimbawa, makabaligya ka, bi, pulo kakarbaw, times 50,000, that's 500,000, man. Pero sa gatas lang, bastante ka mga kasama, no? Pero tigilig kumahala sa karbaw. So, kung hambal ni Kas Laura, sumagay sa may karbaw man, ginabuyaan lang, why higot, no? Si Cas Ninisel Blancada siya, gabantay ko sa elementary ko kag high school sang karbaw, sakya namon kag magpaharab sa bukid. Kisag akuhulog ka, no? Ati oi, kung maglagan ang karbaw, tapos kung magpadulog abi sa bukid ka mapaharab, magpadulog abing karbaw, kag hinali dumalagan, sigurado mahulog ka gid. Ano mo brahon mo para hindi ka mahulog sa karbaw kung ka padulog siya, no? Kaya di ba dumay bukol-bukol ng kanya, ang iya sining likod nga dira ka mahawid, no? Pero usually, hindi na makasagang si mo madulog kagid sa iya liog kun. Te kun babae ka pa abi. Ang ikog niya, imo nga hawiran, no? Dito ka panghawid sa ikog para hindi ka mahulog mga kasama. Tapos ang budlay pa kun ulan bla, no? Dapat may hampilo ikaw. Kay kon magulan or ang karbaw basa abi patugbon mo way kahampilo sakyan mo sigurado pagka agaga gurus-gurus ang imo silinga paa kag ang tiil mo kay gakatulos. So dapat may hampilo ka, no? Ang sako na bala mo na ihapin mo sa likod sa karbaw antes ka magsakay. Mga kwa, no? Mga istorya inuma mga kasama, pero kon wala ining mga karbaw ngayon eh. Why kita sa may ginakaon nga bugas kag mga ulo tanong
24: RMN Palabra di Honor.
23: Nami man himo ambal ni Cyrus o kinyang iban kuno ginahimo pet ang karbaw, no, baboy etc. Tiyamo na sa kwan sa Thailand ang ilang karbaw like ang mga turo nga niyo ay nila na pangarado perti ka kwan ginapinakaon lang, no. May isa ka vlogger ko nakita nga ginasinggita niya lang ang karbaw. Gaya pa yapa na yon ang karbaw pakadto sa iya mo. Tapos ginaupo niya pa tulog, gahulid sila tulog, may ulunan pang karbaw. Ay, oo. Tito mga kwangin, no? Pugo gali, no? Kasamang karigaba Richard, pugo ang tawag, no? Gurus-gurus ni dayon ang imo sining paaw. Kaprangatul.
24: Palabra di Honor.
23: Sige, tama na ni sa karbaw. Basit magreklamo karon niyang iban silingin. Hindi kami ka-relate na yan. Balan mo, mga rich kid kami.
24: RMN, Palabra di Honor.
23: Ang ipot sang karbaw, tingbon mo na kung magmala, susperti ka nami i-abu, no? Tambok-tambok ang mga pitsay siya na kag mga sibuyas, mga talong, mga kwan, mga okra.
24: RMN, Palabra di Honor.
23: San ba era Juman Plog, indulong kagin po ilugan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga marami gidirigalo kay Lola, kag kay Lolo, kay Tiay, kag kay Tiyoy, kay Nanay, kag kay Tatay mga kasama. Ilabi na kung naga pala nagit ang ila sining kalawasan san trabaho, no? Parehas sa mga farmers naton, subong makapoy mag-arado, magkiskis kahon, bisa magpaharab lang karbaw, kapoy man. So, magpamanyos ka mo karon antes magtulog pagkatapos sa ato nga palatuntunan sang Soft Touch Wonder Oil. May mga ingrediente ini nga aloe vera, lemon, eucalyptus, virgin coconut oil, ka rosemary oil mga kasama. Ang rosemary oil, nagapanami isang tulog, no? Nagaginabuligan doon ang kurinot sang panit. Ang virgin coconut oil naman, nami ini sa kutis mga kasama, no? Tapos ang aloe vera, nagapapali ini sa mga pilas, nagapatubo sang buhok, no? I mean, nagapakupo sang singaw, no? Kung nagapatubo sang buhok. Soft Touch Wonder Oil, kagsubong man, Kape Henio, 14-in-1 Herbal Coffee, 14 kabilog ang ingrediente niya, gani namigid pangapihon, kada agam mga kasama, no? Hindi ka pa mag-diabetison sini, kay ang iyang agin patam is diri sa iya, natural, no? Ang tanom ni nga stevia, hindi kalamay mga kasama, no? Nga matam is man. Tapos, non-dairy creamer, ang gindugang diri para magnanampagid. Mayari ini collagen, may mangustin, may balunggay, may ginseng, may makaro, may kokwa, may gotukola, may black cumin. Gani, manamit ginang sabor niya. Tilawin ninyo, Kape Henio 14-in-1 Herbal Coffee. 14 kabilog ang ingrediente niya, pero barato lang ang SRP niya. 25 pesos lang ang isa ka sachet. Pangabuhi niyo, Kape Henio. Kape Henio 14-in-1 Herbal Coffee, kag Soft Touch Wonder Oil. Mabakal sa mga butika, ilabi na, diri sa syudad sang Iloilo, sa Merrymart Mall, sa Shop at Samara, sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center.
0: Yung deposit naman in the bank, tutod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
23: Yan na ang mga Baybas operation pero tika dalagkos probinsya sang Iloilo taga 3 million 4 million grabe kadlagko mga kasama sang operasyon yan ang ginobra sang aton provincial government sine nawili ang head sang public information office sang provincial government sang sagay ya kabinantay sa hulag ni Mayor Raisa Treñas pati ang bibig kaguya ni Mayor Raisa Treñas komentara na iya mo. Pero sa probinsya, grabe yung illegal nga droga. O, anong ginaobra sa provincial government nga ma-educate ang tao nga hindi nasagad ka droga? Kag-update sa kay Boy Huricap, nakasuhan na ining taxi driver, no? Dismayado, gid mga kasama ang ila sining management sang quarry taxi. Radyo Man Pro, konsumo na barete.
24: DYRI Radyo Man Report.
1: Radyo Man Henry na sikop diri sa Police Drug Enforcement Unit o kung PDU Team 3 ang walo ka mga persona sa ginpakigayon sa drug by bus operation sa barangay Butungon Istansya Iguido sa kainasang hapon. No? Ang nakuha diri sila nga panginapop ang 495 grams na kabugaton sa droga na may 3.3 million pesos na market o kung standard drug price. No? Ang mga nagkaladakpan, Amo Sanday, Unasis, Inuba, 40 anyos, Ataniso Opiniano, 26 anyos, Jose Ataniso Opiano, 34 anyos, Kagtanan Residente sa nasambit ng barangay. Dugang pagidri nga nadakpan, Sanday Bili, Panganiban, Bitita, 21 anyos, sang barangay Poblasyon, Carles Iloilo, Melvin Arco Villarosa, 41 anyos, kag si Teddy Mark Arante Mahilom, 26 anyos, isa ka fish vendor sa barangay Tabukan o Kontakbuyan, Istansya Iloilo, Corazon Garcia Ignacio, 44 anyos, residente sa barangay Bulakinya, Istansya Iloilo, kag Percy Ryan Willie Viloria, 42 anyos, sa Sonto, Istansya Iloilo. Nabaklan ang mga sabi ng isa sini sa mga nagkaladakpan ang nabaklan sang isa ka suspect sa say sang illegal nga droga sa balor nga 13,000 pesos. Nakuha pagid sa isa sa mga arestado ang 9mm caliber revolver kag may tatlo ka mga bala. Radyo Man na Henry, no? Sunok kay Police Major na Jim Rima ang head sang Provincial Intelligence Unit kagasubong man sa PDU na talamak din man ang droga sa may Quinto Distrito. Kay kita mo, asod-asod ang mga drug by bus operation na ginapatigayon sa Quinto Distrito. Radyo Man na Henry, no? Kaga sa mga kabanuanan sa Quinto Distrito. Subong man, insinig ba ginidilima na ang mga ang source ng illegal na droga sang sining nga subject na nadakpan sa drug by bus operation ang isa sa mga subject ang halin sa Metro Manila, no, kagana ginadistribute diri sa may probinsya ng Iloilo kag ginadulong sa mga parokyano sa mga kabarangayan like abi diri sa may siyudad sang Iloilo. Radyo Man Henry, kay kahapon gani nadakpan to ang rent a car nga driver sang driver nga worth 4 million pesos tong na-recover. So rin ang 2 ka kilo na nakuha o kung ang 2 ka kilo na dulong yan na dyan, Hendry, sa may siyudad sa Iloilo, Radio Man na Hendry. So, amo ini katalamak ang ining mga droga, Dri sa may, o Dra sa may Quinto Distrito, Radio Man Hendry. Si Police Major, Dadi Dilima, sa iya sini nga pag patag, pag aton sini nga pag interview.
2: Hello, ang aton nga Provincial Drug Enforcement Unit, nagkandak sa tayo kag 5-bust operation, kapot sa aton nga iba nga unit to, ang aton nga Philippine Drug Enforcement Agency, ang Regional Intelligence Unit 6, ang Regional Intelligence Division 6, kag ang Provincial Intelligence Unit sa Iloilo Police Provincial Office kapon sa isa sa Municipal Police Station nagkandak kita sa anti-drug buyback operation diri sa may barangay Butongon Istansya, Iloilo. Sa din, ang aton sining subject sa pilo ako ni PDEA watchlisted no, si alias Static kag anong kaiban pa. Rather, pito kaiban pa. So, nakatingan kita ng mga transaction sa ini sa iya sa panor sang isa ka bulto, no, manang 5 grams in consideration sang 13,000 pesos. So, na-recover sini sa kabugusan sa ila position kaupot sang pito kaiban pa ang more or less 495 grams kag may standard drug price ini nga 3.3 million pesos sa surplus.
3: Diyan sila nagakuha sang ila source nga sang droga, sir. Kasi anong mga parokya ano nila? Hello, sir.
2: Yes, sir. Go ahead.
3: Sir. Okay, sir. Go ahead, sir.
5: Radyo Man Pla. Okay naman. Radyo Man Pla. Wow. Doon dula siya, Radyo Man Jan. Ayaw dula-dulang i-interview. Pati siya na dula. Grabe ning mga drug buy bus operation na mga kasama. Sa una, maka 1 million. Kano ka dako-dako? Subong iya, tag 3 million, tag 4 million. Dira lang permi sa balasan kag istansya. Tinga mo ni Hao, may barangay official. May municipal official man ta. May provincial official pagidta. No? May police pagidta. Tindi ta ni makita? Hindi tani mo pang dukol? Radyo Man Plo?
1: Amo ka ni Radyo Man Henry, no? Tiyan ba na ni Police Major Dagi Dilima? Actually, ang target ni nila yung mga high value individual o kung HPI mo. Why ni Sayag takok sa mga SLI? Then, nga to, Andrea, sa probinsya sa Iloilo, so when it comes sa illegal drugs, no? Mga gramo-gramo na nang recover, ti, pinapanggit yung ni Mayor Dagi ni Mayor, ni Major Dilima nga Kamitro Manila ganiya pinultor pinilo na ganiya na-recover. So may ginambal man si Major Dilima sa mga nagkukomentar nga tani dakpon ang mga ang iling mga puno balasang illegal na droga Regiman Henry, no? Ang siling niya why kita diri sa mga drug personalities nga ti amugid bala ang nagagamot, no? Ubon nagapamuno sa illegal na droga, Radio Man Henry, no? So karon ang ining walo, ayaran na sa may istansya municipal police station para nga ti mapasakaan na sila sa nagakaigo sining kaso, Radio Man Henry, no? Sa piyak kabahin, napasakaan na sang kaso si alias Bato. Ang,
5: alias Bato, alias sa Boy Hurika, pagid?
1: Alias Boy Hurikap, no? Na nag-hurikap sa may iyang pasayro nga minor de edad na babae Radyo Man Henry, no? So ang kaso, acts of lascivious business ang gintasaka batok sa iya Radyo Man Henry. Samtang gin na nanabot ko sa ang OIC sa officer in charge sa quarry taxi.
5: Oo.
1: Damo ni quarry taxi, no?
5: Dako ning quarry taxi mo? Ang GDR, di kay napatay na itong mag-asawa ang Mr. and Mrs. sa Gary Anda Dona Ratilia, no? Lugin sa loosang ilang utod, pero daw...
1: GDR to, Radyo Man Henry?
5: Hindi, I mean, nag-istorya ko sa mga taxi fleet bla, no? Sa una, ang dako diri, Light of Glory kag GDR mo, pero subong daw Light of Glory kag quarry na siguro kay ang GDR...
23: napatay na matag iati do ang nagamanid subong ang utod no so do nagamay ang unit nga nagadlagan Rajuman Plo so dako ni ang quarry
1: 129 plus ang unit nila Rajuman Henry no
23: di sila siguro ang sunod sa kwa no nga individ nga single proprietorship no hindi nga kompanya blang korporasyon no
1: oh.
23: Kaya mga korporasyon subong like mga LCC ni mga ano pa na da damo sila yung tag-iya mo?
1: Tapos na, kaga sunod rin sa iya, kaya na-interview ko si Mr. Jared Alarba, kaga gin-siling niya, gin-chakibot niya ang natabo, no? Sa ilasiling na taxi driver, kahit 10 years na si alias Bato, kung si Boyurika, nga nagpanerbisyo sa ila, ang pagkakilala niya, mayo man yung klase isang driver, pag mayo man ang record, no? Sa ila sining taxi unit, Rajuman Henry, no? Si alias Patokon, si Boyurika. Pero tiin kakibot nila ang natamo sini, no? Sa tinilikdan ng mga inatlaw, no? Tibangot sini, dahil napreso na si alias Patokon, si Boyurika, simple ang kaso, kuro nga acts of lazy business, bilabol man na, no? Kung makagawa siya, vice premium siya, no? Pamatian ng yasining rason kung nga ang nahimo niya, no? Pag di duwa-duwata, kung makabalik siya sa yasining trabaho bilang driver sa quarry taxi, no? In fact, nagtagto naman to gani ang pamilya ni Bato sa tanatapan sa quarry taxi, kaga tigin kumpirmar man nga gintasakan din sa kaso no ining si alias Bato kon si Boyurika sa Juman Henry diari si Jared Alarba ang officer in charge sa quarry taxi sa ngapon sininga na sa kon sininga ma interview
6: ara gina sa rules and regulations sang company nga once kino pra mo na simple hindi na nakamabatid sa company naging guba mo na image sa company
3: So,
6: sa atong mga rules and regulations sa company.
3: So, buat silingon, sir, si Batko, sir, ganang recap, si Iapasairo, hindi na makabalik sa inyo pag-drive sa mga unit, sir, sa unit niya.
6: Pa-explain nun siya, anay nga mo, kung makabalik din na siya di sa drive. Gatagan sa nakakaigo ng sanction.
3: Iniwala, sir, una ni nga bes na natabo sa inyong mga driver, sir, sa quarry or madamo naman, sir, sa cases nga ni?
6: Muna niya ang una nga nang recap, yun.
3: So, ano to, sir? Update, ipatatangin sa isang kaso?
6: Bati ko to sa pamilya sa ni Bato. Pasakaan lang siya kuno kaso.
3: Nag-coordinate ng pamilya sa inyo, sir? Wala
6: naman. Na-istorya kami kinasang aga, pero kaya naman ko pa-idea ko na ano naman, kaya naman siya ka-contact sa akin.
3: Ano ko na, sir? Ang hinunano ninyo?
6: Sir?
3: Ano ko nung hinunano ninyo, sir? Anong hinistoryahan?
6: Muna nga, daw decidido mo ko noong pamilya nga mapusaka sa kaso. So, kinasang aga pa to.
3: Si Bato, sir, pila nakatuwi? Gabiyahe na sa inyo?
6: More than 10 years naman siya gabiyahe.
3: So, 10 years niya doon. Amo ning first time nga natabo, no?
6: Oo. Amo din yung first time kagi lumayo mo ning pinapakita yan sa company.
3: Mayo niya siyang driver, sir, sa inyo. Kagi pinapakita yung ang iyasinib lang na, ano, na pamatasan ba niya bilang driver?
6: Mayo man yung pamatasan niya.
3: Kaling kay ti, basi natin parlo sa pasayro niya.
6: Oo, mabot lang kung mga anahimo niya to.
3: Kamu, sir, doon hindi makamumakapate.
6: Hindi din makapate. May sa paglantaw naman, kagay sa pagupod na mo sa more than 10 years daw, hindi man asaan mo na.
3: I see. Sir, anong imo sininga panugyan, sir, sa mga units, ang mga driver, bala sa taxi, drive, taxi no? Nga, para hindi na masulit ang ininga natabo, sir.
6: Siyempre, yung ato ng operahon, amo ang pag secure sa natong pasero, idulong natong sa insakto nila nga pala nga katuan. So, hindi natin tamagi ano pa sa mga labay-labay ng paminsaon pa, kapintaon, especially kung gabi o pagahon. Mm-hmm. Mostly ang mga tentasyon.
3: Ay, sige. Sir, sino ko
1: sa sarili niya? Si Jerry Dalarva, no? Ang officer in charge ng Quarry Taxi. Gusiling niya sa mga taxi drivers, not only sa Quarry Taxi, kundi sa tanan.
5: Higin na kanila, ne? Higin na drug test man nila, mga driver nila?
1: Yes, may harap sila nga ginapatuman nga drug test, no? Ang ilan sining nga mga driver.
5: Sunod lang lang isang panulay siguro niti. Sa pulo niya katoy ko ay siya record nga pariyasin ni Regiman Plo.
1: Why, no? Kag mayo ni siya nga tao si...
5: Gani ito, masinadyahon siya, no? Amo na itong ginhimo niya. Gani, kakurokadlaw pa siya. Kakurokadlaw pa siya ang istorya kay Regiman Mars. Tapos yung tao. In, actually, ni, bailable man niya ang acts of lasciviousness, no? Kung... 12 years old or older ang biktima, mga 12,000 ang bail, no? Pero kung under years under 12 years old ang victim, mga 36,000 ang bail Regiman Plo. No?
1: Mhm.
5: Pero di ano, kwaon pa siya gyapon sang quarry tax eh, ni aguro eh.
1: Depende pa kay pamatiyan ang iya sining rason o kon pa-explain.
5: Wala na to siya rason kay nako niya man nga hinikap niyang paa sang bata kag pinasaka niya gid mo hasta sa ibabaw sang langit. Te ano pa dang rason abi ginhimo niya to why siya sang rason Regiman Plo no na kwan gid siya no natintar gid siya sa hutik sang yawa.
1: Hindi gid siya pag gina sa pagkuon balik ta kon si Larva pa igin asya lang papang papamalon Regiman Henry but amo na nga pamatian na
5: niya yung dinala sa trabaho kag iban sinang ang taxi company din magkuha no so maguba ning iya pa lang ang buhian magamon eh sino makuha niya sa imo nga ma driver ka karon kay maguba iyang kumpanya sa imo Regiman Plo.
1: Ti kanugon no sang pulo ka tuig niya nga pagserbisyo
5: sobra pa niya sa ginabunggo mo yang salakyan mo. Inaya, isa lang niya ka unit. Iniya, maapektuhan ninyo nga unit, no? Di karon isan pano ya, malapta na sa mga pasero, sila yung mga driver na isang quarry, bisan isa mala naghimo, no? Siya ka pang huringkap na, no? Di mga babae na ya karon nga mga pasero, hindi na magsakay.
1: Hindi na eh, kahit di, sino pa masabi gabi?
5: Oo, makuhan ka na na ya, maduda ka na na ya kag makulbaan, no? Hindi lang, quarry. Ang iban, pag inyong mga taxi karon niya, madalasa pa. Na. Amo na nga sa mga driver kinanglan nami gid inyo nga pamatasan kay hindi lang na inyo unit no hindi lang na inyo kompanya ang maapektuhan sina pati ang taxi industry diri sa Iloilo maapektuhan sina karon kay ma-create na sang impression wow no bisan isa wala naghimo sina kag pwede ta masiling isolated lang ang kaso ang impression nyo ma-create sina karon sa mga pasahero siya wow grabe mga taxi driver ta sa Iloilo ko panghurikap.
1: Te hindi lang nga lang sang ang taxi driver no ang nakataya. Hindi pangalan bigit sang kompanya nila Regiman Henry no. So ano na no ang mga dapat idulong sang strong na kalatuan ang mga pasahero no kon magsakay gid man sa ila kaya mo nang panugyan ni Larva no sa mga taxi driver sa Regiman Henry.
5: Respetuhon niyo sa mga driver ang inyong mga pasahero no. Isang butang tabi, may mga domidyo gapakita-kita pa dabi motibong pasayero ninyo, no? Hindi ka mo magpadala kay basi paon ina. Kahimuan ina sang yawa, no? So respetuho ninyo da, no? Unless nga dalaga ina siya kag gusto nga manginubyo ikaw, di way na yung problema, no? Pero ibutang ninyo sa usto nga lugar Regiman Plo. Maguba ang negosyo, maapektuhan ang negosyo. Kag pala nga buhian ninyo eh, no? Ti sino pa ni mapobra siya karon?
1: Hindi kita padala.
5: Bisan ang mangunguma siniguro hindi magsalig ni siya kun babaye ang karbaw nga iparado siya.
1: Okay.
5: Lang alang man pabahugon mo ni sa baboy, delikado man ning baboy sa iya ni kun babaye man ang baboy. Amo na bala? No, mag-guba ang imo sininga tra kwan nga pala nga buyan Regiman Plo.
1: Oo, po sa tanan nga sa tinuwig ng pagserbisyo sang quarry taxi dirito sa Iloilo. Amo pala ning una kuno
5: nga kontrobersiya, no? Way gawa kontrobersiya si quarry taxi.
1: Oo, amo na ni kay Bato. Yes, Boy Rica, no? Natabo sang nagligad nga mga inadlaw. Amo ni madulog na itong nga balita sa buong gabi sa pagpagalagat sa programa Palabra de Honor. Kasama mo sa DYRI, Arimen Iloilo, Iloilo, Radyo Mantlo, Consumo Navarrete. Tatak, Arimen!
24: Arimen, Palabra de Honor.
23: Salamat kayo, Radyo Mantlo, Consumo Navarrete. Tambal ni Kasma J. Cobillas, may mga laon-laon kung nga willing da, no? Pero si, paalam ka na eh, no? Kag-discarte ka na eh, kay basi hindi makaroon magsugot siyang laon-laon na makaratihan ka. Hindi kumul on laon po, hindi mo na mahuruhuri ka. Ay, oo nga mga tao ni sa mga driver, no? Halungin ninyong inyo sining obra. Hindi lang na para sa inyo, para sa kumpanya nyo, kundi bangod sa industriya, no? Sa mga taxi driver. Si Cas Daimel, so plenty bolo sa Galantaw, kay Cas Jonas Gamayudo, si kasamang Karigaba Richard, Doña Margarita Magic Cobillas, si Mayo Katersang Candado Cabana, no? Sonico Vic Becarmona, Ivan Denuibo Sudario, Cas Maritalia Michelina, Cas Mary Ricabar, si Boboy Ubina, no? Dira sa Daga, Santa Barbara, good evening, good boy! Si Nini Sal Blancada, Jesly Lauro Karigaba Richard, Laura Sumagaysay, good evening. Si Don Manuel Ventura Biolo di Milanya Tram, good evening. Si kasamang Helen Sanchigo, congratulations kay Major de Lima, no? Pisa na yas Major de Lima, that is why Damo Award. Amo ni nga mga pulis kinahanglan na ton. Padamuon ta, dugangan ta ni dapat si Major de Lima. Dapat may mga 20 pagid ka de Lima, mga kasama. Si Joel Tolentino, si Ashalala Losabel, Cyro Sukinya, good evening, no? Si kasamang Tilly Pifer, may dayan nga gabi imbong si Lubere, si Adrian Gumape, dara sa Barangay Hawayan, si Laicite Negros Occidental, si Kaslaura Arena, ni Sel Blancada, Nancy Abilar, Kas Arnel Soonoy, pagid, no? Good evening, no? Alfredo Berea Jr., Valerio Figueroa, good evening. Sherit Perez Nabael, nagalantaw man si Mukaw Pulunan, present man, no? Kag ibang pagid nato ng mga estudyante, si kasamang Berna Sochar, no? Present Rosel Gayapa Gumilia, Joe Amora, Bimitat si Ibab, good evening. Si Vic Macaroncio, Laila Nerviol, Regina Gumakel, Idgala Barico Sr., Judan Montalbo Somaribos, Rosie Amaho Manihar, Marevilla Ervin, good evening, Jose Eduardo, si Valerio Figueroa, Jerome Dikilia, Romar Soberi, Brad Pitt Madera Bistoer, Angelo Estandarte, Isabel Bagsain Palmares, Isabel Palmares Bagsain, no? Kagiban pa nato ng mga estudyante, Bikri Asong, Prio Delgado, Vincent Pesari, James Carpe, Sir Cyril Condino Jocari, sa kasamang Stephen Paniga, Majo Umayaw, Sami Conbucar, good evening. Si Parinik Peñasales, no? Sa Next Chicken SL Seafood and Restaurant, nga magabukas na sa Oktubre, dira sa may rumbang pututan, ang Next Chicken and Asal Seafood Restaurant and La Paz Batsoy. Good luck, Parinik, sa Next, dira sa pututan, magabukas na sa Oktubre. 27 minutos sa kaligad sa tak ng alas 9 sa gabi. Kaya ito oras sa itong pag-pangalagad mga kasama. Was naman, upunta sa field, Rajuman Plokonsumo Navarrete, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz, sa News Center, Rajuman Rizzi Daniel Subordon, sa technical side, sa transmitter, Rajuman Christopher Mondihar, dari naman sa studio, Rajuman John Hartwell Toala, ako raman ang iyo, sinialaga na imo ang kormahan. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
4: Suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
24: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak, RMN.
7: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
8: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Life Extension. Vitamin D3.
25: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskong na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
17: Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
25: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
26: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
27: Graduating from EQ Dry Tape to Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
28: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
29: D3 Bio!
30: Ako si Jomer. Tutumarget ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
29: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio!
31: GTX 500.
32: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
33: Imo nga blood sugar test.
34: Ilan tong score gani?
32: 470.
34: Nagtiko duwa
32: sa gabi, duwa sa
33: alam. Ilan na lang imo nga blood sugar?
32: 160. Ilom kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
31: GTX 500.
35: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
36: Unilab quality yan.
35: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
18: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
37: Gikan

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: Life extension, vitamin D3.
2: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. The Secrets of Health.
4: Lalala ila balatian kung imo tanawon, bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulok.
3: Programa nga maghatag sa aton sang impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
5: Kumbayin ang santon kag vitamin D3 ang resulta kasi na may anti-cancer protection ka.
3: The Secrets of Health. Mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health. Kaupo ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Labos. The Secrets of Health.
6: The secret of health. The secret of health.
7: Kumusta mga suki nga mga tagpalabati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa din na no, pinagi sa aton sa nga pagpanganagad, syempre, padayon kita sini nga magatalakay, magadulong sa inyo sa pinag sini ka mga health info, dugang sini nga pag-edukar sa mga nahibalaan na nga daan natin, ano, kung ano makapaayo sa aton sa nga lawas, ari ang aton sa nga pagpangalagad, sa dugang sini nga pagtukib sa mga sekreto sa aton sa nga ikaayong lawas, pinagi sini sa mga binipiso, kapasidad sang tanom nga aton tukibon kung anong ila sini mahimo ang mabulig sa aton, especially pag-abot sini sa disease prevention. Kagamuman ang pila naton sini ka mga tips sa inyo no. Agad mapagin pusla naton la ang libre nga paggamit sa mga duna dira sa aton palibot kasubong sa matilo nga tubi, pagtaklo sini sa matilo nga hangin, pagpasilak sini sa adlaw nga ti, libre man lang inakon huna-unaon gitu no. Pero kadamo sang sa aton diri no, lakip na sa aton sini mga tagparamati or sa mga viewers naton nga siguro kulang kita sa exposure dira. May hangin man to sa palibot pero kumusta naman ang aton sa nga pagginhawa? May ara man kita sa tubi siguro pero kumusta naman ang aton sa nga paggamit? Uko na ang timing sa paggamit pag pag-inom sini. Ara man ang silak sang adlaw kon na nagabutlak kag mainit ang panahon pero nag-expose bala kung dina-expose bala nato ng aton sa kagalingon para nga mabenepisyohan siri. Ini kag madamo pagid no upod sa aton sini nga mga topiko nga ginaistoryahan sa kada edisyon sa aton sini nga pagpangalagad sa inyo padayon nga pagsubaybay sa aton sini nga programa. Kag amo magali no live man nya makita ano nga batian ng aton sini nga pagpangalagad sa Facebook live sang akong Facebook page sang RMN DYRI Iloilo. Ano man nga oras sa inyo sini nahamtangan o kung di man kamo nga bahin sa kalibutan sa rinahamtang, welcome sa aton sa rin nga pagpangalagad. Basigali may mga palamakotanon kamo sa rin may angot sa ika ayong lawas. Mahimod na lang isend sa aton sa rin nga text hotline 0928-287-4637. Kag sa mga nag-upod sa aton through Facebook Live, pwede dira sa aton sa rin nga comment section ang indus rin nga mga health concern.
6: The secret of health.
7: Well, isa na naman ka topiko ang aton sa rin nga pag-istoryan sa rin nga edisyon, sa aton sa rin nga pag-pangalagad aton na tukibon subong. Ang isa ka parte sa aton sa rin nga lawas, kag ano ba mga ginahimo naton nga nagapaluya o kung nagapahina sini o kung nagaresulta sa pila ka problema nga rason kung nga ang kuhaon ini nga parte sang aton sa nga lawas. Aton pag-istoryan subong ang nanungod sa aton sa nga gallbladder or sa aton sa nga abdo. Ano bala ang aton gallbladder? Kung ano bala ining gallbladder? Ano bala ang sa nga trabaho sa aton sa nga lawas? Mabuhi ba na kita? Huwag kita sing gallbladder? Kaya ano bala ang mabulig diri sa aton? Ano? Sa aton sa nga ultimate trio, especially para ma-prevent na ton ang magka-problema kita sa ni sa aton abdo o kung sa gallbladder.
6: The secret of health.
7: Ang aton sa nga gallbladder o kung ang abdo, te, gamay ni sa nga suludlan, ano? Daw puyo-puyo nga gamay ini siya nga talagin si dalom sa aton sa ring atay right side sa aton sa ring abdomen kaga ang iya sa ring main nga trabaho amo ang pag support sini pagtipon sa ginatawag bile ang ginatawag ako ng bile nga ni muna likido halin sa aton sa ring atay ginasupport dira pakanto sa aton sa ring gallbladder nga ang tawag naton sa nanti abdo malang gihapon eh ang bile o ko ng gallbladder adri sa aton ti abdo lang nagihapon na no nando problema sa panawag naton sana anda naton nga ang arteries naton sari ugat ang nerve ugat lang gihapon purong iban sa nga problema sila sa mayor nga ugat turbo dietary food supplement na makabulig sa nadraya no ang bile nga ini amuning digestive liquid nga ginahimo rin sa aton sa ringa atay kaya nagabulig ini sa pag breakdown para matunaw magamit nato ng fat salin sa aton sa ringin kaon kumbaga ang atay nato na among factorya kagang aton sa ringal bladder amo ang storage tank sang ginatawag bile nga ini nga ginapagwa ina sa oras nga kinahanglanon. Kung kaon kita, especially kung matambok, mga mamantika aton sa nga mga ginakaon, ang aton sa nga stomach nag-signal sa aton sa nga gallbladder nga magpagwa siya sang bile. Di ang gallbladder naman niya nagka-contract, nagapuga, nag-squeeze kaya nag-release ni sa ginatawag bile sa aton sa nga small intestine. Anong tuyo? Para nga ma-digest na to ng fat, kag ma-absorb siya ni ang mga fat-soluble vitamins kasubong sang vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Nga kinanglanon din siyempre sa aton sa ringa lawas. Pero ang hambalanon bala, kung naliba, magka-problema kita sa gallbladder, kag kinanglan kuhao ng aton sa ringa gallbladder. Like, kung na-block dira ang aton sa ringa bile duct or may bato sa aton sa ringa abdo kag kun kuhaon mabuhi kita gyapon of course ang mga kuan sa ni ang mga naoperahan na sa gallbladder ti ara sila nga makapamatuod sini no galing lang hindi tuman do komportable sa ni ang pamatyag naton sa aton sa ringa tiyan kay nga man may mga maka-experience sang pabalik-balik sa nga pagbutod sang tiyan. Kung makakaon ka sa mga matambok, mga masebo, ng mga pagkaon, posible magka-diarrhea ka, kag nagbito na kahina ang imo sa nga panunaw. Kaya nga man, ang gallbladder, importante ini para sa smooth o kung suwabe na digestion, kag komportable kung tali nga ito sa nga pamatsyag. Which is, kung wais ang gallbladder, maginindi komportable ang pamatsyag mo sila. Kapin pa kung ang imo sa nga ginhawabla, hindi uman makontrol ng makakaon dagid sa mga mamantikaon, permi, kag sa mga mabudlay tunawon sa aton sa nga lawas. That's why, halungan gid nato ng aton sa nga gallbladder that as much as possible makalikaw kita sini sa problema sa abdo para nga hindi kita madulaan sini sang abdo ha para sa mga tao yang why na sa nga gallbladder buhi lang gyapon mula na galing may mga considerations kita sini no nga mga dapat kag hindi dapat sini nga himuon labi na gid no sa mga pagkaon nga dapat kita sini mangin mahinalungon para padayon kita no nga mabuhi bisan paano nga why na kita sini sang ginatawag gallbladder pero sa mga tao yang adto di mabuhi kun hindi iya kapangapi ang balsang kilala ko sa akong ginahimo, Dok, magtipon-tipon gani kami nga grupo sa kapihan. Gabalon ko yasang Sunthorn Gold Coffee Mix. Kati ang lagas ako na kutso-kutsom lang. Pero at least, kung nagkapangafe ka, may binipisyo ang kafe sa imo sa ringa lawas. Like for example, Sunthorn Gold Coffee Mix. May utanon, may prutas, may mangustin, may balunggay, may garlic, may spirulina, may ampalaya. Iban pagid sini nga mga sangkap nga nagahatag nutrisyon o konsustansya sa aton sa ringa lawas. Plus, may ara pagidani sa ginatuwag glutathione and collagen. Ginaliwat-liwat nato na nino, ganing glutathione and collagen, kung may nagkakaiyo kita sa nisa aton sa ringa lawas, mahinay ang aton sa ringa pagtigulang. Bisan may edad-edad ka na, pero tanawin itsura mo, bataon ka, kay less ang kurinot. Affirm ang imo sa ringa panit, o ay nagaluloy, nagahalog, tungod din na sa kombinasyon sa collagen and glutathione, pati ang joint nato sa ringa bakod, mabaskog, o ay nagapalamuypoy, puwersado ara gyapon sa ni ginatawag kabakod sang aton sa ni mga joint aton sa ni kaunuran aton sa ni katulanan kag especially nga aton sa ni kapanit kun may nga kaigo kita nga collagen and glutathione nga mapasulod naton sa aton lawas kun diba kada pangafe naton ang aton ginainom is Sunthone Gold Coffee Mix. Pero kung nari ba, may mangita ka mo sa iban pag ito rin choice, ano no? Silin sa iban, matisteng makamiyadok sang bago, pwede kita makatry actually, no? Sang Premium D3 Coffee Mix. Ang bintahan naman niya sa Premium D3 Coffee Mix, kung hindi kaya makapasilak, permi sa adlaw. Nga, kung nasilakan, kung tali kita sa adlaw, may igo sang silak sang adlaw aton sa ringa panit, nagahimo sang ginatawag vitamin D ang aton sa ringa lawas. Pero kung makulangan kita sa oras sa pagpasilak sa adlaw, nga mahimo magpanubo amat-amat sa aton sa ringa vitamin D, pero nagapang-afe kita, abit try nyo pag-inamo sa isang Premium D3 Coffee Mix. Manami pag-in, kahit hindi lang vitamin D3 ang ari-dari. May arap man na isang Sunthones, nga kung i-combine mo ining duha, nagabulig para magnami pag-in ang aton sa ringa insulin sensitivity. Kabalo kita, nga ang malala nga balatian, especially ang balatian na kadamo isang complication, nagaumpisa lang ina siya sa insulin resistance. Nga, napabayaan naton tungod sa pag patuyang naton sa aton sa nagkagalingon. Ano ba rin yung balatian? Kung napabayaan ang insulin resistance, magkakanto sa pre-diabetes and full-blown type 2 diabetes kung hindi naton ini mabantayan. Pero, halimbawa, nagapangafe ka, no? Kundi ka man mag-untat sa pagkafe, abe. Kung ang ginainom mo sa Premium D3 Coffee Mix, nagabulig para sa pagpa-improve sang insulin sensitivity. Ang kombinasyon sang Sunthones, halin sa isang mangosteen, kag vitamin D3. Kag ang good news ni, kay ang aton nga Premium D3 Coffee Mix, Sunthone Gold Coffee Mix, Stevia, ang gingamit sa nga pampa tamis. Actually, may nag-suggest ka rin sa akon mo. Sa dok, pwede mo na kuan mo, pwede mo na upuron sila nga duha mo. Okay, ako, siya, amo na akon ginagamit. Like for example, siya ang sabon

balo kita magpili isang sabon nga aton sini ginagamit. Like for example, sa aton guya, Clear Skin Herbal Soap. Sa aton sini ginawas, Sunthone Herbal Soap. Pareha sila nga nagabulig pahamis ang kutis. May anti-bacterial properties man din sila. Antiviral property man din sila. Nga nagahalong sa aton sini nga panit. Pero ang balsang kilala ko, siya muna akong ginobradok. Ang habon ko, Sunthone herbal soap sa akong lawas. Kag sa akong sininga guya, Clear Skin herbal soap. Pagkatapos, ang ginakafe ko dok is premium Sunthone gold coffee mix. Kaya nga man, ang Sunthone gold coffee mix, since nga may master antioxidant sa glutathione plus collagen plus mga utanon na ginainom, adito ang benepiso susunod sa lawas, kag ang Sunthone herbal soap, kag ang Clear Skin herbal soap, dili naman iya sasagwa sa panit ang iya saringa tirada sa pag-protect, kag pagtinlo sa aton saringa panit. Sa bagay may punto man na sa aton saringa mga tagpanamati. Ganyan sa ibang dira, ang nagapangita sang pwede mahimo ang mas ma-improve pag yun ang aton saringa physical appearance, ang aton saringa panit, abitilawin nyo ang paggamit sa Sunthone Plus, Sunthone herbal soap, and Clear Skin herbal soap. Kaga sa cafe, kung nag-cafe ka mo, tima suggest na ito, ano, ang may beauty ingredients, glutathione and collagen. Pero kung narin ba, gusto ka mo yan sa pagpangafe ninyo, may benepisyo, pati sa inyo sa heart, pati sa blood circulation, pati sa imbalances ng hormone, pag-abot sinin sa brain function, tungod may aras sa lecithin, makabulig man siya para nga magnami pagid ang aton sa memory. Kaga manami pagid sinin sa mga hindi iya gusto mag-inom sa coffee nga may caffeine, diri kita sa Sunthone Plus Coffee Mix. Kag, pati kabataan, sinigal lima katuig, pwede makainom ang lecithin para sa brain naton, isoflavones, phytoestrogen, especially sa mga kababainhan nga, may mga mood swing na blood o ginaabot-abot nga daw kakairitar, hindi mapaktan, kisang lagan, sa pinsan na gulpi lang ma-iritar, mainit ang ulo, makabulig ining ginatawag isoflavone sa ginatawag soya bean, nga isa kasangkap, no? Sa aton Sunthone Plus Coffee Mix. Pili lang ka mo dira sa mga variants ng coffee. Sulitan ko ha. Dari ini sa mga tao, balang ginahambal bala naton. Kumbaga expression na lang nga mabuhi pa nga wise nga updo ko no, kung naoperahan na, pero doon di mabuhi kung di ka pangapi. Pili lang ka mo dira, no, sa mga coffee variants naton. Sorry, sa mga coffee enthusiast. Pero paano gali naton ginapaluya, ginapahina, ukon, paano maapektuhan ng aton sini nga ginatawag gallbladder pinagi sa mga ginahimo naton yung iban gani siniguro ay kabalo nga nagahalit sila sa ila sini nga gallbladder. Number one, diri amo ang masami nga pagkaon sa mga makalamay nga mga kalanon kag mga ilimnon kag mga refined carbohydrate based nga mga kalanon. Nga aman, kun masami kita nagakaon sa mga matamis, kaon kita pala kaon kita tinapay, noodles, spaghetti, mga pasta bala, kag iban pag indira, ang matabo gani mahimo magpataas sa aton sa cholesterol kag madula siya sa balanse, no, sa aton sa nga madula ang cholesterol balance. May imbalance nga matabo sa cholesterol dira sa aton sa nga bile nga nag-promote siya sa ginatawag stone formation. Kaya di kanabanan sa problema sa gallbladder kung nga ginaoperahan tungkol nga may lagko nga mga bato dira. O kag nag-inflame siya. So dapat talungan na to ng mga makalamay nga mga pagkaon. O kalanon kag mga ginatawag ilimnon. Amo man ang pila ka mga ginahimo naton, ano, ara sa mga mahiligon sa mga matamis, ha? Kung hindi makita sini on time or maabdik pala, magpamatsyag sa aton lawas, dapat mainom kita sa nagkaigo sini nga tubig. Kapin pag ng iban sini nagahulat lang ha, uhawon kag mag-inom. Hindi ka mo sina basta makabatsyag kung nara ka mo sa air-conditioned room. Pero paano balaan kung kulang ang tubig sa lawas mo? Kung mangihi ka gani, tuman kasiri ang kolor sa imo siringa ihi. Kaya kung nangustuhan lang tubig sa aton siringa lawas, kag mag-ihi ka, pale yellow dapat, no? Medyo darag. Amula na, medyo darag lang ang kolor sa imo siringa ihi. Pero kung tuman na gani kasiri, butang balon, dehydrated ka. Nag-aafekto magaling sa aton siringa gallbladder. Kay, kung dehydrated ang isang katao, mala ang lawas sa isang katao, kulang sa tubig, nagalapuyot man ang aton siringa bile, kag mabudlay siya mag-circulate, kaya nagapataas.

0: sa risk dossier sa gallbladder stone. Kagari pagid sa mga hindi mahiligon magkaon sini sa mga utanon. Kay nga man, ang fiber nagabulig para ma-regulate ang digestion and bile movement. Kung ano wong fiber sa aton sini nga lawas dira sa aton sini nga digestive system, nagatinamadman ang aton sini nga digestive system, kag maapektuhan man syempre ang aton sini nga gallbladder, kati part sa aton sini nga digestive system ang aton sini nga gallbladder sa function iya nga nagabulig sa panunaw o kuntunaw, especially sa mga matambok, mga mamantika, kag mga fat-soluble vitamin nga aton sinigin pasulod sa aton sinigin lawas. Kung kulang man kita gali sa exercise, kulang man kita sa hulag. Ultimo bala nga, hambal sang kilala ko, sinuknog ko, ugtas, ganoon ko sa kabataan ko. Tapos ka, ultimo pinggan nila nga, dalaon nila sa lababo, hindi sila kahimos. Nanay lang gyapon, tanan na lang nanay. mga bata, no, dapat isagid sa inyo sa nga himuon gali exercise, hindi lang puro screen, hindi lang puro cellphone, hindi lang halin sini sa pagbugtaw sa aga, masaylo, mabugtaw halin dira sa katre kon sa kama, masaylo sa sala, tapos mapungko sa sofa, kag duga-duga yung makita mo ka batang nagahigda naman, halin na sa pagtulog ha, o kung nagatubang sa cellphone, damo pa ang time sa pagpungko kaysa sa pag-obra. Kung kulang kita sini sa paghulag, nagahinay man ang aton sini nga digestion, gahinay ang aton sini nga bowel movement, o kung ang aton sini nga ginatawag peristalsis movement, kaya nagahina man ang aton sini nga ginatawag pagpamuhin, kaya hindi man makahulag maayo ang aton sini nga digestive system, nga nag-efekto man, syempre, sa aton sini nga gallbladder. Gani nga may kuan gali, may dugang pagigali nga benepisyo, ano? Ang pag-exercise. Magluwas nga makalimpyo ka na sa imo palibot, nakapanghimos ka na dira, naplastar ang tanan, tawhay imo pinsar, tawhay sa mata, tawhay imo sa ringa utok, at the same time, nakahulag pa imo lawas. May benepiso sa digestive system, lakip sa aton sa ringa gallbladder. Pero, kung dali ba, isa ka suggestion ko sa inyo sa mga tao nga mahina pa inumon sa tubi, pero kinahanglan gid dapat, kag dapat gid nyo mag-inuma, pwede makamo makainom sini sa ginatawag Sunthorn Gold Herbal Tea as part of your ilimnon. Ha, nga ginapasulod sa inyo sa ringa lawas para nga madugangan ang tubi sa sulod sa aton sa ringa lawas. Ang manami sini no, sang Sunthorn Gold Herbal Tea kay nagabulig pa ya panami sa aton sa ringa panunaw, sa aton sa ringa digestion, mga hangin-hangin dira sa sulod sa tiyan, mabuligan pa nga ma iya sa ringa ma tabog. Kag nagabulig man panami sa aton sa ringa nutrient absorption. It is because sa combo ya sang balunggay, combo sang cinnamon bark, kag combination man upod sa ringa sang turmeric. Gagang good news pagid kung makasabor o kung makadamil ka mo sa isang matamis sa Sunthorn Gold Herbal Tea, stevia ang isa sa gingamit nila sa ni nga pampa tamis. The secret of health. Amo ni pa sa mga ginahimo naton ano nga nagapaluya gali nagapahinay sa ato sa nga digestion, gapaluya sa ato sa nga digestive system, lakip sa aton sa gallbladder, kaya nagpataas ang risk go sa ni sa gallbladder stone. So nag-message sa aton kung nagkuhan ko no, kung may surgery kung kita sa gallbladder, why kita yan? Kanto ka mo yan no, sa mga practitioner naton nga mga surgeon para nga ma-operahan inang inyo sa nga abdo, kung may problema na ka mo sa abdo. May ara sina nga procedure ginagamit nga gamay lang nga buho sina no, ang kinanglanon to sukan dito sa instrumento nga makuha kung kinanglan kuhaon ang inyo sa nga gallbladder, kaga hindi magdugay ang inyo sa nga healing. Mula na galing ti medyo madugang-dugang kaman sa kuha ni budget. In fact, gani ang PhilHealth sini pag-abot sa claim sini sang mga ginoperahan sini sa gallbladder. Daw, hindi ko makuha lang ang exact figure, ha? Pero daw, dira sa daw masurusobra sini sa basta milyones ang nagasto o kung ang claims ni sa mga tao na operahan ni sa gallbladder. Ang nakadamo no, sa mga tao wala nga may problema sa gallbladder stone. Nga nag-ugat man lang ang iban ni sa kapabayaan sa lawas tungod ay makahibalo kung anong dapat, tagin dapat sa nga himuon. Pero Aryo, makabuli gali ang pagtumara sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C. Pagabuti ya sa paghalong sa aton sa nga gallbladder. Kag ma-prevent man, ha? Makabulig prevent sa ni palikaw sa aton sa ni sa pag-amat-amat. Supot sang lagdo dira nga mahimo magporma sa ringa bato kon mapabayaan naton sa sulod sa aton sa ringa gallbladder. So buta balon sa prevention iya diri sini ma-fit ang papel sang aton sa ringa ultimate trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Okay, ang isa sini sa sangkap nga ra sini sa aton Santhon Gold Capsule amo sini ang bitter melon. Ang bitter melon, sa ngalan niya pala nga daan, nag-angko na isang bitter compound na nagabulig para magpanami sa aton sa nga digestion, kag-reflexes dira sa aton nga digestive system. Diri pa lang ina sa aton baba ang bitter melon, ukon ang ampalaya, nag-signal na sa aton sa nga liver para mag-producer sang dugang sa nga bile. Nag-encourage ni sa gallbladder para nga magpuga-puga para ma-release sa niya ang bile, nga nagabulig para ma-prevent sa niya ang bile stagnation, kag mag-forma sini signatuag bato sa aton sa ringa gallbladder. At the same time, ang bitter melon nagapanami man bulig sa aton sa ni digestion. Ikadua, nga sangkap nga ra sa aton sa ringa Santhon Gold Herbal Capsule, may ra ini signatuag natural phytobiotic or natural antibiotic nga garlic. May ra sang sulfur compounds nagabulig para ma-reduce ang cholesterol level sa aton sa ringa bile. Nga ang gallstone, no, often nagaporma ini kun ang bile too much ang cholesterol dira, no, sa aton sa ringa bile. So kung mapanubo naton ang ginatawag liver cholesterol production, may improve ang bile composition, hindi magtuman ka lapuyot ang aton sa ringa bile, hindi magtuman ka lagdo dira. So mapanubo man naton ang aton sa ringa risk sa ginatawag gallbladder stone. Tinuha pa lang ini sa sangkap sa aton sa ringa Santhon Gold Herbal Capsule. Idugang pagin naton dira ang masustansya nga balunggay kag spirulina nga may mga protina ini sila nga tuman na kinanglanon, importante sa aton sa ringa lawas. May ara sang mangustin nga powerful antioxidant sa mga hubag-hubag, sa mga bukol-bukol sa aton sa ringa lawas, makabulig man ini sila. That's why ang pag-inom siri makabulig for prevention. Iya, yeah, ang ila sa ringa role o kon papel. Kag manami pagid ko dagiti markita sa Santhon Plus Gold Capsule, upda naton sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Nga man, ang vitamin D3 gali, hindi lang siling nagabulig balance sa aton sa ringa calcium, ano? Pero nag-influensya man ni sa smooth muscle function. Kinanglan, ano, sa ginatawag proper muscle signaling para mag-contract, ginatawag effectively ang aton sa gallbladder. Since ang aton sa gallbladder is a muscular sac. At the same time, nagabulig para ma-reduce pagiging inflammation sa aton sa gallbladder. Ang isa sa problema kung nga ginoperahan ng iban sa niya kung ang kausa, inflammation and stone dira sa aton sa nga gallbladder. Kag basically sa pagtuon, ano, may mga itong mga tao manubo ang ilas rin nga vitamin D is associated with higher gallbladder stone risk. That's why manami gid kung nagtumar kita sa ringa sang aton nga Santhon Gold Capsule, upda naton sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Kag ang bonus pagid naton sa D3 kay may aras sang good fat, VCO and moringa oil nga nagabulig para maproseso pagid maabsorb sa aton sa ringa lawas ang vitamin D3 nga gininom naton. Kag hindi naton pagkalimtan na sa aton sa ni mga tagbarmati, mga viewers naton, nga kung nagatumar kita sa Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, hindi naton pag-ibilin, kundi iupod gid naton pirmi ang Santhon Vitamin C. Nga man, pagabuti sa ginatawag prevention sa gallbladder stone, nagabulig gali ang vitamin C para ma convert ang cholesterol sa bile acid sa aton sa ringa liver. Without enough vitamin C, ang cholesterol naga-build up sa aton sa ringa bile, naga-pa-increase ang risk sa gallbladder stone. At the same time, ang nami sa vitamin C, tungod nga isa sa ka-antioxidant, ginaprotehiran sa ni ang aton sa ringa gallbladder tissue. Ginasuportahan sa ni ang aton nga liver sa detox processes. So, ang benepiso naton sa ni, kung may vitamin C kita, nga gina-upo pod sa pagtumar na to, no, sa aton sa nga Sunthone Gold Capsule and Premium D3 Capsule, kagupdan sang Sunthone Vitamin C, tungod na gabulig siya para nga ma-reduce ang cholesterol saturation sa aton sininga bile. The secret of health. So pag-abuti yes, sa ginatawag benepiso sa aton sininga abdo, sa aton sininga bile, ang aton sininga Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sunthone Vitamin C, pwede kita makatumar sa nimbisan twice daily lang. And, kung gusto kita sininga nga mabenepisyohan gid ang aton sininga abdo, imno na to, kung tumaraw na to with meal. Upod sa aton sininga pamahaw o kung upod sa aton sininga panihapon. And as much as possible, kung nagapanihapon kita, kung kaya man ang alas 5 sa hapon o kung alas 6 ang sirom, makakao na kita. Kay hindi naging manami sa aton lawas kung nagapagabi na kita sa pagpanihapon, especially kung nagalapaw na kita permi sa alas 8 sa gabi. The secret of health. Of course, basi may mga reklamo, dira karoon ng mga graveyard shift. O kung sa gabi ang ilas nga trabaho. Lain naman yung istorya, no? Pwede na ito nina itakal sa iba na ito sa mga tupik, oh? May mga adjustment pa kita nga pwede himoon, tira? Namin na ito, ang mga nag-upod sa ito, nagpamati sa ito, nga way makamulingaw, way makamutanto, ginasakuan, nga pwede makamakapanyapon sa temprano, mas bentaha. Alas 5, o kung alas 6, nakapanyapon na kamo. Para nga matuma na ito, masunod na ito, ang 2 to 3 hours nga pagkaon, kag ang gap sini before kita sini mag tulog. Kag para magnami aton tulog 1 hour before bedtime, pwede kita makainom sang Sunthone Gold Herbal Tea para mabuligyan kita nga magnami ang aton sini nga katulogon. Kag ari bulig man no sa aton sini nga mata, sa mga naga-message sa aton dire kung anong suggestion aton pag abot sini sa ginatawag support sa aton sini nga mata. Since dire kita sini sa prevention, anong himo naton? Mahulat pa bala kita nga magburon aton panulukan? Mahulat pa bala kita kasubong sa mga naga-text sa aton dire nga naga-kurog-kurog na ila panulok, daw may naga-ambon na, nagadulubli na ilan sila nga panulukan tungod sa pulaw, tungod sa ginatawag sobra nga pagtanaw sa computer, tungod sa pagpanigarilyo, tungod sa inom, tungod sini sa kakulang sa pagkaon sa masustansya nga mga pagkaon, pwede gali na ito, mapabakod ang aton sa nga mata. Ngayon, hindi na kita maghulat nga, makabatsyag kita sini sa mga sintomas kung nagatumar kita sini regularly sang Visenex Plus Soft Gel Capsule as support kag protection sa aton mata. Tungod kung nagatumar kita sa Visenex Plus Soft Gel Capsule adlaw-adlaw, kasubong nagapasulod kita sini sa kinahanglanon nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E nga nagabulig protect sa aton sini mata kag panulukan. Kag sa mga nagareklamo sa aton, ano, kapindo ko nagabaylo-baylo ang tiyempo, halin sa mainit, daw maulan, halin sa ulan, tapos gulpim na mag-init, ang palamoy po'y palanakit sang kalawasan ang ila sinigina, reklamo. Ano kuno ang aton sininga ma-advise sa ila? Isa sa reaksyon sa lawas naton kung nagatugnaw ang tiyempo, ang palanakit sa aton sininga lawas, tungkol ang circulation naton sa mangin affectado man. Limitado man ang aton sininga paghulag. Siyempre, kung tugnaw, kag ginatawag nagahinay ang aton sa nga blood circulation. Pero makabulig, bisan paano, ang banayad nga paghilot-hilot, kapin pa kung ginagamitan aton sang Sunthone Plus Herbal Oil. Para magnami ang aton sa nga blood circulation. Pero ang isa pagit ka manami nga balita, kaya ang isa kasangkap sa nga peppermint oil, ati ang aton mismo sa nga Department of Health, nag-endorse o gud sa nga nagabulig, ya parang ang pananakit sa lawas matap na, especially kung nagasugod pa lang. Pero kung hindi na makayas ang ginatawag bulubanyos, kagtuma, naging kasakit, especially kung chronic ang pain pabalik-balik, posibleng mag-damage sa aton sa nga tissue, kag parte sa lawas nga afektado. So dapat may anti-inflammatory, kita sa nga butang dira. O kung pagatumaron, para nga hindi ma-prolong ang pag-antos na aton, so kag posibleng pagka-damage sa sulod sa aton sa nga lawas. Dira, ya, pwede magsulod ang cess the pain para nga ma-relieve kita sini sa palanakit na ginabatsyag na aton sa aton sa nga lawas. Pero balikan na ito ng Sunthone Plus Herbal Oil. Hindi lang sa palang-alay, palamoy-poy, kag palamaol sa atong kalawasan, maportehiran pa kita batok sa nisa kagat sang lamok, mga sapat-sapat, especially ng lamok na nagadala sa nisang kagaw sang dengue, na tuman kahisol kung kita sini ang ginatawag mabiktima sa sining mga ginatawag halit, dala sa isang lamok kag sapat-sapat. Kag sa mga nag-message rin sa aton nga ba, hindi na ginato, madangatan sa pagbasa. Ito kadya na walang alang na naman ang aton sa nga oras sa aton sa nga pagpangalagad. Pulo pasyensya, gina, kaya hindi na gin makaya, kadamo. Sa inyo mga palamangkutan, sa nagpamangkot, kung din ka nini mabakal, sa mga suki nyo nga mga butika, kag parmasya, available gid, ang tanan yung mga product ka na mention na tondri, o kung hindi gani, kung diri ka mo sini sa sudad sa Iloilo, kadto ka mo sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Bukas siri sila, Domingo to Biyernes, alas 9 sa aga, to baras 5 sa hapon, kag may libre pa nga konsultasyon. Pero kung dira ka mo sini sa Negros Island Region, dira sa sudad sa Bacolod, pwede ka mo makakadto sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok lang gid ni sang Marayo Bank. Kagantes kita sa temporaryo nga magbabiya sa inyo no, mga nag-upod sa aton sa Facebook Live, mga suki na ton. Ma'am Mary Recabar, bati kumusta dirang Estados Unidos, ma'am, particularmente dira sa estado sang Florida. Si Sir Mayok Kawana, shout out sa Kawana. Shout out sa Bangga Ikadios sa Leon Iloilo, kag sa Sitio Sitio Pagas Leon Iloilo, kag sa Barangay Tagsing Leon Iloilo. Gina shout out ka mo dira no ni Sir Mayok Kabana, si Mama Milagros Fandag Fortaleza Haurige nagaupod sa aton man. Sir Romel Palmares nagaupod man sa aton. Si Mama Maria Rubia Canonicato watching from Mission Road, Loma Linda, California, USA. Bao dira sa Loma Linda, USA. Kadamo sang mga grupo dira mga tao dira nga kalawig sa ila sining kabuhi kay mga health conscious sila, especially palakaon sila sang utan na dira. Kag sa ibang pagida nga mga nagaupod sa aton sa Facebook Live, thank you gid sa inyo sa nga pagupod sa aton. Kag sa mabili na lang nato na sa mga concern dira sa nagahina inyo sa nga sexual performance, ayhan makabulig sa inyo ang pagtumar sa isang turbo dietary food supplement. Mabuligyan kita sa kombinasyon sang maca kag clavo waska. Nga mo nang sangkap sang turbo dietary food supplement for men kung nagahina ng performance, nagaluya, wise and pwersa, daw medyo waising gana sini, medyo stress, dula ang focus. 30 minutes before sining sexual activity, pwede makatumar sang turbo dietary food supplement for men. Available na rin sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sining lugar, kag sa mga suki nyo nga mga balaklan sa mga food supplement. The secret. Gamay pang abisan paano nakabulig-bulig sa liwat ng aton sining pagpangalagad sa inyo tinguha sa pagpasanyog sa inyo ikayang lawas, pagbulong sa balatian, but most especially kung paano na ito na ni mahimo malikawan. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa paglikaw kag pagpaayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: The Secrets of Health.
2: Dalala ila balatian, kung imo tanawon, bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulo.
1: Programa nga magahatag sa aton sang impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
3: Ang bangin ang santon kag vitamin D3, ang resulta sina may anti-cancer protection
1: kan. The Secrets of Health, mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health, kaupo ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Lapos. The Secrets of Health.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
5: Char, Fab, Car, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Char.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS.
1: Supple Plus Gold.
7: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gin tumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Amakan sa mga butika.
8: Z93
1: Cellphone Plus Gold.
8: Ako si Roy, kangko na ko sang fatty liver. Dugang pasang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses katadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
9: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Welcome sa palatuntunan,
12: edukasyon
11: para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
12: Edukasyon
11: para sa ikaayong lawas.
13: Hello everyone, ari naman kita karon sa pagtamyaw sang maayong adlaw. Kag pagtalakay na naman sa isa ka simple nga kondisyon o kon mabatsyagan sa aton sini nga kalawasan. Nga nakahambal kita simple, ankle sprain malang mo, inabalang sa buol-buol naton sa aton sini nga dringatil sa likod, ankle sprain. Nga kun sa diin ang inyo sini nga mga ligaments naga overstretch kag nagakagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay pakadto sa dako nga damage sa inyo sininga mga ligaments. Simple pero kung iguon kasi ni limitado naman ang imo sininga hulag kag mangin awat sa imo sininga adlaw-adlaw nga pangginawi. Mabatsyagan mong sakit, nagapalang hubag, tapos lumainit nga daw nagapalamula kag ang hulag mo sini limitado. Udlay maglakat daw nagaingkang-ingkang ka kaladlawan kasi sa dalanon. Ang sprained ankle o kung ankle sprain tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo, especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sa nadiri tinutuyo simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalangubag-ubag.
12: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
13: Pinaagi sa natural approach. Hibaluon naton kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hico.
12: Evergreen Herbal Capsule.
13: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
12: Evergreen Coffee Mix.
13: Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Storya naton ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala kamo iti nga ahaw. Ano ang mga sangkap sang produkto nga ina nga nag-epektibo ina siya? Unahon naton ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, impeksyon sa panit, kag iban pa. Ang mangustin makabulig man nga malikawan ang pagpalanghubag sa din man nga parte sa aton siningalawas. Kag ang mga kasakit nga babatsyagan aton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee. May analgesic ini nga makapaganagan sang kasakit, anti-pyretic nga nagapanubo sang temperatura sang lawas, kag anti-inflammatory nga mga kinaiya.
12: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
13: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung bakod tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisandila na ilampos. Muna kinanglan taman ng balunggay kaya nga may ari ni siya phosphorus kag calcium. Gani nagabulig ini sa pagpabakod sa ngaton mga tulaan. O ko na ngaton mga joints, sa ngaton nga mga buol-buol di blang, angkol blang, ginastorya na ton kay na. Ang amargoso o kung ang palaya, nag-aaway ini o kung maka-prevent sang pagpalanghubag tungod sa isang anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang polyphenols, isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalanghubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero daw wala man kuya ankle sprain. Siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doc Hicong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon ako ni Eva Lunggay.
12: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
13: kagiban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang makita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Pasko pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo na yung paperde ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man na siguro magka-ankle sprain. Panumdumon naman ang stress nga madulot sa weight o kung overweight sa imo sining mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa kalsyum, proteksyon ka nagkapabakod sa tulaan, tikitaan nyo lang. Barley grass, hindi man yung papirde. Mo ining rason kung akin ang lanon natin nga maintindihan, kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon! Edukasyon para sa igayong lawas!
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
15: unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath free.

0: Sangkanginan Emergency Hotline 1010.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774.
2: Patrol 774.
0: Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon.
2: RMN Patrol 774.
0: Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon.
2: RMN
0: Patrol 774. 774.

0: RMN Patrol 774.
1: Mayong gabi naman sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nagapangalagad na naman ninyo palatuntunan na maggahon maggarot yung iskandaluso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Martes na kita karon niya adlaw, kagkatapusan ini nga Martes sa bulan sang September tuig 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Maginot mapaang aton panahon diri sa palibot sang syudad. Posible mo man ning mga panahon mga kabayanan sa aton sini nga mga kabanawan sa mga interior.
0: RMN Patrol 774.
1: Siyempre sa kabilugan mga kabayanan sa isla sang Panay, ang mga lugar to mga kabayanan sa amon na probinsya sang akong pinalangga nga Iloy sa Capiz, may mga porsyon mga kabayanan na baha man to. Dumaraw kahapon ang buton. Subong nagaulan-ulan man.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero sa part mga kabayanan sa mataas-taas pagit pa kadto sa area sang Aklan, mga kabayanan ba nagabalalagtik mga kabayanan ang ila sini nga mga umahano.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ini wisik-wisik na lang mga kabayanan ini mga pag-ulan. Ka-indikasyon na lang mga kabayan panugod na ni sang Extreme El Nino.
0: RRMN Patrol 774.
1: Isuno sa pag-asa mga kabayanan na kag ini magalawig according sa pag-asa sa bulan sang Marso tuig 2027 ay aragay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, laban-laban mga kabayanan na monitor na magkita sang heat index ni mga diin mga mainit yung mga lugar. May inexpectata ni mga kabayanan mainit kag mapaang panahon. Mga kabayanan na mag-experience naton, labi na sa aton mga kabayanan palibot sang kagkabilugan dari sa aton lugar sa Pilipinas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dari mga kabayanan na magasuprir naman ang aton sininga mga farmers, aton sininga mga mangunguma, apektado na ang mga pananom, labi na mga kabayanan sa mga kararuton, kag sa aton sininga mga ulutanon. Wow, kung maglawig ini na ano na lang bay?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang mga alternatibo mga kabayanan para makakita-kita man, makaganar-ganar man ang mga pobritang mga farmers. Ano yung mga iba niya nga mga sika driver, mga nagaremedyo general, kargador, may ara ka mga paluwansan, kibati, isan paano magkakita-kita ikaw. Pero ang mga pobrita nga mga farmers, o paano nalang ili mga kabayan kung nagbalalagtik na rin lang mga pananom?
0: RRMN Patrol 774.
1: Magano maging alternatibo sa ni mga kabayanan sa aton sa ni mga pobre nga mga mangunguma.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano nang tuod-tuod yung ginatawag nga Antos My Love.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayong gabi na sa aton sini mga pinalangga nga mga kauturan, sa aton sini nga mga suki sa bilog nga kalibutan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa mga nagalag-on na sa aton mga kabayan ng Facebook page worldwide.
0: RRMN Patrol 774.
1: Diri sa RMN na Iloilo, at siyempre mga kabayanan sa aton sa ring mga OFWs, kag sa aton man mga kabayanan ng mga seafarer, sa mga marinero, tanga mga boka, yun mga kabayanan, karbaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Man yung mga ka-OFWs ta? Mga kabayanan yung mga nagkakayon maparas pamilya nila? Pero mga kabayanan magpauli na gani? Hindi gani papahula mo sila kasilingan? Sus, panulok na nila mga kabayanan? Suplada, nagkaga-suplado?
0: RRMN Patrol 774.
1: Siling mo sa maglakat mga kabayanan yun yung mga OFW kung mga seafarer na may gimpada lagi ng mga buisit?
0: RRMN Patrol 774.
1: So, ikaw pa yung may utang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayan, pasabot mga kabiyanan. Kag siyempre mga kabiyanan sa aton man nga mga kauturan, nga nagapamati sa aton siling nga frequency. Kung di makabunga party sang hilit-hilit sang kalibutan, intras tanto may ara ka mo nga wifi kag siyempre sa malabutan sa aton siling nga mga radio set sa aton siling nga frequency sa 774 kHz.
0: RRMN Patrol 774.
1: Welcome na mga kabiyanan dari sa inyo palatuntunan. Kagkabay pa nga matawag kagmalinong ang ining nga Martes nga adlaw, kag ining nga kagabihon mga kabiyanan para sa aton nga mga kauturan. Kag siyempre unagid sa mga kauturan nato na binay sa mga kabanuanan, barangay nga nagaselebrate sa ilang siring kapistahan. Mga kabiyanan, happy fiesta para sa inyo. Subong bispera sa Banwa sang Duenyas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bati-bati ang mga barangay kagawad at sa gilalat at umahan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa Banua, mga kabiyanan sang Duenya sa buwas ang ila highlight sa ila siring kapistahan. So malipayon nga pandot para sa mga kabanuanan nga nag-celebrate sa ila siring mga kapistahan karong nga adlaw. May kuan na? Sa bisperas pa lang mga kabiyanan, may dumugay na yung Duenyas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito, padugan nila mga kabiyanan, dumadaga sila, oh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sige na sa kagahon, pero may lang ni Kunrambulanay lang. Ang tapungulay lang ba lang mga kabiyanan, tapos medyo kapoy-kapoy naman. Pag-aga naman, ribansa naman, ah.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa mga taga-Duenya, sa advance happy fiesta, kay subong ang ila sininga bispera.
0: RRMN Patrol 774.
1: Happy fiesta sa akon nga best friend, Barangay Kapuling, Ekat!
0: RRMN Patrol 774.
1: Yahoo! Where are you? Here na ko!
0: RRMN Patrol 774.
1: Happy fiesta lang na sa best friend ko kay Kapitan Marcia Puha.
0: RRMN Patrol 774.
1: Damyawa na kita gabi, kada gabi. Subong mga kabiyanan tutok na diri. Bago lang ko kabalo mga kabiyanan yung mga previous last year. Pito gigalik kabulan ka nga natindra sa Duenyas PNP.
0: RRMN Patrol 774.
1: Trace ko niya ang ining operation sang PIDEA.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yan ang ascendancy din yung matagbo dari sa mga taga-Kapuli. Nga pito galik kabulan ka nga na-detain. Kapag katapos mga kabiyanan, may kwan? May OIC nga gibutang nga barangay kapitan. Mga kabiyanan, ang number one nga barangay kagawad.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ipoy-ipoy ka lang da, ha? Yung baybas kagari, ha? Pag-baybas, ay nang nagkalumpiga ni sa mga kabiyanan sa kitsikisi sang pinusasan sa mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yan mo na ni, ang resulta sang mga nag-intulin sa imo sa mga sindikato da nga, subong, daw gina ikaw na ang gina-probitsara nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi ka na nakahalin daw. Sumpaen ko ay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Gamitern nga gamitern ka lang nila na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagaling diferensya sa mo na pasulsul kapag napaintulin ka man, te. Kuha mo gin party mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang damo pa nga karatihay, taka kapitan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sige bala, sa balaya, tagaan ta ka mo detalye sini. Huwag yung kabalo sa mga taga-barangay Kapuling ni nga kagi ni Priso. Kag maluwas sini, gin suspended pag isa sang sangguriang bayan. Sang Duenyas, Iloilo, bangod sang. Iyatong mga kabiyanan nga kabulas kugan sa barangay, oh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Anak yung nabuliyag-yag ini mga kabiyanan yung mga irregularities na sinada sa ila sining nga barangay. Nagpasaka dahil sa cyber libel.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagpasulsul man ang iho di Puhaya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Babati ko doon ang kwana. Ang aliporis muna da. Daw nagaplano naman yung mapasaka kaso sa inyo kubos kong alagad. Sige ah, may na nga mag kwana. Magharapan na tayo ah.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dami pag yun ako, may arang nga mga violent kwan, confrontation.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sabi, tisingan tani para magkilalahin na mga kabistuhanay na dayon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sinodan na nagadako-dako na sa siring nga barangay kapitan, naluoy lang ulit isang pobre nga barangay kapitan sang kapuling. Oh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bangod lang sa mga intereses at sa mga impacto ang mga demonyo ni mga kabiyan, kaluluoy ang pobre niyo. Hindi? Ano yung mga mahimo? Yan dari kay naka-advance na guro?
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung hindi na burubantayan, kung hindi kayo ang kumilik, mga kabiyan, may posibilidad nga basi kumag panaog, madagdag ang TRO sa Supreme Court. Huwag sa payan, mga kabiyan, ubol na ang tanan para sa preparation sa sining barangay and SK election. Pero mga kabiyan, according sa mga kumilik regional office, mga kabiyanan, mahulat sila kagtumano nila ang mando sang Korte Suprema kag posible maghimo sang pila ka in-bank ang mga commissioner para mga kabiyanan preparasyon nga mga kabiyanan kung may mando ng Supreme Court may posibilidad niya ipaisol ang eleksyon sang 30 days. Subot silingon, mga kabiyanan, basi madayon-dayon ang BSKE.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tikon madayon, naga pululok kwat po kwat na kaginabusisaw na ang mga pasaway kaglampingasan ng mga barangay kapitan. Ang balanta ni
0: RRMN Patrol 774.
1: Yoo, Kapmosha, how are you?
0: RRMN Patrol 774.
1: Are you still away?
0: RRMN Patrol 774.
1: Oh my gosh! Makakaon ka pa sine sa pista nyo da? Masapnot ang
0: RRMN Patrol 774.
1: Masapnot ni magtunod kakap sa nga lauyang 4x4 nga nag-uyog-uyog ng tambok sang baboy kasamang dyan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi ka kapanginaon sa isang hali kabalbal si mong kanagabi. Pag hindi ka mang katulog, pagkaaga, lutang, kag, bangag.
0: RRMN Patrol 774.
1: Low pressure area pa lang ini, Kapitan Masha.
0: RRMN Patrol 774.
1: Namin nagi ko magkaharap-harapan na ng mga nagasugid na dang mapasaka sang kaso. Go ahead, make my day.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kasi pilakad lang magkitaray mga mani. Ah, susmita, tidampu ka na ida yun. Napungulay na yun.
0: RRMN Patrol 774.
1: Makilala niyong kabuot isang angkorman sa gabi. Pero huwag niyo mo makilala kung ano katulisan kaga barumbado.
0: RRMN Patrol 774.
1: Masugiro ng mga ano ni ang Herodes kanina daw daw leader sa mga sindik chicken pin.
0: RRMN Patrol 774.
1: Isan ba'y gutad na ning tirador ko prong balas ni iguon kami sa ulo mga alot again.
0: RRMN Patrol 774.
1: Makatol maning igo mga kabiyanan sang hulin kag batong bakal.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay ako pa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya may naman ang magkaharap-harapan na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagapahangin naman lang ni. Nagapangita naman lang ni Patas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Upda na naman kita sa sunod sang...
0: RRMN Patrol 774.
1: Gaburo baliswa ang kilara na mo gapanugin, di ba? Oh, pahilan ka kung kaso sang Herodes yung nag-suporta na sa kapitan. Ay, sus!
0: RRMN Patrol 774.
1: May pag-ikon, ipahil mo dito sa New York City. Kimabalik naman tato sa, ano, dito sa Manhattan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tanay naman kita sa sulod sa duwang kaoras ng papakalagad na rin sa inyo para tuntunan. Ang sagihapon, hindi ang inyong kubos ng alagad. Radyo Man, Rodel Fulio Dagado. Nagkasiling sa gihapon sa inyo. Welcome aboard!
0: RRMN Patrol 774.
1: Una na kita mga kabiyanan sa mga balita karunyad law. Ako na kwan na ko ni Bella, na-alarma lang ko ni sa mga by-bus operation. Sang aton sining PDEU kung current mga kabiyan ng chief sang intelligence sang probinsya sang Iloilo sa Iloilo City Police Office si Major Dadji De Lima mga kabiyan nanway sa payan nya tani magka-concentrate na ni sa iba nga mga trabaho ang pobre ni nga isa mga kabiyan nga mag-gather sa mga sindikato mga kabiyanan sa mga naga engage sa illegal drug Major ako sa bagay, may information kita nga daw ang banwasang duenya. So, daw yung natutuka din sa mga intel man.
0: RRMN Patrol 774.
1: Daw yung nasudla na major ang banwasang duenya sa mga sindikatos droga.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero tutok tadi anay mga kabiyanan sa Northern Iloilo. Mga kabiyan, for your information, dumduman nyo ni ang Shabu Queen. Nga inigo to mga kabiyanan na dakop dito sa may banwas ang Sara ang ining latest ng information nato napatay na gali ni
0: RRMN Patrol 774
1: nagkakuha kita information mga kabiyanan sa aton sa ning mga intelligence gathering taman sa may banwas ang ano ni sa banwas ang istansya balikanta ni daligid lang kay may hold up mga kabiyanan, standby. May-ari mga kabiyan plus report ng aton patrol sa sinimantin niyon si Radyo Man Plus. Standby!
2: DYRI Flash Report.
1: May hold up mga kabiyanan sa Banwasang Pabia. Kasamang Plo.
2: DYRI Radyo Man Report.
3: Radyo Man na Rodel, very nakita karon sa may Pabia Municipal Police Station. Bago na kita nakahalin dito sa may gilantaran sa insidente sa may C1 Road sa sakop sa Barangay Pandak, Pabia, Iloilo. Sa din na gintayag diri ang isa sinika by Pacifian News na babayi ang gin-hold up sa apat ka mga suspect. No? Ang ining biktima nagatrabaho ini sa isa ka mall kag nataboy ni alas 8 sang gabi sa din na papuli na kontante ang ining biktima Radyaman na Rodel kag ginalakat lang ni no ang iya sining ang iya sining kanatuan o kon balay nila o kon party house niya sang ini ang gin hold up sa pinana Radyo Martel, may ginata din ano, stomach development. So, kitayaan siya sa konsilyo ko, no? Sa suspect ang ining biktima, kag-declare sa hold-up, no? So, ay pag-rima tumot kung pila ginaging kuha sa sales lady, no? Sa isa sinika mall.
1: Ang C1 Road, yeah. O, ano nga particular nga barangay na?
3: Ang barangay C1 Road
1: sa kop sa ano na
3: tungka magaling ka sa syudad aling ka sa syudad manabian mo ang ano ganining tulay
1: ang
3: tungka flyover oh pero hindi ka daya magagi sa babaw maliko kadiya left side Radyo Man Rodel
1: dulum-dulum no? Na dang lugar
3: madulom gid man na, no, ang ining lugar gid tabuan sa insidente, no. So from kon maliko ka going naman iya sa ano na lang sa niman?
1: Pabiya.
3: Hibawan.
1: Hibawan, oo.
3: Hibawan, no. Pero before pa lang iya sa kwan, before pa lang iya sa pagliko mo pa to, dira na tabo ang insidente kay nagalakat ang ining biktima kag sa talan may mga kugon bala, Radyo Marudel, no?
1: Tigbaw,
3: no? So dito nagaliga hulat ang ining mga suspect, Radyo Marudel, no? Kapag na-declare niya sa hold up, hindi pa di matumog kung may nakuha giman ang ining mga suspect.
1: Ungka dos o kung ungka uno? Ungka dos na naguro na kasamang plo?
3: Ungka dos.
1: O dos? Kay kumaga...
3: Ay, hindi.
1: Ungka uno?
3: Ungka uno. Okay.
1: So, ang kungka uno, part pa na isang kwanda, inandang Coca-Cola, dira, area?
3: Coca-Cola, dili na sa sasapyak niya, Radyo Marudel.
1: I see, okay.
3: Oo, kay, ngayon natin yung Coca-Cola, no? So, dili siya, dili na siya dampi sa...
1: Flyover.
3: Flyover.
1: O, dumduman mo itong ano to, ng Goldilocks.

0: by the safety and use ng babae.
1: Trauma? Tukod, no? Na trauma?
0: Sa trauma, no? Radyoman Rodel, no? Kaluluway maning...
1: Ang mga suspect na nung pag-describe yan, may mga tabon ang guya o plain na makita agad ang mga guya sa mga gago-gago?
0: Hindi pa man, no? Hindi pa ma-establish kung may tabon, no? Hindi na kayo mamangkot ko dito, eh.
1: Sige, sige.
0: Mamangkot ko dito na. Ay... may tabon ko nung tsura sa mga suspect, why? Oh, Meg! May tabon? May tabon ni tsura sa mga suspect? Ha? Ano na? May tabon? Why? Ano na? Ah, kay gulom. So, hindi makita isang biktima? Ang itsura sa mga suspect? Ah, isang witness? May witness, gili. So, hindi makita isang witness kung may tabon ng mga itsura sa mga suspect? Ah, okay.
1: So, damo pa...
0: Ang iliab.
1: Oo. So, damo okay. Pa... Damo tawo?
0: Damo tawo sa area? Sang wala? Ah, isa ang nabilin witness lang. Ah.
1: Bebe, palapit-lapit, abe.
0: Ah, okay. Ah.
1: Sige, okay, be.
0: Sige. Ara-ara, nang nagbalik sabi sa sulod, sa police station, medyo maroon din ang interview ito, si Junjun.
1: Ah,
0: Junjun, Junjun, no? Ang alam mo, Junjun? Si Junjun, yung alam mo, no?
1: Ang guyura, okay. Nasa guyura?
0: Oh. Okay, sige, sige. So, liab, gali ang, ano, ang babae, Radyo Marudel, no?
1: Oh.
0: Pagliab, declare sa hold up, away pa. Pagliab, gintutukan sa kutsilyong ang iya sininga-liyog, nag-declare sininga hold up.
1: Ang apat ka mga suspect, may mga kutsilyo, gataya? Or isa lang?
0: Isa lang ko, no?
1: Isa lang. So, backup ang tatlo?
0: Backup ang tatlo.
1: Okay.
0: No? So, standby kami diri sa area sang Pabia, no? Ibalunta ang latest sining investigation man sang Pabia Municipal Police Station angot sa sining nagluntad sining hold up incident sa Banwa sang Pabia, Iloilo. Upod sa kay Radyo Man Lynette Fernandez Yulatris, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: DYRI Flash Report. RMN Patrol 774.
1: Tanbay ka ba mga kabiyanan sa mga development? Natutukan na ito ni sa mga kabiyanan hold up naman, no?
2: RMN Patrol 774.
1: Tumayo man itong intro, tanong nga kabay pa nga matawahay kang malinong. Eh, ano pagkalinong? Hindi may hold up, po.
2: RMN Patrol 774.
1: Di putin yung mga klase ng tao. Ngawa yun ipang kilata ng mga buisit ni man.
2: RMN Patrol 774.
1: Na-record naman mga kabiyana, no? Di, kwa naman eh. Crimes against property. Against naman sa, kwa ni? Sa mga victim ng mga kabiyanan.
2: RMN Patrol 774.
1: Hindi naman yung mga rason mga kabiyan mga sa kapigadohon mga matamad tas marangin ka mga layon yung mga buisit.
2: RMN Patrol 774.
1: So standby ito mga kabiyan kaya trumang biktima babayo tatlo o apat na mga suspect isang nagtaya. Oh mga kabiyanan, hindi gusto tama establish di kung bala ini mga suspect ng mga palatyon eh pangayaw o kung tumandok.
2: RMN Patrol 774.
1: Hindi na maglayo mga kabiyan. Laban-laban na pamilyar ni sila sang lugar. Kaya nga dito gigidibo yung manago sa mga inasiot-siot na sa silang lugar. Mochilingon, hindi maglayo nga tagadira man ang suspect.
2: RMN Patrol 774.
1: O, anadya naman nga papanghangkat naman sa Pabia. Mga kabiyan na nining insidente. So, hindi natin pag dapat matuliran. Hindi ba si Kumang lalapta naman ng ramag sa mga buisit nilang mga suspek. Kag maghimo pagid mga kabiyanan ng ibanda nga mag-inasod-asod naman ni buisit. Klase mga tao.
2: RMN Patrol 774.
1: May pang bitayon mo mga kabiyanan suli nga magkaladakpan.
2: RMN Patrol 774.
1: Ano magkuha mo na sa estudyante? Sinintimos?
2: RRMN Patrol 774.

0: sorry mga kabiyanan nga biktima man po uli dani. Standby ka mo ha sa updates ni. Kay kwantang investigation sa Pabia PNP. Kag kabay pa nga masulbar ini sa Pabia Police Station. Mga kabiyanan ini panibag-o na mga insidente. Isa ka hold up incident. Babayi estudyante na biktima ginatayaan sang armas, sang kutsilyo sang isa ka suspect samtang back up ang tatlo ka mga suspitsado.
1: RMN Patrol 774.
0: So standby ka mo sa mga developments ini nga mga information.
1: RMN Patrol 774.
0: So mo ni mga kabiyanan ang update na natong partisang nagasunod. Kada mo sa mga ginakibang subong mga kabiyanan bago lang sa sining pag-postpone sa BSKA election mga kabiyanan. Pati ang kumilig subong. Sus daw hindi naman mga kabiyanan makapungko ka makatrabaho sa insakto kay nagaulat na lang sa mga development mga kabiyanan kay nalik karong magpagwa asang DRO mga kabiyanan ng Supreme Court. Siyempre mga kabiyanan, apektado ba nila sa inyong trabaho?
1: RMN Patrol 774.
0: O isa pa yan mga kabiyanan nga ang preparation. Subong mga kabiyanan rin sa Lunes ang filing ng sang COC until hasta sa kwan mga kabiyanan no? October 5.
1: RMN Patrol 774.
0: Hindi lang nakatutok na rin mga kabiyanan, kundi ang ginahulat sang sining mga taga-Comelec, kasunod sa kay Commissioner Attorney Garcia, nga anytime mga kabiyanan, napasalig nila nga preparado sila. Naku rin kaso, gimang TRO nga, ipapanawag ang Supreme Court na nagpapamalabag mga kabiyanan sa sining pag-postpone sa BSKA election.
1: RMN Patrol 774.
0: Balantayan rin mga kabiyanan ng mga development kaya si Attorney Macalintal ang election lawyer mo ginigapanik kasog mga kabiyanan kaya nagpapala sober maning mga mamalidha mga kabiyanan sang hali ka puspon ka puspon ka puspon ka puspon bullshit.
1: RMN Patrol 774.
0: Into lang nila mga kabiyanan ng mga barangay kuno ang mga barangay official mga kabiyanan na mo niyang haliman niya kahinulat-hulat kaga expectar mga kabiyanan ang iba niya mga perdigana ng mga kapitan na bida sa mga lampingasan kag may mga kirida.
1: RRMN Patrol 774.
0: Namiani sila mapuspon mga kabiyanan ng barangay election kaman mga kabiyanan di until 2028 naman sila magkalit anay sa mga kasalingan nila. Hala naman, pinangawat naman ang mga patay huya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Lain pa mga kabiyanan, mga manyakis ng mga kapitan. Naimo nila ya lodging house kag motel ang ila barangay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Standby, standby mga kabiyanan sa mga development. Samtang sa piyak kabahin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ni mga kabiyanan nga maluwas sa subong pagsaka sa mga pritihan sa mga traditional jeepney, modernized. Nagsunod na ni mga kabiyanan mga paskrapo. Ruro nagsunod man.
1: RRMN Patrol 774.
0: At posible mga kabiyanan nagkapanasaka ng gadaan mga kwan. Ining mga pump boat, di fiber boat, mga kabi-kabi ay isang gimaras sa vice versa. Kay una na sila nga nag-increase. So, paiway-iway niya ni ang mga fiber boat. Mga kabiyanan, kay una na sila nga naka-increase. But ang pinakamasakit subong, mga kabiyanan ang kwano, ang mga airline company.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay nagpasaka man mga kabiyan kaposibleng nga magamahal ng pasahe sa mga eroplano matapos nga gipasaka man sang Civil Aeronautics Board sa level 17 ang fuel surcharge halin October 1 hasta sa October 15. Ay ambot man no na lang ta sini. Ti kwan eh. Silhig.
1: RRMN Patrol 774.
0: Saka kita kag magtigbaliw, musinggit darna.
1: RRMN Patrol 774.
0: Imagine mga kabiyanan, ang fuel surcharge nagsaka mga kabiyanan from 559 to 1,635. Di, subong mga kabiyanan ang plate sa aeroplano.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi sa domestic ha, kung mga kabiyanan taga sa 2,500 ang one way, mga kabiyanan mag 2,000 plus 559. Ay, abaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Muna na ang mga kwan surcharge mga kabiyanan bangod sa ang fuel surcharge mga kabiyanan gagi patuman sa Civil Aeronautics Board mga kabiyanan saka ng British aeroplano de Laverne masilhig na lang kita.
1: RRMN Patrol 774.
0: Matigbaliw na kita.
1: RRMN Patrol 774.
0: Libre. Ulam lang kabunas dunyas kagsakwa no? Dumanggas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Namasakit na rin mga kabin sa international nga fair. Nag-arrange sa ang fuel surcharge sa 1,846.10 to 13,726 sa international flight.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyanan ng pliti ng mga muning katakad ako. Labot ka na lis bulan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay na, tanan sa lalaka na. Panti ginagilang nagapanaog sila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ka naman ka muna ni Subong ho. Ginahimo muna ni sila para mga ka mabuhi-buhi kasi ni mga kabiyanan. Amo niyo, pangunyadi ka na lang sa mga pista kaga birthday.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga gabiyanan mo lang na-discardi kag-racket na subong sang iban. Ang pangunyadi. Kagtapos sa hagadon ka ba lang mag-inom ang mga kaliboys. Pagkatapos mo inom mga gabiyanan, labanon mo pang sumsuman, huwag ka man iambag, buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Laban-laban matuson mo ginang lungnik sa ulo mo mga kabiyang mangunyadi ka lang sa mga da mga kwanin sa mga tambayo nga madoksol ka lang imo labanon mo pa sumsuman ubuso mo sumsuman antes si mga kabiyan magtagay.
1: RRMN Patrol 774.
0: May lima lang kalungnik matuson mo gin mga kabiyanan blatter gina yun eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ito sa mga pista naman, mga kabiyanan, ti maluwas nga ti, da-da ka da, patapakuang ka da, mukbang ka da, tudo-tudo, ang lain pa na, putsiko pa na, ang lain pa gina, pinaka-worst, ulaman ka pa inupliti, eh. Buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Subong mga kabiyanan, mga pista-pista ni, just practical ka na lang, iba na, wala na lang ganit, nagpanghanda-handa ni mga kabiyanan kay, sus, ang handa-handa mo subong, lima mo kalibo, ay sus, mga kabiyanan, ito hinuyapan na lang guro, inugsugbala na kababoy.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isa kakilo mo mga kabiyanan, kulang pa. Mga kabiyanan, mag-surusiribrar ka sa mga piyesta-piyesta mo ni, birthday-birthday. Mga gismail mo rin sa'yo, ginakuritan lang ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Na kung kaysa mga kabiyan, masunggod ang iba ng mga parinti mo. Ay, ngaway ka ginipapista? Ay, huwain nyo may nga makaon malang ka mo. Mga kabiyan, mabilin di. Mahugas pa pinggan. Ang lae pa di mga kabiyan, putsan ka pa. Hulaman ka pa kwarta.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yung mga babasol, yung mga pobre, yung mga kauturan tani kay Manti. Balataman mga kabiyanan ang kapuraot sa pangabuhi. So, bang!
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige, mga kabiyanan, sandbay dari. Kag, balikan ko lang ni Blackaro mga kabiyanan ng bypass operation.
1: RRMN Patrol 774.
0: Minsan na-mention ito mga kabiyanan, sa pinaka-latest, dalag ko yung mga amount, ang mga recoveries, mga kabiyanan sa mga taga PDU, si medyo daji dilema, minsan laligan man sa probinsya, kagamon yung pangharog mga kabiyanan sa mga kabanwanan nga naga-engage sa mga illegal drugs, yung damo ng mga addicts, norteyo, mga nagararo-ro.
1: RRMN Patrol 774.
0: May natukoy na tumba na itong mga kabiyanan ang Shabu Quinto sa Amon Banwao.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isa ba lang ang nag-mayor ng Amon, mga kabiyan, bagong mayor, si Mayor Bianca Riquinto. Doon nagdata mga kabiyan, sa una sasi-sasi pa lang ni. Subong niya na bulto-bulto, nagkakinilo na yaw. Kag milyon ang recovery.
1: RRMN Patrol 774.
0: De, gano'ng kalanda? Galong piga kalanda?
1: RRMN Patrol 774.
0: Pila na ni mga kabiyanan ka mga instances sa mga recovery, sa mga operative, sa probinsya, sa PDEU, mga kabiyan, asang region gani naga? Ugyo na rin ka nag-upon mga kabiyan sa operation sa PDEU, kadalag ko, Balasan, Sara,
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ihudi po, ting Kernel Rasalan. Anong plano mo ni sa kabuhi mo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Chief of Police mo to? Basi ko na, kwanto ay, sibaw-sibawa? Basi ko nagkakonsabo na to sa mga ibanda nga mga nag-engage sa mga illegal drugs? Dugay-dugay, basi yung police station mo to? Nag-ru-ru na to ang imo nga Chief of Police?
1: RRMN Patrol 774.
0: Oh, basi kung sabo man sila basi nagabayluhan na isla tuter sa mayor?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kasakit na bala mga kabiyanan nga lugar mo, kakampanya kita diri sa aton mga kabiyanan sa sa illegal drug diri sa city kag mga kabiyanan sa ibang pagibang lugar. Ginabalbal tang mga barangay kapitan sa mga kapaslawan nila. Pero mga kabiyan, kabalik man sa aton, banwa ta to, hindi kita malipiwan, no? Ay, manong kita da?
1: RRMN Patrol 774.
0: Makuha na kita? Maruruan na yun ta da?
1: RRMN Patrol 774.
0: Naway sa kalag sa mayor sa banwa sa istansya, Mayor Quinto!
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, manong kalanda, papropasiksin ha!
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa laliguro ni mga kabiyanan, kay malayo sila sa lugar. Malayo ang ilang mga banwao. Kaya daw hindi mga kabiyanan maabtan sa kung kaysa malipat-lipatan sa mga taga-media. Pero may marik kay ginapangharog sila sa mga taga-PDEU. Kag siyempre mga kabiyanan, kabay pa, nga ang ining mga operation coordinated sa mga Chief of Police, Balasan, permi kag istansya ang front page, so, ay buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Umpisa lang tuod mga kabiyanan, nga nagapungko bilang mayor si Mayor Bianca Riquinto, ay naggarot ng istansya sa Drugaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ginahimu na pugaran mga kabiyanan sa mga adik kag mga nag-engage sa mga illegal drugs ang banwa na Montos Norteo. Duway kagana magpuli magamuning nga ihudi putin nga klase sang banwa ni mag-inamo ni nga daw ginahimu na pugaran sa mga adik kag mga kuging.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, ang mayor man sa Balasan, una ko man itong amount mga kabiyan, mga minilyon yung mga recovery. Ganun ka na nga, panako itlog?
1: RRMN Patrol 774.
0: Lantawa-lantawang itlog mong kasi nagbulog na na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga ihuli po, tinagasalig ka mga kabiyan na kay sila mga mayor-mayor sa banwa mo. Tapos mga kabiyan na doon sila ka kampanya. Ang imagine, kung ano ka insulto mga kabiyan nga ari pa din sa probinsya ang PDEU, nag-monitor mga kabiyanan sa mga nagkatabo ng mga illegal activities. gadalagan pa yung mga kabian purista to sa Northern Iloilo para lang magbantayo. Ay kanami sa mga ilang mga buhay to.
1: RRMN Patrol 774.
0: Magamon yung mga kabianan, siguro double tayo, siguro ang aton sinihimoon Colonel Rasalan. Bakiruhin na lang na banwas ang istansya, ang banwas ato.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay mga kabianan ko, huluya ngay mapadayaw mong istansya. Ginako consider mga kabianan nga ginategurian ko ng mga kabianan nga lito lalaska of the Philippines.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, mahuya man ta sa aton yung mga kasimanwa mga kabianan. Ini siguro aton na paglantaw dere hindi man gusto sa iban yung mga taga Northern Iloilo nagkatabo dere. Pero nagapasalamat titang hibisan paano na monitor sa mga operatives ining mga kagaguhan mga kabianan no. Buti nagalalinin mga druga mga kabianan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yung information mga kabiyan daw nagalin ini sa Sambuanga.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa Mindanao mga kabiyan partikular kaga ang ihudiputin ni mga kabiyan nga mga daga inggit sa kapadala dere. Pamilya ni Keman mga kabiyanan hindi maglayo classmate ko pa na yung napatay na galing ni
1: RRMN Patrol 774.
0: Subong nagsikat ang alan sang gagu-gago ni. Pero dito ni sa Gatener sa Manila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga mga kabiyana, ginapadala dira sa istansya. Babiya mga kabiyana ng Ruro. Kagtapos ang information, mayari kong kaysa mga kabiyanan by pump boat gina-deliver dira mga kabiyanan sa Coastal Barangay sang banwas ang istansya. Kay man ang pila diri ka bang information maluwas nga ma iban dira sa Northern Iloilo nagakuha sa Ruhas bat ang iban diri daw istansya ng source nila o oh? Kaya major dilema to ni
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano na pa beauty beauty na lang kita Mayor Rarikinto.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kada hindi ka nakasarang, dari ka mag-limpyo sa imo sinuksaran. Di, mano ka pada, lumpat ka nalang da sa munisipyo mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pangin matay ka nalang kung di mo ni masulbar ini nga mga illegal drugs na sa aton banwao.
1: RRMN Patrol 774.
0: Iban sa ni mga kabiyan, kung may delikadisa dere, mga kabiyan, na nag-resign na ning mga klase sa mga public official.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung wag kasang delikadisa dere sa mga mayor da, sa Northern Iloilo, nga ay man ka mo ma-insulto nga gina, igo mga kabiyanan sa mga operative, sa banwa nyo, milyon ang mga recovery, huwag man ka mo ma-insulto siya na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Naugsaran yung mga kabiyan na ginasiligan sa ibang mga tao ay mga patay huya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isalig nyo lang sa mga operatives sa mga pulis.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di hindi ang ginatawag na delikadesa kaya kunway kamusina. Ulaman nyo to sa mga barangay, to sa isa ka barangay sa may tigbawa, no? Sa isa ka mga kapitan to kag mga iskeyo nga nagre-resign sila bangod kay na-insulto sila mga kabiyanan sa nga wala support nga mga mayor sa LGU sa banwa sang tigbawan kay lampagak man ang mayor nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi kailang pagakting ba na banwa na monto sa istansya pagdira sa balasan lampingasan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay kabay pa mga kabiyan pangkilatan na lang kung sa makaako magamuna.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabayan mga kabiyanan wala galibwas ang kwano ginanunsyo sang Senate Impeachment Court nga kansilado buwas ang trial Was nga adlaw September 30. Hindi pala daw na-schedule dari mga kabiyanan si former Senator Trillane nga mangin imbitado sa Kaginsampina. No, pero mga kabiyanan, ihali nila sa Huwebes nga adlaw October 1, mga alas 10 ang aga. Pero why sang reason mga kabiyan kung anong rason kung nga ang agin cancel buwas nga adlaw ang na-schedule kung tari mga kabiyanan September 30 nga impeachment Senate impeachment hearing, no? So buwas nga adlaw why anay sang hearing suno sa impeachment court kagin na silo ini sa October 1 Huwebes nga adlaw alas 10 man sa gihapon ang schedule sang sining impeachment court hearing nga kung tani mga kabiyan schedule buwas nga adlaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagbalik ta mga kabiyanan, iba na kung tari karoon ng development sang follow-up sa report sa sining hold-up incident dira sa may banwas sang Pabia. Mga kabiyan manami tani ko magkaladakpan na ni mga kabiyan ng kay arugo nami pang pitkon itlog ni mga buyisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Magiging kapulso ng mga kabiyan ang ginadulong na sa inyo, gamit kita sa Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog o Panay Island kag Gimaras. Kay man ang Mega Man Herbal Capsule nagatag sang resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Naga bato man sa mga pagpulaw, nagapapagsig ka nagadugang sa resistensya sa isa kalalaki. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng makakaghoni gutwid. Safe sa heart kaya wala inisang side effect. Mag-inom sa Mega Man, duha ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kadaadlaw ka nga nag-inom, pwede man, isa lang kadaadlaw. Kay man basta nag-Mega Man, hindi kagid mahoy ang chemisis mo o kung kay partner mo. So gani mga kabiyanan, mag-Mega Man Herbal Capsule, mabakal na sa mga butika sa Panay Island kag-Gimaras Island mga kabiyanan. Equality product ni Tita Arlene kagsang HerbsMed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA o kung sa Food and Drug Administration. Gani sa mga kalalakihan, mag-Mega Man Herbal Capsule na now na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang oras na dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:14 na sang gabi.
2: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Pila-pilang win, San Miguel Pilang win.
4: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
5: Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na!
6: San Miguel Pilang win promo, bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
7: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 or DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.

0: Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Likawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes magamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ato sabi ko, isa ka radyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluya na ito po. Matya, isa na nakabulay sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsag sa kawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Pamakal, sumagod ka. Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sang manami.
5: Okay.
4: 8 amo hours to 10 hours. Amo wala ni, sang bayad na yan.
5: Amo ni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, libre para makatulog sila.
6: Pangaway bayad.
5: And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping. 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano ba na ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
4: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, mabugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
5: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio.
4: Nga wala sa plain D3. Okay.
5: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
4: meaning pa, Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BCO of D3 Bio may lauric acid.
5: Mm-hmm.
4: And that lauric acid, tanan niya mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
5: Himuson.
4: Himuson, buhi ang good bacteria.

0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga buti ka. Now next.
2: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. Mm-hmm. A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin alin na sanay sa serotonin. Mm-hmm. Kung ang galingan kina tryptophan. Ang tryptophan nga protein himuson ni probiotics galing-galingon himuon serotonin. Si serotonin i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na amunin ni ga-promote si imutulog. Nga magtulog ka, nakainom ka dito iba, yun, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Mm. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
1: Kanami sa'yo mo ditribayo, Sir Buyaw. Mm. Pag inamos ditribayo, patay ang kagaw sa tinae para buhi ang
3: probiotics.
1: Mm. Probiotics, ang good bacteria. Mm. Ang imong mga buhi da, ang good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, ang precursor para mahimo nga melatonin. Mm. May sikreto ko, Sir Boy. Mm-hmm. Matulog ka, dulum-dulum ka tama.
2: Dulum-dulum ka tama.
1: Kaya magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3, makapatay sang bad bacteria?
2: Ay, hindi. Oh. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
1: Masugo pa sa immune system.
2: Masugo pa sa immune system. Mm. Pero iniyan D3 bio, duwa.
1: Paglabay, himos na yun ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang niya akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi, tapos ang plain D3, no ibiges. Paman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
2: Paman ko lang sa kinamplify ko lang na siya gani, no? Kinaupot ko siya sa extra virgin coconut.
1: Tapos, take note, ang rumat sa vitamin D3, hindi din rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo D3 man? Wala. BCO, goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man nahalin to sa ila. Halin mo na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kung diin kinhimo, mayuis man na, ma-Iraq man na, or kung diin ang alugan, ipikto. The science behind sa imo giinom. Pero, Sir Boy, hindi sila yan magpaminsan kapag inom dahin mo sa ditribayo, nami din tulog. Sa pasis, hindi yan yung drugs siya. Kanami sa ditribayo, Sir Boy, no? Mapromote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, damo-damo mo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa ditribayo. The question is, ang imong plain D3, may amo na? Ang imong plain D3, may BCO? Wala. Pero, ang amon BCO, may plain D3. Paman pa!
0: Paman pa!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang kapag inom. Batsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na akong nabuyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News!
5: Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
6: Nance Corn Coffee.
7: Bisang diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay,
6: ang Nance Corn Coffee
7: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
6: panghuna-una.
7: Magtimpla na sang Nance Corn Coffee
6: para magpabiling ka nga healthy,
7: focused kag energized.
6: Nance Corn Coffee.
8: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Kaya, Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Biogesic. Halong!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Pilang-pilang win. Sa Mega Pilang win.
2: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na. San Miguel Pilang win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupot sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
3: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
4: EQ pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
5: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
7: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
8: Ang oras sa mga biyandere sa Harimen, Iloilo, Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa taklang alas 11 sang gabi.
9: RMN Patrol 774.
8: Panayin ka muna kapamati mga kabiyandere sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774.
9: RMN Patrol 774.
8: Saan ba kay check na duga-dugay mga kabiyanan ang latest sa sining report ining hold up incident sa may Banwas ang Pabia, Iloilo.
9: RMN Patrol 774.
8: Kuwanta mga kabiyanan kung bala ang mga suspect kagbilang involved na rin mga kabiyanan na nakuha na pobre nga biktima nga isa kababayi ba mga kabiyanan tayaan kay Mugotilyo ba? Katrong masang pobre ni
9: RMN Patrol 774.
8: Mga buisit nila nga kapitalan nila kulba ang mga gago-gago.
9: RMN Patrol 774.
8: Anong klase mga tao mga kabiyanan kapadako lang itlog kapapos lang mga kabiyanan kapitalan nila kulba kagpagkatapos kung ano mga kung ano nila ang mga pinagabudlayan. Mapahapos lang ang mga buisit, mga palatyo nila.
9: RMN Patrol 774.
8: Saan ba kakuhantang pinaka-latest sa report na rin mga kabiyan ni Radyo Man Plo Navarrete. Kagiging kapusyo na ginadulong na sa inyo mga kabiyan ng gamit mga kamos ang Life Extension Vitamin D3. Pataasuntang ato siringa vitamin D3 level sa ato siringa dugo para magkabato kita sa anuman niya klase sa balatian ilabi na gid sa magkabamatay nga kanser. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sa Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3 mabakana sa talan yung mga branches sang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita lang kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod ang ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglalapa ang inyong mga balatian kag magdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Simple lang, magkadto lang sa Life Extension Clinic kanamtang dira sa lower ground floor sa may Robinson Mall, G. De Leon Street, Iloilo City. May arama sila sa Tagbacaro, Iria Street, Poblacion, Estancia, Iloilo, Simeon Aguirre Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinakabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo din yung Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
9: RMN Patrol 774.
8: Nag-standby ng koreksyon ta mga kabiyanan sa Banwas ang Pabia. Kung ta mga kabiyanan, lugang pagidya mga breaking news sa follow-up ni Radyo Man Plo Navarrete. Standby!
10: DYRI Breaking News. DYRI Radyo Man Report.
8: Kasabang Plo. Radyo Man Plo.
9: RMN Patrol 774.
8: Saan ba? Daligilagin auto na nga ito silingalin niya mga kabiyanan sa koneksyon ta sa may banwasang pabiya. Kagining ka portion mga kabiyanan na duluman sa inyo. Gamit kita sa DTX 500! Mga kabiyanan ha? DTX 500. Amuring sabat sa imusiling ka problema sa atay. Masami ka bala nga nagatigab. Masami bala may hangin ang imusiling ka tiyan. Kagbasi may diferensya ng imusiling ka liver. Gani mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 ang may polycosanol kag iban pa nga mga phytochemicals nga galing sa extract sang disugard sugar cane. Kagini pa matunan sa pagtuon mga kabayan nga epektibo pangontra sa mga toxins nga nagahalit kag nagaguba sang aton mga atay. Ang DTX 500 ang may powerful extract kalin sa amargoso kag disugard sugar cane. Nga epektibo sa pagkontrolar sa imusining mataas nga blood sugar bangod sang diabetes. Hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na mga kabayanan para sa aton nga mga kauturan.
9: RMN Patrol 774.
8: Balikan talawat si Radyo Man Plo Navarrete.
10: DYRI Radyo Man Report.
6: Radyo Man na
8: Yes, Blo.
6: Radyo Man Rodel.
8: Okay, proceed.
6: Yes, why pakabalik diri si Police Major Alabi, Bonifacio Alabi, ang hipis ang Pabia Municipal Police Station, no? Kay masako sila subong, no? Sa pagkandak sa sining hot pursuit operation, agod nga madakpan ang ining apat ka mga suspect nga nag-hold up, no? Sa sining 20 City Anyos nga babagi, no? Dira sa mga barangay Pandak, Pabia, Iloilo, nila mga gabi, no? Ang naibuluan kasi ang ining biktima, hindi man diri ma istorya, no? Kay trauma sa sakaron, bangod sa natabo sa iya nga sa iya, no? Kati matapos nga din hold up ni siya sang mga suspect radyo man na Rodel.
8: Kasamang plo, so, ano ni may gatrabaho ining 27 years old yung babae or estudyante?
6: Yes, nagtrabaho ini siya sa GT Town Center.
8: Aha.
6: Sa Ace Hardware.
8: Sa, no? Okay, sa mall.
6: Sa mall.
8: Okay. No? Puro taga dira gid siya sa Pabia.
6: Hindi pa naton ma-establisher kung nag-board o kung tumandok gid ini siya sang Pandak Pabia Radyo Man Rodel.
8: Ah.
6: No? Kaya no bigwao niya bisa ado sang ano Ace Hardware kay ti buhas pa kaning sweldo Radyo Man Rodel mo.
8: Ti mga no? Kuni kun ano dang mga bagay nga ma-remedyuhan sa mga gago.
6: Ti
8: cellphone gila guroy, cellphone kag may wallet. Manapro si nga, no gilang uno si na?
6: Ti amo ni gani nga, din ka tingala sa mga pulis, ti basta hold upper, no? Mga punto, why ni sila ipili, no? Either manggaranon ka man, pigado, kung ano ka man, no? Importante, makapang-hold up sila para nga ikaon Manila eh. Sa ila sini nga pag adlaw tanan nga pagapangabuhi ni Radyo Man Rodel piso kong padayon pang hot pursuit operation, no, para nga madakpan ang ining mga suspect Radyo Man Rodel. So ara sa subong sa Pabia Municipal Police Station ang ining babayi kagina usisa karon, no, sang mga
8: so, may mga pamilya na da ka plawa, may mga pamilya ng victim. Basi ko mga out of town pa na ang iyang mga pamilya.
6: Feeling ko kanina Radyo Man Rodel, hindi niya tumandok, no, laban-laban ni nagaboard lang ni siya guroda sa may Pandak Pabia.
8: Oh, kay wala para ma-inform ang tatani nga mga kuan bala, mga iyang mga himataw, either gani nga mga upod niya bala, mga kakuan niya, kulig niya sa trabaho. Kinanglan niya ginaguro, no? Kinanglan niya ginaguro nga alungay para sa iya kay para maurumpawan man ang iyang trumaw.
6: Kinanglan niya isang comfort, no? Isang biktima, Radyo Man na Rodel. Kaya ti,
8: Malang ganiwa, isang maduduan mga biktima ginga dinusak sa isang kutilyo?
6: Kaya ano sa mo, binlihab siya una sa isa sa mga apat ka mga suspect. Dayon gintayaan sang armas luta armas sang kutsilyo ang ining biktima, no? Di sino bala yung makulbaan ng kutsilyo ng Dagataya, si Mora Simon Ruben.
8: Amo, tipurong upo dyan sa mga tanong, back-up to may mga kutsilyo. Mano kung isa lang nag-amay armas?
6: Hindi pa rin matubos ang kapulisan kung may mga back-up pa rin mga may mga dalang armas ang kaupod sa isang Dagataya siya.
8: Luwa sabi sa kutsilyo, ba may mga pusil pa na da o anong klase armas?
6: Si amo na ko rin ginapitalman sang Pabia Municipal Police Station Radio Man na
8: problema naman model. Sa taga Pabia ng Sulbaron na kasamang plo do na challenge sa siya, challenge naman sa ila ang mga departamento
6: Ti kaya na ni Major Alapi siya
8: bagay,
6: pa
8: bagay Sulbar ganito ang mabulbulay
6: correct na Radio Man na Rodel no ti patayan ta ni Buwas ako na nung mga latest nilang update niya mahatag sa tundiri sa Arme ni Rilo angot sa sininga pagpag-hold up sa isa sinika trabahante sa Ace Hardware dira sa may GT Town Center. Samtang, banwa mo sa ako itong baybasaan na yung sa banwa mo, Radyo Marudel.
8: Doon na ho, yan ni Kumbot na nung ginahin mo sa among yung mga public official. Tumot na nagdapin nila lako, lang kung si itlog nila to.
6: Hindi man ni Imo Banwang, isan siya. May Carles, may Balasan.
8: Di pero doon kalabanan, di ba lagi na kada investigation, ginay mo, ang source, isan siya.
6: Isan siya agad, no? Isan siya agad.
8: At ika?
6: Kay, dira nagkakwa sa Roa City, sa Metro Manila, ang source ng droga sa mga subject ni Radio Man Rodel, no? So, tiwalo, hindi rin natakpa, no? Sa sining...
8: Pero ang volume, gidya, ang volume nga ginakuha ng mga kwan, dira sa ban sa amon banwa sa istansya gido kagada halos wa isang semana nga mga barangay sa istansya wa isa mi ginaigo
6: ang
8: PDIU
6: si amo na para nga matapna naging kid maubos ning mga drugista nga ni
8: kanin na kulbahan ko balabi sa mapuli ko to balabi sa tanan-tanan nga mga kasibanwa kung nagkakabit-bit na tuter kag puwil ay hindi man daw. Pati ba si pinakadlaw ba lang? Kung parang siyang nag-ru-ru ng amon itong mga public official sa munisipyo? Kaya ba lang nakahuluya na bala galing nga kasabang plo? Imagine, dahil pa din si sa IPPO ang head sang PDEU, nag-taris pa ito para lang monitoron. Di, gano'n itong mga kwanta to? Mga police ang gano'n yung public official to? Ano sila to? Padako itlog? Ano sila? Pumupiang?
6: Tina-recover din sila ang 495 grams no, na kabugaton sa droga na may estimated drug price na 3.3 million pesos. No? Ayun po. 3.3 million.
8: So, una, sa sipa lang na, pinakadako na gilang sa una, mga daw, 70,000, 40,000, subong 3 million na. Ay, wow. Nag-asensyo ng amon banwa.
6: Sa Balasan, gani kapon, 4 million ang driver pala sa red car, no? Di,
8: nag-akunti sana lang na sila. Kaya bala mo ang lugar nga, ang mga ruro, kung isa darang destination, dara sa istansya, Balasan, Malabay, Badas, Balasan, Carles, muna yung mga lugar kung isa nga dara ginahulog ang mga item?
6: Correct na, no? Major Dagi Dilima nga kuan gin man tanamak ang droga sa kabanuanan sa Quinto Distrito particular no ang banwa sang istansya. Yari ba si Police Major Dagi Dilima ang hepe sang Police Intelligence Unit kag headman sang PDEU team o kung PDEU Radio Man Rodel.
11: Lo ang aton nga Provincial Drug Enforcement Unit nagkandak sa Title 5 Mass Operation kaupod sa aton nga iba nga unit no ang aton nga Philippine Drug Enforcement Agency ang Regional Intelligence Unit 6 ang Regional Intelligence Division 6 kag ang Provincial Intelligence Unit sang Iloilo Police Provincial Office kaupod sa isa sa Municipal Police Station nagkandak kita sa Title 5 Mass Operation diri sa may barangay Butongon istansya Iloilo. Kun sa din ang aton sining subject sa pilo ako ni PDEA watch listed no si Alias Static kag anom kay ban pa. Rather pito kay ban pa. So nakatingan kita ka mga transaction sa iya sa balor sang isa ka multo no manang 5 grams in consideration sang 13,000 pesos. So na-recover sini sa kabugusan sa ila position kaupot sang 7 ka iban pa ang more or less sa 495 grams kag may standard drug price ining 3.3 million pesos sa surplo.
12: Dinhi sila nagakuha sang ila source nga sang droga sir, kasi nung mga parokyano nila. Hello sir.
11: Elias sa surplo, right?
12: Sir. Okay sir, go ahead sir.
11: Yes, hello sir Flo, mabatayan mo ko?
12: Yes.
11: Yes, oh, ang source ni, nag-diritsong gidalin sa Metro Manila, no? Sa isa ka dating nga taga Nortiman, nga drug personality, nga naka-pansupong, no? Kung naka-detinero sa isa sa mga correctional institution dili sa aton sa Pilipinas. So, amuni, isa ini si Alias Tate sa ginahulugan niya, no? Dili sa Northern Ilino. So, sang tinalikdan yung mga binulan, na takop pa namo sining bata ni Tate nga mo ginagamit niya nga runner at the same time butikiro.
12: Sir, may pamangkot na ko nga kay no, asod-asod ang drug buyback operation sa Quinto Distrito kagami ni Leon ang na-recover. Amo na ina katalamak sang droga sir sa 5th District of Iloilo, sir?
11: Tama ina, Sir Flo, no? Hindi lang ko ano, sang even sang tinalikdan pang mga tinuig, no? So that is the fruit sang timely intelligence, no, sang aton kapulisan, especially diri sa Iloilo Police Provincial Office, no, nga may mga contact nga managmi nga mga confidential asset na nagareport gila yon, no, nga mo nang ma-intercept natong gila bago ini magtabok sa at o kon magkadto sa aton pumuluyo.
12: Kahapon gani sir, may nadakpan man to sa I think Dumalasan. Kaga nakatigayon, yes. Pasyagani, nga nakadulong diri sang 2 ka kilo sa siyudad sa Iloilo, sir?
11: Tama ina, sir. Actually, ang gina-operate sang aton mga kapulisan, especially man sa amon sa PDEO, no? Tinipik lamang ini sang mga nagasululod sang illegal nga droga, no? Kung mapalani mo, ang mga nagkaladakpan sa Metro Manila, no? Gramo-gramo lang din ato, no? Whereas sa dito sa Gua, sang Region 6, no? Sinako o kung na pila ka gatos ka kilo sini ang nagakaladakpan dito.
12: Mhm. Pero anong mahambal mo sir?
8: Proceed, proceed.
6: Siya nga pag pahayag. Kaya mo to napatiyan ng sini nga siling nga ti panamak ng droga sa may sa mga pila ka mga kabanuanan.
8: Pwede sa toy nang yan na mention ni Kwan, may mga information na kita kanabato ni mga nagalalin sa mga Bilibid prison, mga source. May a certain incheck taga-estansya gid mga parinti, gani dumduma mo itong siya Boquin, sa kaluoy sa Diyos, napatay na magin man to. Amo itong mga siguro gin na pagbuot gin man ka makaako to. Kay ginagamit ato, nga ginadagdagan isang halin sa a certain incheck, mabalaan, guro na ni Major Zaji de Lima, ang apelido niya sini, pilaka daw, sikrito ko na lang yatag ni siya, guro, para ma-monitor nito. Ang ining alias incheck, dito nun sa base Manila, katapos din napadala lang din mga source nila sa istansya Iloilo kasamang Plo.
6: Yes, correct na.
8: Proceed, proceed.
6: Yes, no? Amo na, sakto na, Radyo Man Rodel. So, amo na, no? Hindi kitma basta-basta ang mga droga dira sa may Quinto Distrito. Sa isa kasmana, kadua, katatlo gani ka bes, no?
8: Kag amo ning mga napatay to blang ate bangod bansang kwan, pankreas baras kidney man to ang ining sa Boquin, ba magutod gani parin

0: proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, piliang non-super plus, the anti-cancer food supplement, kagasubong man non-silenement oil. Mayo ni sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy, toy, palamanol. Sakit sa kalawasan na ipit ng paralisar ng mga kaugatan, pwede man i-aplas sa managaubo, pagkakit sa liog, nahundan yung mga balikag sa mga nagadugo ng pila siya ni patugunon, pondaton, bubuy lang sa non-silenement oil. Produkto ni Tita Arlene sa ArbsMed Pharma Corporation, kag-available na sa mga botika malapit sa inyong malugar, kag sa bilog na isla sa Panay, kag probinsya sa Guimaras. Kagasubong man na Tatoy's Manukan and Seafoods, Main Branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael, sa distrito sa Mandurriao, ang Ilasininga Main sa Santo Niño Sur, Arevalo. Owned and managed by Nay Consejo Consing Espinosa, Panitay Honorato Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafoods. Kay Toto Hector, kay Tita Maricho, no, ngayong gabigit kag sila ang mga kabataan, kay Isya, kay Ninya, kag kay Max, kag kay Tita Arlene, maayong gabi. Kay Nay Kunsing, kag kay Tay Tatoy, maayong gabi. Kasama mo sa DYRI, RNN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tapak RMN.
1: RMN Patrol 774.
2: Salamat sa mga follow-up, mga kabiyanan. Standby ka mo dugang daring update sa sining hold-up incident sa may Banwas ang Pabia. Thank you, Gates, kay Radyo Man na Plo Navarrete sa sining mga development. Mga kabiyan, kagiring kapulsyon, ang ginadulong man sa inyo, mga kabiyan, gamit yung magkitas ang D3 Bio Food Supplement kay isa ini natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginataptas ang D3 Bio ang mga virus kag nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat, pero may madamo pang mga benepisyo gayara sa D3 Bio Food Supplement. Kay man ang D3 Bio manggaranon sa medium chain triglycerides nga nagabulig pabakod sang resistensya sang aton siningalawas kontra sa pagkakapoy o kun pagmasakit. Kag siyempre nagabulig man sa pagtapna sa pagbuhin sang timbang pagi sa pagpadasig sang metabolismo sa aton siningalawas. Nagatap naman sa malaing epekto sang magkahulubog nga ilimnon sa aton siningalawas pagi sa pagprotekta sa aton atay kagpapalerto sang aton paminsaron. Initaran niya benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kagubo, relax D3 Bio.
1: RMN Patrol 774.
2: Nag-standby sa linya naton si Radyo Man Lynette Fernandez Yulatriz. Magulang matambag lang kung tanay sa iya si Ringamanghod nga ginsumbag sa peryahan sa Duenas, Iloilo. Ginpulihan kastigo sang masubra na pulo ka mga tao. Detalye nga report, diyari sa linya naton si Radyo Man Lynette Fernandez Yulatriz.
1: DYRI Radyo Man Report.
3: Pila sa ulo kag sa likod ang naagom sa isa ka magulang matapos ginpulihan kastigo sang masobra pulo ka mga lalaki sang matambag kontani ini sa Iamanghod nga ginsumbag sa peryahan sa Duenas, Iloilo kahapon sang kaagahon. Rajuman Rodel ang magulang ginhinago kay alias Roy 22 anyos samtang ang manghod amo si alias Ryan 16 anyos kag lunsay residente sang barangay Kapuling sa Amoman nga Banwa. Sa interview sa Armen Iloilo kay Police Captain Isagani Tabares, ang officer in charge sang Duenas Municipal Police Station, ginpahayag sini nga una ginsumbag sang suspect nga si alias Raven, 21 anyos sang barangay Punong Grande, Duenas, ang manghod nga si Ryan sa guya bangod sa pagdinulukay kay ti fiesta ni buwas sa Banwa sang Duenas Regiment Rodel amo na nga may peryahan sila dito sa Banwa. So tulok lang manis sang suspect ang biktima, wala manis sila sang daan hilgutan nun kay hindi manis sila kilalahay amo na nga nagluntad ni ang pagkinagamo bangod ginsumbag ni Ryan sa guya ang biktima. So sang nakita naman na tempuhan man nga nakita ini sang pakaisa sang biktima ang pagsumbag sang suspect gani nanugid ini sa magulang nga si Roy nga yara man sa Banwa lagpit lang dito sa area sang peryahan sa may simbahan ng ayon. So ginsugid ni sang pakaisa nga ginpuliha o kung sumbag tong iyang manghod. So pagpatpat sang hepe nga sang pakadto na si Roy sa iyang manghod agud nga ang pukaso na to sila sang suspect, hinali na lang ini nga ginpulihan sumbag sang grupo ni Raven nga lunsay lalaki

0: hindi magnubo sa pulo kabilog. Dugang pa ni Tabares, nga gilayon man nga nagpalagi ang mga suspect upod ang iyang grupo pagkatapos sang insidente. Yari bala pamatian naton ang aton yung interview kay Police Captain Isagani Tabares, ang officer in charge ng Duanyas Municipal Police Station.
1: Yes, no, ang aton nga kinagamo, tabo sang alas 12, sinitay of Soto, sang Palmusang Pagawang, sang September 28, no? O, ang involved ni si Kwan, si ang aton nga suspect, si alias Riven, no? Alias Riven, 21 years old, no? Isidante, kasi si isang punong grande, no? Ang insidente, nagtapon ni Formero sa may, diri sa may talihan, di Mandao, nga si alias Riven, sinumbag niya si alias Ryan.
0: Ryan, sir?
1: Si Ryan ay minor ni 16 years old, no? Kag residente sa barangay Kapuling, Duenas, Iloilo, no? Sinumbag niya ni, sinumbag niya sa guya. Pag sumbag niya ni, nakita sa pakaisaya, pakaisa ni Ryan. Dali-dali si Ryan, nagkadto sa iyang magulang na nagapungko sa may atubang sa St. Jerome Academy, lapit malangi sa may plaza, sa plaza na ni banda mo. Nanugin sa ito, natabo sa manggo niya, sinumbag. Dali-dali sa palapit niya, nagkadto niya sa area kung hindi sumbag niya manggot. Samta nagapadulong sa, gulpe lang sa ginsumbag sa mga upo ni Raven, daw mga approximately 10 person. Inuliyan sa mo itong nakita sa video nga ginalasa kay ginsumbag sa. Tapos to, ang siyempre na ginamo to, previously na, may ginsumbag sa ginaya si alias Raven na isa kapindor. Sa kapindor din sa may plaza na si alias Susito. Ang isang barangay kalakaan din niya si Ilo. Saan natabo to, siyempre nag-responding nga itong pulis. Ang sa video ito nakita, pag-responde sa polis, wala na ito sang amotong sitwasyon, no? Pag-responde ka polis ka, kaya nakita nila, kaya gina-identify ka polis, nagambal sila nga pangareson. Amotong si alias Riven, samtang hanaon sa itakong ka polis, kaya ikaw diyang polis ang dumalaga. Kaya naganda ka kakuan ka, nilalik sanay, lumagin mabkan. Tapos ang status ang kaso ni Riven, di pa ilan takay na sang resistant at disobedient. Yes, no, ang atong nga kinagamo, tabuusang alas 12.
0: Ang kabahin siyang payag ni Police Captain Isagani Tabares, ang officer in charge ng Duanyas Municipal Police Station. Susubo, estable naman ang kondisyon sa mag-utod, ngalun sa'y nakaagom sang menor nga pilas sa kalawasan, kaga palalakit man sa kalawasan matapos nga ginpulihan ang natamaan, gini ang magulang, nga ma-responder malangkuntani o kung matambag malangkuntani si Amanghod, pero siya pa ang natamaan, bangod nga siya gid ang ginpulihan, sang sapote to sang grupos ni Raven ang suspect ni kaga wala man nadakpan, although may araman sang mga pulis kay fiesta damo man sa mga pulis ang ginpahamtang sa lugar especially sa banwa ng adaan pang paglabot nila to sang dakpo na nila kung tanay si Raven na gintiklod sa niyang pulis kag nakapalagyo ni siya upod ang iyaman nga mga grupo nahibaluan man nga antes nga ginsumbag ni Raven ni si Ryan mayara na siya sang ginsumbag ni isa man ka vendor sa plaza. So, base sa investigasyon sa aton kapulisan, nga daw nakainom-inom ni si Raven, kaga kung sino lang to'y magtulok sa iya, wala man sang personal nga mga hilugutano, no? Kung wala man sila sang away, bala, ginapang sumbag, yan lang kay nakainom, o iriyara siguro sa impluensya, sang makahulubog nga ilim nun. So, sa subong, na-file na sang Duanyas Municipal Police Station, ang kaso nga resistance and disobedience batok sa suspect. Balita nagikan sa patrol, kasama
2: eh?
0: Yes, Radyo Marudel.
2: Pista yan sa buhay, gidinom daon.
0: Lantawan talaga na karo. Lantawan talaga na kung may maimbitar sa ato.
2: Damo ko na itong handa, ya pabo. Pabungol-bungol lang siya, oh.
0: Lantawan ta, basi may ano ala, ba? Ah.
2: Manhid, no?
0: Basi ka pa mati man subong, ah.
2: Te? Basta subong daw, ay gidbati mati, eh.
0: Te, wala gito da.
2: Uy, gito da.
0: Mahulat-hulat, maangan-angan lang tab.
2: Damo ko na ito, pabo. Galing ka, pabungol-bungol lang siya. O, sige, tira.
0: Balita nagikan sa patrol, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radzuman, Lenneth Fernandez Ulatriz, Tatak RMN.
3: RMN Patrol 774.
2: Salamat mga gabi sa report man ni Radzuman, Lenneth Fernandez Ulatriz. Kagini nga pulsod mga kabiyanan. Huwag na gali.
3: RMN Patrol 774.
2: Report na ni mga kabiyanan ni Radyo Manda Joel. check ta sa sini mga tinion mga kabiyanan. Ang flood drainage plan dapat nakabase sa insakto nga data suno sa kay Mayor Treñas. Detalye nga report ari man sa linya naton si Radyo Man Joel Franco.
4: TYRI Radyo Man Report.
5: Panginig abahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kanay sa COVID-19, kinalan naton ang makababakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa kinapungkan ang pagkina sa ating memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
6: Luyag ni Mayor Ray Satreñas nga ipasuhon ang drainage kag flood control system sa Iloilo City kag siguradohon nga ang mga proyekto sa palabuton nakabase sa updated nga scientific data kag aktwal nga kondisyon sang ulan kag pagbaha. Inigin pahayag sa Alkali sa Science and Technology Forum on Navigating the Challenges of the New Normal in Iloilo City kung sa din gin-emphasize niya ang pagbag-o sang rainfall patterns kag kinahanglan nga mag-angay man diri ang pagpanghanda sang syudad. Para sa alkalde, importante nga mahibaloan sang syudad kung ano ang level sang ulan kag pagbaha nga dapat preparahan agud mas insakto ang pagplano sang drainage flood control kag disaster response. May personal nga rason si Treñas kung nga seryoso siya sa mga preparasyon. Bangusto sa alkalde, isamang siya sa manapektuhan sang Baguio Frank sa tuong 2008 kag naka-experience mismo sang madasing pagsaka sang tubig. Ginpunto sa alkalde nga ang scientific forum para sini dapat hindi matapos sa presentar lamang sang datos. Kinalan man nga magamit ang informasyon sa aktual nga pagdesisyon kag pagplano sa mga proyekto sa syudad. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
5: Ningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian kag nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
3: RMN Patrol 774.
2: Salamat man sa kay Radyo Man Joel Franco. Eh, mano pa ta?
3: RMN Patrol 774.
2: Nalkultan lang ni mga kaditi natin, mga kabiyang presid sumong dari sa aton palatuntunan nga naga-online. Mga kabiyanan, dari sa aton sini palatuntunan. Present mga kabiyanan, si Cas Mary Ricabar, Mercy Harjel Agado. Sumong man si Cambiags, mga kabiyanan, si Odi Candelario, watching from Madrid, Spain. Saan pa tayo nagkatapag ni mga kabiyan sa Madrid man?
3: RMN Patrol 774.
2: Si Peter Salis, present man, Tristan White Gulay, Edgar Morales Hikanal, Suboman, mga kabiyanan, si Jai Binistros, si Angelita Gonzales, si Diyusa Bataklit Celo, si Angelita Gonzales, Charlene Alegria, Maria Rubica Canonicato, watching from Mission Road, Lumarinda, California, USA. Nagsuboman mga kabiyanan si Casmar G. Cubillas, recent man mga kabiyanan, Gispal, suboman si Susan Siska, si Daiteli Pipar, kagsubuman mga kabiyanan si Alice Friedrich, si Glenn Amoroso. Recent man mga kabiyanan si Kwan Pagid, si Arina Gispal, kagsubuman mga kabiyanan si Van Diesel Parinas. Mga kabiyanan na galantawan sa aton, kagsubuman si Arnel Saunoy. No, kagsubuman mga kabiyan si Yulina Arancillo Alcorin, kagsubuman mga kabiyanan si Siabanulag. No, kag si Angelita Gonzales, Bimbo Penwala, kag mga kabiyanan na si Day Angelita Gonzales, Alin Dicen Paraico, Brad Pitt Madera Bistower. Kag subuman mga kabiyan si Flor Kahilig, Idna Muhal, kag Bimbo Penuela, Roger Robles Bilyoga, kag subuman mga kabiyan si Mary Ann Moreno, Laura Sumagaysay, kag siyempre mga kabiyanan si Socorro Pet. Kag subuman ginatamyaw taman, alas 12:02 na sa iya sini nga birthday karon nga adlaw September 30, 2026 si Ricky Kiting Tansinko naga-celebrate siya sini nga birthday karon nga adlaw. Papanami walin sa kay Mikay Agado
3: RRMN Patrol 774.
2: Tambiyaw kita mga kabian liwat sa kay Ricky Kiting Tanchenko sa Iloilo City Hall. Garaga celebrate siya yes, iya birthday karong yan lao. September 30, 2026.
3: RRMN Patrol 774.
2: Salamat sa inyo pag-upod mga kabian sa atong palatuntunan. Standby ka mo sa palatuntunan. Isugid niya kay Tiyoy sa pagi mga kabian sa kay Tiyoy Pancho. Dari sa aton mga kabiyanan sa RMN Iloilo. Ibihap sa aton sininga partner, sa aton sininga technical side, Radyo Man, John Hardware Tuwala. Hindi naman ninyo anchor man, Radyo Man, Rodelfo Leon Agado. Tatak! RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.

0: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
1: Ay, emerhensya? Magtawag na yun sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya at madaling na pag-report, tawgi ang 0920-946-8233. Iningapaad ng publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: Kung alis yari yan, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, yung basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mamaka sa mga butika.
4: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
5: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino may isang salita.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, dito ako believe.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
11: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
12: Hey, so Dr. Marpa, kag sa kanan, may radyo.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
14: unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS.
2: Megaman, Herbal Capsule.
3: Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag inflammation.
2: Megaman, Megaman, Herbal Capsule.
3: Importante sa prostate health, kag overall sexual function.
2: Megaman,
3: mabukal sa mga butika.
4: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
7: This newscast is brought to you by Kidney Care. This time check is brought to you by Kidney Care.
9: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
7: This newscast is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
10: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok, pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig, kagpangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar, kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
11: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gid magpaayo sang Biogesic. Halong, Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung kapalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong. Herbal supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
11: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
15: Herba Strong, herbal supplement. Ginhimo sang Unilab.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
16: Supple Plus Gold.
17: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
16: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
18: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
20: Pagsubong kanami sa akong paminsari.
18: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Yes!
1: TTX 500.
2: Di na kano ang ginibatya ko ang ako ni UTI kang sakit hit sa ako niya bayuwang
3: sa kadlo kapila ka maginom
4: sa TTX 500
2: sa primero katatlo sa subong kaduan na lang
3: subong kamusta?
2: Oy na halin sa nalik kami sa TTX 500 may nigo ginibatya
1: TTX 500
5: Evergreen Herbal Capsule kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
6: Kon nagaantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gin magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gin magpaayo sang Bayan, Jessic. Halong!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
12: D3 Bio with Physium.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
11: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
12: Nuns Liniment Oil.
14: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
12: Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
14: Nuns Liniment Oil.
12: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
14: Nuns Liniment Oil.
12: Feel better. Live better.
11: D3 Bio.
15: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon puti.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
14: Pabakal sa magbuti ka.
12: Sample Plus Gold.
16: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
12: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika.
17: Pila-pilang win! San Miguel Pilang Win!
18: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
19: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
20: San Miguel Pilang Win promo.
21: Bakal sang anong ka butelya o cans o kung 2 ka litro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
22: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
23: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: D3 Bio.

0: ano. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga buti ka.
1: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Alas 12:23.
3: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo Sang Unilab.
4: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
3: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo Sang Unilab.
4: This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako galis si Bal, pero may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
6: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This newscast is brought to you by Immune Pro Prime, your prime protected.
6: Sample Plus Gold.
9: Ako galing si Sherry.
10: Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
9: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
11: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong nataming. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, mabasa mga butika.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Mahinga nga mga karadyo man, Tatak RMN time, alas 12:25.
14: Tatak RMN.
16: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
17: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
18: Maayong aga mga kasama! Alas 12 na! Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan. RMN isugid kay Tioy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot. You deposit ang money in the bank, Tioy Pancho, sa programa isugid kay Tioy sang RMN Iloilo.
19: Mga pinalangga naton nga tigpamati. Ini ang programa nga hindi pampatulog, kundi pampagisi sang ngisi. Ako ang inyo alagad.

0: ako si Radyo Mantiyoy Pancho. Kung wala ka pa katulog, hindi ka mag-antos nga, ikaw lang isa. I-on ang radyo, magkatawa ta anay. Kayang problema, pwede man na madulang. Pero ang maayong ngisi, libre lang na!
1: Isugid

0: kaysa sa ex mo.
1: Mahinga ka mga karadyuman. Hello mga kasama. Good morning. Lapaw na kita sa Pecha de Peligro. Adlaw na kita sa Miyerkules. Katapusan nga adlaw para sa bulan sang Setyembre. Buwas nga adlaw. Goodbye September. Sugod ng Oktoberfest. Mayatayat nga aga sa itong mga pinalanggang mga suki dari sa syudad kay probinsya sang Iloilo. Sa 107 ka mga kabarangayan sa palibot sang syudad. Aton 42 ka mga kabanuhanan sa palibot sa probinsya sang Iloilo. Ang aton component city ang syudad sang Pasig. Ang aton 6 ka mga kaprobinsyahanan sa palibot sa Western Visayas. Pati na ang mga karatig na aton mga kaislanan. Probinsya sang Gibaras, Negros Island Region, Luzon, Visayas, and Mindanao. And the world! We are broadcasting nationwide and worldwide. Dili lamang sa RMN Iloilo ang nagaisahanon nga AM station sa bilog ng Western Visayas nga nag-operate 24 hours a day. Diskan kagahon sa mga hindi katulog, ayaw matulog, kag bago lang katulog. May kaupod ka, tugtog alas 3:30 sa ang kagahon. Dili sa programa ay sugid kay Tioy with yours truly, Tioy Pacho.
2: You're the best, Tioy.
1: September 30, 2026, with kapistahan galisang duwin niya sumong. Wala pa nakalabot pista, may tapong line na. Magulang ang nagtambag kong tani sa iya manghod. Ginsumbag sa periyahan sa duwin niya sa Iloilo. Ahay, ginpulihan, pasampulo ka mga tao. Amo na gid ka mukha talawe tao. Hindi na gid pwede nga one on one lang. Kastiguhon nyo gid. Gasalig sila kaya duro-duro sila. A peaceful morning sa aton mga suke, aton mga senior citizens, ang aton mga PWDs, ang aton mga driver, grab taxi, grab drivers, and ang aton yung mga radio manibela driver sa mga nagabiyahe pa sumong. Biskan na muna nga nataas ang presyo sa gatong. Ah, wala mahimo. Mas strike ka, ti manuno ka. Gaan ka sang pagkaon sang imo nga kooperatiba. Biyahe lang, himakas lang sa aton mga single, mga habal-habal drivers nato sa probinsya. Ang aton mga tricycle drivers, kaya mga tiga-ulo, mga motorsiklo, wala nag-helmet. Mayad-ayad ginyaga sa inyo. Sa mga volunteer at volunteera nga nakaplastar na, sa nakalain-lain ng mga merkado publiko sa aton mga 24-hour, ng mga convenience store, malinagaan, patahan, naruskalduan, batsuyan! Mayo nga aga sa inyo ah. Sa ato mga security guards, sa ato mga kapulisan ng MPUI, CPO, PRO6, si Noy, nagabiyahe-biyahe ho. Dira sa may Bulilaw, Mandurriao. Noy, mayong aga, te, anong kuon kamigo mo? And sa ato mga POFWs working and living abroad, kamusta ang inyong adlaw? Bawa, nagawlat-ulat ng inyong mga parinti, di ho? Basta katapusan sa mulan? Hoy, may allotment na naman ka na. Sa aton mga seafarers, mayon lang ang pagbiyahe. Damo kita mga bitbit ng mga balita kay impormasyon. Bawo tuntugid ni si former Senator Antonio Trillanes, no? Aragad sa likod ni Mayor Basta. Suspendido ang impeachment, so wala impeachment trial karon nga adlaw. Ang Miyerkules, kay kinanda nato ni Lunes, tugtoba Miyerkules, ano? Wala pa may nakagawa ang Korte Suprema. Amo nang ginulat-hulat ani subong adlaw ang parte sa Korte Suprema kung aprobahan to nilang TRO, temporary restraining order, no, nga gina-file sang isa kala bugado na si Atty. Makalintal nga nagapadayon sang ereksyon. Away pa. Alas 12:35, bulubantayan man karon. Ready na ba kayo? Ang aton nga tawag ng tanggalan, Season 7 audition. Sa mga present naton nga mga judges, mayad-ayad gid nga ga. Paliog na lang i-like, i-share, and i-follow. Kung pwede lang. Kung hindi pwede, eh, hindi eh. Ang aton nga programa isugid kay Tioy na airing live na karon sa ating Facebook page, DYRIRMN Iloilo. Pwede man pamatian ng aton nga programa, isugid kay Tioy sa inyong YouTube. Pangita lang at RMN Iloilo Official. Sa inyong mga cellphones, pwede man ang aton nga RMN application. Pwede nyong install sa inyong iTunes o Play Store. Pangita lang RMN Iloilo. And syempre sa radio, ang pagbabalik, the return of the comeback. Mga nakatutok na sa programa Isugit kay Tiyoy, sa mga nagadaha na, nagaluto puto, kutsinta, mga kakanin nila, mga bakery, amat-amat na ni pangmasa, tang ilang mga baliligyan, sumo ng mga rolling naton, yung mga pandisal, rolling stores, no? Ama yung agagit sa inyo, peaceful morning sa inyo tanan-tanan, eh, na sumo ng adlaw gali, no? Ay, remind ko lang kay subong ng ulihing adlaw ni Boss Teofilo Totong Montejo ng City Furniture Appliance, so nakahaya sa St. Peter's dira sa may Manduriaw. Subong niya nga schedule nga lubong pagkatapos ng misa, idulong sa kauli katapusan niya nga paluhuayan sa My Garden of the Ascension sa San Miguel. Our deepest condolences gid no sa pamilya Montejo, labi na gid kay Ma'am Rosie Montejo. Condolence gid, madam. Kita ay kami ito, matulog luha ako, tribus tutok. Sige lang, ano na ito na, kaya guhit ng palad na yan. Ayun ang kapalaran, bisyan ano pa ng pagkamanggara nun. No, basta guhit na ng palad, oras mo na, oras mo na. Una na, patay ang imo nga kandila, bisyan ano pa, nga huyop mo, ano pa, nga tabon mo sa kandila mo. Kung oras mo na gin. Pero ka namin isang legasya, no? Gimbili ni Boss Totong, kadamo sa mga missionary works, ano, damo may nabuligan, labinig na mga pamilya niya. Dito sa may bahin sang Sipalay, Negros Occidental. No, ayan, welcome kamo dire. And kitakits, no, dito, again, istoryahana ito sa mga mayong agin buhatan. Huwag kagin isaway na kay Bustoto nga hiposon. Pero tapan ka mabinuligon. Alas 12.38, mga kasama na yung may hold up digto na tabo, amo na report kagina ni Rajman Flo Consumo na Barete, baw na taban sang apat ka mga sospek ang bag sa 27 anyos nga babae dira sa may barangay Pandak Pavia. Kagabi lang ini matapos gin hold up ang biktima, samtang papuli na kuntani saya ginistaran nga lugar. Nahibaluan nga samtang nagalakat ko ng babae, sang hinali na lang nga ginliab. No, liab ini siya sang isa sa mga apat ka mga suspitsado nga mga lalaki gintayaan sa kutsilyo. Ang iyang liog, ti ano pa imuon mo? Mabrusle ka to? Ah, malusbot ni Uboy. Bangod madulumang lugar. Hindi niya man makita, hindi niya maklaruhan, hindi niya mapicturan itong mga itsura sa mga suspitsado. Pero sa bulig sang aton mga netizens, no, base may nakahagip sa inyong mga dashcam o nahagip sang inyong mga CCTV, ining mga apat, ining mga Bertoldo ni, ng mga tamad ng mga lalaki, na imbis nga mag-unat-unat sa buto, imbis ka mangita sa pangitanan, nagpahapo sila ang inubrahan sang isa to. Amutog yung taba nila. Galing, wala man to, utok ni sila ya. Balaan mo, pizza de peligro kagapon, pizza 29. Ano, kuha mo na nga kwarta, laban-laban ang kwarta, Belinda. May 500 guro, lubo pa. Pizza de peligro, manghold up ka, ay mga langka. So paghalong-halong lang gid ha sa aton mga kauturan, no, kung madulom gani ang lugar, adiri ka mo lakat-lakat sa may sanag, no, sanag-sanag. Pwede man pasugat ka mo. Ang aton mga kapulisan hindi man ma-cover ang ini nga mga lugar. Kay man ang mga hold upper, ini mga halang nga mga kaluluwa. Ipili on lang nila ni at gina-timingan man na paglabay sa mga rubing ng mga pulis. Pero dako di lang responsibilidad man tani sa aton mga tanod. No, hindi lang tani sa may tanod outpost, may ni mga roving man. No, kay hindi inimayo, pero sa karon padayo ng hot pursuit operation sa Pavia Municipal Police Station. Agod madakpan ang suspect. Eh, nadumduman yun ni mga kasama. Ang driver na si Bato. Ang driver sa nga taxi. Aisos, hatagan, pasang, pangsang kahigayunan. Sang quarry taxi, amun galing ginadriban niya. Nga makapathag ang ila driver nga ng hurikap. Sang iya minor di edad nga pasahero sa barangay Gustillo, Lapas. Sang tinalikdan nga adlaw. Pa-explicaron mo pa ni nga nag-ako na ni sa gani. Sa pamunuan sa nga quarry taxi, kilala naton kay malapit ni saton nga tagipusoon ang tag-iya sa quarry taxi. Hindi nyo na pag-explikaran eh, ginako niya na gani. Hindi niya ko na mapunggan. No 67, ginhurikap yan 17 anos, hindi niya gibapunggan ang iya nga utog. Ang taxi driver, ginkilala kay Antonio Cahiben. Wow, Dani, hindi ko nang paglawago ng apelyido kay kahuluya ini sa iyang mga kabataan, kaapuhan, kagkaparintihan. Pero anhon mo, ti alias Bato na lang eh. Nga residente sa barangay Guzman, Hisena, Mandurriao. Sunok kay Jared Alarba, officer in charge sa nga quarry taxi. Nga kung makabalik garahe si Cahiben, hatagan nila ini isang tiyansa. No tiyansa nga makaeksplikar, angot sa natabo. Makagwa pa ni sahaw! Abi ko gin kasuha na ni sa... Hindi na ni sa pagpagwa. Apang payag ni Larba nga sa piyak sini, posible man nga hindi na pagbatunon liwat si Cahiben bangod sa kauhianan nga ginhatag sini sa ilang kumpanya. No, kung nahibaluan sa mga babae ito, nga mo ng taxi unit, kuha mo ng taxi operator, ah, lapta na ini. Hindi ka magsakay na, pati ang mga mabuot, mapisan, mga anes, ka mga taxi drivers, ang ininga kumpanya, ah, nadalahig, si mo bato. Kung ako, si mo bato, upod ka man to, panago na lang. Panago ka na lang, bato. Yan sining pasang sining halos hindi man sila makapati nga mahinahimo ini isang suspetsado bangod maayo man ini nga taxi driver kag wala man sang malain nga record sa sulod sang masobra isa na kadekada na iya pagkaservisyo sa ilang kumpanya. Sa sumong preso si Cahiben sa La Paz sa PNP kag nagapakatubang sang kaso nga acts of lasciviousness. Hindi na pagpagwaan eh. Sa mga preso siya naman hikap-hikapa na. Puwerte ningi si Bato. At sa aton yung mga kauturan sa mga nagabantay sa Asian Games, nagsaka kita mga kasama sa ika-16, tama ba? 16 nga pwesto sa may Asian Games. Doon lipay-lipay kita, naka-gold kita, no? Doon malipay yun ginang pungsot Pilipinas. Pero hindi siya hindi malipay nga naka-gold kita. No, kay ikaduha rin ng Asian Games nga nakabulawan nga medalya si EJ Obiena, ang isa pa natin nga golden boy. Ginto, mga kasama! Hindi lang gold, kung hindi with flying colors, no? Kay na-break niya ang iyang record, Asian record niya, 5.91. So may tatlo na kita kabulawan, dulipay-lipay kita sa gold. Ang mga inchik to, gakinadaw niya, ha? Tatlo ka gold na grabe, pakalipay sa mga Pinoy. Ang China gani, 142 sa mga bulawan nga medalya. Pati gani ang North Korea, gakadlaw man sa ito, North Korea, nga halos gani, wala ginapakita niyang ilang mga sporting event. North Korea, may 7 kabulawan. Ano gakalatabo sa pungsod Pilipinas, mga kasama? Ay, nako. Kagkaroon, may problema man kita, parte sa utang. Pero dayaw ko na sa may Brazil, ano? Ining presidente sang Brazil na si President Luiz Inácio Lula da Silva. Ginanunsyo niya ang pag-ban. No, gin-ban niya ang tanan nga online gaming operations and unveiled a debt relief program para mabuligan ang mga Brasiliano, no, sa ilang gambling addiction. No, so gin-ban sang Brazil ang online gambling para masolusyonan ang kautangan sang ilang mga pumuluyo. Sa tundre, ah, sige lang, ah, sige, online gambling, way paman nga, may paman malubog sa utang, ah. E na bulubantayan, mga kasama, ang alaga bill. Mga kasama, no, ining alaga bill o kung ang Animal Life Advocacy and Guardianship Act. Ining hagna nga nagapabaskog pagid sa Animal Welfare Act sa mga kauturan naton, no, ining nagapanghilo, ining panakit sa mga kasapatan ng mga hinuptanan. Oy, you better watch out, you better not cry, kumadakpan ka mo, preso ka mo. Ang mga taga-Guimaras, amo ni dapat ang aton ginapahanumdom. Kay subong, dira sa may probinsya sang Guimaras, ginaka-alarma sa mga pumuluyo kag pila ka mga Animal Advocates sa probinsya Sanguimaras ang lapnagon nga pagpanghilo sa mga layaw nga ido sa nasambit nga lugar. Sunod sa Hopeful Tales Guimaras nga ginapang dakop ang ido sa nasambit nga probinsya, samtang ang iban ang gina-depopulate o kun ginapamatay pagi sa paghilo.
0: Tatak RMN.
1: Dugang pasininga, nagapalapit naman sila sa local government unit sang Guimaras apang wala ini ma-address tob-tob subong bungol. Putangi trumpang ilang mga dulunggan para mabatian sang LGU sang Guimaras. O kung base ginahungod ini sang LGU sang Guimaras nga hindi pagapamatian kag hindi pag hindi address sa hasta karon, kay man base sila man ang nagsugo. O base sila nagsugo sini amo nang op hindi tanay magkomenta dira kay mahabulilyaso tada. Payag pa sang Hopeful Tales Guimaras nga halos kada bulan may ginahiluan nga mga ido sa ila probinsya. Gin-verify man sang RMN Iloilo kung ano ang kabapatuod sang ini nga impormasyon halin sa veterinary office. So wala pagid ka reply, wala pagid ka sabat, no, dira ang mga kauturan nato.

0: Nagpasaka man sang plete. Ining mga batabok pa kadto Negros Island region, pati na ang Roro, mga kasama, pati ang Roro plitihay sa Roro, nagsaka na naman. No, timing ang inyong pagsaka. Nagligad, saka, subong, saka na naman. Sino pa masaka sa Roro nyo da? And bantayan ang aton ng mga atleta nga nakabulawan. Si Alex Ciala, mayo kay daog siya, no? Sa singles and pati sa doubles, no? Ang iyang partner, bow, daog sila. So, salud sila sa second round. May isa man kita kabuksingero karon, no? Hindi magpapaalam ang isa naton nga buksingero. May hampang siya karon. Kaya mga schedules sa mga hampang, pati na ang aton mga bronze medalist, no? Mga kasama, nakakuha ini kag nakakuha sang medalya, pero ang bronze kag silver, bisan pila pa ang bronze kag silver kag bronze mo, wala man ginaisip ina sa medal standing mo. Ang ginaisip day is gold medal. So dako na naman ini nga paghapangkat so aton nga mga atleta sa aton nga Philippine Olympic Committee, no, ang paghangkat naman ini kay daw sarurot gid ang aton nga mga atleta. Kumbaga, puro na lang kita promote. Puro na lang kita wakal, dre. Puro na lang kita posting. Puro na lang kamo posting. Kama yun sa atleta. Pero pag abot sa mga torneo, pagot-pot. And congratulations si Daddy Kai Soto, isa ng tatay.
1: Tatak! RMM.
0: Bantayan man ang mga brownout karon nga adlaw petsa 30 dira sa may Tigbawan, Maasin, amo na mga kag anilaw may mga brownouts kita mga kasama. Scheduled power interruption. Subong adlaw petsa 30. So sweldo subong. Excited ng ipan. Excited na i-swipe ang ilang mga ATM. Ang mga iban nagaproblema kay pagbukad sang wallet, ang ATM nila nadula. Wala nadula agin prenda mo guro. Kailaban na ba nini pizza 30 way kapas may sweldo ka subo? Ah, buwas mo pa makuha sweldo mo kay i-withdraw pa na sang utangan mo. And problema ng buhay, parte sa utang. And bantayan man ang aton nga Papa G. And syempre, dugay-dugay, magasugod na kita sa aton nga Tawag ng Tanggalan Season 7. Sa mga guluyag mag-intra, magpa-audition sa aton nga Tawag ng Tanggalan Season 7, ang himuon ninyo, no? Practice sa kamukaron, hulaton yung aton nga cue. Hulaton yung aton nga go signal para makatawag ka mo. Kaya tapusay ini, no? Kinala nyo, tapuso ng inyong kanta. Itono ng inyong tingog. Kaya kung ikaw ang makalusot, kung ikaw ang mapilian, uy, may chance ka makasulot sa aton nga Grand Finals. Alas 12:51, ining bahin, dulo sa aton sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Yari ng saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya nga kape, Santon Plus Coffee Mix. May sangkap ini nga soya, xanthones, and malunggay. Makabulig din ang soya sa mga kababaihan, sa mga inyong hormonal imbalance. O lapit na kamubla sa inyong menopausal stages, dapat ang kapin nyo, Santon Plus Coffee Mix. Amoy ni ang caffeine-free coffee, so pwede gid ini sa tanan, pati kabataan, kay ini ang kape nga wala sang kape. Pero ang sabor, kaping kape. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Produkto ni kalidad ni Doc Remelito Uy. Babakal sa mga suki niyo mga butika. Kag syempre, sa Yes to Health Wellness Center.
1: RMN News, panahon.
0: Check talaga yung panahon sa katapusan ng adlaw sa ang Setyembre. Kamusta yan ang timputang with on our salary day. Kapodaton sa linya, Engineer John Baron ng Pag-asa Iloilo. Engineer John, good morning.
2: Hello sir, good morning. Kag sa aton man na mga tagpalamati, latest nga weather update naton sa adlaw sa Wednesday, September 30, 2026. Sa subong, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ nag-apekto gyapon no, sa may Palawan, Visayas. kag

0: sa Mindanao. Tungod sa muna sistema, dari sa aton sa Western Visayas, generally fair weather, no? Ang aton nga adlaw, may mga chance na nag-yapon sa mga isolated ng mapag-ulan, pangilat, kag panag-uog na epekto sa ITCZ. Ang hangin, mahina, tubtob kasarangan. Sa direksyon, amian na nakatundan, tubtob amian na silangan, nga amani ang magadala sa nga makanay tubtob kasarangan ng mga balod sa aton kalagatan. Forecast temperature is 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 5:39 sa aga, magaton din ni 5:42 karon sa hapon. Amin ito ang latest weather update. Ako si John Baron. Damagin yung salamat.
1: Salamat kid, Engineer John Baron ng Pag-asa.
2: RMN News, panahon!
1: So, ITCZ, but silingon, dawa mo amo man nga ito na itong chimpo. Subong gani nga kagahon. Kanami, sang aton nga kagahon, subong matulutog na wang chimpo. Wala gid sang pag-ulan. So, enjoy, enjoy gid. Damagin nga walking gapon, ano? Biskan kaagahon na, guro mga puli nilang mga gabi, mga timpo. Pero laban eh, mga... Radyo man Jason, ang cellphone! Laban-laban ini mga naga-walking-walking basa kaagahon, mga wala ni mga bana, asawa, no? Amo na yung basa single ka, eh, walking-walking mo na lang mo, pero kung may asawa ka ba, o ma-walking ka pa, may asawa ka, ma-choking-choking eh. Goro mga single ha, why kita si, why kita yung kutihon sa mong ma-walking na lang. Para ka po yun, tas mong kag makatulog, tala. No? Pero kung may asawa ka, ay so, walking man, choking-choking, guro. But it's also always good to promote the healthy lifestyle. Pag-exercise man kamo, ah. Lantawab lang inyo nga buyon, subong. Lantawa, lantawa, lantawa, buyon nyo. Ay, sus, oh, nalantaw mo. O, te, anong himuon mo da? So, kinakadawan mo si misis mo, pero ikaw, subong, ah, daw ikaw ang nagabusong. Ang ating weather update, dilumad sa aton sa nga produkto ni kalidad pagid ni Dr. Remelito Uy. Santon Plus Gold, mga kasama. Epektibo ini na herbal food supplements sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Yari na ang solusyon, Santon Plus Gold, ang may pinakamataas na super antioxidants sa tanan ng herbal capsule. Ang Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay, at mas pinagaling dahil ito ay extracted mula sa ampalaya, mangustin, malunggay, may ahos kag may spirulina. Kaya bili na sa mga sukin yung mga butika, Santon Plus Gold. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. And mabakal sa mga sukin yung mga butika nationwide. Pwede man magbisita sa Yes to Health Wellness Center sa number 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper. Pwede ka muna magbisita kag magpa-check up sa atong mga Doctors of Alternative Medicine. Alas 12:56 sa karon nga adlaw, petsa 30, bulubantayan nato na ang aton nga boksingero na si Carlo Paalam. Alauna imedya ang hampang niya dira sa Asian Games, so semi-finals bound na ini si Carlos Carlo Paalam, no? Hindi pa ini ready nga mag-goodbye ang iyang handom para makabulawan ng mga medalya. Ang aton nga Olympic silver medalist, makontra niya ni ang pambato ng Kazakhstan, si Mahmoud Sabrikah. Sa men's 55 kg semifinals, kung sino ang magdaog di sa ila, matik finals na ini. Chance ini na makabulawan na naman si Carlo Paalam para madugangan man ang aton nga gold ni subong tatlo pa lang. Ang duwa ka gold is courtesy of Carlo Yulo. Amo ni ang duwa ka gold. So, isa kay EJ Obiena. Si EJ Obiena, siya man gyapon ang king of Asia pag-abot sa pole vault. Roma din lagon nga nadepensahan sang Filipino pole vaulter na si Ernest John, o mas kilala ta na si EJ Obiena, ang iya Asian Games gold medal sa pole vault final. Magluwas ni na magluwas nga nag-gold siya, na set niya man ang panibag-o nga Asian Games record na 5.91. Daw amo niya ang pinakataas niya na lumpat mo. Si Dupi, sino nung lalaki itong isa? Dupines o Dalupines? Sino to? Amo na makalapaw ni sa 5.90. Pero si EJ kagina kondisyon, no, with a mission git si EJ Obiena. 5.91 meters. Daog na sa tani mo ang 5.70 nga lumpat niya. Daog na to sa gold. Pero mo niya nga isa pangid. Amo na yung attitude. Isa pangid. Na fail niya guro nga. Bago lang sa guro ka utot guro nga. Lawig-lawig niya utot. Kanami na makautot ka mo, no? Yung mag-anan eh. Na-break niya, kagulingon niya nga record na 5.90 meters. And with that being said, mga kasama, daog si EJ Obiena, aton ikatatlo ka bulawan. Ginkabos man ang aton nga track and fielder. Ang ng Pinay na si Victoria Bosong. No, bronze medal lang ini siya sa 800 meters. Pero not bad para kay Bosong. Ang nabulsa man sa aton nga national surfer. Ining surfing bla. Na si Jayward Alciso ang bronze medal sa men's shortboard event sa Asian Games. Mga kasama, bronze medal. Kanugon kay ikaapat man ang iyang kaupod ka Pinoy sa surfing na si Toby Espeon. So, bronze medal sila, mga kasama. And when we talk about sportsman, siyempre nakamarka man sa aton ining si Kai Soto. Wala, naka-gold si Kai. Pero mahambal nga na daw nagdaog siya sa Olympics. Gin-celebrate sang Gilas Pilipinas star kag Japan B-League cager na si Kai Soto ang special milestone sa iya kabuhi. Gin-welcome niya ang ilang subang nga bata nga lalaki sang iya nga asawa na si Rere Madrid Soto. Amo niya nga utol ni Roro Madrid. Wala si magdayunay sa isa to nga gwapa man, oh. Pau kanugon. And mga kasama, yan ang ating balitang sports sa karon ng ating nga medal standing ng pagpanguna man gyapon ang pungsod na China with 142 golds. So hindi na ni malagas biskan ano nga pungsod nito, hindi na malagas ang China. 142. Ang Japan 44, ikaduha, ikatatlo South Korea, ikaapat Uzbekistan, ikalima ang Thailand with 12 golds, Iran at number 6 with 10, Kazakhstan and Bahrain both with 9 golds, 7 in 8th place. Ang North Korea ara sa ikapito nga pwesto, kag ikapulo ang Malaysia with 6 golds, ang Pilipinas ara sa ika-16 nga pwesto nga may 3 ka bulawa. Ay nako, 3 lang ka bulawa. Ang boxing tani ni, no? Ang boxing ang dako tani naton nga chance ini, pero daw si pati si Nesty Potesio no nag bow out na. Perdi si Nesty, perdi nga to mga boxingero. Mga kasama, ng ating balitang sports, buylog nga ginadulong sa aton sang Klinika D3 Bio ni Dr. Ramil Uy.
2: Atak! RMN.
1: Ang D3 Bio ini ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Ang D3 Bio nga mayara sang extra virgin coconut oil ang bugana sa lauric acid. isa ini ka medium chain fatty acid nga makita man sa gatas ang iloy. Ini ang nakitaan sa mga pagtuon nga sarang ini makapatay sang mga kagaw. Sa bulig sang aton nga lapay o pancreas, ang lauric acid mahimo ini nga monolaurine, isa ka derivative nga mas epektibo sa pagpamatay sa mga kagaw kag hilabi na gid sa mga viruses. No? Ini ang hindi matupungan nga mga benepisyo para sa ikayong lawas ang sarang mahatag sang D3 bio para sa inyo. So ang amapaypayo ni Doc Ramil Uy, adlaw-adlaw magtumar sang D3 bio nga may extra virgin coconut oil egin paamanan pa sang vitamin D3. Basa ubo, sipon, hilanat, kag trangkaso. Hindi na maminsar pa. I-D3 bio muna.
2: Tatak RMN.
1: Mabakal sa mga sukin yung mga botika. Kag magbisita man sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Dira nyo mabakal ang mga produkto de kalidad kasubong sang DTX 500. Pure C ang alkaline nga vitamin C. Kaga antiviral, kaga antibacterial specialist, Clinica D3 Bio. Pwede man magbisita sa mga gusto, magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine. Bisitahin nyo, no, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Libre ang pa-check up kaupod ang atong mga doctors of alternative medicine. Bisitahin sila sa kilid lang sang Robinson's Haro, Salvation Street sa siyudad sang Pasig, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kagang pinakabag-o nilang nga branch dila sa may Apologista Street, Sara Iloilo.
2: Tatak RMN.
1: 4 minutos makalipas ang alauna. Bantayan ang mga power updates na di ng mga lugar nga may brownout. Pero sumong sa mga nagatabok-tabok, no, nagasakay sang Roro, Iloilo, Gimaras, Gimaras, Iloilo. Masakit-sakit na ini mga kasama. No, kay epektibo pa ini September 25. Nagpasaka na sang presyo ang Roro o roll-on and roll-off vehicles. So masakit-sakit ini para sa aton nga mga taga Gimaras, no, nga matabok. No. Ang ordinaryo kung motorsiklo sang una gani silingko ang imo nga 500 pesos back and forth na ina. Ang motorsiklo halin sa 150 nagsaka ini sa 290 plus may 65 pa. Han, may arastre pa ini, no? Nga ginabayad plus 65. So 290, no? Ang ordinaryo nga motorsiklo plus 65. So 350 na amo na. Ang mga big bike, no, ini mga taas sa mga CC, halin sa 276 subong, ang plated na 360 pesos plus 65, agoy 400. Sa mga multi-cab, ini mga sedan, ini mga auto, pati na ang mga owner type ng mga jeep, ang plitihay na subong, yung patabok ka, 720 centavos para sa mga multi-cab, ng mga gamay ini, ano pa mga gamay, mga Wigo, ini mga Brio, ng mga gagmay, ang hambal nga, ginagmay ng mga salakyan. Tag 720 pesos, no? Plus 120 ba? I'm not sure. Ang arastre na 120. So, mga 840. Sa una, ang 1,000 mo, no, pwede ka nakabakal sa ticket. Round trip na lang, 1,000 may salakyan ka. So, yung 1,000 mo, apakadto pa lang. Samtang ang mga SUV, ang mga sedan, kag ang mga pick-up, ini mga L300, ang plitihay subong, halin 780 pesos, subong 830 pesos. Aragoy, tiyoy! Kita ko, magtabok ko to. Ah, hindi, nako magtabok-tabok sa lakyan biskan, motor. Ma-jeep na lang, tana. Wala pa ni ang inyong krudo, ha? 1,000 mo, one way pa na pag-imaras. Ang mga private van, like Grandia, no, mga vabasa van, Halin sa 876, nagsaka na ini sa 940 pesos. And para sa mga truck, ate, nagsaka na ini. Wala man takita nga biyahe truck, pero nagsaka pa rin. Pati ang mga truck, mga kasama. No, ang plitihay sa mga truck, aragay. And ginaistoryahan, taman lang ang pagsaka sa presyo sa plitihay, mahimo man nga mas magmahal pa ang pamasahe sa eroplano sini nga Oktubre matapos nga ginpataas sang Civil Aeronautics Board or CAB ang surcharge sa gatong sa level 617 no 17 gikan sa karon nga level 14 or level 14 sakop sa bag-o nga bayad sa mga flights halin Oktubre 1 tubtub Oktubre 15. Sa domestic flights no local domestic ano mahimo nga magsukot sang dugang nga 559 tubtub 1635 pesos kada pasahero ang mga airlines depende ini sa kalayuon sang biyahe. Samtang para sa international flights mahimo nga maglapot sa 13,726 ang fuel surcharge sa tagsa ka one way ticket to the blue. Apang wala ininig kahulugan nga ang tanan nga mga eroplano magapatuman man sa bugos nga kantidad sang surcharge, kinahanglan pa nga mag-apply sang CAB ang mga airlines antes ini makolekta. So sa CAB ang fuel surcharge isa kadugang nga bayad nga ginagamit sa mga eroplano agod makabulig sa pag-offset sang epekto sang mga pagbag-o sa presyo sang gatong. Ang pagsaka sang surcharge kasunod man sang padayon nga paghulag sang presyo sang jet fuel. Ay, kung sa land may ara na tang electric car, no? Nga abi hindi mag-imbento sang electric plane. Galing ko mag sinuayan manuno? Sinuayan masakay sa electric plane? Basi malubat, blano? Ay, hindi ko magsakay sa electric plane. And balita naman naton para sa mga nagkatabok-tabok, no, Iloilo, Negros Island Region and vice versa. Kadungan sa pagsaka sang presyo sang gutong, nagpasaka man sang plitihan ang mga fast craft sa lapos nga may rota Iloilo, Bacolod, vice versa, no? Sa Ocean Jet, ang plitis ang una 880. Subong ang regular ini a business class from 880 960 pesos na. Ang tourist class o ining open air sa una 600 subong 660 pesos na po. Mga senior and mga PWD, syempre may discount. Always demand for your discount. Ano? 842, subong ang plitihay para sa senior and PWD business class. And 542, no, para sa tourist o hining open. Sa mga estudyante, may discount man ng business class ang 530 to 570 pesos. As 578. Ang mga nagasakay sang Montenegro Lines, ang plete nagsaka 100 pesos. Noong regular is 600, subong 700 pesos na. Ang mga student from 480 to 560. Ang mga senior citizen ngayon nga plete isang unang 429 subong 500 pesos na. Sa mga nagabiyahe naman sa first class na Wisam Express from 735 subong 785 50 pesos ang ginsaka, no? sa mga student from 630 subong 680. Ang regular from 600 to 660 sa mga estudyante 525 to 580 pesos. So mga ibandres, kung adlaw-adlaw nagapauli, masiling na lang sila. Kung adlaw-adlaw, simasimana nga naga twice a week o thrice a week nagapuli, I think it's wise to say nga mangita na lang kamo boarding house, board and lodging diri sa syudad sang Iloilo.
2: Katak! RMA.
1: Kay masakit-sakit na gid ang saka, hindi na naton ini mapunggan, mga kasama, ilabi na gid nga ang utok sa nga presidente sa Amerika daw hindi man mapaktan. Daw wala man sila tuyo nga mag-reconcile o mag-himo sang peace treaty sang Iran. Preparahan ta na ini. Ang sweldo wala pa saka pero ginatulod subong nga ang rate diri sa Western Visayas mapasaka sang 230 pesos. Sana naman. And mga kasama, sa pinakamainit-init natong nga balita na binigit sa mga pet lovers, ginfile sa Akbayan Reform Bloc kaupad ang Philippine Animal Welfare Society ining pause kag therapy kag rescue dogs ang House Bill number 11495 o kun ang hagna ng Animal Life Advocacy and Guardianship Act o kung alaga. Katuyuan sang hagna nga pabaskugon ang accountability sa animal cruelty kag neglect ini mga tag-iyas, may mga tag-iyas sa mga kasapatan na ginapabayaan ning neglect. Pamayuhon ang pag-uyat sa animal welfare cases kag iduso ang humane treatment sa sapat sa pungsod. Makumadayon ini, dapat maiguan ini and gusto naton mapasabat ini ang mga nagapanghilo, no? Nagapanghilo sang mga kasapatan dira sa may probinsya sang Guimaras. Pero suno sa Guimaras Police Provincial Office, wala nila ginatolerar ang anuman nga size ang animal cruelty sa ila probinsya. Ini ang ginklaro ni Police Colonel Ferdinand Navales, director sang Guimaras Police Provincial Office. Ini matapos ginpalabot sang RMN Iloilo sa nasambit nga opisyal ang ginapahayag pagpanghilo sa mga ido sa probinsya sang Guimaras bilang kabahin sang depopulation. Ginhingyo man ni Navales ang kooperasyon sa pumuluyo nga kung may animal cruelty sa ilang lugar, gilayon ini nga i-report sa ila talatapan agud maaksyonan kag maimbestigaran. Dugang pa ni Navales nga iya pa imbestigaran ang nasambit nga reklamo. Galing Sir Navales, hindi gani pag ireklamo sang iban nga mga barangay officials, kag iban nga miyembro sang LGU, kay ang sugo kuno halin sa babaw. Dugay na ginabalik-balik naton ang sugo halin sa babaw. Paano gani mareklamo? Ginatago-tago. Siguro Sir Navales ang mayod din nga himuon. Bagay damo makita nga mga assets, no? Mga alpha dira. Hindi lang tani puro bypass operation ang ginalakad nila ni. Ining imbisigaran nila ni. Kay kadamo na gani isang reklamo, hindi lang isa, hindi lang dua. Kadamo-damo na ini isang reklamo. Ngay may pagpanghilo sa mga ido dira sa probinsya sang Guimaras. Abi palibot-libuta man biyang aton nga mga aseton. Ang aton nga mga alpha para ma-address na ini kag para matumod na naton. Nga kung sino ni ang nagapanghilo, may mga barangay officials gani kuno nga gihatagan budget. Pero imbis na para sa mga spay o neuter, gin-shortcut nila, bakal sila hilo. Kag amuna, ginapanghaboy nila ni, kaga sa mga stray dogs, kag kita nyo man guro sa mga picture nga ginapadala da sang RMN Iloilo. Kag sa mga na-post ang aton nga mga pet lovers dira sa Guimaras, kita nyo man galuko ng mga ito. kalukunag gid, ginhiluan gid ya. Hindi lang isa. No, lain-lain ng mga barangay dang ginahiluan. Sus, tulo pang dami mga kapaliog beser na bales kag para ma-address na ini kag kung no kung matumod kung sino una. Patubanga direk itampuyungon ko. Mahal na round trip to Manila, Iloilo, Tertbao. Sige, sige. So mga kasama, antes kita maghatag sa ato nga power update. Alauna 17 na, tamyaw tanay sa ato mga netizens. Ma'am Margie Cubillas, good morning. Ma'am Telly Pfeffer and kagawad Noel Cusculuela. Si Sir Jess Palma, yung aga si mo, sir. Mama Maria Ruby Canonicato kay Rene Isidro. Si Sir Odi Ryle sa may Madrid, Spain. Si Buds Jr., agay, mahal-mahal na gid. May plano pa man ko tani pa Europe sa November. Base pag-imarasa lang tani, pero hindi ko pagdalun. Ang pet ko base mahiluan. Ibili ng pet mo, Sir Buds Jr. Kaya kay Mang Mamang Ellen Alerta dira sa may probinsya sa Guimaras, Sir Stephen Fanega, kay Ponyo Salveron. Nagapamati ko, no? Thank you, thank you. Paliog i-like, share, and follow ang aton nga programa, ha? Ma'am Telly Pfeffer, Ma'am Nenezel Blancada, kay Mayora, Mayangaga, Ma'am Sisi, Ma'am Fekapada, Ma'am Jode Taragon Jocades, Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Cher Sabodal, Michelle Gaitan. Diyo, nagapamati kami din sa may Dumangas. Kadamo na sa mga naming kalanan sa Dumangas. Recto Abelio Vicente, good morning from Barrio Obrero. Kay Michael Archer. Salamat, Madam Alice Friedrich. Si Toto Estoy. Nanay Rod, kay Papang Miling Kabertin, kay Tatay Ensong, good morning. Nanay Betty, Nanay Bebotsky. Nanay Bebotsky, kamusta ka na? Nanay Apong, Nanay Nene, Nanay Flor, Nanay Susan, Nanay Luz Viminda, kay Nanay Virgie. Mga itong mga senior, ho. Gaparin kayo ng kay na subong. Ma'am Rona Mahandukon, Lorna Vasquez, good morning. Ate Punch, thank you. Nakabalik ka na sa programa sa radyo. Okay lang ah. Sa Biyernes, share lang din isang kwentong kababalagan, Nanay Charlene Alegria. Nonoy Celubrico. Si Sir Kim Yvonne Ferrares, good morning mga classmates. Mahilang wala ko aeroplano. Kamahal galay subong sa jet fuel, tiyoy. Gani. Mayo kay wika ka bakal aeroplano. Timing gid Sir Kimmy Bon Pirares. Mayo gid. Ay, so... si Ma'am Lorena Rabe, ara na si Ma'am Edna Mujal. Thank you, thank you. Kay Ma'am Gemma Pendon. Thank you man sa mayang agaman kay Ricardo Hablero Senior. Mas yung mayong bisyo tong kung ano. Hindi ko intindihan yung text mo, sir. Sorry ah. Si pagpadakpan nyo'y kung sino ang nabanghilo, mga ido. Sila yo'y pakakanagin sang hilo, tiyo. Oo, para mabatsyagan nila ba, nabatsyagan sang ilohido. John Magtanong, hello. Nanay Lorna Vasquez, mayong aga, Madam Alice Friedrich. Abaw, kabahal na sang round trip ko. Manila, Iloilo, tiyo'y nagpabook na kami. 13,500 pesos. 13,000. So ang around $250 na ini, no? 612, closely to $300 domestic pa lang, ha? Lapit na sa $300 ni. Around 250 euro guro ni. Sakit-sakit na eh. And how can we promote tourism? No. Grisa to nga mo ning kamahal sang plate. Mayong aga kay Gamble Herna, ay Ma'am Marilu Villalobos, mayong aga si mo, madam. Dala sa may lapas sa public market, Lubin Store. Si Ma'am Maria Ruby Coronicato, Daniel Taborno Jr. Thank you kay Ma'am Susan Pisascar, Eduardo Aranya, Arze Enojas, si Onik Nagalio, kay Jagli, Real M's Lagamon, Rene Isidro, JJ Flossy, kag si Ozayas Zuma. Ma'am Avec Paez Esmeralda Pirmi nakatutok. Si Romeo Manaay Jr., good morning. Ruter Infante, good morning. Kay Sir Rocky Binya Salute, Jose Julius Pinuela, and Sir Gilfred Dionio. Si Ma'am Snooki Galon, Mary Joy Licoto Leonor. Carl Agado, good morning. Levi Aguilar, mayad-ayad nga aga. Akon gani yoy, ginapulawan ko gid mag-video call sa amon. Gusto ko makita, ido na mon. Gusto ko makita, nagakaon. Ilaya, panghilo lang. Wala ganit tagipasuon. Ano mga sapat ang ilang paminsa? Sapat gina yung masapat pang batasan la. Sa sapat. May nga aga kay Caproni Paguntalan sa Pararasur Tigbawan Turbo Mateo sang Molo ang nagatamyaw si Gold Star. And happy listening man, no, kay Sir Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop dila sa Iloilo Terminal Market. Mayong aga si mo Sir Johnny. Si Sir Dicoy Catalan Lampreya and Ma'am Edna Lampreya. Si Kagawad Robert De Vera, mayong aga. Si Ruben De Palubo, si Noy Noy no, nagabiyahe, tricycle subong, mayong aga si Monoy. Happy libre listening lang da. May lang nga pag taris-taris da. May radyo gid na siya. Biskan, sino pa malubag kay Noy-Noy? Hindi nyo malubag sa Remina. Liog nyong lubagon ni Noy-Noy. Kagawa da Dina Hermano. Hello, Ma'am Delsa Hermano. Si Ma'am Jenny Hellurina, Ma'am Donna Aguayon Feldman, may pagkapiolo. No, si Alden Sueta, mayong aga. And mga kasama, ito sa ating power update, tinigabahin, buylog nga na ginadulong sa aton sang NANS Super Plus.
3: NANS Super Plus Capsule, pulong sa arthritis, kag pagpananghubag. Ano ang imo experience sa pag-inom sang NANS Super Plus Capsule?
4: Tama kataas ang akon uric acid. Makakaon lang ko sang bawal, gina-trigger ya dayon ng akon arthritis. Nagaikang-ikang na ako sa tuman nga kasakit. Sang nagagamit na ako sang NANS Super Plus Capsule, nag-okay na ng akon pamatyag. Wala na nagahubag ang akon tiil, kag wala naman ko nagaikang-ikang lakat.
3: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
2: Tatak RMM.
1: Sa aton mga suki nga pirmi nagachat sa kumakaon bawal sa mga arthritis onda, NANS Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog, agintingo ba mangustin, guyabano, malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, duga nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NANS Super Plus, ini ang natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig idini kontra sa kapoy kag pagpangluyas ang lawas. Available sa mga butika sa Bilog da Panay Island kag Gimaras. Mga kasama, proteksyon na ng inyong lawas paagi sa natural nga pamaagi. Piliya ang NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
2: Tatak RMM.
1: Alauna 25.
2: RMM.
1: Mga brownout power update kita subong adlaw. Petsa 30 na, nakalapaw na kita sa petsa di peligro. Ay, mamantikaan na naman ang sungad na ni Karol. Sa mga taga-Anilaw, may siyam ka oras nga brownout sa Anilaw. Miyerkules, subong adlaw, September 30, alas 8 sang aga, tubtub alas 5 sang hapon. Apektado ang sityo Pangurayan sa may Mostro, Anilaw. Silawat, sityo Pangurayan, Mostro, Anilaw. Alas 8 sang aga na masugod. Subong man niya Miyerkules sa may Tigbawan, 7 ka oras kagtunga, 7:30 a.m. to 3 p.m. apektado ang porsyon sang Supa, Tigbawan, dira sa may Sitio Barcelona. Porsyon sang Supa, Sitio Barcelona, Tigbawan. And sa mga taga-Maasin, alas 8, tubtub alas 12 sang udto, 4 ka oras, porsyon sang maasin, ang porsyon sang kabatak, kabatya, kabatak, sityo, biting, maasin, Iloilo.
2: Tatak! RMM.
1: And yan mga kasama ng ating Power Update.
3: Isugid kay Tihoy.
1: Ang aton Power Update dulo sa aton sang NANS Liniment Oil. Ang epektibo ka balan news para sa pananakit sang kalawasan, stiff neck, frozen shoulder, migraine, muscle pain, joint pain, naipit kag naparalisar ng mga kaugatan, rheuma, arthritis, varicose, mga naundan ng mga bali sa inyong skin problems like buni, up-up, alipunga, lanaag, arikis, pati kaspa dala sa... Sa inyo mga pilas, manabaw man o madalom, basta hindi lang ang mayor nga pilas, ha? Kaya ni patugulon kaga paunta to ng dugo. Kag syempre, hindi lang pain reliever, hindi lang ini para sa inyong skin problems. Epektibo man ang NANS Liniment Oil as insect repellent. Testingan ang pagbanyo sang NANS Liniment Oil kada hapon o kada gabi o kada aga. Kibot ka, walang kagat sang lamok, walang dengue. Ano pang ginahulat nyo? NANS Liniment Oil ang ginasaligan nga balanyos sa mga masahisa kag manughilot.
2: Tatak! RM
1: produkto de kalidad sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene, available sa mga suki niyong mga botika sa bilog na Isla Sampanay kag probinsya sang Guimaras. Kapo daton sa news center para sa may init ng mga balita kag mga impormasyon, sundan sa DYRI RMN Facebook page ang aton mga turpang doon ng mga balita. Kapo daton Radyo Man Resi Danios Burdon.
2: Tatak! RMN.
1: Ang aking technical partner, Radyo Man Jason Renzi Cabatania. And sa transmitter, Radyo Man Christopher Tope Mondihar.
2: Tatak! RMN.
1: And dugay-dugay, magasugod na kita sa aton nga tawag ng tanggalan Season 7. Una-una ito ng aton ng mga judges, sa mga secret judges, no? Palihugbe, like na. No, hindi diri sa aton nga wall, kung hindi sa akon nga Facebook, nasa akon nga Messenger, sorry. I-thumbs up na kamo sa Messenger ni Tiyoy Pancho, secret judge. Gani, dapat hindi mahibaluan kung sino ka mo. Dapat kita-kita lang, ako lang makabalo. So kung bugtaw ka subong, kag kung makachimpo ka subong nga magbulig, magpili sa aton nga audition, no, sa aton nga tawag ng tanggalan audition, palihog, no, palihog lang, thumbs up na kamo, no, para mabalaan natin kung pila ang aton nga mga hurado sa aton naman nga mga contestants, palihog, no, preparar na kamo. Tawagan nyo ko dugay-dugay, no, pagkatapos ang aton nga plugging sa tawag ng tanggalan audition. Tandaan sa mga ma-audition, once makatawag na kamo, once nag-aistoryahan na nakita, palihog, patiya ang inyong radyo, iloy, panubunubuan nyo ang volume sang inyong radyo para wala kita sang feedback. And enjoy lang kamo, relax lang kamo. No, ang piyesa ninyo, ang kabisado nyo, amo ng kantahon ninyo. Ang aton nga criteria for judging mga judges, syempre is number one, ang voice quality. No, wala ni minus one. So acapella kita, purely acapella. Ang timing, ang tempo, bahala na kamo. Kag ang modulations, ang ilang atingog, dapat hindi man over mode. Kag hindi man pwede puwerte kahinay. Kag ang isa pa natin ka criteria for judging is ang clarity. Ano ka klaro ang ilang atingog.
2: Tatak! RMM!
1: So, paliog, no, sa aton yung mga secret judges. I-thumbs up na si Tiyoy Pancho sa akon nga messenger. Aton isa, dua, tatlo, apat, lima, anum, pito. O, damo yung mga bugtaw sa buong. Walo, siyam, pulo. Wala pa. O, ari, unse. Maunse ng aton mga secret judge. Mayong aga kay Recto Abelio Vicente. Ambali na ni Lorna. Kay Richelle Evan Pagaygay. Tiyo pa shoutout bi sa akon nga anak nga si Athena Rose Pagaygay. William Cepeda, dira sa may sarapan Pasig City. Thank you, thank you, thank you. Dako pa konsumo ka mga dogis namon kumpara sa mga tao sa balay namon yoy. Gabakal ko, ginabakal ko sa palapala kinilong ang mga isda. Namin yung mga isda, idukaw isda na, isa na uli. Aray, may nag-thumbs up again. Sige, oh, thank you. May mga OFW kita, may mga taga Iloilo, may mga taga Negros na kita, ng mga judge, may mga seafarers man kita, mga judges, mga seaman. Hindi na si seaman luloko, ha? Seaman sisikap. Aban, o damo mo aton judges. So aton mga judges, depende sa aton nga mga contest, ang mga manug-audition, no, mapkuha kita sa magic number, either ang pasodlo naton o ang pilian nyo is na, tatlo o duwa, o maybe apat, no, depende na inak sa kadamuon sa aton nga contestants. And palihog lang, no, sa mga judges, palihog lang gid ko, nga kung mapili kita sa mga contestants, hindi ining naluoy kita sa ila. Okay nang maluoy ka, no, pero hindi at the extent nga padag-on naton kay naluoy ka. Diskampigado, kay naluoy ka, okay. Palihog, hindi naton pagbasihan ang pariente-pariente o kilala-kilala o alaga-alaga. Basihan ta sila sa ila nga performance. That's only what I'm asking for. Okay, biskan ako nga pigado ini, grand final, semifinals, mahuyan, makaluluoy na sila. Kanon sila buhi ni. Labi na ganyan, hindi preparado, mabalaan nyo man na. So, amulan na ang ginapangayo ko sa inyo, ha? Palihog lang gid. Palihog lang gid. O piliin naton ang mga deserving naton ng mga contestants.
2: Tatak! RM.
1: Alauna 33, hindi na naton pagpadugayon. A number, no, nga pwede tawagan. Sang gusto magpa-audition, hindi ka mo maguya-huya. Basta gani may talent ka mo sa pagkanta, nami ang inyong atingog. Pwera lang ang mga professional, ha. Hindi pwede mga professional di sa moon. This is strictly an amateur singing contest, no? Hindi ka mo maguya-huya, bata, tigulang, no, senior citizen ka man, driver, security guard, mga kapulisan, hindi ka mo maguya-huya nga mag-intra, basta may talent ka na ginahatag sa aton ginuusay mo, usara sa mayo, intra sa aton nga tawag ng tanggalan. Ang numero na pwede nyo tawagan, 0933-879-0931. Liwaton ta, 0933-879-0931. Oras ala una 37 na.
5: Wala ta bala iPhone 16 Pro Max sa kun SUV? Wala sang problema. Sing lang para may pang-notch sa buwana ka. Tawag ng tanggalan, Season 7. Sino ayan ang mag-champion sininga tuig? Pantayan ang paindis-indis sang mga songers. Sino ang magwawagi at sino ang magpapaalam? Pantayan sa longest on-air singing contest ng bayan. Tawag ng tanggalan, Season 7. Sa programa Isugid kay Tiyoy, sang Armen Iloilo.
2: Yes! Tatak! RMN!
3: Isugid kay Tiyoy.
1: Okay, okay, okay. Ready, ready na ba? Ready na. Dari i-airplane mode ko, anay ni. Para wala kita. Dari i-airplane mode. Okay na. Okay na. Airplane mode. Biskan mahal ang plate. Yeah, isa airplano. Airplane mode ng cellphone. Ready na. Bato na kita sa nga mga contestants. So, tawag-tawag na. Hindi na maguya-huya. Ay, tiyo, patamiyaw kay JP, kay Jose Pisongko sa birthday niya. More blessings and good health from all of us here sa Mission Road, Loma Linda, California, from Nano, Geraldine, Adiel Benedict, Adira Bernadette, Andrew Bryan, and Mama Bebs. Salamat gid. Ari na ang aton nga first contestant. sa aton nga audition. Hello, mayong aga.
6: Mayong aga, Tiyoy.
1: Mayong, o sino ni?
6: Si JR Tiyoy sa San Miguel.
1: Papang JR, ready ka na, Papang JR.
6: Oh, ready na ko,
1: ready Tiyoy. Ready ka nagpa-audition, nakapractice ka ba kasama ng JR? Bila ka bulan, pagdula naton sa kahanginan, nagpractice-practice ka na?
6: Oo, oh, mapractice-practice ko, Tiyoy, ah.
1: Ay, ari, audition eh, hindi niyambal nga contest, ha? Kaso tapos ay ini, Papang JR, ha?
6: Oh.
1: Okay, JR San Miguel. Mga judges, contestant number one para sa atong tawag ng tanggalan audition, palakpakan kasama JR.
6: Ready na, Tiyoy.
7: Goodbye, I hate to see you go, but I'll be good time. So long, I miss you, dear, I know.

Bittersweet, lonely drive, you're farther away.

0: Don't worry about me. I know bittersweet on the drive. You're farther away. Yes, Joe, forget that my life. It's your holiday. Okay na, Tiyoy? Okay na yan?
1: Goodbye! Contestant number one, kasama ng JR. Nagapamati sa ton, samtang nagapalayag sa kadagatan, ang junior engineer. Hello and welcome, Sir Brian Ngindi of Durban, South Africa. And ang motorman, si Sing Satnam. Listening right now, tiyo ay kaupod ko sa may Regina Oldendorf. Happy sailing, guys. Yow, mighty! Si nagatamyaw man si Sir Gilbert Bobby Lyson. Mayong aga ko no sa mga taga North Fundidor. Halin kay Sir Gilbert Bobby Lyson. Mayong aga. So mga judges, papasa kaya si kasamang JR? Daw sang 2023 daw, amo lang intro out. Goodbye! Sige, isa pa lang, mga judges ha, markahan nyo JR number 1. Sa butuhay, pwedeng number lang. Number 1, JR. Number 2, hello? Hello? Lohe?
2: Hello.
1: Oh, hello, mayong aga, sino ni?
2: Si Tatay Jimmy.
1: Oh, Tatay Jimmy, taga din gani Tatay Jimmy?
2: Pututan.
1: Okay, Tatay Jimmy, ready ka na mag-audition, Tatay Jimmy? Ready na? Eh, hindi na relax, relax, hindi magpakulbati, o pansola ni. JR lang to kontra. Kaya. Ready na, Tatay Jimmy?
2: Ready na.
1: Ready na. Bakbak! Contestant number 2, taga-pototan, Tatay Jimmy.
2: Sakit na ng dilim, ako ay nakatanaw. Ang ilaw na kay panglaw, halos di ko makita. Tulungan mo ako, ituro ang daan, sapagkat ako'y sabik sa akin.
1: Thank you. Uya-uya si Tatay Jimmy. Pero okay, pasado! Mami, mga huni sa aton yung mga manag-audition. Oh? Sang nagligad nga tuig ang aton champion sa tawag ng tanggalan, 12,000 pesos ang nabato. Kaya ano ang scoring ni or mapili lang judge sir no judge wala scoring mapili lang kamo example 5 contestant mahambal ko pili 2 so ang top 2 ang inyong piliun o wala may audition so 2 lang sige sa mga iba magatalo timing eh. Sa mga gusto magpa-audition, tawag na 0933-879-0931. Mayong aga kay Enlin Villarreal. Nakap tayo, salamat kay nakabalik ng programa mo. Amo na yung hulat-hulat sa bana ko. Mabalik ka mo, mabulagay kami. Ha? Magbalik ni mabulagay ka mo nga man. Lorenza Socaldito Kalimpay, mayong aga kay Jerry Takdoro Altura, sang Tigbawan. Tiyoy, kagina pa ko gatawag, hindi ko kasulod. Adi, itawgi kuliwat. Tiyoy, dugang naman edad ta sini. Hambal ni isang texter. Dugang naman edad ta sini, upod ta si Master Dun. Ma'am ay October yan gagali okay si Master Don October. Master Don Dolido, si Radyo Man Flo Consumo na Barete, October man na. And syempre, ang amon nga station manager, Ronel Sorbito, October man na. Basta mga guwapo, October yan. Tapos mga guwapo, ma-birthday sa October. Oh. Ang ganing man, madugang naman isa edad ni Tio Panchon. Ginapanumdum yung ina mga dugang-dugang edad. Oy, congratulations gali kay bata sang akon nga brother. Congratulations kay Noreen Gazo, Miss CPU, Miss University, and second runner-up sa giniwat nga Miss University ng Central Philippine University ba o mga tumandok sang kabatuan. Congratulations Inday Noreen Gaso. And congratulations sa ginikana, no? Aljon, congratulations kay Inday Gloria Gaso. Ah. Congratulations. Alauna 46 ba? Wala, watcha nga, wala sa may audition. Amo lang ni ma-audition sa aton, duwa lang. Sige, kung nga duha lang ini nga ma-audition, te wala kita mahimo base ang iba na huya-huya pa mag-audition base naga-practice pa. Insindihan ta nang iba hindi gusto sumabak sa aton audition basta wala pa ka-practice. So ang iban guro naga-pulo practice-practice pa ini. So kung duha sila nag-audition sini about eh wala ta mahimo kung hindi karon dugay-dugay. Kung wala may magdugang, tilaban-laban ni duwa ni sila sulod. Pasudlon na ni para hindi naman problema ang aton mga judges sa aton nga tawagan ng tanggalon audition para hindi na mag-inaway ning si JR kag si Jimmy. Magkakaalaman na lang sa next round. So kung wala na sang may mapa-audition, wala na sa may pa-audition, bawa nga mga manukta nga iban. Nahuya-huya pa sila magpa-audition. Amo ni basta first audition. Ginapahimulsuhan pa nila ang mga judges. Ginahimulsuhan pa nila ang mga contestant. Pero kung ako be nami tingugo. Tapos ang nag-audition sa aton subong si JR kag si Tatay Jimmy, ma-timing ko. Subong kuya ma-intrayaya. Mahulat pa ka mga puro mga batikan ang maintra. About eh, pasinsyahan na ito. Sige, hulat-hulat kita gamay mga kasama. Tamang oras.

0: May COPD ba ko? Tanan wala na. Santo anay kung umabot ang ako niya asma, dala na SPD yung nunya talan. Do kalain sa ako niya ginawa. Te, sa magpasital ako, maayo ako tungkol sa antag sa bulong sa doktor sa ako. Salamat na ako sa mga doktor na. Pero sa makagawa na ako sa hospital, kung mag-abot ang tugnaw, ubuho naman ako kag-dispis sa akong pag-ubo, ha, abuton man ko sa akong asma. Kalahain naman sa akong pag-inawa. Liwat-liwat, hospital. Maayo ako, mumanya po mga tabo. Balik-balik. Pero sa baltaan ko ang Life Extension Vitamin D3, dito ako ka nagpamangko sa doktor. Nagpakonsulta ko, aray primero, kag-dispis sa wala man bayad to. Tingin niya, ano gini sa ako ng vitamin D3? Gini-resulta niya sa ako. Gin-bakal ko. Nakunan ko nga sa mga isa na katuwid nga bakal-bakal ako. Nakunan ko nga malami na akong pag-inawa. Hasta ako nga kapo nga mag-inawa ko doon kapinot. Nakuha na nagawan ang akong pag-inawa. Kaya nako ganda nga akong pasalamat. Sa bulo nga ina, ganoong misteryo para sa ako. Iwa sa sina, nagpapagliyo man ako. Sama ka ako nga, buligan niya ako nga mag-ayaw kung makasilbisyo pa man ako siya. Karoon may nang pamatsyag ko. Sa akong edad, nga 81, live, alive, kikik.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Attack RMN.
3: Mga kasama, Life Extension Vitamin D3, doctors recommended, most prescribed vitamin D3 brand, and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataasa lang ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita. Sa anuman nga klase sa balatian, ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Mag-inom kita at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Aprobado po ito ng FDA USA kag Philippine FDA. Ang numero uno, ang super vitamin kag ang miracle vitamin. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Attack RMN.
3: Pag-inom kita, 2 ka soft gel kada aga pagkatapos naton pamahaw. Yan ang rekomendasyon sa mga doktor para malikawan nato ng high blood, diabetes, cardiovascular disease, respiratory tract infection. Kita mo si Tatay Rodolfo, may hapo, kuha ang hapo ya. Nakakas, nag-ayog itang hapo ya. Adaw-adaw mag-inom Life Extension Vitamin D3. May balatian man o wala, pataas lang ang vitamin D3 level. Kaya kung nagalain gid ang pamatyag, hindi na paghulata nga maglalapa inyo balatian kag magdako ang galasuson sa ospital. Magbisita sa pinakamalapit na Life Extension Clinic. Ngayon hamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall, City Proper, J. De Leon Street. Tagbakharo, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia, Iloilo. Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig. SM City, Iloilo, lower ground floor. Bangga, Dama, Santa Barbara. JC Zulueta Uton. Atubang sang Iglesia ni Cristo. Kaga sa may San Miguel, Jordan, Guimaras.
2: Attack RMN.
3: Sige, sa mga gusto pa mag-audition, pabe, tawag. Ari, may ginagawa. Hindi patapos ang audition. Ha? Hello, good morning.
4: Hello, good morning.
3: May nga ga, sino ni?
4: Taga-Pip District.
3: Sino ang alan mo?
4: Si Bibot, may taga-Pip District.
3: Bebot? Alam mo, Bebot? Bebot?
4: Oh.
3: Sige, Ari, Tatay Bebot. Ari, mas mayo, taga Quinto Distrito. Tapos, higkabodi sa mga taga Quinto Distrito kay bilog-bilog ang mga tingog. Ma-audition, mga judges. Hindi pa tapos ang tawag ng tanggalan audition. Ikatatlo naton nga contestant. Ready ka na, Tatay Bebot?
4: Yeah, ready na.
3: Ready na. Banat!
5: Nakatanggap ako ng sulat mula sa amin, mga magulang na may nag-aalala sa akin, at ako'y biglang lumalaki.

0: Pagkat ako'y sabi ka sa lalawigan kong minomotya, awitin ko, awitin ko'y nakauwi na sa kandungan ng aking kamusmusan. Awitin ko, Sierra Madre, kandungan ko'y laging hinahanap. Okay ah, bugal sa daga, pick the pick.
1: Salamat gen kay Tatay Bebot. Ang doon ko pareha sa tingog si Tatay Ali, no? Bugal sang taga Quinto Distrito. Contestant number 3 ha. Si Tatay Bebot 3. Sino pa gid ba pa audition? Hanot na, Jesus. Uya-uya pa ka mo. Numero 0933-879-0931. Tatlo ka contestant pa lang. Morning Tio Pancho, nagapamati kami diri sa Mabay Barangay Sohoton, Barotac Nuevo. Alin sa classmate ni Mama Margie o si Sir Embong Saloberes, ika-apat nga contestant. Hello, mayong aga.
2: Mayong aga, Tiyay.
1: Uy, si Tiyay ng Haniway. Ready na, Tiyay?
2: Ready na, Tiyay.
1: Ari, nag-aisahanon nga chicks, o. Oh. Tapos ka mo ng mga wanggo sa chicks ni. Ready, mga judges. Contestant number 4 para sa tawag ng tanggalan, Tiyay Sang Haniway.
3: Ayokong sakitin mo ang magulong buhay. Ayokong ikay kutiin ng sino ba. Pakiusap ko sana.

होई भी न को आई संक सनाना हम पदी भी कुछ हो।

apa ayo ko sayo dapat na sundin kahakin ay ang tamang landasin. Ang magiging ako ay isang kasalanan, ang pag-ibig ko sa'yo

0: Chưa đi rồi.
1: Grabe nga banat ni Tiyay ba? Para mga sa mga asawa ba? Isang laon sa mga asawa yung gahalan to ah. Contestant number 4, si Dinko Nagin. Ari na, nag-aragat-rat ng aton nga cellphone. O, ari, mga judges. Contestant number 5, sino ay hani? Hello, mayong aga.
2: Good morning, Tiyoy.
1: Mayong aga man, sino ni?
2: Si Nanay Lorna.
1: Oy, no. Nanay Lorna ng tigabagbawan?
2: May nag-request nga ma-intra din ako.
1: Dabawat eh, mabi hindi ka mag-intra man. Mag-intra ka, babasi madala ka pa sa grand finals eh, kundi may pang-dugang ka sa Noche Buena.
2: Hindi siyo, ikaw, budlay sa kabuhi, subong, tama. Ang
1: gani man, imbes ka magbulubantay ka muna sa pundo, sa may bulig sa gobyerno, mga IX, mapila ka pa. Dire ka na lang sa tawag ng tanggalan. Total, nagapamati ka man, nagakulo-pulaw man ka na kagahong. Eh, dire,
2: basi madrasahan. Pero masulod sa listahan, Tiyoy.
1: Gani, sulod. Wala di, may ginapilian di. Total, hindi patas yan. Hindi ni palapit-lapit sa luwag niya.
2: Mugi, Tiyoy.
1: Already na, mga kasama. Yari na. Contestant number 5, Nanay Lorna.
2: Bakit ikaw pa ang hinahanap ko? Bakit ikaw pa ang hinihintay ko? Bakit ikaw pa ang iniisip ko? Bakit ikaw pa ang minahal ko? Bakit sa'yo ko nadarama ito? Ligayang hindi mapaparisan. Bakit ang tintig niya rin aking puso ay tumitigil pag di ka na panaw? Bakit hindi mapalagay kapag ikaw dumarating? Bakit ako nasasaktan kapag mayroong naririnig? Bakit ikaw pa ang lahat? Bakit ikaw ang kailangan ng aking buhay? Bakit ikaw mahal? Bakit ikaw pa ang hinahanap ko? Bakit ikaw pa ang hinihintay ko? Bakit ikaw pa ang iniisip ko? Bakit ikaw pa ang minahal ko? Bakit sa'yo ko nadarama ito? Ligayang hindi mapaparisan. Bakit ang tintig niya rin aking puso ay tumitigil

0: Okay na si Joy.
1: Oo, kay Gaibi ka na kayo. Nagaibinigin na. Amo na namin sa atong mga dapat namin ang atong mga singer na ma-feel nyo ba? Ma-feel, mabatsagan yung inyong mga ambahan. Bakit ikaw pa? Ang iniibig ko. Puwerte nga itong mga contestants. Uy, Sir Lito Binyas! Hidlaw, mantasin mo ba? Gani man ako man. Si Rolando Hava Jr., good morning! Si Vic Ray Asong, mayong agad eh. Tamiyaw ko lang partner in life ko, Jonah Maglayan, nung Utik Bolinas, Ambo Bolinas, Alan Ray Bolinas, Neneng Herna, kay Asong Gonzalez, Benny Ringo Toto, kayo Asombra, Edrol Barber, Manong Amboy, and Marlene Atad, yung mga CVO, and ang mga barangay health workers, sang barangay Pili Ahoy, ang nagatamyaw, si Kagawad Vic Ray Pelicoy Asong, salamat gid!
2: Atak! RMN!
1: Ayun, nakabalik na kito, Nair. Nakabalik naman ang aton mga classmate. Paliwag, ipahibalo lang ha, sa mga kautura naton, mga kakilala ninyo, na nakabalik na sa kahanginan ng programa Isugid kay Tiyoy. Florencia Sukalito Kalimpay says hi and good morning. Kay David Sukalito Tonton Kalimpay, Edna Perwalila, kay Kapa Melvin Cubar ng Barangay Dongzol Po Totan.
2: Tatak!
1: Ay nga ganda sa mga chope pamilya. Sige, may kay Bobby Ubina, Tiyoy Palihog be Tamyaw sa Kasimanwa ko from Santa Barbara, Iloilo. Nuhalin kay Sir Bobby Ubina. Salamat gid Sir Bobby. Thank you. Sa pagpamati sa suporta nga ato na baton ano, alin sa aton mga classmates all over the world. Yun yeah. Sa ato mga secret judges, bawo tani, ambali na, wala na ko tani, problema, bawo nagka-problema, pakusubo. Gani man, kay man, mag-judge ka na. So, piliun natin, di ara na sa inyong mga kamot, kung sino ang aton nga pasod, kung sino ang pasodlon, o kung sino ang makasulod sa aton nga tawag ng tanggalan audition. Hindi pwede tanan. So dapat kay ginakulang makita sa oras, it's going to be December na ang aton nga grand finals. Kinanglan salaon ta na ang aton nga mga nag-audition. Salaon ta na para hindi nakamabudlayan sa madason. Announcement anay sa mga softball players ano nga naga-intra sa Angels Touch Softball League Season 2 ni Sir Ruben Ormillao ang October 4 ini nga Domingo. Ha? First game kami. Alas 7:30 sang aga dira sa may kadagmayan. Santa Barbara ini pakadto airport no international airport. First game preparar Team Tabay versus Team Bypass ng Kabatuan. First game kita mga pare ko. Second game alas 9 sang aga Team Payao Santa Barbara going up against Team Pepong ng Lambunaw Iloilo. Sa hapon, alauna sang hapon, Team Kalinog versus Team Biaong ng Santa Barbara. Ang last game, alas 3 sang hapon, Team Strikers ng Kabatuan versus 8 Banters ng Santa Barbara.
2: Atak! RMN!
1: Amo na ang aton schedule para sa Angels Touch Softball League Season 2. Ayon nga aga kay Sir Ruben Normilla. Thank you sa ining suporta sa aton mga softballista no sa Santa sa bilog na siyudad, sa bilog na Iloilo. Aba, Rebecca Grandesela Alminaza, mayong aga. Kakay Roda Tingson Caliston Aligaga. Salamat din sa mga viewers na. Palihog na lang sa Facebook, ha. Hindi ka magkalipat. Palihog i-like and i-share. O i-like lang and i-share ang programa Isugit kay Tiyoy sa aton nga Facebook page, DYRIRMN Iloilo. And spread the word. Nakasama, spread the word sa mga nagpamati sa radyo, sa inyong mga kilala. Text nyo sila. Bala nyo sila personal na balik na sa kahanginan. Si Tiyoy Pancho, asadya sa dyan nakita to. Kada Miyerkules and kada Sabado. No, may nagatawag pa pero cut na natin. Kada Miyerkules, kada Sabado ang aton audition sa tawag ng tanggalan. So mga wala makasulod sumong sa audition, ini nga Miyerkules, may chance pa Sabado. So kada Miyerkules kag Sabado sa semana, audition naton sa tawag ng tanggalan.
2: Tatak RMM.
1: 8 minutos makalipas ang alas 2 sa sang mayong aga. Ang ining porsyon dulong sa aton sang produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ang Super Fiber. Ini ang pinakaepektibo nga paninlo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation, agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Agod hindi magtiner ang hiko sa inyong kolon nga isa sa mga rason sa pagnubos ang inyong immune system kag pagtugas ang balatian sa lawas. Tinlui ang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber is a fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality product ng Life Extension Philippines. Mga kasama, para sa sigurado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber pagkatapos antis ka mo manyapon.
2: Tatak RMM.
1: So, pasalamatan. Ay, mayong aga, diraman kay Alvin Tiope and family. Siling ni Mama Florencia Sukaldito Kalimpay.
2: Tatak RMM.
1: And dito na nagwawakas ang first audition ng tawag ng tanggalan season 7. Palakpakan nato ng aton mga contestants, mga kasama. Sa lima. Lima contestants na, no? Ang mga judges, ang pasudlunta, tatlo.
2: Tatak RMN.
1: Tatlo. So, numero lang, no? Hindi nyo na, PM nyo sa ako na, hindi nyo di sa Wally Butang. PM nyo sa ako ng atong mga secret judges. Sino ang tatlo na napupusuan nyo na makasulod sa aton nga audition? Number one, JR. Number two, Jimmy. Number 3, Bebot. Number 4, T.I. And number 5, Lorna. Saliwat, tatlo ang inyo piliyon. Numero, ba any order, no, wala disang na rank 1, rank 2, rank 3. Any order, tatlo ang inyong piliyon. Number 1, JR. Number 2, Jimmy. Number 3, Bebot. Number 4, T.I. And number 5, Lorna. Mga kasama, tawag ng tanggalan season 7.
3: Uy! Tawag ng tanggalan season 7 na kami!
4: Magkakaalaman ng mga kasama.
3: Sino ang pigado kag sino ang ara sa tono?
4: Depende na ina sa aton mga hurado.
3: Magpasikat ka na.
4: Pabili ba ang hurado para magkasunod sa grand finals sang tawag ng tanggalan?
3: Maagang pamasko to, mga kasama.
4: Walang tulugan.
3: Bantayan sa Isugid kay Tiyoy sang RMN Iloilo.
5: Tawag ng tanggalan season 7.
2: RMM.
1: Saliwat, saliwat, saliwat. Bayad-ayad nga aga sa inyo, tanan-tanan. Welcome sa mga bag-ulang kabugtaw, no? May kaupod na kamukada kagahon. Ang iba nato nagamat-amat na ikadto sa merkado publiko. Ang iba na nagamat-amat na limpyo, no? Start na sang ilang ang mga salakyan. Ang iba na ba, huwag pakatuli, huwag pakatulog. Ay ba, nag-shutting-shutting pa? Oh, basta nag-shutting ka, butang lang sa tiyan ng ilim nun, ha? Hindi lang sa ulo ninyo, palihog lang gid, ha? Safe driving kay Mariet, ginangaton kagahon. Sa aton Radyo Manibela driver, kung may balita ka mo da, pulupindot lang kay Tiyoy Pancho. Mga kasama, alas 12 na, kuwao na natin ang problema ni kasamang Caprice. Ready na, tunog-tunog na ang radio. Kayari na si Papa G.
6: May lima ka. Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan. Wala ka ginasapak. Wala ginatawgan o wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay atong pamatian. Diri sa numero uno ng programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
7: Si Papa G ini, kamu nagapamati kay Tiyoy Pancho sa programa Isugid kay Tiyoy.
8: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako gali si Caprice Sangpavia Iloilo, 28 years old. Kay balo ako Papa G nga kon kabit ka, kirida, third party, number 2. Wala ka sang kinamatarong ipakigbato ang pagpalangga mo sa iya. Pero paano ko nabatsyagan ko man nga ako ang palangga niya? Kagwiling siyang ipakigbato man ako sang sa iya asawa. Yes, Papa G. Isa ako kakinida. Kahuluy ang manihambal pero amo inang kamotoran. Nagpalangga ako sa sala nga tao. Kagang pagpalangga nina. Nagdalom nga nagdalom.
1: What? Ano sili mo, bis? Nagpakabit ka sa lalaki nga may asawa? Ay, sorry.
2: Ayan ang papa mo. Basta may makabati sa imo, ha?
1: Huh? Sabong ka pang anawiya. Kabalo ka naman galing ha, makauluya ang ginabuhat mo. Nga nagasigi ka pa yagyapon.
2: Best.
1: Ay kadaan mo sa mga lalaki malas kalibutan. Luyag mo pangitaan na ka. Agod, bulagan mo na ang lalaki nga ato.
2: Best.
1: Ah.
2: Abi mo kung wala ko yung naging try. Kung si sino-sino na lang ang lalaki ang ginamit ko. Kay di siling ko. Basi kung malipatan ko si Sandro. Pero hindi eh.
1: Ah?
2: Bisan na nung buhaton ko, siya gihapon ang palangga ko. Palangga ko si Sandro, best!
1: Duh! Do you think palangga ka man niya? Ha?
2: Huh? Ambot!
1: Ambot!
2: Wala ko makahipalo. Basta ang siling niya sa akon, mahulat lang kuno ako. Siling niya, maabot gidang time nga makibulag siya sa asawa niya. Kag ako ang piliun niya.
1: Kag nagpati ka man! Ha? Huh? Dawala ka kung pala yung kabati nga ginpili isang banang kirida sang sa iya asawa.
2: Best!
1: Hindi pala isa ka neurologist na si Sandro nga to? Ano abi kung ipalanta mo sa iyang utok mo sa sina magana sa mayo? Pero kung sa bagay, hindi niya pagbuhaton ina. Kiti, luya ka pa niya nga intoon kagamiton.
2: Best!
0: Prangka gigatama ang agi ko nga best friend, Papa G. Bisan masakit sa mga ginapanghambal niya sa akon, wala ako naakig sa iya. Tungod, kahibalo ako nga nahambal niya ang mga ini, concerning siya sa akon. Pero matig-agid ang ulo ko, Papa G. Sige, gihapon ako. Pakigrelasyon kay Sandro.
2: Sigurado ka lang, dali ka matulog subong sa akon sa apartment?
3: Oh, love.
2: Ote, paano ang asawa mo? Basikon pangitaon ka, ha?
3: Hindi ka magkabala ka. Ginbalibaran ko siya, siling ko. May seminar kami out of town. Kagwas pang pauli namon. Kag nagpati man siya.
2: Amo pala. Hmm. Dako, gidgali ang salig niya sa himo, no? Wala siya makahibalo. Ngalain niya seminar ang ginkantuan mo.
3: Gusto ka, love. Ote, hindi na natin pagpadugayon pa ini, ha? Hmm? Tulukab loong, tikatigaan lagi, kina paligatintog si Junior ko. Sige na.
2: Tingala ko man yung may nagatos lo, kay. Oh, sige na. Ubahin na ako. Kayo ubahin ko man ikaw, Sandro.
0: Ang matugnaw nga kagag-ihon, nag-init, tungod sa amon ni Sandro, Papa G. Nagabira-bira kami. Kaya ba?
3: Oh, shit! Matudo? Alam mo, tasaling hagnag mo.
2: Alam mo?
3: Alam, shit! Dali, ipasunod ko lang yung uraro ko sa akin.
2: Mika! Mika ako!
3: Dan!
2: Na.
3: Oh, wow! Shit! Nag-tink-tink, di ba?
2: Pasulod na.
3: Pasulod ko na, ha?
2: Shit!
3: Oh, shit! Shit! Hey! Kalam! Kalam!
2: Hindi sa muto, ha? Kakalam!
3: Kita na!
2: Dumag! Kalam!
3: Dumag!

0: Malipayong gid ako sa tagsaka mag-updanay kami ni Sandro, Papa G. Pero suli naman ang nabatyagan sang best friend ko. Isa ka bis na kibot ako nga may ginpakilala ang best friend ko sa akon nga lalaki.
1: Best, si Allen. Allen, best friend ko si Capres. Single ina siya. Kag nagpangita sa forever pareho mo.
2: Nice to meet you, Capres. Gusto gid man ang ginsiling sang workmate ko nga best friend mo. Kagwapa si mo.
3: Thank you, Allen. Pero sorry ha. Hindi matuod nga single ako. Tungod may nobyo na ako. In short, I'm no longer available. Period.
2: Caprice?
1: Caprice?
4: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga producing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Naglaing gid pa Jay ang buot ko sa ako ni best friend tungod sa ginbuhat niya. Pero gin-explain man niya sa akon kung nga ang ginbuhat niya ato nga dalaan ako sang lalaki.
1: Tungod luya ko lang luwasod ka sa impyerno nga ginsudlan mo.
2: Kung impyerno ang tawag dere pues. Malipayon ako sa impyerno agi.
1: Nagbuwa ka lagi diyan ka pres. Nagbuwa ka lagi diyan sa pagigugma mo ina. Paano abi ko magbusong ka? Paano ko may balance ang iasawa ang parte sa inyong duwa sambana niya? Luyag mo mapreso ka? Luyag mo mahuyaan ka? Luyag mo gobo na kabuhi mo? Tungod lang sa isa ka lalaki? Ha?
2: Best!
0: Sa liwat, wala naman ako namati sa ginpanghambal sang best friend ko, Papa Jay. Padayon ako sa pagpakirelasyon kay Zandro. Hasta isa sinakabes na ayawan ako sang contact sa iya.
2: Ay, sa katapusan. Ginsabat mo gin man ang tawag ko. Nga nga wala ka na makatawag sa akon. Naidlaw na ko bala sa imo, ha?
3: Uli kita. Bisya, bisobra. Madamo ako sang pasyente.
2: Kona mo. Hindi naman kita liwat makakita ay. Amo bala?
3: Oo. I'm sorry, kita. Pero don't worry. Kung makaligo ako, promise, mabawi kita ko sa imo.
2: Siling mo na, ha?
3: Oo.
2: Saligan ko, ina. Sige na. Bye, love. Love you. Nailaw na ako kay Zandro. Husto, mabisita ako siya sa hospital. Wala man siguro nagkakatong asawa niya dito.
0: Sa sobra kong kahidlaw kay Zandro, Papa G, kinadtuan ko siya sa hospital nga iya ginobrahan. Kagsang ato na ko dito.
4: Have a seat, ma'am. By the way, may appointment ka kay Zandro?
2: Sekretary siguro niyang papahingay ni. Kwan, wala miss. Pero for sure, unahon niya ako sa iba niya ang mga pasyente. Sadiin ka lang siya.
4: Nagwala sa makadali.
2: Amo pala? Ay, paula to naman niya ako.
4: Madugay na ka mga kilalahin ni Zandro?
2: Well, actually, yes. In fact, hindi lang siya personal doctor ko. But he's also my lover.
4: Ano? Anong siling mo? Lover?
5: Han? May pasyet. May... Kapres? Ari ka?
2: Han? Han ang tawag mo sa iya?
5: Siya si Mary. Ang asawa ko.
2: Ano? Siya ang... Asawa mo?
4: Anika, anong saling niya nga lover mo siya ko, no? Matuod mo na, ina?
5: May diferensya sa paminsaron. Gani kung ano-ano yung pinapanghambal niya, ha? Ari sa diri tungod, mapakonsulta naman sa sakon. Hindi bala, Ma'am Caprice?
2: May... Ha!
0: Init gid ako sa akong kaugalingon tungod wala gid ako hinalungog nga asawa na gali ni Zandro ang akon atubang. Pagkagabi sina.
5: Mayo lang kay nagpati sa akon ng asawa ko. Mayo lang kay kadako sa salig niya sa akon.
2: Anika, hindi ba lang bulagan mo naman siya? Nga nga doon nahadlo kagid niya mahibala niya nga may relasyon kita.
5: Hindi na. Tungod ginautod ko na kung anong may ara kita nga duha. Tungod ang asawa ko yung ginpili ko. Gani palihog lang, ha? Hindi na kunuyag ang magpakita ka pa sa akon. Hindi na!
2: May... Zandro!
0: Hinali na rumpag ang kalibutan ko, Papachi, sa mga ginpanghambal nga ato ni Zandro. Hindi ko gin mabaton nga makigbulag siya sa akon sang amo lang sinakadali. Ginpaminsar ko gin nga isugid ang tanan sa iasawa. Pero... Ustobray na ang buhaton ko, Papa G. Papa G, lay gayi man ninyo ako. Ako gali si Caprice, sang Pavia Iloilo. Madamo ging salamat and more power to your program, Papa G.
6: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga producing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
7: Lumalabas ang aming pagkalalaki, pag merong magkakandang
8: isugid kay Tiyoy mga hinaing ng puso, mga kwentong nakatago.
9: Ilabas mo na
8: para lumuwag ang inyong pinagdadaanan. Bigyang lunas ang mga dinaramdam. Isugid kay Tiyoy.
10: Mahing nga nga mga karadyoman, umagang kay ganda, alas 2:27 na.
11: Tatak, RMN.
10: Lapaw na kita sa Petsa de Peligro. Adlaw na kita sa Miyerkules. Petsa 30, Oktubre na buwas. At Bansa pe birthday na kay Ma'am Abek Paes Esmeralda. Ang iba namian nga may kabit, pero ang iban mas nanamian nga mangin kabit. Sige, unahon ta nga manuglaygay na ton na sininga kagahon ang may problema si Caprice. Hello, good morning.
12: Good morning, Tiyoy.
10: Nora. Yes, Nora.
12: Oo, Tiyoy. Ano na ako kay Caprice, Tiyoy. Ano, siling ko lang sa inyo, Caprice. Tanaw mo kita sa isip mo, ginambal sa inyo abiyan nga ipakibato kag ibalan niya kag ibaylo kanya sa iya pamilya hindi gid kini nang nag ano gid ang iyang hamba sa imo wala di siya nagsala kag ikaw mismo nga gatyagan mo nga kadugay na sa hamba ya sa imo nga ipulagay ang iya asawa sa ko nagwa na sa iya baba nga hindi kagid niya mabaylo sa iya asawa kay siya mismo may pagpalangga sa iya asawa muluwas nga mga anak lang niya, niya kanong doon niya, alam ka, sabihin niya, niya asawa ko, halok siyang magbak, niya nga pangabuhi. Yan ikaw sa mas timprano, kag wala ka pa ng tuod, nagbusong, mag-move-on ka na ang kay damo ka pa man, ang katagaan mo ko siyang tiyansa, ang lalaki niya ginano sa imo, sa abiyan mo, basi ka agi sa iya, maka ano ka natiro, kanon mo anay niya, sigwado, home man niya, single, gig siya. Saka hindi ka na magka-problema sa uli. Hindi mo
10: sa kasado ba niyo? Okay, sa single pa?
12: Oo. Yan eh, Tiyoy. Sa kung leksyon ka na sa tawag mo pagpalangga, tinanggan ko no, Tiyoy, kung mapalangga kita ang aton kaulingon, palangga o manaton kung 100 ang katunga ano mo naton sa aton kaulingon. Gani mag-move on ka na kayo, hindi na ikaw ang nag-aisa. Ano nga mo sina, hindi mo mabasol na nagtukatanga ka kay Tiyoy. Madamo sa aton nga nagpakatanga sa bugma. Na ano ka lang sa tao nga sala ka lang gaon. Yan yung mag-move on ka na. Mag-ano ka sa inyong mga abiyan, mag-lingaw-lingaw ka na. Kung hindi ka pa ready, mag-ano ka sa mga prayer or masimba ka kung na ano ka isa din na makabulik sa inyo.
10: Wisik kaya sa mga huliwag ka ng kurangkay mo.
12: Hindi, yan yung hindi. Ano pa, anay sa imo pa, wali.
10: Wisik yun, kung hindi madala sa wisik sang holy water, ang purangkay mo, tubog sa holy water.
12: Yan yung mantiyo. Pero kaya, anay sa ano, yung kawalingon ko na, ano, agad hindi mo mapagano. Kaya wala na kumasubong sa nagapaka, ano, sa gugma, tiyo, kinangang mong gugma, kaya yung kawalingon, kaya, ano, saan pa. Mo lang na, Tiyoy, kag mayong aga lang kay Ma'am Lina, kay Ma'am Delsa, kay Ma'am Dalia, kay Ma'am Josephine, kay Sir Girlfriend, Sir Shukoy, Ma'am Rona, kay Ma'am Judith, kay Ma'am Mary, Ma'am Margie, Dima, Ma'am Dina, sa tanan niya, OFW, kasi sa inyo man tinuloy ka sa magandang bulag, advance Merry Christmas sa aton Akader. Ay, Ma'am Ay, gali, thank you. Good Ma'am Ay, sa greetings. Thank you, Ma'am Tiyo. Ika, God bless.
9: Salamat man kay kasamang Nora. Madamog in man tuod, no, sa mga nabulag, mga nagpati, ng mga babaygi. Nga mo gid na pirmi nga bulakan ko ang asawa ko. Kaya bulos ko. Nagkapati gid ko. Wala yung pagani makilalang asawa. Wala yung pa makilalang pagkatao sang asawa. Nagkapati na ka mo sa sugid sang bana. Hello, good morning.
13: Hello, Tiyoy.
9: Oh, nanonood. Good morning. Nga
13: like, ito na kayo dahil ba di dahil
9: kay Charis.
13: Ano, habi kay kapadala-dala kasi matamis na hambal nila, yung lalaki. Hindi na sila yan magbulag-sawa nila, ah. Ganito, ito na nasa malusyang kamak yung bulagan niya na sawa, ah. Doktor mo na po siya ka, ano? Doktor mo sa balat, tapos mga science po, nurse. Yara man to sa hospital. Hindi na ito kita yung asawa. Iya, ganito yan lang kastasan, no? Kasi ikaw, hindi ka mang guba sa may pamilya, paminsaron mo sa maayo, na may ginaguba ka sa pamilya, kahit kung sa imo mo nabihin mo on. Palayuan mo na lang na siya, kayo nagprangka na sa imo. Tanan nga lalaki, hindi mo sinay. Ang iba, no? Kaya maupod sila si Lucky Rida. Hasta saan, o, po siya, ginagamit naman ito ng ulo, eh, doktor sa mo. Ikaw, naisahan ka. Sunod, di ka naman paindulo.
9: Pati, sige, papati-pati ka sa doktor. Pero nga bali, kayo na, Nairod, gusto niya nga mabalos to, eh, sugid niya kuno sa asawa. Kung anong matutuod niya, raang matutuod nilang relasyon sa lalaki.
13: Hindi na yan matabo nga isugid ito, nagpahuya-huya ka lang. Kahuyaan mo pagdang kaugalingon mo. Hindi ka naman gano'n kaya may maabot pinasay mo sa ulihi. Hulat ka lang kung saan o naihatag sa imo.
9: Bagay kung isugid mo na sa asawa, kagambaling asawa, tinabalan sa asawa, tinangaking tuod. Pero kung ang gagwada, piliyon niya man yapo ng asawa, yati perde kagiti. Why kaya ka daan sa asawa, sa legal nga asawa? Why kaya ka pagdaog, ah?
13: Oo, magpahimunong ka na lang bala. Magulat ka kung saan o ka makakita. Liwat kung para nga the same, para nga sa imo. Hindi ka magdali. Hindi ka man na maubusan sa lalaki sa kalabutan. Kung mabuhi ka man bala, ganit sa mula ka pa lalaki. Kung ako si mo, magmubuon ka na lang, kung magpahuway-huway anay, magdawlaga ka takot sa inyong amigang bakla ka, mayo pa ka, hindi pa maghambal sa inyong palayuan mo, hindi ka magpadayon, gusto mo yan, magtagto ka sa impyerno, malipay ka sa impyerno ng pagbuhi, hindi mo ka magpadayon, ayan na lang nga. Eh, parihas sa akong, kirida ng dana ko, hindi pinit, wala nang pinbalikan, di ba bayaan ko na lang, para tawahay man ako, wala nang kong napataya, wasta saan o, kung hulat, 13 anos, 17 anos na gani, wala nang kong napataya, pero bata ka pa, dam ko pa makita, sobra pa na sa iya, basta kung hindi ka mamatay na eh, doktor ko sa bas, di makakita kapag sisiman o ano lang mga... May kursong maayo. Mula lang mabulik siya tuloy ah. May aga sa panantiyo. Salamat.
9: Salamat man kay Nanay Rod. Sa mga kirida, be. Ang nakaagi kirida, be. Tawag, be. Pamangkutis nga, abe, no? Nahibaloan nyo na may asawa ang lalaki. No? Nahibaloan niya may asawa. Nga nagatinir pa ka muda. Nga pala nyo nga, number 2 ka lang. Kag kung magkita ay ka mo sa tago. Di ba sa tago? Hindi mo, hindi pwede hayagan ni sa tago. Mas piliun nyo pa na ang updalain nyo nga sa tago, man. Hello, may nga ga? Oh, may nga ga?
14: Nak pinoy.
9: Oh, nok, may nga ga?
14: May ay dalang ko kay kapre. Kung ako sa imo kapre, ilagay mo na kayo wala na pa kulos. Ay ikaw, kala ito matang, kailan sa
9: Isa tuod na, no? Amo nang hindi na mahangpan nga may asawa, may unay, ginkabit ka, ti palutwasan kag amo gidang pagwa, kay walang-wala niya maubra sa asawa niya at sa imo ubrahon, ti palutwasan kag gidya eh. Palutwasan ka lang.
14: Oo, palutwasan ka dito, kay sanghang hatiyan mo, wala mo ginapati. Nagustong din na magkanto sa yan mo. Maka, mapatunog kung hindi ko lang kay.
9: Nga kung kirida ka, may pirno. Balaan nyo na ako. May pirno, gintupaan siyang kirida ako. Hindi man siguro.
14: Ikaw.
9: Kami siguro na ano nga, may pirno, gintupaan siyang kirida. Subra-subrama ka mo, doon nakakagi. Kamu langit, ako.
14: So, yun. Ay, ano ka man yung makasinan? Tapos siya, tayo mo, magkamitakas ang salatin ka sa bagay sa iyo mo. Hindi ka nga may mga pag-iya. Ano lang gano'n, kay... na... wala ka magigto ang asawa at ang sarido mo. Wow. So, kapag rin makamitakas ang salatin na hindi ka dapat sa iyo mo. Kaya, damot ng lalaki, ano pang ino na, kapwasan, katiyan man ang abyan mo, kay tama mo na ila pag, ano pa ino, pag-advise, kaya na hindi rin sa impyerno. Ang masigang ko sa iyo mo, kapre, kami tayo dito ang maayo, para magpangabuhi ang insakto.
9: Mm.
14: Mga mamba ko siya kayo kapre. Kaya diyan sa matituloy sa ngayong gabi sa kanan sa mga OS sa mga katang na OSW kuman kay Sanggimara kay Parelo sa kayo lakas sa akong mga hinabiyot sa kamatis mo kay Bante Angie. Kaya matituloy.
9: Impyerno ka to. Ang iban binig kapadala-dala sa nagpadala-dala ka sa mga maayong mga tinaga. No? Tini galing na sabat ng iyang pamangkot di kay nagpromisa ang lalaki nga bayaan ng asawa. Ti aras mo ginako ang asawa ko piliun ko. Na tiner ka pada. Hello, good morning.
15: Hoy, buong aga.
9: Buong aga. Oh, Luis na padala ko na lutang kagapon gali ang nagdaog. Sorry, wait ko malawag ang daog. Ang nagdaog kagapon si Risa. No, napadala ko ng load mo kag kay Risa. Nabaton mo load mo?
15: Wala pa, Toy.
9: Anong wala? Wala mo gani karon na? Napadala ko ng kagapon. Pati kay Risa, ang number mo nga 0995 to ang globe mo. 5840105. Check mo liwat ang message mo. Ari na kita sa kreda, Luis. Lahang pan mo gini. Kay Jutayan ka lang madakpan ni misis mo. Luis! Din si Luis. Luis! Ay na sa signal guru. Tawag liwat na dakpan si Luis. Kaga po nagdaog si Riza gali ang napilian. Boboy Obina, mga taga Daga Santa Barbara, mayong aga ko no, tamiyaw ko lang si Mrs. Cotiyoy, hambal ni Boboy Obina. May caller, hello, good morning.
16: Good morning, Tiyoy.
9: Tiyoy.
16: Advice ko kay Kapres, ha?
9: Sige.
16: Nang... Total siya, ginsang ka naman sa isang lalaki nga ano, hindi siya napag-ibulaga ng asawa niya. Bisan tuod mo sa kitiyo, matuno niya tiyo, at least ginsang ka ang doktor. Kaya isa pa, may ubramit sa tiyo mo, professional ka nga, may ubramit sa opisina. Hindi ka mag-apply sa nga, bakasyon ka mapulianan sa iyo mga binikanan. Ang unang lesson o kung saan sa iyong problema, ang iyong mga iloy, otot, kung may otot ka pag ano, tapos magbanding-banding naman kung kaisa, hindi nga, dura ka lang yung isahanan, siyempre, kung basi ko sa iyo nga, mag-uang iyong ano, saan iyong kabilan niya, agi, kung may tayo, ay, hanggang sa maro, nung magkakalit ko sa iyong pamilya, ay kung kaisa, ang option, may iyong niya, ah, Dahil ako siya sa isa mo, sa iyong pamilya. Kanya, ano, ano ka man sa iyong, ano, ah, na boyfriend, boyfriend, ay, give up lang, anay, kaya pa, huwaya, rin, hindi ko suon. At para, alam ko, mag-batoy ka sa mga siya mga boyfriend, mga loyal sa iyong, tapos, lupang takit mo, paso lang na iya, wala mo na lapang katawayan, ay, mauwalin mo, masasa lang na, ipatakis na iyong, at kurang kahit, tanong sa kandila, sa iban.
10: Matiliko na purangkay mo mayo kung mungan siya.
16: Ay, wali na.
10: Madunot na lang imong Tinkerbell na, ay.
16: Ako, wali na hindi na sakit pa ang puti ang Tinkerbell sa siyo. Ay, sarap baga, fresh naman uli. Ako na nga, pauli siya sa anay sa iya, gini ka na. Kasi tina ito utuwas, ay ka na isang bot sa iya, Eloy. Kung ayun nga una, magiging mo na, tapos ang imo nga abdiyan, nga ano, ang imo Eloy, ang imo utod. Oo, ala ang imo nga friend niya, ano, nahangin mo na sa kay pangka, namin kina, siya wala, hindi siya naga, siya nasakitan, tapos ano, pila pa bugtaw, hindi siya sa mga kamaturan. Pero, mas pauli, kasi imo gini ka na, na may, kasi ano mong ipautuwas mo dito sa iyong ginitanan, ang muna nagigugma ka, pero sa mga napaghigugma, pero sa ipautuwas sa iyong ilo, ito dito kasi kung sa iyong ilo, makabatay ka man sa gisting na maayo, makabugtaw ka kita, po sa ganda ba, rin mo man iyong ilo naglagaw, ito niya isa, ang paslawan kayo, ara man sa ato na nag-aabot, pero kung papain mo kung sa iyong kapamilya, may kasakit ka sa buwan, may magpatawad ka, kung kaya isa, ara mo na ang swerte, nag-aabot kayo, ah.
10: Eh kung may pamilya ka, kung paano mo nibi ko yung tanig paminsar mo man nga, kung may pamilya ka, kung may ginikanan ka, ati, mabaton ayan sang ginikanan mo, aning lalaki nga, may asawa na, ati, tolerarhon niya ba lang, makirida ka lang? Asa din lang hando mo sa kabuhi mo, maging kirida ka lang? Amo lang ganyan to, ang hando mo, maging kirida.
16: Siyempre, tiyo, hindi. Pero, may ginikanan, tiyo, nga, pambala naman ikaw sa masakit, pero kung hindi nang binagon mo, tiyo'y, ang imong nahuna, mapirmi bukas, hindi ka maging negative, maging positive ka, tiyo'y, sa imong nahuna, mga, magtaw ka sa kamaturan, oo, masakit ang yamba sa ginikanan mo, pero at least, una, guys, ito na panan mo, halos siyang ginmuna ka sa kalimutan, ginikanan mo, ang nagpatipi sa imo, ang nag-ubay sa imo, anay, nag-espila ka, nag-professional ka, nakaubra ka, nakalimtan mo sila, dito ka muna sa magigugma mo sa isa ka kasala ng pagigugma. Nangyakinangalan, pagigugma mo, isa sa side ano, so kung hindi kita di matod sa boyfriend naman ng pangaluyan, ano siyang chance ang iyong kagalingon na mag-upo sa iyong ginikanan kung subong nagaran ka sa iyong apartment, uli ka na sa iyong ginikanan kay interes makita mo nga ang mga apat ka solo kay mga apartment na madumluman, pag madumluman, maging terminan si ano na si Sandro nga sa psychiatrist na kadaan kaya hindi ko hiwa ka na hiyang mabuang naging ako mo kaya sa iyong asawa ka lover kaya sa ako hindi mo ito ano sa iyong nahuna itanong siya na ano mga hindi ka buang sila mo sa pagigugwang sa siya ka doktor si araon sa psychiatrist sa ganda ha hinambal lang ito ay han may bisang siya na sa utok hindi ko lang ma'am hindi ko lang ma'am pero hindi ko na dudula kaya mo yung isang wala ka diferensya sa utok madiferensya ka ah hindi mo diferensya ala sa pagpusoon sa sumupusoon pa alip huwiin na naala yung mga nubyo ah total din pangkakanawan niya ang walang nanglanggal ko siya ah. Aga, ganyan wala nila lang sa tanang-tanang nga, mga OSW kay Mang Sima, kay Mang Kristin. Kaya, matuga-tuga na gito wala sa kong kapit kay Mang Kristin, kay Mang Pita Banda, kay Mang Susan, kay Mang Sisi, kay Mang Dina, kay Mang Jolisa, kay Mang Manok Family. Thank you, gito yun, kaysa lumakas family. Thank you.
10: Salamat, gina. Napamati ka sa laon. Laon na ginagalay, guys. Mo, hindi na mag-video call, Inday. Mano ka, man. Hindi ba takita na, ini. Dalige, hindi na mag-video call, video call. Video call, video call pa. Oh, si Inday. Hello. Good morning, Inday.
15: Hello, tiyo,
10: eh. Hmm.
15: Ano man ako, may hambal man ako kay, ano, kay... Sino ginagalan niya to, tiyo, man? Hindi ko matagan.
10: Kapres!
15: Oo. Ako niya nga mahambal. Husto nang ginambal nila, samtang timbrano pa. Likawan muna ng ano ang lalaki. Kay, pero tiyoy sa akon, bala nga bahin. Kaya nga akon nga bana to nga, akon nga bana to. Sige, hay man sila gyapon eh.
10: Mm.
15: wala man gyapon sila ng bulagay, pero may mga ano, may mga naghambal nga ginagamit lang ko na siya sang babae para sa kabataan niya nga nag-eskwela. Mm. Di, bisan tuod nga sila subong, ang mahambal ko lang nga sa ulihi, may aragi na nga karma nga mag-abot sa ano, sa ginahimo na sa ang akon nga mahambal nga wala gid man sang kirida nga magmadinalagon hasta sa katapusan, tungod nga wala sang kasiguruhan ang iya nga ano eh, ang iya nga kabuhi dira gani nga sa ginahambal man sang mga naglaygay. Timprano pa, untataan mo na na sang pang timprano pa, kahit di wala sang madangatan nga maayo ang iya nga sitwasyon mo. Maayo ganin ang abya niya, kay nag-a-advise pa sa iya, dapat amo na ang sundo niya. Kag hindi na siya magpadayon sa iya nga, ano, hindi na siya magpakirida uli. Mm. Magpangita sa sang lalaki nga wala sang sabit. Kag amo nang iya pakigupuran, hindi nga magpakirida lang siya tugtugsan. Okay, ti may ara man siya nga ano mong dalaga siya, dapat hindi siya magsunod sa mga iban na nga nagapakirida lang hasta sa katapusan, kaya wala ginasang maayo nga malangtan ng iya nga kabuhi. Mula na mahambal ko, tiyoy.
10: Sige. Naga-eko, salamat din. Naga-eko ka, sakit. Tama ko siya, pati aradyo. Kalabanan sa mga ginakirida. Tunoin, masakit man. Bambali, masakit tanay na kita. Kalabanan sa mga nagapasugot bilang kirida. Ining mga tawag natin mga pigado. Pares natin mga pigado natin ka mga kauturan. Wala na sila choice. Wala git sila sang ubra. Wala sila sang kwarta. Ano yung kapakirida na lang sila. Hello, may naga.
17: Good morning.
10: Uy, nanay Bibotsi.
17: Good morning, I miss you.
10: Miss you too, long time no here ba? Balik na kita sa radyo. Tingala kami duwa kadlaw na way. Kaya katawag-tawag ka na kon.
17: Ay, ano nga pagtawag ko noon? Nasakop ko, nagapariyam ko subong sa hospital.
10: Ang balik mo.

0: puno.
1: Mm.
0: Mientras amo ka lang ka dyan, nasa nang balor mo pa nga isugid mo sa asawa, sino yung mahuwian? Mm. Lantawa ko magkita ay ka mo ka dyan, ambalan ka, abe ka, maghambal ka. Sino yung piliin mo, asawa mo, kung ako, kung sumabat, abe ka rin laki, sa mata ka tao, sa mata sa Diyos, sa asawa ko, kaya na ano ka, Why ka pili? Why kamo bala nga mga bayi? Hindi lang da magambal nga mayadil ako amo di amo to. Basta o makamo bala kadil kadisa sa kaugalingon nyo. Then may then nag nagalakat ka bala sa dala, nagatanga at tao.
1: Mm.
0: Hindi nga tanaw bala. O pakirida ka lang ko mo doktor. Doktor to pakirida ka lang. Masugot ayhan ta nay asawa. Isos niya dun kung kuwan niya bayi. Kahit ito mga kuwan may bayi, may isog. Matinampo yung matabong espiritu, santo mo kung ano. Kasi nagawasan sa dumatan ay laki nga hindi ka rin mo. Isang lagso mo rin. O? Ano na sa magkuwan mo, mapala yung kumpirida ka lang?
1: May iban na din. May iban gani, ang bako gani sa mga pigado, ginakirida sila, ginapatindugan sila balay, pero material man lang ina.
0: Ay, abo. Ay,
1: daw, sa pilakad daw, kung madula na ina ang imong kirido, madula man ang mga manggad mo na. Kaya ito, man ikasarang na sa maintenance, diba? May iban, hambal lang nga, usaron, maging wise ka na lang, kirida, pero amo na gani, siling nato, mientras tanto, amo nang hando mo sa pangabuhi mo, siling sa mga kasilingan mo, kumakabat ta ka mo, kinita ka lang galing na
0: kando may kilala gita ko, kinilala gani, common law wife gid gani, tana nabupan do gani da sa libro na dyan na common law wife, tana e ano ka na do kalong common law wife bisan gani, ikus ginoo bisan gani, bugas bisan pagkaon gani, nagala, pala eh ano siya subong? Kung ako gid makirida, kung ikaw gid makirida, panunggumon mo o iutok mo ah. Magpangirida gani, ako dang mabuhi gid. Ako bupangan ako sa kakwarta sa bangko, nga akon gid. Patindugan ako kabalay, nga akon gid nga rano, I don't iban. Dasunig eh, comforts bala nga. Then may ipakita ka man kung ano yung magrubo-rubo, kung ano yung tabo, may ara ka.
1: Iniya, alat pakirida sa gusto ang security niya, ang ginakaptan niya, gusto niya magpakirida kay sa pilakad daw sa maging asawa kay bulagan kuno sang lalaki ang asawa. Amo lang ang ginakaptan niya, magpakirida sa. Someday maging legal na kung asawa sang ininga lalaki.
0: Ang lang tawa bala na ako nag-iwala. Ay, silas ginoo ko maroon niya virhin sa tiyangaran. Lopez ko nung amula to. Pwede na, mga ayok ka, duro pagpagyan, duro dirinumog, pagkamukon mahubog ka, kuhan kon sinuya, yun lang, ate, mapakirida ka, ano, ang lasing, kasi hindi mo ayan din ka na, ang giridahon tao, na yan, ano sa patil mo, sa ako na, kuhan, kano ang ginta na nga, kano mo ganyan sa ugalingon mo nga sa orihe, may futuro ka bala, ayun, may kung kisa, isa mong kapuntos amun niyo, hindi naman kung kisa masala, dayang ba mga bayi ho, hindi naman masala, ay kung kamo nga mga laki, magkotao mabala ka mo man, kadili-kadisa sa ugalingon niyo, hindi man ka mo magsagi ka pabati, base nga bilang sinulak pabati, batian niyo, kay iba kung isa nga, hindi makabati, isa pabati-bati, makabiti. Amo din yung nagkatabo, sa guba na yung kaugalingon niyo pangabuhi. Ay, kung isa dyan mga lalaki, mga isa, hindi mamapunggan, dahil ba, hindi lang kambal. Bukan tunggan, klase ka mataw nga ti, oh. Magtao makamotadili ka di sa bala ka, especially ka imo doktor, magadang bayo ka ka puti, bawin, tekron sin o ka sa kalimutan, magkati ako. Kung kamo ang mabayi, hindi na kong maglantaw sa future ka ng mga laki, sa ugalingon, yun lang pamangkota kung ano ka mo, kung kaliin ka mo nagkapungko, kung kaliin ka mo nga nagaluhod. Hindi nga bisan sinurang, kung isa hindi mo man mabaso dyan, mabayi nga, mahimo nga kiri. Dahil, number one, mabati-batian, makalaki.

0: Pero sagod siya, gudon siya sa tatlo ka bulan, ti, sabit mo na yun, eh. Di kung hindi makaluluoy siya, timid lang kung hindi ka bate, may kung in, makabata, abi, ano gawa mo, hindi ka muti, ano itao mo nga ngaran sa bata mo, ah, pretty woman gapon, kasi pa, kung ka pa sa tao, ay, kaluluoy ka, umulad ako, mambal, siyo, eh.
1: Sige.
0: Salamat.
1: Salamat,
0: thank you.
1: Nanay Bebotsky, welcome. Salamat, Nanay Bebotsky. Mara na, nabatian nyo na si Nanay Bebotsky, ha. Hi kay Sir Toti Lacson. Nagapamati ko na sa aton si Sir Toti Lacson. Dala sa may La Paz Public Market. Salamat, gid. Sir Toti, ara si Mama Marilo Villalobos da. Sa Lubin Store, sa La Paz Public Market. Oh. Ay nako, kabit na naman gid. Ay nako, mag-asawa, mga kabit, mga mangwawasak ng pamilya. Ay, Madam Alice Friedrich, amo gid man ha? Ang tawag sa kabit, home wrecker. Hello, may ngaga.
2: Good morning, Joy.
1: Oh, Marilu.
2: Kung magkato kay Catrice, ang malay kay. Catrice, ang ako lang yan naman ba sa inyo. Kung ang lalaki nang hindi, kaya naging nakabalik niya. Mabudlay ba ang Catrice? Kay, ang muna sa gano'n ang ginambal sa inyo, log ka pakabal ka naman lang mo.
1: Yan, pakabal. Hindi ginambalan na sa nga may problema sa paminsaron. Siya sa tubang mo, tubang ay ka mo. Malan nga nga, sawa may, may problema ka sa paminsaron mo. Buang ka, oh.
2: Oo, tapos ilasokit pa yung kagalingan niya dito sa, ano, sa babae. Ito nga, mahambal nga, ay isukmatan ko itong asawa. Yahambalan ito nga may relasyon kami, o ano. Kalain na ito sa minambal sa imo.
1: Kandira pa lang ang pagsali, ang kinasaligan niya, nga bulagan, sambana, sang boy, pang, sang ba, laki, ang asawa niya. Amo itong pamatukot, paano magbulag? Kayo, danay sila sa ubra. Buti gundi hamak ang lalaki, ginapasalig ka, nga grabe ang pagbinutig si mo.
2: Ganit, kalain dito, masakit na ito katama, hinino sa imo. Hindi na pagdugani na ihambal mo pa sa asawa, kaya hindi mo tuyo mag-away sa mga para magbalik ang natin sa imo. Grabe ka na din sila kakabala niya. Dapat yan eh, dalo binagdinagon mo na lang na maghalin ka na lang. Iway ka na lang ah. Iway ka na ginali as yung may mahimo.
1: Iway ka na laban na asawa. Jesus, iway ka na laban. Biskan sa din. Biskan sa legalidad pa rin. Wala kang kalaban-laban.
2: Ay, hindi sa theory eh. Basta manghindi laki, hindi mo na din nakagsulitin. Okay, pero kung anong babae manghindi, eh, ang lalaki na nito, ginipagi, makahumok, ginipagi ang babae. Pero ang laki, hindi, may makahumok, ginipagi na sa Japon.
1: Madaskan kayo sa katigana. Siguro, amaneng gusto niya magbalos kay namarasmasan na siya. No, gusto niya isugit sa asawa, hindi man siguro para maguba ang, gusto niya maguba man ang relasyon niya, guro gusto balikan naman ang lalaki. Pero inina, nakamarasmas na siya, nga nahuyan siya, nga salang iya nga desisyon, nga makipag-upod pa da, luwas nga may nagalaygay ni siya, damo may best friend siya, may mga abyan, nga nagalaygay siya nga, wala ka ginagandang tan, pero ginpabungul-bungulan niya pa, ginpabulag-bulagan niya pa, ginpati niya ang lalaki. Ini, tuod ara git sa ulihi ang pag-inulsol and sumong amoy na marasmasan na sa nga sa lagi niya nga pagkaklase nga paghigugmang ginsudlan niya eh.
2: Amo git siya eh. Ang mga babae ka daan so ya wal siya nga ang balas ng lalaki mga matamuis nga daan ang hila sa lalaki magambal niya madali ginie nga madala eh parang wala ka na yung managula muna nga hindi ka ginmagdaog ako ang asawa din na di ikaw gusto mo gigalit magpakirida do may kwento pa pero may ari na di sana so na nakuha igid ang balas ang babae niya di mo lang ganyan ang lalaki ang bayi
1: ang asawa?
2: Oo di mo lang ganyan ito nakuha igid yung pahog sa isang bayi nga yan di mo ako sa pag-updan mangin matay ako
1: ay amo na
2: Kinalo pang lalaki. Oo, nagpadala-dala man siya. Nakahadlo pang lalaki. Kaya, sumang daw pa siya nga doon. Gusto na binalo ang
1: kirida na ini. Wala nagreklamo ang asawa mo na? Ipabayaan lang?
2: Reklamo man eh. Pwede ano mo, abik ang lalaki na upod man sa babae na to.
1: Magiging piling.
2: Tapos, imbayaan niya iasawa to nga may bata. Oo. Pero dito sa gingkirida yan, hindi na siya makabata. Ang gani, dito mulay sa sitwasyon nila. No? Sige lang, ilan na niya problema.
1: Gani
2: ba? Malikap ko siya. Tapos-hapos na yung problema ni Caprice.
1: Ang pinakabudlay na kay Caprice, kung sa dasun niya, relasyon niya, kabit na naman siya. Titigaan na gito. May iban nga muna mo, nagtapos sa pinangkabit. Tapos may nangaluyag, may asawa na naman, ah, nagpasugot sa total. Naging kabit naman ko sa una, hapos na yung guro siya.
2: Kulang lang nasa kay sa insindi, nagkakalula.
1: Gaya, iba na kontento lang sila maging kabit. Kaya siyempre, katawahin maging kabit. Mahayang ka lang daw, performance. Sigaan ka sa kwarta, kung ano, tihapos eh, no? Do, hapos maging kabit.
2: Nagpakahapos mo lang na siya. Ang mula sa imo, hindi pa na dapat ano, magpakabit-kabit. Kadang mo, lasang kanta nga matian mo. Kung mabalaan mo ang meaning sina, mismo ikaw, malikaw. Kaya kalain, wala na mo si wala kisang kadalagaan dila dapat inangalan sa imo kung mamana ka kung pamana ka siyang formal nang may titulo ka man gabi na uyapan niya ay kasado ako iya oh, may pamugal kasi kagalingan mo oh, hindi niya magpakabit-kabit ka huwag pinadaas mo may makuha ang wala na yung mahimo kung nga mas mahambal sa imo kapres ah, sarungan lang ang kagalingan mo ha. Hindi ka na maghihim mo isang kalainan para nga mag-buin-buinan mo ang mga sala na nahihim mo. Kaya magpangamuyo, Ged. Kaysa mga mag-asawa, kung may pag-upol nga, may pagpangamuyo, mag-dugay, mga. Sige siya, thank you sa sanan-sanan. Kaysa mga sanan ng OFW, ha? Hindi ko kung may isa-isa, kalamo na, Ged. Salamat din sa inyo tanan, kaya good morning. And sa tanan niya, mga upod ko daw, ang magandang bulag. Good morning mo sa inyo. Thank you to you. And God bless you all.
1: Salamat, Gil. Hama ni Ma'am Alice Friedrich, baw ka namit, huya panini nga doktor nga si Sandro ba? Pagkatapos siya kaya baho ng langka nga kapriso. Pagkatapos mo losyangon to ang babae, BAW! Kabertoldo klaseng lalaki ka. Na naman Lori Alihero Corigseta mayong aga. Kay Fred Agapin, kapuli lampiro mo eh. Kampuli lampiro mo, kapris. Ma'am Brigida Gan, may ngaga. Kay Ma'am Bernadette Labez Peshon. Kay Ma'am Susan Galon Alarba, may ngaga. Bawa mo na yung mga paminsar ni Kapristiyoy nga isugid niya pa ka sa asawa. Mga desperada nga ng mga moves. No, desperada ka Kapris mag-amo na ang paminsaron mo. Sakto man ang balsang iban, pag move on ka na Kapris. Natuto ka na tani, no? Nakatuto ka na sa ina na egyan mo nga relasyon nga wala ginsa dangtan nga mayo ang ina nga klase nga relasyon nga pakabit-kabit ka lang Kapris sa malima Margie. May nga nga kay Nanay Vita Galon sa barangay San Nicolas sa Buena Vista, Guimaras nga nagpamati sa imo programa tiyo ay hambal ni Susan Galon Alarba. Di bali tani kung ginaduluan ka ni doktor sang malita-malita. No, para kay Lord Alan, sino no? Lord Blasco to, na nagdulong-dulong sa mga malita-malita, subong nakapalag na to sa... Tani kung milyon-milyon ang ginaduluong si mo, kada kayaba si mo, may isa ka kamalita, mga tag 20, 10 million ka ho. Tos, oo ah, pakabit kuya. Pero kung wala ka na gani ginasagot, wala ka gani ginatagaan sang kwawart, tapos dira pa sa balay mo gakao, ikaw pa nga pakaon, ikaw pa nagabayad sa chicken nyo. Sus, mauya-uya ka man sa kawalingon mo, nagpakabit ka pa, pangwartahan, kaya bahon ka na, kwartahan ka pa, ay sus, nani. Mayong aga kay Lodi Clemente. Morning to you, Punch, kag sa mga tanod ko da sa may kagamutan Norte Leganes. Nagapamati man sa ato ng mga tanod da sa may Barangay Boulevard Molo kay sa Tanza Timawa Zone 2. Barangay Kalaparan sa Norte, nagapamati sa ato, no? Santo Niño Norte, Santo Niño Sur. Kaya Tatay Honorato, Tatoy Espinosa, kakay Nanay Consing Espinosa. Good morning man. Kaya to Hector, laban-laban nagapaninda na sa Pising Port. Ay to Hector, kay Mama Richo, ang mga taga Tatoy sa Manukan and Seafoods. Salamat sa inyo. Mayad-ayad man nga aga kay Engineer Bebot Edro Solano ng Bebot and Milas na labahan sa RA Car Display. Kay Parimotok, good morning. Sir Johnny Figuro, kay JL Figuro, ang mga taga Figuro Micha, pangato ng mga manuglasa, ready na da, plastado na. Dira sa may Iloilo Terminal Market sa Super para sa preskang karneng baboy, karneng baka, Peguro.
3: Tatak! RMN.
1: Nag-tune in man sa aton si Don Magsipok. And sa aton mga secret judge, ha, hasta karon ini ang binutuhay. No, tapos na wala, kansilado ang barangay in SK election. Pero sa tawag ng tanggalan, tuloy-tuloy ang election.
3: Tatak! RMN.
1: Boto lang ha, mga secret judge na ton. Sa replay, pwede man. Number 1, JR. Number 2, Jimmy. Number 3, Bebot. Number 4, T.I. And number 5, Lorne. Mark Tristan Diases, mayang aga. Morning kay Lynn Magsipok. Advice ko bala tiyoy. Hamba ni Lynn Trabasa sa Magsipok. Tiyoy, ang ma-advice ko lang, nga advice ko lang nga, biskan hambalan ka nga bulagan yang asawa na, di ka gid magpati. Kay biskan ano matabo, balik gid na sa asawa na. Himuon lang ya ka na sina pala utwasan. Kay biskan ano matabo, pamilya gid ang iya piliun.
3: Tatak! RMA.
1: And nabatian niya mo ng pinakamasakit ang tanan nga ginapromisa si musang lalaki. Salos adlaw-adlaw nga pag-updanay ninyo. Antis ka mo magbimbang. Antis ka mo magtutot namnam. Ginaliwat-liwat ginasang lalaki nga bulaga niyang asawa. Kung may utok-utok ka taw, tani, para papalapad na sa utok. So, sambalan mo sa ngati. Kung mabulagan mo ng asawa mo, tiya mo na updanay tayo. Pero samtang wala mo pa mabulagan, samtang ang hambal palang imo ya, hindi ko anay magpabimbang sa imo. Hindi man ni mapanus. Preska gyapo nini. Naka-PH care ni adlaw-adlaw. Pero kung gusto mo, Ged, na mag-updanay kita, pakita sa papel, di ba? Pakita. Facts for a fact, di ba? Pakita ka sang ebidensya, no, nga bulagay na kamo sang asawa mo. Kung makapakita ka ebidensya, paistorya ako sa asawa mo nga bulag, para makumpirmar ko nga bulagay na kamo nga hindi ko magsulod sa gamo. Kataway-taway sang akon nga pangabuhi, gamuhon mo lang. Hindi ba kapila ko ni ka tuig nga ginhalungan, nag-eskwela ko ginhalungan sang akong ginikanan, ang amon nga kredibilidad, amon apelyido. Tapos sa isa kaduso mo lang ba maguba gid ako nga prinsipyo, maguba gid ako nga dignidad. Pakita ka na isang ebidensya in paper nga may annulment na kamo sa imong asawa, pastoryaha man ko sa asawa mo, malisensya ko nga ako ang pidion niya kung okay sa asawa mo. Galing iba na to, ng mga kanami lang bila sa mga lalaki, bila magbahig sa istorya daw, mapati ka. Totoo mapati. Ito, ibang gani, mausar pa sa Diyos-Diyos mo. Mausar pa na sa simbahan pa na mahambal. Daw bang grabe kaputigan. Imo na lang galing problema kung magpati ka. Hambali, Ma'am Telly Piefer. Kapris. Sa una pa lang, nabalaan mo na nga may asawa na ang lalaki. Professional ka man bala. Tani, ginpinsar mo kung ano ang maging resulta sa pagkasugot mo mag-sex lang. Nagpati-pati ka, nga bayaan iasawa. Ngayo ka advice? De, advice namon, palayuan mo na kag mangita ka sang single nga lalaki. Good luck sa imo kapris.
3: Tatak! RMN!
1: Ay, hindi ka pag ito single. No, mga choices in life. Tuod na ba ni Ma'am Telly Piffer? Dapat, kung may masudlan kita, hindi lang relasyon, kundi pati sa ubra. No, dapat ginapaminsan natin anong endpoint niya, anong maging consequences, ano bang maging resulta, no, anong guaan sang ini nga desisyon. Kung masulod ko di, anong guaan niya ni? Para siga kuha kita sang kurso, di ba? In college, gusto ko mag-medicine kay gusto ko. In future, gusto ko maging nurse. Gusto ko maging medtech. Gusto ko maging doktor. Di ba? Amo lang sudlan mo nga kurso. Kasi ang endpoint mo, amo lang gusto mo nga maging profession. Ito pares man sa isa ka relasyon, masulod ko ini. Ining lalaki, wala ubra. Ining lalaki, daw addict. Ini nga lalaki nga pangalod boyfriend ko subong palahubog tahor. Kay kung pakaslan ko ni siya subong, ano ang guan ko? Ano ang maging poturo namon sa ulihi? Di ba kung mabasa mo na, let's set aside love. Kaya ang love ara gid na yan. May hindi na madula ang love. Pero kung mahambal maminsar kita, ining lalaki nga ini amo na puro negative, ti ano ayhan ang maging positive resorts ini kung pakaslan ko, kung updan ko ini, kung mapabika o di ka mapagamit ko ni siya. Ining lalaki, hindi man guwapo, pero ini may financially stable siya, may ubra, may balay sa nga kaugalingon niya. O ang ginikana niya, okay man sa akin. O kung pakaslan ko ni, ano ayhan ang maging resulta? Ba dapat ako ginapaminsaranay, magsulod kita. Anong endpoint, anong outcome sini nga may relasyon? Teke kapris, sinudlan mo, tani maminsar ka, may asawa ini. O anong guwaan ko ni? Akabit, okay lang, akabit ko. Amo na na? Amo na kahapaw sa imong paminsar? Magiging usara, magiging iskwilahan? Amo imong natunan? Hello, Nanay Bebo, tamali Ma'am Telly Piffer. Basta idol ko, si Gretchen Barreto. Amba ni Ma'am Avec Paez Esmeralda. O galing, o, ay mamanggaranon. Atong ang. O galing, nadawit sa missing sa Bungero. Diin na si Atong Ang. Wala na siya. Pero si Gretchen Barreto, kita yung sa balita, no? Ito, nag-fresh ang tsura ni Gretchen Barreto, no? Nagwapa na gidya. Halin kay Tony Boy Kuhangko at kay Atong Ang. Ano, tuloy-tuloy, yun na yan. Kaya, kiriding-ding din na siya, no? Pero okay man siya. Shaman M. Rute. Morning. Uy, taga Kabatuan Comprehensive National High School ni si Mama Shaman. Good morning, Tay Punch from Kabatuan National Comprehensive High School. Batch 1993. Congratulations, gali. Kay Sir Freddy Cabra ng Carez Cool Refrigerate. Uy, uno Carez Cool Refrigeration and Air Conditioning System. No, ini ang nag-grand opening gali kaga. Uy, nalipat ko, uy, kukadto. Dira sa may hinis patag. Ano gani ni ang aircon brand o na distributor ini siya, no? Isang aircon, si Sir Freddy Cabra. Dira sa may hinis patag. Congratulations, Sir Freddy Cabra. Nagkanto na ang batch 1993. Nagkauna naman sila. Daikin ba? Daikin lang brand sang aircon. No, daw, ano sila? Daw, distributor. Barato da. Jesse Abellanosa, may nga agad iyo'y pansyo. Nami na ang kabit. Kay sa imo asawa. Asawa, mabaho na panis ang kabit, sarap pareho ng lechong baboy. Ayos ah. Abis ka na ano ang balbo. Okay, Sir Jesse Abellanosa. Ayos ah. Sir Arnel sa Onoy, mayong aga si mo. Sir Arnel daw, hidlaw man ta kay Sir Arnel sa Onoy. And a belated happy birthday ka sa apo ko, sa tuhod, Ma'am Susan Galon Alarba, kay Shamea Luis Pagmanoha. Salmeron, ya ikatatlong nga pagsukat happy belated happy birthday. And ako ya daw proud naman ako subong. Kay kagapon nga adlaw September 29 ginbunag ang akon ika-anom nga apo. September 29 birthday sang akon nga ika-anom nga apo. Uy, may girl na naman ako na apo. Dalawa na silang girl. And sa Disyembre, magwa na ang akon ika-pito nga apo. Lalaki. So maging apo ko, lima ka lalaki, darwa ka babae. Sama akon mga kabataan, palihog, tamain nyo na na. Okay na tag isa-isa nga bata. Okay na gid na hindi na kung padugang-dugang pa hindi na pagpadamua pang inyong nga kabataan. Kabudlay isang pangabuhi subong. Labi na gid kung ako ang tatay abaw laban-laban kung wala gata salo na naman iti panso. Yoy wala gid ginkilala ang background kalalaki kag nagpadala-dala gid siya. Sa matamis nga oo. Kag kun amo ang desisyon sa lalaki, let him go. Kag hindi na siya deserving nga lalaki si imo. Sa dason, caprice, next time if you love again, you should think many times before you make a decision. Kung ano maging konsekwensya sina. May nga gatiyo, itamiyo ko lang amigo ko si Cano Torreses, Byron Tina, Abdon Transporto, Edgar Testigo, kag Arnel Cachupero, halin kay Bano Sanggimbal. Hidlaw na gid kuya sa inyo. Yo, hindi ko makasunod. Good morning. May aga man si mo. Sino ni? Si Nanay Neneng. Kadamo abi sa manlaygay, no? Tiyoy, ang manuglaygay mo nga balo. Ako ni. Ay, okay. Thank you. Salamat. Ricky Torrefranca, mayong aga. Nga pita, tiyoy, gani. Timing na ni sa ang oras na sa pagpalupangapin nyo. Maamat-amat ni tukturao ka mga manok. Sa mga kauturan nato hindi ka magkalipat. Basta kape, testingan ninyo. Testingan ninyo, isa ka semana, testingan ninyo. Ang kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee. 14 ang ingrediente. Sa isa ka sachet. Ang kapehen nyo, may mga masunod ini nga mga ingrediente nga wala sa iban. May collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, may chia seeds, black cumin, cocoa, goto cola, may maca root, ginseng, and kape. Ginpatamis ini sang stevia para sa mga diabetic, no? Kag ginpanami pa sang non-dairy creamer. Sigurado mauyunan nyo ini. Once matilawan nyo gani, ang kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee, hindi na kao magtilaw sang iban pagid nga kape.
3: Tatak! RMN.
1: Kaya ang kapehen nyo, pagsigisigin nyo inom. Sang kapehen nyo, nagapahubin ini, nagipahilayo sa mga balatian, nagapanami sa aton nga pagpamuhin, nagaparelax sa aton nga huna-huna, and sa mga palapula, ubaw angay, gid ini si inyo. Ganado ka ni pagbugtaw mo, tukod may ginseng, may kape, pagbugtaw mo pa lang sa aga, pagbugtaw mo, pagtilaw mo sa kapehen nyo, sigurado, pagsik ang lawas mo sa kapehen nyo 14-in-1 herb. Coffee. Parisa nyo nina sang Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos na mula sa puso. May sangkap na lemon. Muna nga may vitamin C. Nagapanami, pahamuok sang tulog sang aton mga senior citizen kag mga may insomnia. Tungod may sangkap ining rosemary oil. Nagapromote sang hair growth tungod sang sangkap na aloe vera. Kag kanami ini sang aton mga sa panit natong mga katikati, mga katul-katul kanami git sang kang Soft Touch Wonder Oil. Kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee kag Soft Touch Wonder Oil. Mabagal sa mga suki nyo mga botika sa Milog na Panay Island. Kag sa Gimaras, available na po yan. Pwede man ka makabisita sa Zamara Shop iping sang Sarabia Optical sa sulod, no? Sang Activity Center sang Marymart Mall. Lapit lang sa escalator. Zamara Shop.
3: Tatak! RMM.
1: Tuduhi ka, pres. Pakabal ka na lang, dabla. Pabalbal tudo sa lalaki hasta maglusyang kaw. Kung amo na ang gusto mo, tigagid ulo mo. Ginprangka ka na gani sa nga manyakabak nga doktor. Masigisigi ka pa. Ay, karon sinulsog ko karon mo. Pagot na si mo si Sir Bencha Paranpan. Sir Marlon Franco Supremo, good morning. Sir Bots Gorilla, Sir Noel Jimenez. Mayad-ayad gid nga aga sa inyo. Sir Shokoy Shokokoy, Sir Gilfred Yonyo Dudes, kay Ma'am Jocelyn, si Sir Dicoy Katalan Lampreya, kay Ma'am Edna Lampreya, kagawad Robert De Vera. Salamat, salamat gid sa inyo tanan-tanan. Tamang oras. Alas 3:20 na, lapaw na kita sa petsa de peligro. Sweldo na karon. Halungi ang sweldo. Kag sa mga bana, tanda eh, ang sweldo. Para ina sa asawa, kag sa inyo kabataan, hindi para sa kirida. Hasta din lang aton nga pagpangalagad. Madamog nga salamat sa tanan-tanan nga nagpamati sa aton mga secret judges, sa aton mga contestants. Hibaluon na buwas kung sino ang tatlo nga napilian sang aton nga mga hurado sa Tawag ng Tanggalan Season 7. Next audition, Sabado. Buwas nga adlaw, malapuyot ang aton istoryahanay. Ang ating kaalamang sexual sex problem ang istoryahan aton buwas. So wala nga absent sa radyo, sa Facebook, sa YouTube, and RMN application. Sa ngalan sa aking technical partner na si Radyoman Jason Renzi Cabatania, at sa transmitter Radyoman Christopher at sa Radyoman Christopher Tope Mondihar, ini si Tio ninyo Pancho. See you tomorrow! Ciao, baby!

ang pinakamasayang programa sa isugid kay Tiyoy Pancho sa RMN Iloilo, BYRI 774, numero 1 ng estasyon nyo.

0: Pepsi.
1: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untad ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pa nga balitian?
0: Nance Herbal Capsule.
1: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako Gali si Rhea. Akong red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Yung may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin kong loko, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako anong galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
0: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
0: Yung may D3!
1: Marapat sa mga butika.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: sa imo ang among mga abiyan. Mga manguma nga gakayod para sa pagkaos ng tagsa-tagsa, kinadumdum na mo ng ila ang maayuhan, maayong nga panglawason, agod mga padayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila at paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginbuka na ang ila alalihon, lungod sa subong, edamo sa mga pagpanghangkat na ginatupang nga. Pasayloha kami o Amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit kanya pangayo namon sa pangalan sa Anak mo, Heso Kristo. Amen.
1: Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa ato nga mga suki nga tagpalamati sa ato nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kag sa aton duha ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Good morning man sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nag-upod sa aton nga programa. Salamat kag padayon lang kita sa mga mangingisda naton nga yara subong gid nag utaw-utaw sa tunga sang lawod, bit-bit ang aton nga mga transistor radios, no, kag nagatuktok diri sa istasyon. Halong gid kita sa aton nga por pagpangisda kag kabay pa nga bugayan ang aton nga pagpalawod subong nga aga. Subong man sa mga farmer leaders naton nga nag-prepare sang aton nga mga kinahanglanon, sang aton nga mga kabataan, sang aton nga pamilya subong nga aga. Mayo lang nga pag-inom sang mainit-init nga kape, mainit-init nga taho o kon sokolate samtang nag-upod sa aton nga programa. Sa gyapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Una naton tagaan sang italupangod subong nga aga, naghatag sang nagkalain-lain nga oportunidad kag suporta ang aton katuwang nga opisina, ang Agricultural Training Institute o kon ATI Regional Training Center 6, kag ang aton nga departamento, Department of Agriculture, Western Visayas, sa mga kabataan nga interesado magpanguma kag magpatukod sang agribusinesses. Suno sa kay ATI 6 Center Director Marianne Ramos, mayala sila sang training, local kag international internship, scholarship grants para sa mga kabataan sang mangunguma kag programa nga nagahatag oportunidad sa mga young farmers nga mangin learning site ang ila tagsa-tagsa ka mga talamnan. Mayala man sila sang agripreneurship program nga nagahatag sang kapital sa mga kwalipikado nga beneficiaryo para makasugod kag makapadayon sang agri negosyo. Suno sa kay Center Director Ramos, padayon ang ila pagbatok para sa Organic Agriculture Program o kung pagduso sang Organic Agriculture Program, kag ang mga na makapasar sa kwalifikasyon magapabilin sa ATI Learning Site sa sulod sang siyam kabulan para matunan ang mga nagkalain-lain nga teknolohiya kag maghimo sang business plan. Ang mga makapasar hatagan sang kapital base sa ila gin-propose nga agri negosyo. Paagi man sa Digital Farmers Program, ginatudloan ang mga young farmers sa paggamit sang digital technology kag online platforms para sa pag-promote kag pagbaligya sang ila mga produkto. Ginaabisuhan ni Ramos ang mga interesado nga magbisita sa ila lokalidad, no, sa ila Municipal Agriculture Office sa ila kabanuhanan o kung mag-follow sa Facebook page sang ATI-6 para sa informasyon sa mga programa kag oportunidad nga ginatanyag sang Agricultural Training Institute. No, indi gid magkalipat, follow naton ang Facebook page sang Agricultural Training Institute Regional Training Center 6 nga nabase sa Auckland State University sa Banga, Auckland. Panginbulahan gid sa mga internship naton, no, sa mga young farmers naton nga nakasulod sa scholarship kag internship sa luwas sa pungsod, no, sa Taiwan, sa Japan, no, kay ibang pagid nga mga pungsod. We hope, no, nga ang inyong mga natunaan o kon mga learnings dito ang ipidigid nga i-apply diri sa aton pungsod Pilipinas kag mangin basihan sang iban pa naton nga mga kabataan. Dani ang pagsunod sa mga social media accounts nga related sa agriculture kag mga legitimate accounts, no, sang aton nga departamento, kinahanglan gid nga i-follow ninyo para sa dugang nga mga oportunidad nga ginatanyag sang aton nga ahensya. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Mama Lilo Katunaw sang Dumangas, Iloilo, sa mga katapo, no, sang mga mushroom growers naton sa Dumangas kag Balotac Nuevo kay Sir Edin Panisales, no. Good morning, salamat sa pag-upod sa aton nga programa Katalagaan sang Agrikultura. Good morning man kay Winston Francisco, no, dira sa Ahoy, kay Cheryl Monserrate, no, dira sa Sara Iloilo, subuman kay Sir Jong Mendoza. Thank you sa pagsunod sa aton nga programa Katalagaan sang Agrikultura. Dugang naton nga tagaan sang Igtalupangod, subong aga nakaani sang 318 kasako sang palay si Mary Jane Pindon, membro sang Golden Harvest Rice Cluster sa Barangay Pinantanjil, Ahoy, Iloilo. Halin sa iya duha ka ektarya nga talamnan. Ang kada sako may kabugaton nga 50 kilos kada sako, o kung katumbas ini sang 7.95 metric tons kada hektarya nga patubas ni Ma'am Pindon. Gamit ni Ma'am Pindon ang iya manumano nga pagtanom sa binhi nga jackpot 102 nga validad sang palay, no, suno sa iya dako gid nga bahin ang iya mataas nga production ang pagsunod sa palay check system, integrated pest management o kon IPM kag iban pa nga ginasuggestion nga pamaagi sa production sang palay. Nabuligan man ang iya production sang pag-iya kag suporta sa Department of Agriculture Western Visayas sa mga mangunguma nga kabahin sang rice model farm project. Tigayon nga nabaligya ni Pindon ang iya patubas sa presyo nga 23 pesos kada kilo sang iya nga pagbaligya, no, sa amo nga adlaw. Gani panginbulahan gid kay Ma'am Mary Jane Pindon sa membro sang Golden Harvest Rice Cluster dira sa Barangay Pinantanjil, Ahoy, Iloilo. We hope, no, ang mga teknolohiya nga nasambit naton ang pidigid nga sundon sang aton nga mga mangunguma nga nagaupod sa aton nga programa Katalagaan sang Agrikultura subong nga aga. Good morning, maayad-ayad gid nga aga Sir Ryan Caldito sang Leon, Iloilo, kay Ma'am Joan Capacite, subong man kay Lida Caldina, no, dira sa Leon, Iloilo, no, Buga Leon, no, kag sa tanan niya katapo sang Buga Farmers Association. Kay Sir Tito Kagape, good morning, salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura. Dugang naton nga tagaan sang Igtalupangod subong nga aga
2: ginaganyat gid sa aton katuwang nga opisina ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon B4-6 ang mga local government units no, o kon mga LGUs naton sa Bugos na Western Visayas nga magpasakop sa MMK o kon malinis at masaganang katubigan 2.0. So no, sa kay B4-6 Senior Aquaculturist Maria Aimee Sobrevega sa idalom sang MMK 2.0 mahimo na makapasakop ang mga local government units nga may maayo nga programa sa inland kag coastal waters. Ang masagana malinis at masaganang katubigan 2.0 isa ka programa nga nagatuyo nga mapabilin ang malimpyo kag mabungahon nga mga katubigan pinaagi sa pagpatuman sa nagkalain-lain nga aktibidad para sa pagtipig sini. Ginpaabot sang B4 nga paagi sa mas aktibo nga pagbinuligay ang national government kag mga local government units mapabaskog ang pagpatuman sa mga tikang batok sa polusyon kag pagkaguba sa mga katubigan kag masiguro nga magapabilin ang bugana nga mga isda kag iban pa nga aquatic resources para sa masunod nga henerasyon. Ang mga tagdaog sa inland category mahimo magpauli sang 300,000 pesos hasta 1 million pesos sa regional level kag dugang nga 1 million tubtub 3 million pesos sa national nga level. Samtang sa coastal category ang top 3 winners naton mahimo magbaton sang 500,000 tubtub 1.5 million pesos sa regional level kag 1 million tubtub 5 million pesos sa national level no. Ang malinis at masaganang katubigan 2.0 no isa gini ka pa indis-indis nga ginahimo sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga pwede lamang makapasakop sini ang aton nga mga local government units. Gani sa dugang nga detalye sa sini nga pa indis-indis mahimo gid kamo nga magpakig hinun-anon sa mga kaupod naton sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sumungman sa aton nga mga fisheries technicians sa aton tagsa-tagsa ka mga kabanwahanan. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Imong Laguna subungman kay Sir Larry kag Ma'am Sharon Guelos no dra sa Canada. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kag sa kay Sir Arudel Ravina kag Jay Aranda kay Cesar Ciudad no mayo lang nga paghigop-higop sang mainit-init nga kapi Sir Cesar Ciudad no dula sa Miagaw Iloilo. Engineer Ayan Sinobin shout out sa imo subungman kay Sir Lito Bakad kag Ma'am Ginny Bakad diri sa Floreville Oton no kay amigo naton Mario no dula sa Floreville. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Dugang naton tagaan sa Talupangod subong nga aga nagahanda ang Department of Agriculture sang scientific kag location specific approach agud mapahagan-hagan ang epekto sang ginalauman nga Super El Nino sa mga mangunguma kag mangingisda. Kabahin sa mga lugar nga maapektuhan namo ang Ilocos Region, Cagayan Valley, kag Western Visayas. Suno sa ahensya, ang mga lugar nga hindi tuman nga maapektuhan, pabaskuron sa ahensya ang production, dala na diri ang fertilizer, fuel assistance, kay iban pa nga mga agricultural inputs. May ala sang 6.2 billion pesos nga ginpain para sa mga pagbakal sang abono kag fuel assistance sa idalom sang uplift program sang aton nga administrasyon. Nagdugang naman ang ahensya sang 3.5 billion pesos para sa solar irrigation projects na ibalawan nga ginalauman nga magadugay ang El Nino tubtob sa Marso 2027 o kon Hunyo sa masunod nga tuig kag posible nga mga labot sa 40 ka probinsya ang maapektuhan sang dry spell o kon drought.
1: Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa tanan nga katapo sa Municipal Agriculture Office sang San Joaquin, Iloilo, nga ginapangunahan gid ni Sir Kinard Mondragon, subong man sa mga katapo sang Municipal Agriculture Office sang Umiagaw, ginapangunahan ni Ma'am Eden Nikia. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Shout out man sa mga farmers naton dira sa Liganes, Iloilo, labi na gid sa aton Municipal Agriculture Office, no? Dugay-dugay, no? Magkanto kita dira sa Liganes, Iloilo. Upod ang aton nga partner halin sa DA Central Office, no? Courtesy call kita dira, no, sa aton nga Municipal Agriculture Office, no, dira sa Liganes, Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Ma'am Elizabeth Sol, shout out sa imo kay nung Toto UCT Abong kag nang Dinya Abong. Salamat sa pod sa aton nga programa.

0: sang 92,032 ka metriko tonelada sang bugas nga nagabalor sang ginabulubanta 2.5 billion pesos. Agud mapadasig ang procurement, ginsuguran man sang National Food Authority ang pagpatuman sang purchase order o kung PO system para sa mga mangunguma sa idalom sini. Nagatanong pa lang ang mga mangunguma, nagakontrata na ang mga ini sa National Food Authority. Para yun naman, ang nagaluntad nga fast lane para sa magagmay ng mga mangunguma. Ginpasalig ni Administrator Lacson ngayon sa gihapon ang 11.1 billion pesos nga ila pondo para sa pagbakal sang palay. Nagalaom ang NFA nga makabulig ang mas mataas ini nga buying price sa pag-impluensya sa presyo sa mga traders diri sa aton nga mga kaprovinsyahanan. Gani, padayon ang aton nga advocacy sa aton nga mga organized farmers associations and cooperatives. We hope no, nga kamo na mismo ang inyo kooperatiba o kanang inyo asosasyon na mismo ang mag-consolidate sang produkto sang inyo tagsa-tagsa ka membro kag ang magdala sang sininga produkto sa National Food Authority para ma-avail naton ang mataas nga presyo sang pagbakal sang palay sa sininga cropping season. Kinahanglan gid naton nga suportalan ang programa sang National Food Authority nga magbakal sang lokal nga produkto sang aton nga mga mangunguma. Tungod ang National Food Authority ang ginatanaw naton, nabalasihan naton nga kuluhaan sang aton nga mga stocks sa tion sang kalamidad. Gani, tangkiliking gid naton ang serbisyo sang National Food Authority, patsundon man naton ang mga requisitos nga gintalana sini para sa sina nga presyo. Padayon ang aton nga mga mangunguma. Sa sini nga tinion, aton nga pamatian ang aton AgriBit reporter alin sa Department of Agriculture, Western Visayas. Welcome naton si Ma'am Alia Pulin Biona Hipolito sa iya nga report. Pulin, sa imo nga report subong aga.
1: Para sa nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture Western Visayas, naghiusa ang mga manugasin sa probinsya sang Gimaras maagi sa pagpupon sang San Lorenzo Unified Salt Producers Association na nagtinguha nga pabakod ang ila industriya, mapalapad ang merkado, kagapamaskod ang ilat ingog bilang mga lokal na producers sang asin. Formal na natukod ang asosasyon sa ginpatigayon na capacity building session sa September 8 to September 9, 2026 na ginpangunahan sa DA Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office 6 at DAB 46 paagi sa Development of Salt Industry Project. Kabahin sa bag-o ng asosasyon ang lima ka mga grupo nga nagaproduce sa asin, ang M. Chavez Salt Maker and Fisher Folk Association, sa Claran Salt Producers Association, Minoro Salt Producers Association, Cabano Salt Producers Association, kag ang M. Chavez Salt Producers Association na ginasuportahan sa BFAR Special Area for Agricultural Development Region 6 at ang BFAR SAED 6. Sa tionsang training, ginhatagan sa ihibalo ang mga partisipante, parte sa pag-organisa sang asosasyon, organizational management at ang mga pamaagi sa pagdumala sang kooperatiba. Sino sa DAB 46 ang paghiusa sa mga manugasin amo ang makabulig sa pag-atubang sang ilang mga kinahanglan kag problema bilang isa ka industriya, samtang ginapalapad ang produksyon kag pag-abot sang lokal na asin sa mas dako nga merkado. Paagi sa DSIP, padayon na ginasuportahan sa DAB 46 ang pag-uswag sa lokal na industriya sang asin agud mapabilin ini nga produktibo kag detalidad. Ini si Alia Pulin Biona Hipolito, naga balita.
0: Thank you gid Alia Pulin Biona Hipolito sa imong balita subong aga. Shout out sa mga farmers naton dira sa San John.

0: Inisyo, Ilo, Ilo, salamat sa pagupod sa aton nga programa. Sa mga sugarcane farmers naton, padayon ang aton nga advocacy flag bahin sa red stripe soft scale insect nga nag-aatake sa aton tanom nga tubo. Yari ang aton advocacy flag.
1: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sa tubo. Ang RSSI o kung red stripe soft scale insect, isa ka nagalap na nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod kay ginasuyop siniyang duga sa aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sa aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga ma-produce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong ng mga insekto nga may mapula-pula, tubtog, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayo nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo ug pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag ilayon nga pagsunog ukon paglubong sa mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan ukon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid nga mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga permi maglibot kag mag-usisa sang inyo tagsa katalamnan. Kung makikita ka mo sang sining mga sinyales, ipahibalo gilayon sa inyo Municipal Agriculture Office o kung sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang panghabuyan sang aton mga manguma. Pahanandom, halin sa opisina sang Provincial Agriculture kag Department of Agriculture, Western Visayas.
0: Yes, amoy ato ang aton nga advocacy flag bahin sa RSSI. Padayon naman ang pagkanyak naton sa aton nga mga agripreneurs, sa aton nga mga YFC nga magparehestro sa aton nga Farmers and Fisher Folks Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
2: Kung naka-enroll na ka mo sa FEDIS, kwalipikado na ka mo makakuha sa loan assistance sa LEED sa DAACPC. Ano pa ang ginaulat mo kagri? Dali na kang magparehistro sa FEDIS para sigurado ang pag-asenso.
3: Amaw na rin, ano yun ang ginasulat mo? Numero sa loto?
4: Hindi, Fred. Amuni ang swerte ta sa pagpanguma.
3: Oh? Ano yun na?
4: Maparehistro kita sa FIDES agud makabaton sang bulig sa atong produksyon, pati na ang pagpamaligya sang atong produkto. Sarang pa maka-access ang atong asosasyon sang pautang kag mga financial grants sang gobyerno, proseso, logistics kag madamo pa.
3: Tuod ka, kasi mabutlay man na magparehistro.
4: Tatlo lang ang documentary requirements. FIDES registration form, valid mayor's open business permit, kag certificate of registration.
5: Sakto na ka, Agri! Sarang ka mo magparehistro sa FIDES registration desk sa AMAS DA Central Office o kung sa AMAT Office sa DA Western Visayas. Kung pwede man, sa online registration.
6: Submit ninyo sa form ng dokumento, i-verify ini sa registration officer kag mga 10 minutes lang matapos ang proseso. Makita ninyo ang status ng application sa FIDES database. Kung approved, makabaton ka mo sa email, text o kung tawag. Ang original certificate pwede kuhaon sa AMAS o kung AMAT office o kung ipadeliver sa inyo lugar. Tandaan, libre ang pagparehistro sa FIDES.
7: Come
5: ara sa micro, small, o kung medium enterprise, basta nagagamit at nagabakal sa lokal na produkto halin sa atong mga umak at mga isla. Welcome ka sa Fidis! Ano pa nangulat mo ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso.
0: Yes, amoyad to ang aton padayon nga pagpangagda nga magparehistro sa Farmers and Fisher Fox Enterprise Development Information System. Wala na kita siyang panahon sa ato niya programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director Director Dennis Arpia. Kagduhan naton ka maambong kang mapisan nga Regional Technical Directors Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ogatis ang nagasiling sa inyo nga sa tagsakatapak sa nga aton dapadapa sa aton talamnan. Amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sa research based nga teknolohiya ang manging gabay naton sa aton maswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan na iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahanda buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa. Iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.
1: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, Let's go with the flow. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako si Roy, tangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
10: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
11: Charm, Fab, Con. Pangong tumakablo, tanggal amoy ko lo. Sa pangon Charm.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumakablog sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:09 na sa kaagahon.
15: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
16: Unang radyo, unang balita.
14: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
16: Unang radyo, unang balita.
17: Adlaw na kita sang Martes, pizza 30 sa bulan sang Setyembre tuig 2026 sa aton nga Christmas countdown, 86 dias na lang kag Pasko na.
14: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
17: Kag ako naman si Radyo Man Ben Roy Bernal.
14: Sa kinanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad. 42 ka mga kabanuhanan kay isa ka component city ang syudad sang Pasig.
17: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag maayong aga sa aton tanan.
14: Sa mga nagapamati sa radio, yara kita sa City City 4 sa relisoan sang inyo mga radio kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo official.
17: Kag nga ito naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
14: Ganitin man kamong bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpaparagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
13: Radyoman Eric John Pamplona. Kag Radyoman Ben Roy Bernal sa unang radyo, unang balita.
18: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo, Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sa Iloilo? Radyuman Bindroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Kagaroon sa aton nga Know Your History, September 30, 1616, ang miraculous image of Our Lady of the Most Holy Rosary sa nga Iloilo ang nadiskobre sa Fort San Pedro sa nga madilag asang tiyempo nga nangin madilag un sa pag-away kontra sa Dutch invasion.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga sa ika-31 ng adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahapon nga daw nagapungko sa witness stand si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Kaya natigayon sining ma-obtain sang prosecution ang confirmation halin sa kay Mayor Baste Duterte may kang tanan sining madamo nga mga kontrata nga gin-award sang LGU sang Davao City sa GenCorp Industries Incorporated. Ang kumpanya nga ginlista ni Vice President Sara Duterte siya sining statement of assets, liabilities and network consultant, pero wala ang ngalan ni Radyuman Binroy sa GSI GIS no, kon General Information Sheet nga ginapasa nila sa Securities and Exchange Commission. Ang pahayag kahapon ni Mayor Baste Duterte nga hindi siya familiar no sang GenCorp Industries Incorporated. Nabatian niya gid lamang ini Radyo Bad Binroy sang ginraise na ini sa impeachment trial. Pag prior sila wala sa kono maka hibalo regarding sini. Kay kun nahibaloan niya kuno nga ang GenCorp isa sa mga kung isa sa mga incorporator ang iya nga utod mahimo nga hindi niya ini pagtagaan sang anuman nga mga kontrata sa local government sang Davao City. Kundi siyempre damo naga hambal kaga ang ila naga observation mahimo bala na nga way gitimok maan no nga ang GenCorp industries nga ini ang pila ka mga incorporator kabahin sang iyang pamilya no sang ginpamangkot ni attorney Tudor T si Mayor Baste Duterte kon kilala niya ining si Jaime T. Cruz kaysa ni ang nagapungko bilang chairman. No, sang GenCorp hambal niya kilala niya kay prominente ining negosyante dito sa Davao kag friend no sang iyang amay nga si former President Rodrigo Duterte. Kaga napagwa man ni Attorney T nga si Jaime T. Cruz Radyuman Binroy kuan magali kasosyo man gali ni Mayor Baste Duterte kag ni Pulong Duterte sa pilaya ka mga negosyo nga ila sini nga gina laki pa.
2: Tima hapos balang mag-deny galing kay T kun halatado bala mabudlay man na dipinsan. Paano mo ni i-deny abi Radyuman Eric kay family friend kag malapit hindi la family ordinaryo kasosyo mo sa negosyo tapos sobra naman iya nga doy muon pakita iya nga butigon may ila balang ayagayag balang kabutigan do papatihon kita balaya sa sala nga pagpati nga balaan taman nga sala paano mo hindi mabalaan abi nga kon ini nga team interest dira ang imo sini nga utod kay kwan nyo gani, malapit gid sa inyo sining pamilya, kasosyo nyo sa negosyo. Galing kay kwan na malang na.
1: Actually, na-establish ni Seto Rizal Tiveros kahapon ang relasyon sang Duterte sa kay Jamie T. Cruz. No, nangin ambassador to China manig for investment gali si Jaime T. Cruz during sang term ni former President Rodrigo Duterte. Kaya pabangkot kung ano ka-close ining si Jaime T. Cruz sa pamilya Duterte. Sa Bati Baste, wala man gin-deny nga kilala niya. No? Sila kilala eh. Kaya ti, siyempre, friend siya sang iyang amay kaga prominente nga negosyante sa Davao. Kaya gin-kuan niya man, gin-confirm niya man nga may mga business interest sila nga konektado radyo man na Binroy. Kaya siyempre sa Gencor Industries Incorporated gani, anyway sa iya kabalo nga iautod nga si Vice President San Duterte ang incorporator no sang sinasambit lang nga negosyo kun sa diin naka-issue ang Davao City sang kapin 19 ka mga kontrata mga 33 to 34.2 million pesos halin sang 2002 no sang nagapungko siya bilang mayor sang Davao City.
2: Kita mo lang budline ini iya papatihon pagkita sa amos. Papatihon yang bagubunag guro April kita amo nang ambal gali ni kuan congressman Ajong. Anya wala man tanabunag kagapon lang. Ngati papatihon nya ta sang amo sinang pagpati.
1: Ang kuan sini ang naratibo ni Radyo Ban Bedroy nga ti bilang mayor ko no kadamo manabis ang iya nga trabaho. Kila binagin ang mga pilirmahan kay silinya from 50 to 300 ang ginapirmahan mo pada adlaw sa imong opisina. Di siniya kun mamirma na lang ko sinatanan. Mo na lang nakaroon ang ubra ko. Wala na ko sa mga ubra ng iba.
2: That's
1: why, nga gina-delegate niya kung no Radyo Ban Binroy, this time, ang mga kontrata nga ni Kuno, gina-delegate niya ni sa iya assistant city administrator. No? Ti, hambal ni Sir Erwin Tulfo Capo, sino yung masabit ka ni? Kaya ti, bisan pang gina-delegate mo ni ang trabaho, command responsibility, ang local chief executive,
2: ang
1: may mga sarabton sini. Especially, kung nun, kulang ka mo sa pag-scrutinize sa mga kontrata nga may aragal conflict interest ang city administrator mo. Waya na makita nga ang imoto da incorporator.
2: Di mo na gani, butang tapabi patihan tapagin abi na. Pero ti ang administrator mo, kuan mo na, dumanghod mo lang, dumanghod mo na, alter ego mo ina. Ang tananda nga tananda nga business sa imo sini nga lokal nga pa ano rin nga sa imo sini nga opisina bala niya na pati personal mo
1: nag-sign siya in behalf sa imo
2: kasi
1: mo da bisan pang city administrator or assistant city administrator mo nagapirma da good as imo na pirma
2: kaya mo na ganit siya nag-represent sa imo kaga ti would you think ang mga salaliga niya, apagambal nga GenCorp, wala sila kabalo kung kay sinuna. Ay nano, manay nga classic ka istorya nga. Mambal, ay tuwi ko kabalo nga kay Kuan na galing nga, incorporator galing di, si Inday Sara. Amuto nga nag-pirma lang siya. Way sa kabalo nga, ti, may konflikto. Kay ti, vice presidente, kaguto dya, ang isa sa mga incorporator da. Uno ano, man nga klase ni ka.
1: Kagaling kay ti, establisado naman na nga ang GenCorp Incorporated Radyo Ban Binroy ang may link sa Duterte.
2: Galing kay ti what do you expect from Basti Duterte nga kuon niya. Ngitom ok ya kun sa bagay bisan sino man ah. Ang tiyan ta man nga bisan sala pa tinipinsahan mo gina. Utol mo man mo. Ibutang tang aton nga lugar siya kun imo ni utod si Sara Duterte balaan mo amo ni makapatumok si mo. Hindi mo pagdipinsahan to death, di ba? Panginmatyan mo giniya sa pagdipinsa kay imo ini utod.
1: At least establisado ang link Radyo Ban Binroy sang pamilya Duterte sa sining pila ka mga kompanya. Ito mo na gani ang balaton na declare ini ni Vice President Sara Duterte sa iya sining salen. Dire, kumong naga-issue sang kontrata ang LGU sa Davao City sa iya mismo nga ginapaligyahan na kumpanya isa sa mga incorporator di ang pwede ang conflict of interest
2: matanda din sila no kaya ti sa pag technically wala to siya bilang incorporator, ang conflict of interest, technically do medyo ma kung makiti wala sa tumo.
1: Galing
2: kay mo lang na
1: mo sa salin mo.
2: Ang problema galing. Ang problema galing kay wala mong gina-expectar nga mag-labot sa amo sini.
1: Nga mapakukayan na.
2: Oh, that's why nga niya tiniklear ta lang ni sa salin aton man dia. Wala man ni problema kay aton man ning aton man ni gobyerno. Pero sa likod sina ti incorporator kagid man. Oh, inyo negosyo. Galing kay amula na sumala lang iya nga stepping, kilala ko pa stepping ya ti. Amo na ning nagakatabo subong. No kaya ang gi-declare ya to dali sa salin.
1: Why mas la magduda, magdumdum na nga 2018, 2019, 2020. Napag-ukayan pa ini. Kinabinagin sang 2022 to 2025 nga mayor si Mayor Basil Duterte kiti during the time. Why pa man iya mag kwan mo? Why pa man iya kumbaga first term to ni Vice President Sara Duterte?
2: Wala pa to ya.
1: Dahom ni nga magborolagay sanda.
2: Taas pang level of sweetness sa during the time. Pero ti muna galing ang balta. Why kita kabalo kung ano ang matabo in the future? Amon in future?
1: Sa mga sidelines kahapon sa impeachment trial, Rajiman Bedroy, si former Senator Antonio Trillanes IV ang nag-attend sa impeachment trial. O ang tarso nito gin sa likod man ni Mayor
2: Pangarit-garit
1: Duterte.
2: Pangarit-garit.
1: Why pasaya sa pina, no?
2: Why kay daw ginalaw na malanggani nga siling ni kwa ni Senate President ani at ni presiding officer nga siling niya wala man may nagapugong no sa kwan sa kiti voluntary ni
1: depende na malang ni sa kwan depende na man ni sa House Prosecution Panel
2: kag sa witness
1: hindi pwede nga hindi naman kanan ni isa po ina siya kay willing witness
2: voluntary o voluntaryo siya mga witness mo siya ti wala man niya may magapugong sa prosecution nga mag nga pakad tuon sa tuwag mo on witness kay voluntaryo siya mga
1: nga ang mga gitpang sa pina anay nga mga witnesses ako ang unahon anyway ti si former Senator Antonio Trillanes IV gavolunteer man siya nga willing sa nga mag-witness mo diba so anytime pwede siya nga isalot no sa nga House Prosecution panel
2: kung daw sabi nga ti gusto naman lang sa way naman nga pagulayan
1: si Basti nga kung way ni si Ginsapina hindi man na siya mag-i-attend
2: oo ti galing kay kung amo na kung dumidyo mabaturtig ati siyempre pa si Ginsapina mo kaya mapilitan siya nga magkanto sa korte. Pero kung wala man lang niya, tigin na istoryahan naman lang gani sa kwan ko ano ti ano mabalik ka pa din sa pina ka pa hindi na. Oh, balik na yun sa kwan sa impeachment court kapon. Atuto si Trillanes as atugid sa likod ni Basti. Sa ngi pamangkot sa prior sa pagsulod niya sa hall. Sili niya, ti, ari ko di kay masuporta man ta kay Basti. Loko-loko, klaro.
1: By the way, si Mayor Basti Duterte, kuha na ni siya Radyo Van Binroy, hostile witness na ni siya. Ang kinalain abi kung hostile witness ka, ang House Prosecution Team, Radyo Van Binroy, ang pwede na nga magka-cross-examine sa iya with leading question. Regarding sa mga, mo to eh, mga city transactions, no, sa Davao City in relation sa mga allegations nga ini nga unexplained wealth under sa Article 2 sa impeachment case yung ginapangatubang ni Vice President
2: Sara Duterte. Muti, pan, hostile witness against ni SA mo. Galing kitang ipawitness mo na siya because importante
1: kumbaga,
2: siya.
1: Kumbaga, pabor siya sa pabor siya sa defense. Pero, gingamit sa witness. Sa House Prosecution.
2: Kaya mo na nga ginaalaw ang leading answerable by yes or no ng mga questions because para ma-extract mo din ang dapat mo extract. So that's why nga amo na ang ginaalaw sa korte pero hindi niya allowed no kon regular lang niya kahit nga witness. Hindi pwede kita mo ga object dayo na nga ti leading no ang pamangkot may object dayo na. So amo na si Basti kahapon. Pero na highlight kay Basti kahapon ang yang though if you say kay say no nga paano nga
1: ang daw style man ni former President Rodrigo Duterte nga daw ga parampuay sa blood
2: pero parampuay
1: pero naga dirty finger sa ang tukod niya blas sa iyang sagang
2: kabud lay ang balina be do ano to do naga pangalot kuno pero tistingin niyo bala ang naga kwan naga kalot sa liog nga daw dirty finger do if you say kaya no. Tisting niya abi ko. Kunay budlay
1: ta. Man ni resume yung mani abing daw mapro parampo. Ay daw nakuha yung goro ni kay tatay niya.
2: Pero te kay tatay do kursi man ni do amo niya kay
1: digo. Da tabon ba ba.
2: Oo, do tabon ba ba. Ay do tabon ba ba. Iya. yung
1: taekwondo. Depende sa interpretasyon. Oh. Kaya malo ka si Basti Duterte. Yati no niya Rajaman Binroy nga sarawayon niya mo.
2: Inom.
1: Puro mga... Yama mo na ganyan. Mga... Patila mo na yung future President Rajaman Binroy.
2: Ang mga Duterte siblings, sabi, medyo mga taas, gumandugo, gumanguro ng mga maisong.
1: Pero no, isipon mo pala. Pero ti kung si Trillanes pa sa istoryam lang.
2: Ah?
1: Why corrupt bodyguard di...
2: Okay, si Trillanes, sabi mga tilaw ganyan si Antonio Trillanes. Amo ning tuo di nga mahidon di sa away. Regardless kung ano man yung klase ka away.
1: Pero si Luilo, na mo maliklala kung kung may bodyguard diyan, porte ka isog.
2: Oo.
1: Pero kung siya lang
2: wala man. Oo. Tiyari mo ning matuo di nga away di nga pangita ya sa kasuhay, sa inaway, kung ano lang klase ka away. Kay during sang tiempo sa mga Duterte nga dahil sige sang ilya sini nga kwan nga pangginobyerno. Only Antonio Trillanes ang nag-head-on sa mga Duterte mo. Amo lang na, pero panago man gamay. Kaya doon ginahunting man sa... During the time, ginahunting man sila. Eh, galing kay...
1: Manipul-manigar nga ti, siyempre, hindi man basta-basta ang mga ginakontra.
2: Oo. Oh. Tiyan mo ning subong, taas ang kumpiyansa ni Antonio Trillanes sa sininga tion kay manti
1: hindi sa chimpo no dampiganay sila subong administrator.
2: Oo, hindi na chimpo sa mga Duterte.
1: Hindi man sila nga mag-abyan, pero ti same
2: may common enemy.
1: May common enemy. Kasi kuno abi daw updaray man ang Marcos subong kag ang mga dilawan sang unay.
2: Ti kumag-witness si kay laban-laban si karon si Antonio Trillanes na. Although, ti balanta naman na kung ano ang ipanghambal niya kay napanghambal niya man na previously.
1: Oh, tiyan mo na
2: sa, bisan wala pa sa...
1: Ang inauyatan niya. Amo na nagani ang ginagamit sang House Prosecution Team?
2: Oo, bisan wala pa sa formal nga investigation sang una. Nakuha na niya, na-expose na niya ni Antonio Trillanes. Pero ti, before sang AMLAC, makuha pa mo, ti, si Antonio Trillanes karon. Ti balanta na kung anong ipangwakal yada. Dus-duson, ngayon niya dus-duson eh. Laban-laban ang mga Duterte. Galigit niya ang defense panel, ang bali attorney sila. Diyos ubit, okay. Kung buwas man masalang si Antonio Trillanes, okay, no problem. Ti preparado man ang defense. So, amun na yung balta karon masadya ini, masalupot ini.
1: Amun na lahambal nila Rajaman Binroy. Ano man da ang mga ginapresentar ng mga ebidensya? Sino man da ang ginapresentar ng mga witnesses? Ano man ang mga indaragan iya sa impeachment trial? At the end of the day, butuhay ini sang mga magkapartido.
2: So, pa useless lang galing bala.
1: Political, kwan ini? Political ini ang impeachment trial. So, dipindi man nagyapon sa... butuhay nga matabo Rajaman Binroy. That is why nga ti pareho sa naligad nga simana naging baisan ang party sa threshold sa conviction sang vice presidente. Amo tuya ang pinaka importante
2: na kwan lang ko nanugunan lang ako bala. Nasayangan lang ako sang oras naton sa pagkamati.
1: Kahapon ba ka oras kahapon kay Basti kay kay Attorney Chudorte?
2: Oo. Tingnan ko mo nga ginagugol naton din nga oras ang ginatutok naton diri. Utihan naton pamati, incendio naton ang impeachment, gastuhan naton ang impeachment at the end of the day, amo man balaan ta nakon ano ang buto. Amo na pinakamasakit na. Ngaisipon mo mga amo ni, uyang ni sa oras galing kay ti. For those yung interesado sa impeachment trial, Rajaman Eric, ginautintiran gini nila. Gina-review, kita diri sa media, gina-review natin ini kay iti para may i-discuss ta. Pero pag-abot sang adlaw, balaan mo na kung pila ang pabor kag pila ang hindi.
1: Ito kati, gina-deny ni isang Senate Impeachment Court kati doon mo na to ang butuhay to sa like pagbuto nila to sa threshold to kung pag-abot sang verdict time kung man to ang manging dalagan sang butuhay. Deny man nila nga ti do prelude na to sang may mo manging buto man sa mga senador sa mga senator judges pag-abot sang verdict nila or desisyon nila sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Sa biyak na bahingin sa Batni House Prosecutor kag San Juan City Representative Bel Zamora ang mga ginpasuni nga mga ang mga ginaligar niya nga misogynic misogynistic bashers nga nag-target sa iya sa nga courtroom style Kasunod ini sa pag-question sa nga pila ka netizen sa iya pamaagi sa pag-direct examine sa testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod kay sa mura nga ginakasubo niya nga madamo sa gyapon sa mga Pilipino ang nagatag sa negatibong komento ilabi na sa mga kapareho niya nga kababayan kag amunay ang paminsaron nila.
1: Kay damo naga kwanda mo nga nagahimo memes kag mga comments sa Jaman Bendoy nga ginadugin na si Juice niya kuno ang ang kuan bala ang witness or seductive ang iya sininga tuno sang pagpanghambal sa impeachment ta court Radyo Ban Bendoy. Sininga mo na yung akong style
2: ta formal sininga bay kay Attorney Bell Samura bala.
1: Iya basta ta, yang babas kay ibraw ko lang yang akong trabaho.
2: Di iya na iya nga style galing kay ining mga baghak man nga wala na ka-incindi sa kapareho nila. Hambalon mo imo nga landi, habalon mo nga ginasidos siyang wit. Anong business abi ni Attorney Samura yang isidos siya to ang police to nga naga-witness? Amo na yang yung style kay bisan gani kahapon sa press conference kag sa iban nga mga speaking engagement, the way nga maghambal si Bel Samura, ang tuno amo na. Di ba? Hindi mo na iya maliwat.
1: Bumana, ang tuno sa panghambal. May ban man yang abogado. Like for example, si Attorney Ligutan to ya. Ang style ya to ya, kwanto ya mo. Singgit kagi kwan bala ang tuno bala sang paghambal bla medyo baskog
2: mga amo na yang
1: depende sa courtroom style.
2: Oo, may mga gulpi di gulat niya nga mga style niya nga medyo may high tone ka tapos low tone ka mga style ina miara naman yang flat lang ya. Ariati amo na yang panghambal
1: si Attorney Lorna Kapunan lain man yang
2: style lain man yang estilo
1: so, inanay man pero te grabe ang mga punto si Attorney Chiljok no malumanay man.
2: Oo,
1: relax man ka tama muna babalila nga kwan bla malumanay kag malulo nga pagdalabla sang mga palamangkutanon.
2: Ti pros na sa defense lain-lain man style. Ti komentaryohan mo manabing ila sini nga style. Di ba? Pero galing kay mo na sa mga tao nga wala naka-incindi. Do wala nonsense initani. Wala niya nan issue. Hindi ni tani issue mo. Ang issue niya, ang content sa nga deliberation niya sa sulod sa nga korte.
1: Anong tono ni Domidio, Congresswoman Bella?
2: Do pang mission ni Burst ni Danny. Do, kita mo niya malam. Domidio, kwan bala? Do, kita mo niya do, kakyot niya malabi. Do, pros bala sa mga, kita mo mga, sa mga beauty queen, mga sino ganining mission ni Burst na bala? Mga mission ni Burst bala? Nami maglambal, nami matian. Amo nang ambal sa tingog pa lang satisfied ka sa tingog pa lang.
1: Ano ganitong pamangkot niya?
2: Is it okay ano tong ambal nga ti ang vice presidente may ganitong kalaking braille?
1: Braille? Amo na tuno ya tapos ang
2: sa armor ano tong armor eh?
1: Nga mangkot sa bla.
2: Ngay para itong ano to?
1: Para itong
2: Armory. May ganito kalaking ang vice presidente. May ganito kalaking eh sala abing kwan mo kalaki dapat karami mo. Kalaking brill. Hindi kaya muna iya.
1: Galing kiti amo na gani hambal Radyo Ban Bendoy nga bisan iya mag-istorya hanay ka muna ni Attorney Bel Samura. Do amo na yang tuno. May kwa gani may mga memes gani nga siling paano na lang mag kwano paano na lang mag istorya ng kanta ang singer ni bala si babae ni bilang singer. Ang kanta bala sang
2: sino man?
1: Sino gani ang singer ni nga kwan lang lulo bala magikwan bala.
2: Si Moira.
1: Si Moira de la Torre.
2: Oo.
1: Paano ayan magistorya si Moira de la Torre kag si Congresswoman Bel Samura no?
2: Ti do kwan eh. Do
1: slow mo
2: eh. Kag tapos ang iyang adaan nga manyurism niya nga ti mayumo-yumo. Amo gin man natanaw bala sa mga speaking engagement galing kay mga mango. Amo niyang saga nila ya ka komentaryohan. Ang style niya sa tao nga wala niya kalabot-labot niya ang style Pinas. Interusip na klasika mga utok ka tuon no.
1: Kwana, hambal ni Congresswoman Bel Mariano sa mga buzzers niya. Sini nga, bus lang ka muda. Ubraw ko lang di ako ng trabaho. Hambal, yung advice ko sa inyo, get your life.
2: Kaya hambal nila, kaya hindi dapat amuni sa... Ano yung standard sa korte, hao? Ano ganyang panghambal nga standard sa korte, hao? May standard bala sa imo style sa korte? Wala, ha? Wala yan sa mga na-set nga standard ng korte, ta? Sa imo sini nga estilo sa paghambal, dira? Ano kay mga...
1: Kaya yun na yan si Atty. Bell na.
2: Pati yun lang bala, kay malingaw man ka muna.
1: Samtang si Ban Pagid ng mga balita, ka mga informasyon, Radyo Ban Binroy, kinkonfirmar sa Bureau of Immigration o kon BI, nga yara subong sa lawas ang tungsod si former House Speaker Lord Alan Velasco. Kumbin congressman pa ni Kamarin Duque.
2: Oo, do congressman pa ni
1: siya. Pa ni siya, no? Asuro sa BI nga wala sang hold departure order o kon HDO o kon derogatory alert sa karon nga makapugong kay Velasco sa pagwa sa Pilipinas. Mayag sa kain siya nga hindi nila mahimo mahayag ang dugag nga detalye sa immigration records ni Velasco bangod sa nga data privacy concern. Sono sa Bureau, nagkapabilin sila nga komitido sa pagbatuman sang immigration laws samtang nagaproteher sang confidentiality sang personal nga informasyon. Nangin matunog ang pangalan ni Velasco sang damlaglang matapos gin buyagyag sang iyaanay security detail nga si dismissed patrolman Rodolfo Gracioso Jr. nga nagdulong siya sang binalita nga kwarta sa mga membro sang pamilya Duterte, ilabi na gin kay Vice President Sara Duterte nga nagabalor sa ginabanta basubra 2 billion pesos. Si sunod kay Gracioso, mando ini ni Velasco ang natumod nga pagpangdulong sang malita. Mga regalo, mga rilo ni mga luxury bags, kaga mga chocolates, kung Radyo Ban Binroy, no, ang masaming regalo ni former House Speaker Lord Alan Velasco kag sang iya asawa sa kaya Vice President Sara Duterte. Pareho sang iban, kung may kontrobersiya gani, layon gwa sa pungsod.
2: Di, kung ikaw ang nagmando, laban-laman dala ka ganyan sa kaso.
1: Di simpre.
2: Kaya ikaw ang nag...
1: Amo man ako sa ginaestablisar kay Basti Duterte. Kaya hindi ikaw ito ang nagpirma, pero yung muna opisina, nag-designate ka, good as ikaw man itong gapo ang nagpirma.
2: Oo. Ikaw ang most guilty ka rin sa criminal case bala. Ikaw ang brain. Di kung kinasuhay, may nagatudlo si Imo, sila yung ma-witness na ikaw yung nga-utok sang tanan, muna ka rin nga baltakon, ikaw yung brain, ikaw yung itudlo, ikaw yung mapriso, ato yung ginsugo mo, tila ba naman ma-witness malang to sa iya? Himuon mo lang siya nga witness? Tikong witness ang kakaroon kay ti detalyado ang imo sininga witness, kag establisado ang imo sininga witness, bugto ang urangos mo sini. Tikon ari ka pa ni sa Pilipinas, kag dagdagan ka sang whole departure abi, no? Ti hindi ka makagwa, hindi ka na makapalagyo. So as early as now, nga pwede pa, tiya mo na kinanglan, gwa ka ng adaan para nga hindi ka madisgrasya kag mapriso diri sa Pilipinas. Nasiglan ni mo, laban-laban kung nari siya di, pag-file sang kaso against siya, dugay-dugay, tapos na ang resolusyon, ara na, after sina, laban-laban, may warrant of arrest ka na, kag laban-laban, prisohon ka na. Di ko may propundo, di paliwa-liwa ko lang tanay utok sa sa luwasang nga pungsod, pending kung mag-negosyar ka sa administrasyon nga ini.
1: Why sa gali, hindi sa subukan yung incumbent?
2: Hindi sa, lawyer magaling ni si Lord Alan Velasco.
1: Oo, no? Kay tatay si si
2: Presbitero Velasco.
1: Supreme Court Justice sa Presbitero Velasco. Oh, grabe nga kuan man sa Marinduque.
2: Teritoryo man nila to ang Marinduque Radyoman na Eric. I think ambot kun sinong iya sining predecessor dito sa may Marinduque.
1: Si Rinaldo Salvacion, siya subong ang congressman sa Marinduque sa Long District. Hindi sa gali subong kuan, hindi sa incumbent congressman na Radyoman na Binroy. Pero ti siyempre kung mga former kuan 2020 at wala siya si Rinaldo Salvacion subong ang

0: congressman, no, sa Lone District, no, sang Marinduque. Way sa subong kwan, way sa subong government position, Rajaman Bidroy, no, si former House Speaker Lord Alan Velasco. Sige, balikan tali iban karon nga mga balita diri sa ato pagpangalagad kay kagabi ra Jumar Bidroy, isa ka babae nga nagambal, ginhold up siya dito sa may barangay Pandak sa Banwa sang Pavia, no? May lima lang may ara kuno ning mga suspetsado, no, nga nag hold up siya, nakuha ang yas ning bag kag kahita. Balikan tara karon diri sa ato nga pagpangalagad, check ta na mga observations sang patrol. Nakit na mga natipon nga balita ni Radyoman Mon Kapalihan.
1: TYRI Radyoman Report.
0: Unski mayong aga.
2: Good morning, Radyoman Eric, kaga Radyoman Ben Roy, sa tuntiling matag palamati subong yang kagahon. Sang Miyerkules, no, nagalibot-libot ng patrol diri sa may syudad sang Iloilo, no, kung sinin makita natin nga turutawhay ang aton sining karsada subong, manabing chimpo, no. Kung magtangla ka sa kalangitan, may makita kang bulan sa sini pa nga mga tinio, no? At the same time, wala sang threat abing magtupa ang ulan, no? Ang palibot naton, sana siling ito na malinong kag matawai sa sini, iyang kaagahon, Radyoman Eric, Radyoman Benroy, no? Ti ang aton sini nga mga utod, yung mga drivers karon, tricycle, taxi, no? Ang aton sini nga mga utod nga mga rider, no, nga naga biyahe-biyahe subong iya nga kagahon, nakaplastar na sa tagsa nila ka mga lugar, no. Tinlo nang aton sini nga dalanon, no, pila ka mga area sa syudad naton bagod man sa tiaga pa ang aton sini nga magkauturan sa pag pang limpyo man mga street sweepers naton diri sa may syudad sang Iloilo. Kung magkatulong ka diri sa may Iloilo Terminal Market, no, sa supermarket subong iyang aga, kung diri kagid mag-agi sa tubang, no, ining dilyon wing sa tubang gid sang Iloilo Central Market, pakita mo diyo, no, maburubod na yan, gawa ka di sa trapiko kay man ang duwa ka lane sa tunga sang karsada sa tubang gid sang sining merkado ang ginbakbak sa karon, no, parang himuon ng bag-o nga karsada, Radyoman Eric, Radyoman Benroy, no, dahil medyo propinot, no, kung dali ka mag-agi pa, lapos ka to sa may area iasang Fuentes, no, kagmagwa ka to sa may distrito sang Mulo, subong iya nga kaagahon, no. Malino nga ang matagani wala sa mga kautura naton karon, no, kung wala kita sa mga na-monitor, mga dalagko man nga balita, no. Ang presyuhan ay sang aton sining karne sa kagsang baboy, subong iyang adlaw, ang maskara karne naton, 220 ng kilo. Ang maskara baboy, 250. Pork belly, 350. Pork chop naton, 320. At isang baboy naton, 200. At isang baka, 120. Ang unod sang baboy, 320, no, ang kilo diri sa may Iloilo Terminal Market. Ang tapa, 390. Ang aton siniiyang TL baboy, 220. Ang lawas ang karne, 100, lawas, no, sa karne, 180. Aton sininga kantaw karne, 370. Tenderloin nga beef 500, no, oxtang daton karon 400. No, maning presyo diri sa Figuro Meat Shop sa sulod niya sang Iloilo Terminal Market subong iyang kagahon, no, para sa aton sining nga mga manugga paninda, no, diri sa may syudad iya karon sang Iloilo. Kagabi may yara sang information ining isa iya ka babae na kuno gin kwansya, no, gin hold up dira sa may banwasang Pavia Iloilo, isa ka 27 anyos ni ang initial information naton kagabi nakuha man sang Armen news team, Radyoman Eric, Radyoman Benroy, no, ang nataban sa sunok sa biktima may apat puno ka mga suspect no ang nagkuha sang iya sining bag sa sining 27 anyo sa may barangay Pandak Pabia Ilo ini matapos nga ginaligar sang biktima nga siya ang ginhold up samtang papuli na kuntani sa iya sining ginaistaran na lugar agin ug kanahi baluan nga samtang nagalakat ining big babayi sa inali na lang siya nga ginliab no sa isa sa apat ka mga suspect kagin tayaan sang kutsilyo sa iya sinigaliog. Bangot man sa madulomang lugar, hindi niya makita ang mga itsura sa mga suspect. Kag padayo naman na ginapangusisa kang sang Pabia Municipal Police Station ang aligasyon sining nasabit iyang biktima para matunigid ang natabo sa iya. No? So susubong, nagigapatigayon pa sang hat porsot na aton sining mga kapulisan o mga pulis naton dara iya sa may Pabia Municipal Police Station. Iba noon tali karoon ng latest investigation kung bala may development na no? Sa sining allegation sa sining nasambit iya na biktima Rajuman Eric Rajuman Benroy. Amaning mga information dulong natin sa patrol subong kagahon sa Miyerkules. Amodre kay Likok Agustin aton sining man on the wheel subong aga. Kasama mo sa DYRI, Aramen Iloilo, Radyo Man Mon, Iales Kapalian, Tata Karamen.
1: Tatak or
0: salamat gid kay Radyo Man Mon Kapalihan. By the way, Radyo Man Benroy, si former House Speaker Lord Alan Velasco Gali, matapos ang term niya bilang congressman, nagpalagan sa 2025 bilang governor sa Marinduque. Kung naperde siya kay Governor Milicio Go, by almost 400 votes lang ba? Grabe no? 400 votes lang. Tapos ang iyang amay nga tani mabulo sa iya bilang congressman sa Lone District sang Marinduque, napirdi man no? Napirdi man ang iya sining amay.
3: Teke, na hindi na ila administrasyon
0: mo. Imagine mo.
3: Pinangitaan man guro pamagi eh.
0: Oo, imagine mo ang pinakatuig ni 15 years nga political dominance nila sa Marinduque ang na
3: kibala mo
0: sa perdi siya sa board member no? Bilang governor sang Marinduque.
3: Teke, kumahuyang-huyang kalang di bala ang Dabaw gani tinistingan nila to sang mag-utod to nga sino gani ang duwak mag-utod
0: Nugrales.
3: Nugrales? Oh, ito mga popular ito mga Nugrales. Gali kay...
0: Hindi pakontrahan gini sa mga Marcos, gini sa 2025 niya mga Velasco.
3: Ito muna, pinaputob sa mga, kwan, ara sa mga core group, gid. Pinang, kwan gini nila, pinang pinakontrahan, pamirdihon, gid, tani. Ambaltagan eh, amunang mga Duterte, tinistingan nila, gali kay makuangid, mahumot gas sa tao dito. Ti ang Velasco, huwag ikap ubus, gid, lunch na gid sila.
0: Pati ang pati iya utod nga Mayor Kabuak, kwan eh, ang kapital, ni Kali, kwan eh, ni kapital sang, kwan ang, kwan niya, ang utod niya. Mayor man eh, no? Mayor si, ang iya utod nga si Mike Velasco, nagpalagan man mayor sa Mugpug, no? Pero na-perde man, Radyo Man Benroy. Tapos sila, no? Ubos perde sa nakaligad, galing nga 2025 midterm elections.
3: Bata ka pa sa... bata ka pa sa politika, tumbabo ka na imo yan. Kasi si Lord Velasco, hindi pa may nidugay sa politika. Bata pa.
0: Nakakompleto siya sa 6 years term niya bilang congressman.
3: Eh. Kumo 6 years pa lang.
0: 6 years, 9 years.
3: Tibisan, kay kabata pa sa politika.
0: Ipag-iita ni, mabulos babuslayan naman siya sa iyang amay. Pero na-perdis lang doon.
3: Oo, isipon mga... Decision on ka to. Mabudlayan ka. Ginaw, kung mahinang kapit mo, mahinang kapit mo sa tao, ay kagid. Ideya po lang. Classic example, subong niya manago na lang si Lord Alan Velasco.
0: Siyempre, damo naman tuguro malita. Pagkabalik na lugay-lugay, madalag ko ng mga balita ng natipon sa RMN News Center. Hindi nga main, durong na sa inyo sa nganan sa Corn Coffee. umpisan tanang aton aga pagi sa pag-inom sang nan sa corn coffee kay experience yanta ang mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight, nagapalaba sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy kay nagamin tinar sang proper blood sugar levels. Nagapa-improve sang blood circulation kay nag-alleviate man sa problema ta sa digestion. Isa daw

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal, sumanguti ka. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Kalitikit, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanggit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabasaw nga butika. Sample Plus Gold.
4: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulit ang tuwa ka bulan noong pawan.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.

0: Yes.
1: May problem sa una sa kurason ko, no?
2: Oo, sir. May rheumatic heart siya. May distinction. Vitamin D3 sa isang adlaw. Kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang ganoon, wala na siya nang dito. Naku, ganyan, pagkasalamat
3: ko. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Gikan!

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makapulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Tayo na.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Kidney Care.
1: GGX 500.
2: Si Erin Grace, paglumutan.
3: Ako, may sakit nga diabetes.
4: Sila ang imong gininom na kapsula.
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow. Sugar.
2: Mabakal na ka mo. Sa Detex 500. Eh, namigit ingi sa aron nga lawas.
1: GGX 500. Sample Plus Gold.
5: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas nga kolesterol. Nagilawan po, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
6: Gikan sa number 1.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: O si Ron, nalibag ko kung na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid

0: miso, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
3: Charm and Fab Con, ang bumakablog, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangbang kumbaka blue sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya na madaling na pag-report, tawagi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Importante magali Dok, may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
9: Amo gina kay importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ning Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magaya diabetes, hypertension, kay tungod basta ni ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and mineral.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Squalene Capsule.
11: Nons Liniment Oil.
12: Kaspan?
11: Wala problema.
12: Nons Liniment Oil Partner.
11: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
12: Nons Liniment Oil.
13: May problem sa una sa kurason ko, no?
14: Oo, sir. May rheumatic heart sa may distinction. Vitamin D3 sa isa adlaw ka duwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na siya nang dito. Naku, ganyang pagkasalamat
3: ko. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
16: You need toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko. Tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Anakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Hitray Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
1: Hitray Bio. Ang Hitray Bio. My Vizio. Ang Vizio. You my D3. Matatak sa mga butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS. Alas 5:02 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
11: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
10: Tanbay na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad duron na sa inyo sang DTX 500. May ara kabala sang hypertension o kung pagtaas ang pressure sang imo dugo, mag DTX sa 500 ka. Ini nga panubo sa imo talaga si Rides, isa sa mga kabangdanan sa pagbarasi mo nga mga kaugatan nga nagresulta sa pagtaas ang blood pressure. Ini man nagabuli panubo sang blood glucose levels, isa man sa mga kabangdanan sa pagtaas ang blood pressure ilabi na sa mga diabetics. Kag siyempre kung naga DTX sa 500 ka, parisigit ina sang mighty C ang alkaline nga vitamin C. Nagapabakod sa mga kaugatan, agud mapalayo kita sa peligroso nga epekto sang high blood pressure sa blood vessels. Sa gina-maintain sini ang elasticity sang ugat, agud nga mapalayo kita sa aneurysm. Ukon ang paglupok sang naghabok nga ugat sa utok bagod sang tuman kataas nga blood pressure. DTX sa 500 kag Mighty C, manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, DTI Iloilo Province nagahingyo nga suportahan ang mga produkto lokal sa artisan or artisanias di Iloilo Cultural Exhibit. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
11: TYRI Radyuman Report.
12: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
13: Nagahingyo ang Department of Trade and Industry o kon DTI Iloilo Province sa publiko nga suportahan ang mga produkto lokal sa nagapadayon nga artisanyas di Iloilo Trade Exhibit sa Robinson's Place, Iloilo. Sunod kay DTI Iloilo, OIC Provincial Director, Maria Dorita Chavez. Madamo sang sarang mapilian sa mga produkto sa mga Ilonggo na makitaan kag mabakal tubtob sa Oktubre 4. Kalakip sa nasambit nga Trade and Fair Exhibit, ang 96 ka MSMEs na nagdala sa mga produkto na naghalin sa anom ka priority industry cluster na ginalakipan sang kape, kakao, lube, kawayan, processed food, kag ang wearables and homestyle. Maluwas sa Trade and Fair Exhibit. Mayara man sa mga aktibidad niya ginapatigayon, kasubong sang consumer advocacy, may kaangot sa Consumer Protection Month sa Oktubre 1, pagkahiwaton man ang Quiz Bee sa Oktubre 2, na pasakupan sa mga estudyante halin sa nagkalain-lain nga eskwelahan. Patigayunon man ang Bamboo Forum kag MSME Exchange na isa ka market matching activity. Ang artisanyas di Iloilo ang tuigan ng aktibidad sang DTI Iloilo Provincial Office na nagabulig sa mga maggagmay nga negosyo na mapakilala ang ila produkto kag makasarang sa kompetisyon sa merkado. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon, Iales Kapalian, Tatak RMN.
12: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics, kag mga butika malapit sa inyo lugar.
11: Tatak RMN.
10: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ang ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga maramit na mahamot pa. Niyang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakape ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Tagsaka sa season may unod pagid nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kinalangan the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga groceries, subuman sa mga supermarkets kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Vita D Plus sa coffee mix.
14: DTX 500, mataas malang presyon sa imo dugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes ka na, kagula ka magkahibalo, ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, kag nagapalapuyot sa dugo, ina ang isa sa mga rason kung nagka-hypertension ako na high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag, pagkadamage sa kidneys, kag madamo nga komplikasyon. Kaangay nagilamang sang stroke, heart disease, hindi pag-ayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulata nga maglala ang balatian, kag hindi na pagulata nga maglala ang imo sining nga kondisyon. Mag DTX 500 kadadlaw, ang DTX 500 may charantin, alin sa marguso nga nagamimik sang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw, nagapanami sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, chilled fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Parisan mo yung isang may tisi, dugay ka na bala nag-aanto sang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag-may tisi, ang alkaline nga vitamin C, makabulig ini sa pagtap na sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies gani, mag-may tisi kag DTX 500 sa manamit nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Sa police report, mga progresibo nga grupo nagpatigayon sang rally, may kaangtanan sa tuman nga pagsaka sang presyo sang gatong. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
11: DYRI Radyo Man Report.
15: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butika sa inyo lugar. Nagpatigayon sang rally ang mga progresibo nga grupo kahapon nga adlaw sa atubang sang Shell gas station sa Haro agud ipabutyag ang ila kalain sang buot. Sa gobyerno, may kaangtanan sa pagsaka sang presyo sang gatong. Sunod kay Elmer Foro, Secretary General sang Bayan Panay, nga hindi maintos ang mga pumuluyo sa masobra 7 pesos nga pagnubo sa presyo sang gatong bangod subong gid lamang nga bulan sang Setyembre. Masobra 18 pesos ang ginsaka sa presyo sang gatong. Panawagan sa niya dapat may kongkreto nga tikang ang gobyerno ibasura ang deregularization law agud nga may direkta nga kontrol ang gobyerno sa presyo sang gatong, panubuon ukon kakason ang expanded value added kag excise tax kag pataasan ang sweldo sa mga mamumugon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man na Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
11: Tatak RMN.
14: Liniment Oil, number one ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kagimaras. Ang Nans Liniment Oil nagatag protection kontra dengue, malaria, kagiban pa nga balatian dala sang lamok. Mosquito repellent gani safe kasi mapagwabisan pa sa sulod. Sige mo sini nga balay, may Nemtree extract nga parang performance sa Cetronilla nagahatag proteksyon sa exposing mo sini nga panit. Nans liniment oil, maayo man kontra sa skin problems, kangay sa ngarikis, alapa, palipunga, an-an, eczema, katol-katol sa palit, kagiban pa nga mga skin problems. Nans liniment oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa palit, kag all natural ang ingrediente. Eh. Ang Nans liniment oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika.
11: Tatak RMN.
10: Alas 5:10 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad malangkay. Oh, Ario, ang ginahulat sang kwani sang Megaman Team Megaman kag sang ikog tawo society.

0: para sa Team Megaman kag sa Ikog Tawo
1: sa Society. Sa Team Megaman, kamusta kamo da? Kamusta ang buntoganay da?
0: Grabe na yan.
1: Iyo ni kakakabuntoganay.
0: Si Manoy tig-a-tig-a ganyan. Salin mo ko na ilapdos.
1: Ilapdos mo sa dingding, gupi, dingding mo.
0: Ang
1: dingding ha.
0: Ang
1: dingding ha.
0: Ang dingding ha. Ang dingding
1: ha. Oo, plan nga, nipis lang ha. Humurma. Gahurma mo.
0: Mega Man Herbal Food Supplement Capsule. Pero siyempre, kung may mga nakakapsula kita, Radyo Man Binroy, meron makita sang nakakape, ang Mega Man Gold the Coffee Mix. Amoy na yung kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki, nagapatindog ha, sa inyong mga ikog-tawo, nagapatigas sa inyong mga ikog-tawo, ka naghatag sang dugang ng resistensya. Kasi si binagamlig ha, sa ato ng mga prostate para hindi magdako kung magubag ang prostate problem, kung napabayaan mo, pwede hindi nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka umahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Kay tested and proven ang mga sangkap niya, may ginseng, tungkat-ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito, kilala ini nga nagaamlig sa prostate sa mga lalaki. Kag marami tang sabor, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi mo na niya papatindog lang sa ikog tao, di naghatag man ang dugang nga resistensya para hindi ikaw pagtuyohon o pagkapuyon sa imo nga obra. Mega Man Gold the Coffee Mix. Bakla nyo na sa mga butika available sa bilog nga isa sang Panay kag probinsya sang Guimaras kag simpre diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Alas 5:13 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad dinhi nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga paninlo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kag pagbabligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos sa pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpanyapon, gamit ka mo Super Fiber. Eh, picture nyo sila after mga 6 to 8 hours. So timing gid, no? Pag bugtaw nyo sa aga. Super Fiber, babakal nyo sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita nagikan naman sa Iloilo City Hall. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, Iloilo City, magadiyon sang protocol kung paano ato bangon ang sitwasyon kung may pabahog sa mga eskwelahan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
2: City Hall Report.
3: Ang inyong mga ginadala sa inyo sang Non-Scorn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa painom sang Non-Scorn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Non-Scorn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpapataas sang immune energy. Nagpapaintinara sang proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sang blood circulation. Nagpapaliviate sang immune digestion problem. Nagkapanubo sa pagbutod sa imo tiyan, nagdetoxify sa imo lawas, kaya nagkabulig padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Non-Scorn Coffee, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Magahimo ang Iloilo City Government sa matag nga protocol para sa mga eskwelahan kung may mabatol nga threat o kung pamahog o kung may makita nga suspicious behavior sa sulod sa eskwelahan. Inenangin sentro sa Sinapol, nga ginpatawag ni Mayor Raisa Treñas, upo na mga eskwelahan kag Iloilo City Police Office o KNCP o kasulod sa reports sa mga pamahog nga baton sang pila ka eskwelahan sa syudad sang Iloilo habang sa gintalakay ang online threats nga may kagaran sa active shooter incidents. Para sa alkalde, bisan pa mahimo nga prank lamang ang isa ka threat, kinahanglan gihapon ini nga sirusuhon kag i-report gilayon. Upod sa meeting si ICP Director Police Colonel Wilbert Paridia para magbulig sa pagblastar sa protocol kag mga tikang nga dapat sundon sang eskwelahan. Magapabanaog man si Treña sang executive order nga magatala na sa referral pathways agud klaro kung sino ang kontakon kag ano ang dapat himuon kung may pamahog o suspicious behavior nga ma-report. Hindi manuyag sang syudad nga sa security response lamang magatapos ang tigang. Kabay ni sang pag-upod sa mga manunudlo kaginikanan sa mental health programs hagpagbulig sa ilang nga makilala timprano ang posible red flags sa mga kabataan. Ginpayag ni Trenyas nga padayon ang pagpakikoordinate sang city government sa maeskwelahan kag ICPO agud may maata nga sistema sa pag-report kag pag-responde sa security concerns samtang ginapalig-on ang mental health support para sa mga estudyante. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tattak RMN.
3: Bahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, Lucas of Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabutika, malapit sa inyong lugar.
0: Tatak RMN. Namun yung ginampal na Radyoman Binroy nga dapat ma-adapt kita subong sa sitwasyon. Iti very high tech subong ang aton sering palibot, no? Kadamo man sang ma-access sa mga kabataan nato. So dapat maka-adapt man dire, makahimo man sa mga protocol dire ang mga bulutuan. Di ba yun ni kayang local government unit na gabulig Radyoman Binroy kasi supposedly trabaho gani iniya sa Department of Education. Nga like for example, may mag-post dira sa GC or sa Facebook page sang eskwelahan. Ano ang protocol sina? Paano nyo ina i kwan ina pa yung ano kamo magimo sang response na hindi man po hindi pang pasapasa nyo na kaya create sang chaos
1: radio mo na ikwan nyo pala sa
0: proper nga kwan da nga kumbaga proper nga dangpan mo kundin mo ina ihambal parang hindi man create sang chaos sa sunod sang bultuan.
1: Amo ni nga it's high time nga mag-device ang tanan nga mga schools kumbaga per school tatawag yung mga ginikanan limitingan yung mga parents da kag edukaran nyo imbitaran yung pulista tapos para nga ma-edukar ka mo kay lain naman nga normal mo nagligad to atong bomb threat lain man to nga normal
0: lain man to
1: tisubong amo naman yung lain nga normal
0: amo
1: normal sang katuntuhan bala
0: amo ni nga dapat sakto na nga involve gini ang mga ginikanan ang mga stakeholders sa mga bulutuan i-involve gini niya kay tisino ang mga buruligans
1: ang una nga nagapanik
0: hindi man naguro yung Radyoman Binroy magipangayaw ang taga-iban nga probinsya taga-iban nga syudad sa inyo iskulahan ang gutong pahugon ng kamuda
1: ang una nga nagapanik parents amo na yung ginikanan, labay na gina mga Iloy, no? So that's why nga, inukaroon naton sila, party sini. Kay budlay karon nga ti, sala ang ginaplapnag naton ng mga impormasyon.
0: So kung may mga, ba-receive ka mo ng mga text, tawag, or mga post nila, dapat may
1: mo,
0: may proper procedure or SOP no kung paano ina i-address Radyoman Binroy.
1: Ang budlay
0: wala nag-create sang pagkabalaka kag kumbaga kiyos sa sunod sang bulutuan.
1: Ang budlay kay gamito naman nilaban-laban sa mga tunto ko mga estudyante nga hindi man hindi wala man gid mabla tuod nga may lain nga buko pero ti ang ila nga isturbuho naman yang
0: pero ti ko may kwan na ko may protocol na kundi magluwas yang may proper system, may mga pagpainsinde sa mga ginikanan, tapos sa sudlan sang mga saan mga sa advocacy ni sa mental health, kag siyempre mahapos nga mapangita na kung sino man naghimo sa nakag mapalabati. Dapat hindi niya matapos lang sa mahimo lang kamo protocol. Dapat kung sino naghimo sina, dapat matrace kag manakpan kag mapanabat. Okay, kabudlay sila kasi maanad bla. Mamati na kita user sa new and improved Dance Super Plus mas gin pa epektibo kag mas gin na pabaskog.
5: Dance Super Plus Capsule bulong man sa mga bukol sa lawas. Ano ang imo mahambal sa NANS Super Plus Capsule?
6: May bukol ako sa likod. Daw sa una, doon kamalag ko lang sa kamot kadako pero nagdako nga doon gamay-gamay lang sa itlog sang manok. Gintumaran ko sa NANS Super Plus Capsule. After sang sobra isa ka bulan ko nga inom, nag-amat-amat na gamay ang bukol ko sa likod.
5: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
0: Tested gini ang pagtingob sa mangustin, guyabano kag malunggay no para sa mas baskog resistensya dugang inriya kag masapag si kalawas adlaw-adlaw. Nan sa Super Plus sa capsule natural protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant suporta sa mabaskog nga kurason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilian Nan sa Super Plus. the anti-cancer food supplement. Available na ini sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kang probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Kag mag Mega Man Herbal Capsule, number 1 nga kapsula pang lalaki sa Bilog na Panay Island kag Guimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sing isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. Maitong katali ginseng maca kag honey goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara gani mag-inom sang Mega Man duha ka kapsula bag-o maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom pwede isa kada adlaw Mega Man Herbal Capsule. Papakalini sa mga butika sa Panay Island kag Guimaras, quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Bato ka ran taliwat.
1: Hindi si mo ah.
0: Kayo ga. Damo gambas. Dulga lingaw kami di kagayon. Kami di sa Mega Man.
1: Mga Mega Man boys ga. Kuanya mo. Gaw-gaw ya mo.
0: Sa umando man.
1: Okay, no problem ah. Kung bitin, i-replay ka ron. Aram malanda. I-replay yung karoon ka mga saot. Kag mga atubang kay misis mo magabal. Yahoo! Abaw. Yabali sa yung pareha. Yabali Alex, yung patilaw ko kami gaman ang klalay ako sa yung banya department.
0: Pinangitayan
1: ko. Gayuhom ko naman.
0: Grabe. Nambalan nga nga. Kung gayuhom ang bana, basi gautoy utoy.
1: Hindi ko lang, hindi ko lang magyambal kundi yung department.
0: Kaya mo na gano'y ambal ko si mo, kung nagayuhom ang bana, basi nag-utoy-utoy ang asawa.
1: Ate, mas doble pa again. Birada! Rosos! Ano na ito gani? Sa provincial capital, provincial government na galaom nga makuha ang Galing Pook Award subong nga tuwing. Kasama mo sa balita, Radyo Man Fia May Otero. Reports.
7: Sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
8: Ginapabugal sang Iloilo Provincial Government nga matamat na nga nagabunga ang ila paghimudos matapos nga sa kapindo 200 ka entries nationwide, nakasulod sa 30 shortlisted entries ang new BASA Proof of Concept o kon POC program sa Galing Pook Awards. Sa Facebook post ni Provincial Administrator Dr. Albanias, ilagin presentar kaupod kay Board Member Jason Gonzalez, Board Member Rolly Distura, kag sa bugas nga Education Core Team, ang innovation kag ang importansya sa nasambit nga programa, ilabi na sa mga estudyante sa probinsya nga mahina ang reading comprehension. Sa nasambit nga evaluation, personal nga nagpadulon sa Iloilo, Sunday National Evaluator former Secretary Nieves Confisor, kag UPV Professor Robin Gamala, para sa maathag nga presentasyon sa Best BASA Entry sa probinsya. Naibaluan nga sa 2023 nakuha sa probinsya ang Galing Pook Award bangod sa Zero to Limpyo Iloilo Movement for a Province-Wide ZOD o kon Zero Open Defecation Program. Kalakip man nga ginpadulungan sa evaluators ang Banwas ng San Miguel, Kabatuan, kag Barotac Viejo, Iloilo, agud makita kung paano magtrabaho ang Parents Teachers Community Association para sa kayuhan sang eskulahan kag komunidad. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Radyo Man, FIA, Panes, Otero, Tatak, RMN.
7: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Population Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Population South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
9: Tatak, RMN.
1: Super Fiber, pinakabago kag-epektibo nga produkto para sa indiregular kung normal nga pagpagwa sa aton mga higko, ginimoy ni Pagi sa nagkalainlain kag puro ng ingredient nga nagalin sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag visible fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agutagaan sa nagkaigo nga pag-amlig ang aton chan, colon, kag bilog gastrointestinal tract o con gut para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or
10: pila sa tiyang kag kolon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, pagkatugas ng cancer sa kolon. Super fiber, epektibo, kagarantisado nga proteksyon sa matilo nga kolon, kagregular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakali ni sa mga butika.
0: Kagamin sa'yo na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene na Capsule. Mayara ka bala sang hypertension, asthma, diabetes, arthritis, iban pa nga mga masakit para gidini sa imo? Paano makabinipisyo ang lawas mo sa pagtumara sang Dr. Pinoy Squalene? Ang Dr. Pinoy may 99.9% nga squalene nga mayara sang alkyglycerols nga nagapamakod sang immune system. Mayara man sang vitamin D3 nga nagabulig control sang level sang insulin sa lawas kay nagabulig man ini panubo sang aton nga blood sugar level. Gani kontra diabetes ini. May ara pagit ini sang omega 3 fatty acids nga nagabulig panubo sang blood pressure kag nagabulig maintainar sang mapagros nga kurason para makabulig likaw sa mga cardiovascular diseases. Vitamin A pa nga nagaprotekta sang cornea sa aton nga mata. Kag taas man ini ang iyang level sang antioxidant agud nga malikaw kita sa risgo sang pagkabulag. May vitamin E pagid nga nagahatag proteksyon sa aton nga panit batok sa uveres sang adlaw kag nagasuporta man ini sa aton nga immune system. Sakit nga nabatsagan, may Dr. Pinoy nga madangpan. Dr. Pinoy Squalene Capsule, masaligan mo sa tanan nga tiyempo. Mabakal ini sa Barotaka Nuevo nga mga drugstore, sa MGM Pharmacy, Tedsa Pharmacy, Josa Pharmacy, SRG Pharmacy, Butika Amparo Antonio, Avi and IC Pharmacy, Amparo Pharmacy, Saver X Pharmacy, kag Sonji Pharmacy, kag sumuman sa QT Pharmacy. Kag sa mga butika man sa mga banwa nga malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: RMN News Panahon.
0: Check ta pinakauli nga rakat sang panahon upod sa Pag-asa Iloilo upod ta John Baron. John, mayong aga.
11: Yes sir, mayong aga. Kag sa aton man mga tagpalamati sa RMN, latest nga weather update naton sa adlaw sang Wednesday, September 30, 2026. Sa subong, ang Intertropical Convergence Zone o IDCZ nag-apekto ini sa may Palawan, Visayas, kag sa Mindanao. Sa mga sistema, diri sa aton sa Western Visayas, generally fair weather ang aton ng adlaw. May mga chance sa gihapon sa mga isolated ng mga pag-ulan, pangilat kag panag-uubkapin pa sa hapon kag sa kagabiyon nga epekto sa IDCZ. Ang hangin may natubtob kasarangan sa direksyon Amiha na Sidlangan, tubtob Amiha na Katundan. Ngamin niya magadala sa ang makana ay tubtob kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Para sa temperature is 24 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 5:39 sa aga, magatunod din 5:41 karon sa hapon. Take note na ito, ang LPA nga ginamonitor na ito kagapon. No? Actually, nag-develop na siya sa isa ka bagyo. Tropical depression ang iyang kategory. Nag-ano siya noon, nagbagyo siya kay nalangsang aga and latest ng location natin siya is 3,315 kilometers east of Central Luzon. So actually, may taman pa niya siya kalayo and based sa aton nga data, dumanubo pa man ang chance nga magsulod siya sa aton nga far kay nakita natin na pababaw ang iyang dalagan. So padayon noon talang ang iyang monitor just in case may mga changes kita sa iyang dalagan. Nauna na yaton nga ano nga
0: later. Yes, ti last day na subong sang September 30 na, ti October gina forecast ng Pag-asa nga amat-amat na nga mabatsagana naton ang effects sang super El Nino. Hindi pa ba nga subong dyan, no?
11: Yes, sir. Expect na ito nung by the end of this year, October, November, December, basi mag-blow mo nga itong El Nino, padayon pa nga nag-intensify. So, expect na siya na ito nga may possibility no, or the consensus nga very strong El Nino. And given nga El Nino, abi na ito, slow-moving climate pattern, meaning once ang ito nga El Nino, hindi na siya insigida manggid mabasagan na ito. Kinanglan may accumulated nga months kita na danay no para mabatsagan gina to ng full effect ni El Nino.
0: Mm-hmm. Pero ti pag-abot sang September, pag-abot sa October, November, December, mata-mata na makabandi mabatsagan ni kaya no ni man, may mga paghina na sang pagtupa sang ulan dyan?
11: Yes sir, ang sitwasyon na bisa nga ton nga no sir no nga atmosphere is actually may ano kita no low pressure system kita nga dito na gano dito sa may I think sa, right now nasa Myanmar na siya dati ano na siya sa may Vietnam na siya so nag-cross siya sa landmass dito from Vietnam going to our Vietnam going towards Myanmar. So ang habagat dito actually nagano nagkadto. Amo na nga dire sa aton ano no ang nadula, gulpiada lang nadula si southwest monsoon. And actually nakita man aton sa aton nga data do may dako man nga chance ano nga base tungod sa ano no tungod sang ining sa sitwasyon sa aton nga atmosphere. May ano dako chance nga base temprano pa kita mag-terminate sa aton nga habagat no siguro from now mga 1 to 2 weeks so possible nga mag ano nakita no mag
12: usually ang kuani ang habagat nagatapos ini mga kuan pa di ba February pa
11: ang habagat
12: gali mga October no.
11: Yes sir, ano siya, either patapos na sa October or pasugod sa November. Pero ginalantaw natin basi first half sa October basi mag-ano kita mag-terminate kita
12: sa habagat. So kung silingon mga amo lang binulan November, December, mabatsagan tanang malamig na chimpo eh. Hasta gini malamig sa pero te may ilinyo kita.
11: Usually sir, kung ang scenario natin being kung mas early kita yabi nag-terminate sa aton nga habagat, kisa may ano na siya may break period pa na siya hindi siya insigida nga once mag terminate kita sa aton nga habagat gasulod ayon si Amiha no kung let's say abi kung on time gisa sir no let's say abi kung patapos sa October or pasugod sa November posible na siya nga pag-end sa aton nga ano no nga habagat daga pabatsyag na si Amiha no nga nga surface wind flow ara na pero kay ano kita ang possible nga early kita mag terminate then base ano no base si Amiha na wala pa na siya kay te syempre ano siya mo ang
12: pero may possibility man nga magkuan siya mag early man siya.
11: Depende lang taon tapo na sa aton nga ano sir surface analysis kay so far although may indication naman sir no nga si Amiha na nagabat-amat naman damo na high pressure dito dampi sa ano no sa babaw sa Pilipinas kaben pa diri dampi sa may China pero nung taon naton sir sa next naton nga ano no kung inang high pressure na magpanaog pa na mag labot diri dampi sa may ano no sa may Luzon pero amula lang po sa ano ko sir no usually kung early kita nagaterminate possible na siya being ano no nga hindi dayon magabot si Amiha kay kisa ba si matingala kita bla sa mag terminate kita sa uli sang ano sang aton nga habagat makibol kita nga do init gyapon ang tempo nga so possible na expect naton kaya na si Amiha transition na kita dapat at tugnaw na ang aton nga ano no nga tempo so bagay ang aton nga Amiha bisa kung dere kita adrita sa aton sa Western Visayas usually mabatsagan ta pa na January and February.
12: Yes, so, so December. May matayag ka tubang abi sa kwan sa Pacific Ocean no sa mga Eastern Visayas to yati ma-feel nila dayon to no.
11: Eh, yes sir sa ano sa norte una na sa extreme northern Luzon eh tapos sa manaog na siya sa Luzon and eventually sa may Visayas.
12: Oh, sige. Diyan salamat Ged.
11: Thank you sir and good morning.
9: RMN News Panahon.
12: Maramo gid nga salamat diyan Baro nagikan sa Pag-asa Iloilo. Ginabantayan ta ni Radyo Badminton kay ti balan mo very strong mo no extreme il ninyo ang ginaexpectar naton. Pero hindi man niya siling pag-abot October ma-feel ta dayo na
1: gradual
12: gradual ini pareho-pareho man sang transition sang habagat to Amihan. Kani kay kabalo ka sang una ya, ang transition sa una dasig. Pagambal mo ya sang una nga matapos ang habagat, tamad na maamihan nati, mamugnaw na ni ang chimpo. Kita mo November, December ya sang una, malamig-lamig na gid ang chimpo. Subong iya wa ma feel nato niya subong ang mga amihan nga niyo. January, February. Lapit na lang bala magi summer kag mabatsagan tali ang malamig na lapyas ang hangin.
1: Tigal kay subong October maumpisa. Ordo gradual niya, hindi outright nga ti mainit lang nga mainit October, November, December last quarter of this year ara na kita sa strong El Nino ang buton ano ang mabatyagan ta sa Pasko sa Disyembre
12: na,
1: tapos ay mo ama tabo sini Dito na mauna sa Luzon, maus-os sa pagkanto din sa may Eastern Visayas, pagkanto din sa Western Visayas, Northern Mindanao, and Southern Mindanao, o nang pinakaulihi. Pero ang pulalay gidya sa mapa, kung matabo, kung take yan na, next year, haling gaya sa Mindanao, pagkanto sa Visayas, kag Northern Mindanao.
12: Sus, marayos. Haling sa Luzon. Ilagay na mga sa Eastern, kag Central Visayas. Diri sa aton dyan, hindi medyo mahagan-hagan pa ni. Ang kwan lang abi, ang diri sa dalom nga naga atuon ang sa Visayas bala nagatuon ng Northern Mindanao amo nang medyo maapektuhan pero pasalamat pagani kita kay ang Western Visayas nga diri ni sa west ni side mauri urihi pa kita pero it doesn't matter nga kun uri urihi kita hindi kita makabatyag sang ang gradual ni nga pag ninit sang ulan below normal nga rain showers ang aton sini mabatsagan starting this October pero ang masubo naman sila dira Radyo Banbidroy kung mag-ulan man, purte naman kadamol. Muna ang aton
1: sininga. Hindi ko may imagine ang yan? Peak kasi nga magsugata ang El Nino sa summer season. Ang bot kung anong
12: kung madumduman mo, previous year sa August, September, grabe yung bagyo ni Saton. Pero natawan niyo ba subong naway ganit bagyo
1: mo nakasunod sa bagyo mga muna eh, last quarter, nagapanaog na din sa Visayas, pero subong wala agad.
12: Pag amihan, makuha na lang eh. Muna lang mga mabaskog ang mga bagyo. Pero natawan niyo bala, July, August, September, white mabaskog nga bagyo ka nang sunod din sa Visayas. Di, amo na gama ang Manila nga balantayan, ina. Pag-abot naman sang last quarter nga ni, sang subong iya, nga tuig. Ang balita raman sa patag sang hinampang LeBron James ginangkat ang 76ers nga maghanda para sa mga pagtilaw. Kasama mo sa balita Radyo Man Florentino na Varite.
13: RMN News Sports.
14: Ang balita sa sports ang ginatulong sinyo sa taluan sang Nan Super Plus maskin paipitibo kag maskin pabaskog gintingob ang mangustin, guyabano, malunggay para sa mas mabaskog na resistensya. Dugang iniriya kag mas mapaksik nilawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus kapsula. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Gininganyo sang NBA superstar nga si LeBron James ang iya kaupod sa Philadelphia 76ers na magduwa sa ila comfort zone na kun luyag nila nga mangin maayo nga tima. Ini ang ginpahayag ni James sa media day sa teammates antes ang iya una nga season sa Philadelphia. Suno sa iya, dapat nakahanda ang team nga maghimo sang mapudlay kag sulit-sulit nga obra kada adlaw, agod nga magbaskog. Pahayag pa niya, hindi bastante ang talentado nga players kaginsiling nga kinanglan sang grupo mag pangabudlay kag magsakripisyo agud malabot ang tinutuyo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Tatak RMN proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi. Pilia ang Nan Super Plus the anti-cancer food supplement available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation.
13: Tatak RMN.
1: Mayong aga sa aton sini nga mga mangunguma ang exciting gini ang Iloilo New Agri kag kubuta. Nagapasalamat sa inyong dedikasyon kag pagpakabudlay. Magpasakop kamo sa raffle promo sang kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura para nga magdaog ka sa mga brandyo kag syempre di kalidad nga kubuta products. Magbakal ka lang sang ilang genuine spare parts kubuta equipment kay ti gamiton mo man ni sa imong pagpanguma para makakuha ka sang raffle coupon. Kag ang coupon nga nasulatan mo sang pangalan, ang imo sini nga contact number kag official receipt number kag iulog sila sini nga mga drop boxes. Lapit na gid lang ang aton sini nga grand draw, ang raffle draw sa September or sa December 5 sini nga tuig dira sa may Ina Farmers Learning Site na nagrefarm sa may Barota Canuevo Iloilo. Nagahulat na sa inyo ang brand new nga traktura bilang grand prize kag may araman sang second prize nga rice transplanter, special power tiller naman sa third prize. Pasakop, pingagaw na kamo no sa nga pagpasakop sa kubuta kaga sa raffle promo sa kubuta kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sa hello attorney pamangkot sa tagpalmati kung balaki ng langgid nga kasado ang babayi sa lalaki para nga makasuha niya inisang vowsi. Kasama mo sa balita Rajuman Joylin para onda.
15: Hello, attorney. Karadjuman, nagapangita ka bala sang suplemento nga makahatag sang proteksyon sa imo batok sa balatian? Wala na sang iban pa kundi ang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang Dr. Pinoy may alkyl glycerols nga nagapabaskog sang resistensya para nga mabatuan ang impeksyon sa lawas. May anti-tumor effect pa buot hambalon nagabulig pagar sa pagtubo sang cancer. Ang Dr. Pinoy mayara pagid sang omega-3 fatty acids nga nagalimpyo sang aton mga ugat para nga mapalayo ang mga masakit sa korason pareha sang heart attack. Mayara man sang vitamin D3 nga nagapabaskog sang aton mga tulaan para nga mapalayo kita sa osteoporosis. Ang Dr. Pinoy mayara man sang iodine nga makapugong sa pagtubo sang goiter kag iban pa nga masakit sa thyroid. May vitamin A nga magapatinaw sang mata kag vitamin E nga nagapahamis sa panit kag nagalikaw sa skin cancer. Ang Dr. Pinoy's Choline Capsule mabakal sa mga botika.
16: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung balaki na hanglan gid nga kasado ang babayi sa lalaki para nga makasuhan niya ini sang vowsi pananglit nga ginsakit siya sini. Attorney,
17: not necessarily niya kasal, it could also be boyfriend-girlfriend relationship in or in any way nga mayara, kita ba lang nga ma-consider nga may emotional attachment. Maski MU, no? Again, so ma-consider nato na siya nga, balan mo ang violence against women and children, if it is being committed by other person, hindi siya amuna ka-bugat, no? Shall we say? Pero kung if the abuse is being committed by a person nga mayara ka emotional attachment, though dupli ang bukat sa dupli ang sakit. So amo na ang gina-click nga gina-punish ang aton nga layi.
15: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
18: RMN. Mga kasama, ari ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawaga plus na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikini basta-basta ang ingredient. Tingin pedalong sa maid-id nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanag sa panit nga pakupos sa singa ko nagapatubo sa buhok. May lemon man nga puno sa vitamin C. Kaga nagapatas ang collagen ang eucalyptus. Tingin pelayo sa kagat sang lamok. Kag sapat-sapat may man nga pakontra sa rikis. Kag katol-katol. Dalas ang fungus kag skin infection. Nagapailayo ang virgin coconut oil para kutis guwapo kagwapa makabato sa artista. Rosemary oil nagaparelax sig nagapamuok sa aton sini nga tulog samtang magbakal kamo sini sa mga butika available ini no. Kag syempre makabakal ka man dira sa may Merrymart Mall malapit sa main entrance sa ilang activity center. Kag makabakal ka man online i-check mo ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
12: Standby anay ha, sa aton nga mga greetings. Mabosan tali banta mga greetings ha. Kailang alagi kita sa Chimpo, subong iyang aga. Standby ha, pagbalita dugay-dugay, mga dalag ko ng mga balita lokal. Kag siyempre, mga ronda balita. Alas 5.44 na sa kaagahon.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
20: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhod. Rites na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, di kaayo ang Mighty C.
20: Mighty C.
22: Mabaka sa mga butika.
23: Evergreen. Herbal Capsule.
24: O galing si Wendell Katuyan.
25: May high blood ka man sa una?
24: Oo, may harap. Umatumba ko lang ngayon. Sabot sang nakatake ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulay ng tanang-tanang sa akong.
23: Mantumars ang Evergreen Herbal Capsule at Luadlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
26: Ahoy! Kinikilig time!
27: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
2: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
3: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
4: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagdasigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
5: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata, tungod sa sige gamit sa computer.
3: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
4: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, kagimbi na dasig ka po yun akon mata.
5: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
3: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
6: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyo pananaw, labi na gid kon gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
7: Sang una, daw hindi ko na gid makita kon madulom na. Pilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
6: Mas klaro na bala maski gabi?
7: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry. Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulan ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This newscast is brought to you by EQ Pants. EQ Pants, from day one to toddler, EQT nyo mo. This newscast is brought to you by Kidney Care.
22: D3Bio with Vizio.
28: Ako si Anay. For problema, ako gida nga ako regular na regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
22: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matagat sa mga butika.
29: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
30: Charm and Fab Con, pangong tumakablum, tanggal amoy ko lubang, sa pangon ng Charm.
31: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
32: Ang sampay sa loob, inaamoy colub.
30: Pangdong kumakablog sa Charm.
31: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
29: ACS.
22: Mighty C, Alkaline, nga Vitamin C.
33: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, Alkaline, Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation, hindi ako makabatsyag sa sakit.
22: Mighty C, mabaka sa mga butika.
34: Pahanumdong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sininga tiyon sang tig-ululan kag bagyo, ginapahanumdong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sa inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe o kung magkalawod, malain ang tiyempo. Hindi magkasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magalin, ipahibalo sa inyo pamilya o kung barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dati nga responde o kung pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
12: Alas 5.48 ang oras dari sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
35: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
10: Life extension, vitamin D3. Pataso ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anong man nga klase sa balatian na binamakamamatay nga cancer. Maginumatlis duha ka kapsula sa life extension vitamin D3 at law-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero uno, the super vitamin and miracle vitamin, life extension vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ng life extension clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation ko pa ng mga medical doctor sa life extension clinic. Hindi na pagulat nga maglala ang balatian kag magdako ang galastuson sa hospital. Kadto ka sa life extension clinics sa namtang sa may lower ground floor Robinson Mall, J. Dillon Street, tulad sa Iloilo, Tagbak Distrito, sa Ngaro Poblasyon, sa may istansya si Minyon Aguilar Street sa Pasig, SM City, Iloilo, Bangka Dama, Santa Barbara, kag JC Solvita Street sa Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyong libre ng medical consultation ko po ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
0: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang
12: mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Iloilo City, magalihon sang protocol kung paano atubangon ang sitwasyon kung may pamahog sa mga eskwelahan. Kasama mo sa ukon regulatory fees, no? Sa boarding houses kag local accommodation operators, ginapareview ni Mayor Raisa Treñas. Kasama mo sa balita Radyoman Joel Franco.
35: City Hall, we

0: Kabataan, samtang ang interes nga magpuyo ka man negosyo sa syudad sa Iloilo padayon nga nagataas.
1: Everyone gets to earn from the development of our city. But, may ba, how do we make sure that the cost of living for the Ilocos will not be expensive? That is the reason why we are doing this summit. On our end, gipa-check po sa ato ng Boarding House Commission to review the fees. Fees sa mga nag-uubra sa mga boarding houses, sa mga apartments. How can we help lower down, if ever, kung kinalangit, to make it affordable for the investors?
0: Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Raisa Treñas sa tiyon sang Iloilo Urban Living Summit. Pinangdan man ang dugang investors sa housing bangod sa expansion sang business hubs, kaangay sang business process outsourcing o BPO sectors, retail complexes, kag university zones, natalupangan man ang pagtaas ang demand kag nagdoble ang kadamuon sang operational boarding houses, dormitories kag residential apartments. Kahapon ginhiwat ang Iloilo Urban Living Summit agod mahambalan ang gitaas nga demand sa pabalay para sa mga estudyante, workers, entrepreneurs, kag retirees nga gusto magpuyo sa syudad. Gintabungan ini sa mga property owners, dormitory kag boarding house operators, real estate developers, tech providers kag industry experts. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Quarry taxi paeksplikaron ang ila drivers, ila driver nga nag-recap sang pasahero sa distrito sang La Paz. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
2: DYRI Radyo Man Report.
4: Hatagan pa sang kahiganan sang quarry taxi nga makapathag ang ilat driver nga nanghurikap sang iya minor di edad nga pasahero sa Barangay Gustilo La Paz sang tinirikdan nga daw. Ang taxi driver ginkilala kay Antonio Cahiben alias Bato, 67 anyos, isa kabalo, kag residente sang Barangay Guzman Hisena Manduriao, suno kay Jared Alarba, officer in charge sang quarry taxi nga kun makabalik sa grahe si Cahiben hatagan nila sang tsansa nga makaeksplikar angot sa natabo. Apang pahayag pa ni Alarba nga sa piha taxi, posible man nga hindi na nila pagbatunon liwat si Cahiben bangod sa kahuyanan nga ginhatag sini sa ila kompanya. Ginsiling pa sini nga halos hindi na siya makapati nga mahimo ini sang suspect bangod maayo man ini nga taxi driver kag wala man sang malain nga record sa sulod sang masubra isa na kadekada niya nga pagserbisyo sa ila. Sa subong, preso si Cahiben sa La Paz PNP kag nagapangatubang sang kaso nga acts of lascivious business. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Ilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
5: Samtang si Mayor Raisa Treñas, natigayon nga ma-interview kahapon Radyo Man Binroy sa City Hall Press Corps. May kang taran sa iyang reaksyon, no? Inkuha nila statement si Mayor Raisa Treñas. May kang taran sining Kwan Bla. Ano para wag sini di matimbang
3: mga kani mga tirada ni Neryo Luhan sa city government kag siya
5: ni Neryo Luhan kag sinini Dilaliana. Di nagsabat naman to kani si Kausin ni Dilaliana ya, pero te si Mr. Neryo Luhan amo ning sagad diya katira indi kuno ang syudad kuno si
3: ang personalidad
5: former mayor Jerry Petreñas kag si Mayor Raisa Treñas ay ang leadership kuno iya ginatira indi iya ang syudad.
3: Anong butang balong kuno ang balong mong tawo GAGE abi. Oh. Amo wala pa amo nakasimple nga pamangkot.
5: Kagi amo na punto bala kung gira mo na ang leader. O, hindi mo man ma-deny nga pati ang bilog na syudad madalahi ko
3: man
5: bid. Mga pulisiya na mo, like for example, tirahon mo si Mayor Treñas sa mga pulisiya ya di. Mabasa niya makita na siya may nga tao karon, dili na lang to magkadto sa city kay mo nagli pulisiya ni Treñas to. Kundi di bala bot silingon makuan man gihapon, ma apektuhan man gihapon ang syudad.
3: Ti amoning kuan amoning pamangkot ni Mayor Raisa kun ano ning problema.
5: Pati ang tabi si Mayor Raisa. Kay wa ko man mapatapos kapon. Pati ang tabi si Mayor Raisa Treñas.
6: Ano ang akon lang doon di madugan ni Ken Sindi. Kataw mo sang aton syudad. maglantaw ka sa buong sa inyo. Kadahil nag-apray sa inyong syudad. Anong kaya? May personal siya issue. I haven't worked with him. Dapat ang kasunod na siya

0: Anong problema niya? Kaya tanan the guy I'll get some sugar, planta ko sa threads, planta ko sa Reddit, planta ko sa Facebook. Everyone. Why is he so blinded that illegal city is very beautiful? Diba? Kaya mo always mention siya that we're doing all of these things to make sure that illegal city will be one of the highly urbanized city. And there is this one person it's not government siguro nga i-address na ko na adamo kita ginobra. We continue to do what is good for a city and to aim our goal as a
1: Abalya, why ba sila nakahistorya ni Mr. Rinerio?
2: Wala man kini sila encounter, abi nga
1: doon. Oh, why ba sila makatrabaho sa isa kay isa? Ni Sir Yaway ko nakaintindi, hindi ko makaintindi kun nga ang ginatira niya ako. Oh, ginatira niya ang syudad.
2: To the extent, gani nga, tinahambalan niya pa gani nga JAJA, di ba, sa post niya to.
1: Sa kwarto, pati sa suspension,
2: Of classes.
1: Kaya laon na kung si Maria, si Mayor, isa tayo niya nag-suspend.
2: Oh.
1: Binayayaw niya nga JAJA, kaya dito na kung apoy sa eskwilahan.
2: Tinagalibog ang ulo ni Mayor niya kung ano ang iyasin nga problema. Sa kiti, wala giman to, di sila encounter nga doon. Sila yung reformer Mayor Jerry Treñas, dito medyo hasta naglabo to yung sa kinasuway. Dito na yung nag-umpisa. Tingnan ka, hindi mo ma-detach, abi. Mag-ambal ka Raisa Treñas, hindi mo ma-detach sa City of Iloilo.
1: Siyempre eh.
2: Oo, kaya mayor ka sa nga City of Iloilo.
1: Bisa na balon pa bini Mr. Nerio Luhan binga hindi ko man iya ginatira ang syudad kiti dire ko na kistar, dire ko na nga negosyo, dire gani kong tawo, pero hindi malipod manigar nga kung tirahon mo ang leaders sa aton nga syudad. Ultimately, may guan man ang aton nga syudad.
2: Pero inabalatan eh, hindi man malikawan niya ti, pero, may isaway ka
1: pero,
2: sa...
1: Pero kuway ko yan nag-ambal nga, kita na yung komentaryo man kita sa syudad, radyo man.
2: Tisya natural ko may sa...
1: Pero, why ito yan nag-tirada nga binuda belt nga buyayawon mo na imo yung mayor, JAJA?
2: Oo, hindi naman na yan normal, goro yan nga.
1: Pagkatao, yun na iya ang imo
2: kinatira.
1: Hindi na iya ang iya nga trabaho.
2: Kaya mo nag-ambal ta gani, kung may isaway kita iya sa syudad, bilang pumuluyo sa syudad, subit, sabayon ta eh. Pero na to the extent yung ano, sobra naman niya kag naglalapaw na gidya. Hindi naman ay guro usto radyoman na Eric. So, amo nang reaksyon ah, no, ni Mayor Raisa Treñas, nga siya ang ginapamangkot. Siguro do, hindi naman mapunggan sa alkalde. Nga mag-actually, wedi siya nag-react eh, no? Sa halimpasang una, sa mga ginaimo ni Mr. Everyone.
1: Na mangkot ganito na yung radyoman Jewel man, kag magkatapos ng City Hall Press Corps. Mangkot ganito natin, ano, istoryahon or tawagan mo pa si Governor Tutuart Defensor. Kasi hindi naman guro kinanlan ah. Kasi may memo naman sila to kag siya damo man ta trabaho di sa syudad. No? Ti abura kani ambal ko ginapasa taman ini sa Iloilo Provincial Government. Merkulis ta kita subong te.
2: It's up to the provincial government kung ano yung plano nila.
1: Ano na to? Generic lang mo asta.
2: Amo na to ang memo.
1: Generic lang masarangan niyo.
2: Eh kung bala mo, kung panaway man di sa syudad ang aton paistoryahan, hindi laman damo sang dapat pagkikita diri nga sa wayon man sa iban nga bagay radyo man Eric. Pero ti, kung sobra na ginman niya nga, do hindi naman tsakto nga komentaryo, why na na, hindi na naamo.
1: Sa kwan ni sa sunod ni nagtaon ta kung ano ang ay by the way may post dili si Mr. Nerio Luhan eh, doon ako ang post niya parte to sa interview kay Mayor Raisa pero do ang motogwa niya eh kaya man itudlo niya bisakon kung din ko gintira ang syudad. Di way magani way mo magani gintira ang syudad
2: si Raisa man kag si kuno galing kay di mo ma-detach ina gani kay sila ang gapadalagan sa nga syudad. Di okay lamang gani ko ng balta.
1: Ginatira mong mayor, definitely mapiktuhan ang imahin sa syudad. Hindi managuro nga hindi mo maintindihan na. So, amo na, di ilang taong tagaling, kung ano pagin ang susunod na kabanata ni kay nga nagabata ni. Oh, although ka tinabong gambal nga, ba, inyo na lang nayabala si Mr. Nerio Luhan. Kali kayo ti affected man ang kwan ang city government sa iya abi. Kaya pagin sumabat sa bat.
2: Kung mga...
1: Kung gini mo, ansa ka EI nga
2: Tagalog kayo, bala mo, kumpuso? O PIO, abi ya si Nariyo. Kung ordinaryo na na, guro nga, ti, ino mga standby, guro nga naga, kung anda ba si kumambal ka, babayin lang na, hindi man nasala pa kun, pero ti PIO, ini mo.
1: Abi mo. Same ka mong aras sa gobyerno, kwan pa, city government, provincial government, pa, kumbaga, kwan mo na to siya mo, counterpart mo na to, tapos agad mo tira. Amati kita user sa nga life extension na vitamin D3 or mga doktor ini nga nagarekomendar nga gamit gi kita life extension vitamin D3 adlaw-adlaw.
3: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
4: And doctor,
5: ito po si Dr. Bernion.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
8: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
9: Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Dapat gamitin kita Life Extension of Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ako yung ginarekomendar sa mga medical doctors diri sa syudad, kaga provinsya sa Iloilo, diri sa Pilipinas, kaga dito sa Amerika. Ginagamit ini sa mga celebrities, mga sports celebrities, kaya mga medical experts no dito sa Amerika. Yan kita diri sa Pilipinas, gamit kita adlaw-adlaw, Life Extension of Vitamin D3. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Kag bisitahin nyo, Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libre ang medical consultation, Lunes pakadto Sabado. Kwan nyo lang da, lagawin nyo lang, kantuin nyo lang ang ilang mga branches sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nga malapit sa inyo nga mga lugar. Kaya gila papalapit ni Mr. Jonathan Granada ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy sa inyo para maservisyoan kamo sang maayo. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Huwag kita chimpo diri sa aton nga pagpangalagad. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
2: Ako si Radyo Man Benroy Bernal.
1: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
10: Tatak RMN.
11: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
13: Charm and Fabricon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bangon ng Charm.
14: Charm Fabricon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, naamoy kulog.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
12: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
15: Parang tayo lang han, no?
14: Everest Appliances.
12: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
12: Oh.
14: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
16: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid kaban!
18: And chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
4: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
5: We are World Connect, your visa to a better...
19: Ang sakit sang ulo. Dapat intig ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
22: Oras alas 6:07 sang aga.
23: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
24: Straight to the Point Headliners.
22: Top stories of the day. Mayor Basti Duterte ginkabig nga hostile witness ang impeachment court pagatag sa 19 ka government contracts ang Davao City Government sa GenCorp. Hindi madamo suno sa alkalde.
25: Mayor Basti Duterte hindi familiar sa kinabtanan sa yautod nga si VP Sara sa GenCorp Industries Incorporated.
22: Balita lokal, Mayor Trenas ginkwestiyon ang pag-atake ni Neryo Luhan sa Iloilo City. Luhan ginatag nga hindi syudad ang iya ginapakamalaot.
25: Dako nga bahin sang syudad sa Iloilo, mataas ang risgo nga malumo sa tubig dagat suno sa pagtuon.
22: Animal cruelty, wala ginatolerar sang kapulisan sa Guimaras. PD Navales ang PNP nagmando sang investigasyon.
25: Duha ka tuig nga term extension dapat gamiton para ipadayon ang good governance kayuhan sa barangay suno kay board member Dibuque.
22: Principal sang Haro National High School nag-appeal sa kooperasyon sa mga estudyante kag ginikanan kasunod sa nabaton nga pamahog sang eskwelahan.
25: Magulang nga matambag lang kuntani sa yamanghod nga ginsumbag sa piriyan sa Duenas. Ginpulihan kastigo sa masubra na pulo ka mga lalaki.
22: Balita National, ICC ginbasura ang request ni Duterte para sa expert verification sang ebidensya.
25: Sa International News, 27 katawo ang napatay bangod sa pagbaha kag landslide sa Nepal halin sa September 24.
22: Sa negosyo, pamasahe sa eroplano posible magtaas sa Oktubre bangod sa fuel surcharge.
25: Sa hinampang, AJ Obiana na dipinsahan ang kampiyonato sa Asian Games panibagong record na set sa Pinoy Paul Volter.
22: Sa entertainment, Forgotten Island nakarecord sang 97 million pesos nga sales sa opening weekend sa Pilipinas.
25: Sa extra wow balita, 81 anyos nga tigula nagkuha sang Civil Engineering Board exam nga wala sang calculator.
22: Ang balita da kung nakapasar.
25: Well, lang taon.
24: Tatak RMN.
22: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
25: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Miyerkules, September 30, 2026.
22: Ako si Radyuman, Novi Malion Guaso.
25: Radyuman, Regan Sugabo Arlos.
24: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. RMN. RMN News, panahon.
26: Pag aga mga karadyuman, ini ang lakad sa panahon sa buong adlaw. Mahimo nga tropical depression ang low pressure area nga ginamonitor sa Guwa sa Pilipinas apang wala ini sang direkta nga epekto sa pungsod. Sunod sa pag-asa sa karang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ sa gihapon ang nag-aapekto sa Palawan, Visayas, kag Mindanao. Sa Western Visayas naman, lakit na diri sa Iloilo mangin maayo ang panahon sa subong adlaw at ang may chance naman sa laptalaptang ang pag-ulan, pangilat kag pagpanag-uob dala ini sa ITCZ. Mahina tugtog magkasarangan ang mayroon sa hangin sa rehiyon na magadala sa Makanay, tugtog makasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo, subong adlaw, yara sa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw, nagbutlak la 5:39 sa ringa aga kag magatunod la 5:41 karon sa hapon. Inyang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Manfia, Panes, Otero, Tatak RMN.
24: Tatak RMN.
22: Oras alas 6:11 sang aga sa aton nga mga top stories of the day.
25: Mga karadyoman, gindeklarar sa Senate Impeachment Court nga hostile witness si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa trial sang yamagulang nga si Vice President Sara Duterte. Bangon sini, may adverse interest si Baste sa prosecution nga mo na presentar siya bilang isa ka testigo kag ginpahunugutan si Prosecution Counsel Chudorte nga magpamangkot sa iya sang leading questions.
0: Court therefore declares that the adverse interest of the witness has been established and declares him a hostile witness. Attorney Ted may ask leading questions, but to clarify again, not misleading questions, and to respect the rights of the accused as contained in Rule 132, Section 3 in the course of his direct examination, because that does not give counsel, as you know, the right to violate the provisions of the rules and the Constitution with respect to a hostile witness.
25: Ang ruling ni Presiding Officer Senator Francis Escudero antes ni ginkumprontar ni Te kay Baste ang screenshot sa yanauna nga mga statement.
2: You are being shown, Mr. Mayor, a printed copy of the screenshot with your face and your name. Mm-hmm. Do you confirm that this are your statement?
0: Yes.
2: It is your statement?
0: Yes.
2: Thank you, Mr. Mayor. In fact, in that screenshot which you have identified, you said there, and I quote, they are preventing the Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan ang main reason ng impeachment na yan. You affirm that, sir?
0: That is my perception, yes.
2: Thank you. Thank you, sir.
25: Ang pagpamangkot ni Attorney Te kay Mayor Baste apan sunog kay Presiding Officer Escudero, hindi pa testigo si Baste sang ginhimo sini ang pahayag.
0: To clarify, Rule 18 does not apply to enrich the records as well and to inform the other part. Rule 18 did not apply or does not apply to Mayor Duterte when he made his statement, although the subpoena was already issued, because at that time, he was not yet a witness of this court. It is only now, after he took his oath, that he became a witness of the court, and therefore Rule 18 applies to him as to the statements he will be making before this court this morning and this afternoon.
25: Ang gabahin sa ang pahayag ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero.
22: Hindi ito man kadamo para kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang 19 ka-government contracts na gin-award sa Davao City Government sa GenCorp Industries Incorporated ang gin-declare nga asset sa yamagulang si Vice President Duterte.
3: Hindi niyo ba natanong kay Attorney Domingo bakit ang daming kontrata ang GenCorp sa LGU na sunod-sunod from 2022 all the way to 2026?
6: I do not know. He's behind me, but 19 in a span of 5 years is tingin ko hindi ganun karami in the total volume.
22: Ginpamangkot man ni Senator Gatsalian si Baste kung nga masami nagadaog ang GenCorp sa mga kontrata.
3: Pero hindi nyo tinanong bakit ito parating nananalo sa dami ng caterer sa isang lugar?
6: No, we discussed this because I had to clarify this with the Attorney Domingo. And his answer was simply because they were the most qualified and they complied with all the requirements.
3: Natanong niyo ba sa kanya bakit parating loan bidder si GenCorp?
6: Hindi naman po parati.
3: So, how many times? How many times
6: sila? Maybe 4 times.
3: 3-4 times.
6: Yeah.
3: Na loan bidder siya.
22: Sa among nga hearing, gin-confirm sa nga mayor nga nagdaog sang 8.4 million pesos nga Davao City contract ang GenCorp nga nagasakop sang 60,000 pesos ka serving sang fried chicken, kanon kag bottled water nga wala sang anuman nga competing bidder.
25: Wala sang ihibalo si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte nga gindeklararon na sang yamagulang nga si Vice President Sara Duterte nga may business interest ini sa GenCorp Industries Incorporated. Sa direct examination ni Prosecution Counsel Duterte, ginpahayag ni Duterte nga nabatian lamang niya ini sang gindala na sa impeachment court.
2: And so you are familiar with this corporation called GenCorp Industries Incorporated?
1: When it has been raised in this court, but before that, no.
2: I see. Okay. So your familiarity with GenCorp Industries Incorporated, Your Honor, is only limited to their participation in the contracts?
1: When it was mentioned here in this court.
2: It's only in relation to the mention of GenCorp in this court.
1: When I was served the subpoena.
2: I see. Just to clarify, sir. Your knowledge of GenCorp Industries Incorporated is limited to the reference of GenCorp in this court.
1: Yes.
2: And so you do not have independent knowledge of GenCorp Industries Incorporated?
1: No.
2: And you don't have independent knowledge of GenCorp Industries Incorporated by reason of their participation in the procurement bids that they made in relation to the City of Davao, sir?
7: Objection, no. Your Honor. Asked and answered.
25: Ang gabayin sang direct examination kay Mayor Basti Duterte sa cross-examination, ginpamangkot ni defense lawyer Justin Nicole Gular ang alkalde kung nga wala ini sang ihibalo sa among mga butang.
1: We simply do not discuss this.
2: And
1: I did not ask. It's a sir privacy.
8: And despite being the brother of the Vice President, would it be correct for me to say as well that you don't have personal knowledge or information with respect to the disclosures that she made in the SALM? Tama po ba?
1: Of course.
8: No knowledge on liabilities, assets, anything?
1: No.
8: And again, for the record, para maintindihan ng publiko, why don't you have any personal knowledge on this?
1: It's not my responsibility to know this.
8: Let's be more specific, Mayor. With respect to the 19 contracts that the Davao City LGU awarded to GenCorp Industries Inc., you had no personal knowledge of any of the businesses or interest financial connections of the Vice President with this supposed corporation, correct?
1: Yeah.
8: And you also have no records, as you have already perused with the local government of Davao City, which would otherwise establish or much less infer a relationship, correct?
1: Yes.
25: Ang kabayan sa direct examination kay Mayor Basti Duterte sa pamamangkot naman ni Presiding Officer Senator Francis Escudero, ginpahayag ni Duterte nga hindi niya papanugutan ang GenCorp nga matagan sang award kung nahibalawan niya nga konektado ini sa iya magulang.
9: Lumabas po kasi sa pagdinig na ito na nilagay ng ikalawang pangulo sa kanyang SALN na stockholder o shareholder siya ng GenCorp.
1: Yes, Your Honor.
9: Lumabas din po dito sa isang testigo din which the court takes judicial notice of, given that it's an admission given in testimony in court, na wala po sa SEC records yung pangalan niya bilang stockholder at saka shareholder ng GenCorp.
25: Sa bahin sa prosecution, nagaduda sila sa pahayag ni Duterte. Sunog kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong, makita sa mga dokumento nga ginpresentar sa impeachment trial nga konektado ang negosyante nga si Jaime Cruz ag GenCorp kay may business ties sa pamilya Duterte. Ginako ni Basti nga kilala niya si Cruz.
11: They can play around being ignorant of not known about this the nature of these companies, the GenCorp. But that what is very clear is that he is a known businessman in Davao. He has more than 5 shops and stores in Davao. He has been well connected with the Duterte Pa family, both professionally and economically, financially. So it happens that all the contracts, major contracts in Davao, have won by the company owned by Jaime T. Cruz. Again, maniniwala ba tayo na wala siyang alam dahil ang dami niyang pinipirmahan na dokumento? No, we were not born yesterday.
25: Ang kabahin sa ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong.
13: Tatak RMN.
22: Oras alas 6:19 sang aga. Ginanunsyo sang Senate Impeachment Court nga kansilado ang trial subong adlaw September 30. Sa isa ka statement gimpahig sang korte nga wala sila nagauntat bangod ulihi sila kundi bangod nga tuma na sila kabanse sa ila schedule. Dugang pa diri hatagan sang tion ang duha ka panel agud maghanda para sa bilog nga adlaw nga marathon sessions nga natalana sa October 1 tubtob 15. Magapadayon ang proceedings sa buwas Huwebes, October 1 alas 10 sang aga. Buhay-buhay lang guro ka, po imans lang.
25: Ti, kay ang next nga mga inadlaw Radyo Manuvi, medyo lawig-lawig na. Sige-sige na. In preparation ni na, kay tapuso nila, may mga schedule sila para naman sa budget hearing nga ginatubang sa Senado.
22: Yes, so next in line si Senador Antonio Trillanes. Pero hindi pa na sure.
25: Hindi pa sure.
22: Alang-alang si impeachment court presiding judge sa Chief Escudero kung in what capacity ang iyang ipanghambal dira?
25: Pwede ko nos may obra sa prosecution nga voluntary siya nga testigo. Pero nag-suestyon si Senador Escudero nga siling niya, unahan niyo anay ang AMLAC. Then after sina si Trillanes. Kaya ang hambal niya sa prosecution nga daw i-present nila si Trillanes, then AMLAC.
22: So ang ako lang tao, i-lay down ni Trillanes ang tanan nga gina-allege nga ill-gotten wealth, unexplained wealth, no? Kag mga bank accounts ni Vice President Duterte, kag sang pamilya Duterte, then ipa confirm sa AMLAC kung tuo din na o kung hindi.
25: Posible na, Radyo Manuvi. Tunanin nila na.
22: Oras alas 6:21 sang aga. Break anay sa balita, mga pekita. Magsanton Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen. Ginapahinay sini. At timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawang nga daw tigulang kinatulukon. Gani para forever young, magsanton Gold Coffee Mix. Sa balita lokal.
25: Ano ang isyo ka problema ni Mr. Neryo Luhan sa sudad sang Iloilo? Ini ang palamangkutano ni Mayor Reza Trenas kun nga ginapakamalaot ni Luhan ang sudad. Suno sa alkalde, wala man sila nakaagi upod sa trabaho kun sugilanon ni Luhan nga mo ang head sa Provincial Information and Community Affairs Office ang Iloilo. Pabugal ni Trenas nga madamo sa mga pagdayaw nga nabaton ang sudad, gani na tingala siya sa akto ni Luhan.
4: Kung akon lang doon di man ko kanikensin, di nga alam mo na siya. Katawang sang aton sudad, maglantaw kasubong sa iyo, kadamo, nag-pray sang aton sudad. Anong hiya? Ginaamon na niya ang sudad. May personal siyang issue. I haven't worked with him. I haven't talked with him. So, dapat ang kasunod na siya, anong problema niya? Kaya ang tanan, nag-dayaw git sa sudad.
25: Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Reza Trenas sa karon wala pa nakasugilanon si Trenas kay Iloilo Provincial Governor Toto Defensor ang usa isyu bangod madamo pa siya sang trabaho.
23: Tatak RMN.
22: Sa kangot nga balita, ginatag ni Iloilo Province sa Public Information and Community Affairs sa office o kung pikaw head ni Neryo Luhan nga isa siya ka residente sang Iloilo City kag hindi pagkontra sa sudad ang iya mga komento kundi ang pagay sang pagdumala sa mga yara sa City Hall. Suno sa iya Facebook post na tawo siya sa sudad sang Iloilo kag ang sudad ang kabahin sang identity kag kabuhi. Ginsiling sini nga wala giniya ginapakanubo o kun luyag nga pakanuboon ang iban kun sa iban ang sudad sang Iloilo. Pahayag pa niya ang iya mga kritisismo nakatutok sa mga desisyon, pulisa, prioridad kag aksyon o kun inaksyon sa mga lideres sang sudad. Inatagan man niya sang importansya nga magkatuhay ang sudad kag ang mga tawo nga temporaryo nga nagagovern sini. Mahimo ang magbago ang mga administrasyon kag mga opisyal apang magapabilin ang sudad sang Iloilo kag ang mga tawo nga nagabugo sini. Ipahayag man sining ang pagpangusisa kag pagpakalain sa mga opisyal wala nagakaulugan nga kontra sa sudad para sa iya. Ginahimo niya ini bangod importante sa iya ang sudad sang Iloilo kag nagapati siya nga dapat bukas sa mga lideres sa kritisismo.
25: Nabutang sa peligro nga malumos sa tubig baha dagat ang maramo nga bahin sang sudad sang Iloilo. Ini ang kabahin sang presentasyon ni Dr. Fernando Siringan, Research Professor sang Marine Science Institute sa Science and Technology Forum on Navigating the Challenges of the Normal of the New Normal in Iloilo City. Resulta ini sa pagtuon nga ginimo sang Climate Central, isa ka research organization on climate change nga nabase sa Estados Unidos. Suno sa pagtuon, gingamit nilang bagong nga digital elevation model nga makita ini sa website nga coastal.climatecentral.org. Sa mapa, inagin pagkita malapad gabayan sa sudad ang may marka nga land at risk nga napalibutan sa water body o kung dagat. Makita sa mapa nga dako nga parte sa city proper, Molo, La Paz, kag coastal area sang Haro, lakip ang palibot sa Iloilo River, kag Baybayon, ang yara sa mataas nga risgo. Suno sa mga eksperto, hindi na ini pagpalabuton or hindi na ini pa nga pagpalabuton nga risgo, yara na subong kag dapat handaan sang syudad paagi sa mas maayo nga land use planning, coastal protection kag adaptation program.
23: Tatak RMN.
22: Bangod sa duha ka tuig nga term extension nga ginhatag sa mga barangay official kag postponement sang eleksyon, dapat gamiton ini nga tiyon na gud makahatag sang maayo nga serbisyo sa kabaranggayan sa probinsya. Suno kay Provincia Liga President Amalia Dibuque, bisan sila nga mga Liga President ang wala nagduso nga palawigon ang termino sang barangay officials kag ini ang nanginlihok sang Senado kag Kongreso.
5: Na surprise gid kami honestly kay wala gid namon gin expect for the additional 2 years nga ihatag. Actually kita nga mga barangay officials nag majority of us nag prepare na kita for the transition team for pila ka months prior to sa release ni. Grabe na ang reminders naton sa mga checklist nila for their inventory. So it's a very nice surprise for us nga nahatagan ang aton mga barangay officials sa bilog nga pungsod nga madugangan sang 2 years na extension.
22: Ang kabahin sa payag ni Provincial Liga President Amalia Dibuque.
25: Magkaradyuman at taban sang apat ka mga suspek ang bag sang 27 anyos nga babae sa barangay Pandak, Pavia, Iloilo kagabi. Hindi matapos ginhold up ang biktima samtang papuli na kuntani sa ginaistaran nga lugar. Samtang nagalakat ang babae sa inali na lang, naging liab siya sa isa sa apat ka mga suspek kagintayaan sang kutsilyo sa Yaliog. Bangod madulom ang lugar, hindi niya makitang itsura sa mga suspek. Padayon naman ang papangusisa sa mga otoridad sa biktima para matulid gina natabo sa iya. Subong, nagapad ayon ang hot pursuit operation.
23: Tatak RMN.
22: Oras alas 6:27 sang aga. Ang balita ng inyong nabatian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina, makabulig sa high blood diabetes, kag sa Mahigko nga dugo nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold. Regulatory fees sa boarding houses kag local accommodation operators, ginapareview ni Mayor Trenyas. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
12: Ginapareview ni Mayor Reyes Trenyas sa Boarding House Commission ang regulatory fees nga ginasukot sa Iloilo City Government sa boarding houses kag local accommodation operators. So kay Trenyas, ginmando niya ang comprehensive review agad mahibiluan kung paano mapanubuan at mabuhinan ang papeles sa proseso sa mga property owners. Pahayag ni Trenyas na kung mapanubuan o kung ma-streamline administrative fees para sa mga operators, mapanubuan ang gasto sa property owners gani makatag sila sa kasarangan nga rental rates sa ila kliyente. Iningatikang sang alkalde Nagatuyo na mapasiguro ang pabilin niya kasarangan ng cost of living sa syudad sa Iloilo sa tunga sa madasig ng pagsanyog sang syudad at pagsulod sang dalagko ng mga negosyo. Pamaagin maininga mabalanse ang madasig economic development at kasarangan nga pagpangabuhi agod nga ang lokal nga mga residente hindi mabukatan samtang ang interes nga magpuyo ka mga negosyo sa syudad sa Iloilo padayon nga nagataas.
14: Everyone gets to earn from the development of our city. But how do we make sure that the cost of living for the Ilocos do not be expensive? That is the reason why we are doing this summit. On our end, ginpa-check po sa ato na boarding house commission to review the fees. Fees sa mga taga-ubra, sa mga boarding houses, at mga apartments. How can we help lower down, if ever, kung kinalanggit, to make it affordable for the investors?
12: Ang kabahin sang pahayag ni Mayor Reyes Trenyas sa tiyon sang Iloilo Urban Living Summit. Kinangdanman ang dugang investors sa housing bangod sang expansion sang business hubs, kaangay sang business process outsourcing o kung BPO sectors, retail complexes, kag university zones, natalupang danman ang pagtaas ang demand, kag nagdoble ang kadamoon sang operational boarding houses, dormitories, kag residential apartments. Kahapon ginhiwat ang Iloilo Urban Living Summit, agod mahambalan ng gitaas ng demand sa pabalay para sa mga estudyante, workers, entrepreneurs, kag retirees nga gusto magpuyo sa siyudad. Gintabungan ini sa mga property owners, dormitory kag boarding house operators, real estate developers, tech providers kag industry experts. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
23: Tatak RMN.
22: Oras alas 6:30 sang aga. Animal cruelty, wala ginatolerar sang kapulisan sa Guimaras. Provincial Director sang PNP nagmando sang investigasyon. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miane.
15: Wala ginatolerar sang Guimaras Police Provincial Office ang anuman nga sahay sang animal cruelty sa ila probinsya. Iniaging kumpirmar ni Police Colonel Ferdinand Navales, Director sa GPPO. Ini matapos ginpalabot sang aramin Iloilo sa nasabit na opisyal ang ginapahayag pagpanghilo sa mga ido sa probinsya sang Guimaras bilang kabahin sang depopulation. Ginhingyo man ni Navales ang kooperasyon sa pumuluyo nga kung may animal cruelty sa ilang lugar, gilayon ini nga i-report sa ila talatapan agud maaksyonan kag maimbestigaran. Dugang pa ni Navales nga iya pa imbestigaran ang nasabit nga reklamo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
23: Tatak RMN.
22: Oras alas 6:31 sang aga.
25: Magkaradyo man, magulang nga matambag lang kung tani sa yabanghod nga ginsumbag sa piriyahan sa Duenas, ginpulihan kastigo sa masubra na pulo ka mga lalaki. Kasama mo sa balita, Radyo Man Lineth Yulatriz.
16: Pila sa ulo kag likod ang naagom sa isa ka magulang matapos ginpulihan kastigo sa masobra pulo ka mga lalaki sa matambag kontana ini sa iyang manghod nga ginsumbag sa piriyahan sa Duenas Iloilo Lunes ang kaagahon September 28. Ang magulang ginhinago kay Alias Roy, 22 anyos, samtang ang manghod amo si Alias Ryan, 16 anyos, lunsay residente sa barangay Kapuling sa Amuman nga Banwa. Sa interview sa Armen Iloilo kay Police Captain Isagani Tabares, officer in charge sa Duenas Municipal Police Station, ginpahayag sini nga una ginsumbag sa suspect nga si Alias Raven, 21 anyos, sang barangay Punong Grande Duenas, ang manghod nga si Ryan sa guya bangod sa pagtinulukay. Sunod kay Tabares nga natsyempuhan man nga nakita sang pakaisa sang biktima ang pagsumbag sang suspect gani nanugid ini sa magulang nga si Roy. Pagpatpat sang hepe nga sang pakadto na sa iya manghod si Roy, hinali na lang ini nga ginpulihan sumbag sang grupo ni Raven nga lunsay lalaki kay ini magnubo sa pulo kabilog. Dugang pa niya nga gilayon man nga nagpalagyo ang suspect upod ang iya grupo pagkatapos sang insidente. Samtang gindapatan naman sang pagbulong ang magutod nga lunsay nakaagom sang minor nga pilas palanakit sang kalawasan.
17: Sinumbag yan eh, sinumbag yan sa guya. Pagsumbag yan eh, nakita sang pakaisaya, pakaisa ni Ryan. Dali-dali si Ryan, nagkadto sa iyang magulang na nagapungko sa may atubang sa St. Jerome Academy, lapit malang niya sa may plaza, sa plaza na ni Banda mo. Nag-gwansa, nag-nanugit sa ito, natabo sa manggol niya, sinumbag. Dali-dali sa palapit niya, nagkadto niya sa area kung sinumbag niya manggol. Samtang nagpadulong sa ginsulpilan sa ginsumbag sa mga upo ni Raven do mga approximately 10 person.
16: Ang kabahin sa payaw ni Police Captain Isagani Tabares, ang officer in charge ng Duenas Municipal Police Station. Nahibaluan nga antes ginsumbag ni Raven si Ryan, may ginpatupan man ini nga isa ka vendor sa plaza. Sa subong, na-file na sa Duenas Municipal Police Station ang customer resistance and disobedience batok sa suspect. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Lineth Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
23: Tatak RMN.
22: Oras alas 6:33 sang aga, ang balita ngayon yung nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagdadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag iparis niyo ang Mighty C Alkaline na acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, nagabato kung nagapabakod sa immune system, kaya nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang atong kombinasyon sa maayo nga panglawason. Principal sang Haro National High School nag-appeal sang kooperasyon sa may estudyante kag ginikanan kasunod sa nabaton nga pamahog sang eskwelahan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalihan.
18: Nag-apila sang kooperasyon sa mga estudyante kag ginikanan si Ma'am Milanita Bakulde, Principal for sang Haro National High School, kasunod sa nabaton nga pamahog sang eskwelahan sang Damlaglang. Sa interview sang RMN Iloilo kay Tabakulde, nag-apila ini sa mga estudyante na sundon lang ang mga regulasyon sa bulutuan bagod nga para man sa ilang kaayuhan ang ginahimo sang eskwelahan.
0: I-follow lang natin ang school rules and the regulation because what we are doing here in the school are all for their good. No? Ari sila diri, gina-edukar, and then at the same time, we ensure their safety. So, nag-appeal ko sa ila na mag-cooperate lang sila.
18: Dugan na sa principal na kung makabaton sang impormasyon o kung mensahe sa sunod, idiretso na lang sa ila advisor o kung sa iya mismo para gilayon nga maaktuhan.
0: For those that begin maiwasan, may ara kita nga kabataan nga pasaway gid, if they receive an information or a message, next time please send it directly to their advisor or sa akon, no, mas maayo. Kay iti, kami nga dapat ang nag-aakto sina, no? Do not spread, no? Para nga hindi na hindi babudlayan ang proper authorities mag-locate, no? Kung sino man ang dapat nga i-identify natin.
18: Siguro man sang principal ang safety sa mga kabataan sa sulod sang eskwelahan, kagindugan nga mayara sila sang maayo nga koordinasyon sa mga pulis nga madasig nila nga malabot sa tiun nga kinahanglanon. Sang damlag lang, nakabaton sang pamahog ang eskwelahan sa diin, naglapta ini sa social media matapos nga gin-share sang mga ginikanan nga nagkabalaka sa nasambit nga mensahe. Kasama mo sa DYRI RMN Ilino, Radyo Manon, Yanes Kapalian, Tatak RMN.
23: Tatak RMN.
22: Oras sa 6:36 ang aga, balita ang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline and acidic indi mahirap sa tiyan nga vitamin C. Gapabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga pangluwason. Kag siyempre D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa, manggaranon ini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang barang aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugan, likaw kita sa risgo sa high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado, mag D3 Bio, ara lang sa mabutika, kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Kuwari taxi, paeksplikaro ng ila driver nga nanghurikab sang pasahero sa lapas. Taxi driver, posible hindi na pagbatunong liwat sang kumpanya. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
10: Hatagan pa sang kahiginan sang kuwari taxi nga makapathag ang ilat driver nga nanghurikap sang iya minor di edad nga pasayro sa Barangay Gustilo Lapas sang tinirikdan nga adlaw. Ang taxi driver ginkilala kay Antonio Cahiben alias Bato, 67 anyos, isa kabalo, kag residente sang Barangay Guzman Hisena Manduriao. Suno kay Jared Alarba, officer in charge sang kuwari taxi, nga kun makabalik sa grahe si Cahiben, hatagan nila sang tsansa nga makaeksplikar angot sa natabo. Apang pahayag pa ni Alarba nga sa piha taxi, posible man nga hindi na nila pagbatunon liwat si Cahiben bagod sa kahuyanan nga ginhatag sini sa ila kumpanya. Ginsiling pa sini nga halos hindi na siya makapati nga mahimo ini sang suspek bagod maayo man ini nga taxi driver kag wala man sang malain nga record sa sulod sang masubra isa na kadekada niya nga pagserbisyo sa ila. Sa subong, preso si Cahiben sa Lapas PNP kag nagapangatubang sang kaso nga acts of lascivious business. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
23: Tatak RMN.
22: Oras sa 6:39 sang aga. Sa ato naman nga tingo giligayno ng tigulo, lakat sang panahon. Pagabasahon ni Radyo Man, Fia May Otero.
19: Tingo giligayno. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
20: Ini nga binalaybay ginatiguluhan lakat sang panahon. Lakat sang panahon may duha ka sari. Tingulan kag nagapagnatom sang lamig. Nagasinagana daganas sa mga banglid. Sa suba nagadulhog mabaskog ang pag-ilig. nagamat na ninit pagtupa sang ulan. Ang galom nagnipis sa kahitaasan. Ang uyob sang hangin halin sa amihan. Nga nagapahayag tingadlaw, bulos naman. Sa sinang panahon mabatsyagan ang ginot. Sa singkal sang init ang balhas matulo. Pangitaon ang handong nga mapasilungan. Karingahot madula, kabugnaw pabatsyagan. Sa sinang tingadlaw, maamat kahubas. Magninit ang ilig sang tubig sa suba. Tuburan ang mahubas sa kamalas sang duta. Ang duta magasugod sa pagpalamangag. Sa sining tingadlaw, madamong nalipay. Kay wala sang bagyo ang nagapanalakay. Pagusto ang tawo sa pagbiad-biad, kundiin padulong sa pagpasimpalad. Ini nga binalaybay, ginsulat ni Pio A. Apil sang Anilaw, Iloilo. Halin sa Sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagdang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street, La Paz, Iloilo City. Ukon paagi sa Facebook page DYRI Armen Iloilo. Ang tingog Hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulaw, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio, pangabuhi niyo, Capigenio.
22: Dugang pa nga mga balita sa aton nga pagbalik. Sa makadali, mang namyaw anay si Bosaydo. Lasay's 41.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. This Time Check is brought to you by iBerry. This Time Check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected. This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: San Miguel Filamin Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
2: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko kagin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dintistingan ko, nabatikan ko gin ang epekto. Hindi na kapagday ang pagpagigay ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
5: Bisan ka po. Kayod yapon sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang load with proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang gabi?
9: Budlay na gidang akon mata kong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
10: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
11: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
12: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
13: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
14: Halin sa pinakamataas nga bukid?
15: Ah, kit kamus na ngay?
14: O sa pinakamaliyo man nga isla?
15: Nay, kagraduate na ako!
14: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
16: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
17: Papauwi na ko ka!
18: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
19: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo Sulit Pusog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusog sa McDo.
20: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
21: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulo?
22: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo galing nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
21: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
22: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, nag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata at panglawas.
23: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: iBerry for a clear and healthy eyesight. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Pila pilang win sa San Miguel Beer. Join now.

0: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halo?
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ tinyo mo. Use EQ dry, then EQ pads.
4: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo. Kinikil!
5: Uy, 150 over 100 jali.
6: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
5: Mr. Laban, tungod din sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
6: Ay.
7: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
8: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
9: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
10: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Eto na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.

0: Nabatian ko ang parte sa ivory. Gintilawan ko. Kagpagkatapos ang tatlo kabulan, dako, gid nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
1: Tilawi man ang bago nga produkto nga ivory gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang paalala, ang ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
2: Ivory, for a clear and healthy eyesight. This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
3: Tatak RMN.
4: Oras alas 6:52 ang aga sa Balita Nasyonal.
5: Ginbasura sa International Criminal Court o kung ICC Trial Chamber 3 ang request ang kampo ni Anay President Rodrigo Duterte ng ilakip ang expert verification para sa open source o kung user-generated evidence ng ipasa sa chamber. Ginsinin sa chamber nga nag-issue sila sa madamong order sa ikatatong status conference agud masabata mga kabalakang o sa kadamuon sa ebidensya. Samtang gin-grant sa chamber ang request ang prosecution para sa paghimo sang URL metadata field agud mahapos matumod ang URL nga na-associate sa open source evidence sa tion nga na-capture ini.
3: Tatak RMN.
4: Ang balita ng inyo nabatian, dulong naman sa inyo sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international units ang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang kape, Vita D Plus Coffee Mix. Ginbasura sa Sandigan Bayan 2nd Division ang hingyo sa government prosecutors nga kakson si former Public Works Chief Manuel Bunuan bilang akusado sa kaso nga graft angot sa ginaligar involvement sini sa flood control kickback scheme. Ginpaibalo sa anti-graft court ang mga partido sa desisyon sini kadungan sa pre-trial conference sa graft case bato kay Bunuan kag sa kaangay nga akusado nga si Senator Jinggoy Estrada. Bilang sabat, ginsiling sa government prosecutors nga padayon nila nga tratuhon si Bunuan bilang akusado samtang nagahulat sang dugang amando halin sa ila superior sa Office of the Ombudsman.
3: Tatak RMN.
4: Sa Balita International,
5: nagdangat sa 27 ka mga tao na patay kag 7 ang pilason sa bilog nga Nepal bango sa mabasgo nga pag-ulan nga nagresulta sa pagbaha kag landslide halin sa September 24. Sa isa ka statement, gipaig sa Prime Minister Secretariat nga apat ang padayon nga ginapangita samtang 1,065 ka mga pamilya apektado sa 513 ka monsoon related incidents. Suno sa gobyerno, ginpabasgog nila ang rescue relief kag rehabilitation efforts samtang ginapahulog ulag ang mga ahensya agud makayo ang naguba nga mga infrastruktura kag mabalik sa normal ang pangabuhi sang tawo.
3: Tatak RMN.
4: Oras alas 6:55 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sa inyo sang life extension vitamin D3 may ara sang kapasidad ini nga matapna niya ang risgo sang heart attack kag stroke. Gani, mag-life extension vitamin D3. Kaga subuman ang malikawan tang ni pain, back pain, muscle pain, osteoporosis kag iban pa. Kung regular, kita nga nagagamit sang life extension vitamin D3.
3: RMN News Negosyo.
5: Mahimo nga mas magmahal pa ang pamasahe sa eroplano sining Oktubre matapos ang ipataas ang Civil Aeronautics Board o kung CAB ang surcharge sa gatong sa level 17 gikan sa karon nga level 14 sakop sa bagong bahin sa mga flights ang alis sa Oktubre 1-15-2026 sa mga domestic flights mahimo magsukot sang dugang nga 559 tubtub 1,635 pesos kada pasahero ang mga airlines depende sa kalayon sa biyahe. Samtang para sa international flights mahimo nga maglabot sa 13,726 ang fuel surcharge sa tagsa ka one-way ticket depende naman sa destinasyon. Sa bayluhan ay sandolyar subong adlaw sa US dollar 62 pesos and 57 centavos.
4: Ang balita sa negosyo dulong sa inyo sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Sinong kaisa lang ka sa shay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwa sang higo sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
3: RMN News Sports.
4: Nadipinsahan ni EJ Obiana niya gold medal sa men sa pole vault.

0: Volta Final sa 20 Games. Nagaisanon lang 30 anyos nga Pinoy sa 12 ka mga atleta nga naka-clear sang 5.75 meters gani na dipinsahan niya ang iyang gold medal. Magluwas din na set maniya ang panibago nga Asian Games record nga 5.91 meters sa unang attempt nga nag-break sang iya previous record nga 5.90 meters. Samtang nakuha naman ni Victoria Bosong ang bronze sa women's 800 meters, silver medal naman ang ginhatag sa women's si Pagtakraw team, kag bronze halin sa national surfer nga si Jayward Alciso. Sa subong, tatlo ng gold medal sa Pilipinas, tatlo man ang silver, kag 12 ang bronze. Kahapon nagdaugman sa unang round sa tennis women's doubles, sanday Alex Iala, kag Shaira Rivera. Balantayan subong adlaw, sanday Iala sa women's singles quarterfinals, kag Olympic boxing medalist nga si Carlo Paalam sa men sa 55 kilogram semifinals. Ang balita sa inampang dulong sa inyo sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre din ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasaril lang sila kung diin malapit ang inyo nga mga lugar. May ara sila sa mga branches sa SM City, Iloilo, Cagbacolod, Robinson's Place, Iloilo. May ara man sa Pasay, Estancia, Bangadama, Santa Barbara, Tagbacaro, Uton, San Jose, Antique, kag Subuman sa San Miguel, Jordan, Guimaras. Life Extension Clinic and Pharmacy. Sa kapigado sa panahon subong, ay kayong lawas, hindi man pwede pabayaan bisan mahal ng tanan. Gani, kung may libre pa, grab the opportunity, palapit na sa aton ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Free consultation. RMM News
1: Entertainment. Naka-record sang 97 million peso sa box office receipts ang Forgotten Island sa opening weekend sa Pilipinas. Nangin pinakadako ng opening weekend para sa Universal Pictures sa Philippines ang DreamWorks Animation Film nga nag-score sa pinakadako ng opening para sa nanuna franchise animated film of all time. Sa Rotten Tomatoes nagsaka sa Certified Fresh score nga 95% kag audience score nga 97% ang Forgotten Island nga nag-debut ini sa film and TV review website sa 100%, showing pa ang pelikula sa mga sinihan sa bilog ng Pilipinas.
2: Extra! Wow! Balita!
0: Sa kanta sang pipap group nga Karera, may linya nga buhay ay di karera. Kangay na iniman ang tema sang isa ka 81 anyos nga lalaki sa Liceo de Cagayan University. Sa mga edad, nagkuha pa si Flaviano Jr. Virada Abragan sa September 2026 Civil Engineers Licensure Examination sa Cagayan de Oro City. Gindayo pagitini bangod wala ini naggamit sa calculator. Sa impormasyon, 1989 pa nag-graduate si Abragan sa amo nga universidad. Di ko mapasar ni Lulo ni grabe siya po sa idol. Meaning, malam siya, nalipasan lang sa panahon. Tingulog lang ni Gurus pagka uli anon.
1: Kung mapasar yan nga wise ang calculator.
0: Kanugon siya, nga wise ang maka-engineer sang bata pa.
1: Tani, Radyo Manuvi, pero balaan mo naman subong. Ang engineer subong, ya, ara na sa may calculator na gina. Na okay lang ikon wala ka sa mga komplikado nga mga solving.
0: Pero may mga civil engineer man sa DPWH na license gigani ka pasar, property man kakawatan.
1: Pamata man lang na ganing gani. Ilaw ay na ganing gamit calculator.
0: Di man tanan ha. Ang aton nga extra wow balita po sa idol.
1: Magaradyo man, kung mataas ang blood sugar mo, mano ka, mapakuribong sa balay mo magligid-ligid, kag magpatulo-tulo sa imo mantika, hindi pwede. Choy, kadto ka sa butika, kadto ka sa doktor una-una gid, pa-check up ka, pakuha ka laboratory mo. Pag-check gani nga mataas, sunda ang ginambal sa imo sang doktor. Di ka magkaon na tamis, jutay mo lang karne, pati nang pagkaon mo sang karbo. And pinagka the best mga karadyuman, bakal ikaw DTX 500, may charantin ini nagi ka sa Marguso nga nagabuli gid para mo sa aton blood sugar. May ara man sa Sandi sugar cane nga nagalimpyo sang aton atay kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigulang. Mga karadyuman, sa matag para matinaton, mag DTX 500.
3: Tatak RMN.
0: Oras alas 7:01 sang aga. Parto karon istoryahan ta. Ang reaksyon ni Mayor Rice sa tren niya sa sining nga ginahimo ni Mr. Nerio Luhan. Nga mga post kontra sa Iloilo City Mayor. Kag siyempre sa tanan ng mga opisyal dira sa palibot sang Mayor. Siling ni Nerio Luhan, hindi niya agen sa syudad, kundi sa mga tao nga nagapadlagan sang syudad.
1: Yeah.
0: Well, ano man dang rason sang tagsatag sa may ara sang duha gina pirmi ka pagpati. Pwede nga insakto si Luhan, pwede man nga iya lang na istorya kay gin-call out sa.
1: Yeah.
0: Pero again, ara na na subong ang bola kay Governor Toto Defensor. Bilang head of office, anong mahimo nyo sa tawo nyo? I-allow bala ninyo ini nga freedom of expression ang irason niya sa mga ginahimo niya? Kagapati ka bala nga freedom of expression pa ini? Kung freedom of expression man ini, pwede bala ina bilang isa ka government employee nga amone ang iya ginafokusan kag selective. Selective kay ang nakita niya di prinsa lang sang city government.
1: Yeah.
0: Under sa nagapadlagan sini. Paano naman ang iban nga mga insa sang gobyerno?
1: Amo nang isa sa mga comment ra Jumanovi. Kaya ang city government lang ang daw ginapunterya ni Mr. Luhan. The rest why naman siya nagapakialam. Kay makita mo man sa post niya eh.
0: Kay siling niya sa syudad kuno sa natao, so yeah. Do may stake siya to comment sa mga katabo sa
1: syudad.
0: Okay. So paano naman ang mga trabaho sa syudad nga ang may kahimuan naman abi si Jamjam Barunda, no?
1: Yeah.
0: Nga siya naman abi ang public official nga accountable sa sinang particular nga issue of public concern.
1: Tipatas na dapat,
0: no? Kagti amo manay sa kay ex-mayor Jed Patrick Mabilog. Kagti nangin mayor man sa di kagkalyado ni Kong Jamjam, kag si Kong Jamjam kay si Jed Mabilog nga Yusek man subong sa DILG nagawag danay man perme, no? Kag nagambal parte sa ilaman ng mga proyekto. So amo ni mga bagay nga bisan anon nyo pa na iya.
1: Yes.
0: Sineryo Luhan marason gid na iya. No? Ang mga supporter ni Luhan masuporta ginaya siya. Si Raisa Trenyas kag sila da dai councilor ni Nedeliana.
1: Pareho man sila.
0: Sila tindog. Tindugan man nila ya. Ang supporters nila maupod man na sila. Pero bamangkot subong may kinanglan i-resolve si Governor Toto Defensor. No? Kag ano ina nga resolusyon?
1: No? Ina mabalaan naton la Jumanovi subong adlaw maabot si Governor halin sa Manila. Last week nagpagwa sang memo. Ang aton nga provincial administrator. Pero wala man to gintumod nga para kay Mr. Luhan. General ato ra Jumanovi.
0: Pero te balanta na na ang tuno sina nagwain na sa tsimpo nga may reklamo eh.
1: And after sad to, why man magkunol si Mr. Luhan?
0: Sige man gyapon.
1: Bakit ta man na saang tanan? Kita man na kung gapamati si Mr. Neryo Luhan subong. Bala niya man na.
0: So, pagpati sa iya nga para sa iya, kailwayan niya na iya sa paggambal.
1: Di kung ang pagpati niya, kailwayan niya, then ihatag ta ang burden sa kay Governor Toto Defensor.
0: Kung para sa iya, mag-risa.
1: Kung para sa iya, mag-risa o kung hindi.
0: So, kung wala sa Obrahon, meaning agreement si...
1: Yes! Kung wala sa Obrahon, dapat siya.
0: Meaning ka-disagrisa.
1: Yeah.
0: Dibugado man ang gobernador, kabalo man na siya.
1: Bala niya man na.
0: So, may mga alam na ni sila. So, lang taon ta kung ano ang paghahandol sini sang liderato sang Iloilo Provincial Government.
3: Tatak, RMN.
0: Diretso kita sa RMN Network News. Radyoman, Novi Guaso.
1: Radyoman, Reagan Arlos.
3: Tatak, RMN. RMN Network News. News.
4: Kilograms na masirang karne matapos ang isinagawang inspeksyon ng Meat and Fishery Products Monitoring Task Force sa ilang pamilihan sa lungsod kabilang ang Baguio City Public Market, Marcos Highway, Santo Rosario Valley at Campo Choco, Baguio City. Sa naturang operasyon, isinailalim sa inspeksyon at monitoring ang mga nakadisplay na karne at seafood na ibinebenta upang masiguro na mga produkto ay hinahawakan ng wasto at ligtas na makonsumo ng publiko. Sinuri rin ng task force ang mga business permit, sanitation practices at work areas na matindahan kung saan apat na stall ang nadiskubring lumabag sa plastic and styrofoam free Baguio Ordinance. Dahil dito, nabigyan ang mga nahuling stall owner ng dalawang sanitary order mula sa City Health Services Office at citation ticket mula sa Public Order and Safety Division o POSD. Layunin ng inspeksyon na matiyak na ligtas para sa konsumo ng publiko ang mga produktong ibinebenta, gayon din ang wastong paghawak, pag-iimbak at sanitasyon sa mga lugar ng pagbebenta. pagbenta. Pinaalalahanan naman ang mga nagtitinda ng karne at fishery products na palaging panatilihin ang wastong kalinisan, pag-iimbak at paghawak sa mga produkto upang matiyak ang kanilang kalidad at kaligtasan. Hinimok din ang mga mamimili na maging mapanuri at tiyaking tingnan, amuyin at kapain ang karne at seafood bago bumili. Sama mo mula dito sa 13.9 IFM Baguio, ito si Idol Gilbert Bermudez, Tatak RMN.
3: RMN Special Coverage.
5: 8 minuto nakalipas na alas 7, itutuloy ng grupong Piston ng kanilang tigil pasada ngayong araw na ito. Magtitipon ang grupo sa Welcome Rotonda at magmamarcha patungo ng Mendiola para iparating sa Malacanang ang kanilang mga hinaing. Kabilang sa panawagan ng grupo ang pagtanggal ng VAT at excise tax sa produktong petrolyo at ang hirit na maibalik ang presyo ng langis sa 55 pesos kada litro. Iginit naman ni Pep Joda Vice President Danny Albina na hindi rin sapat ang inaprobahang pisong taas pasahe sa tradisyonal na jeep dahil kakainin lamang ito ng mataas na presyo ng krudo.
6: Amin kasi sa biyahe namin sa Pasig Crossing, walang kumintal yung taas pamasahe na piso. Kasi sa 200 pasahero, 200 piso lamang yung may dadagdag niyang taas pasahe. Kulang na kulang pa rin sa pagkurudo namin. Magkano ang diesel namin isang araw? 1,500, 1,800, hanggang 2,000. Kaya yung dagdag pamasahe na piso, wala pa rin kwenta yun. Kaya...
5: Samatala, sa kasagsagan po ng kilos protesta ng Piston na isinugod sa ospital ang veteranong tsuper at miyembro po na si nila na si Ka-Elmer Cordero o mas kilala bilang Tatay Elmer matapos atakihin habang nakikilhok sa transport strike sa Caloocan. Samatala, itinigil na ng grupong manibela ang planong tigil pasada matapos makipagdialogo sa kanila si First Lady Liza Araneta Marcos.
3: RMN Special Coverage.
2: Ugnay pa rin ang ating special coverage sa kabi-kabilang mga tigil pasada. Nasa labas po ng himpilan, si Radyo Man Gerald ulit yung tigil pasada ng grupong Piston, posibleng masundan pa kapag hindi makontrol ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kasama natin live, Radyo Man Gerald ulit. Gerald.
3: RMN Special Coverage.
7: Nagbabalanga ang grupong Piston na masusundan pa ang isa sa gawa nilang mga tigil pasada kapag hindi nasolusyonan ng pamahalaan itong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Wilfredo Cano, ang dating Vice President ng Madini, si Divisoria Baclaran Jeepney Operators and Drivers Association, walang epekto itong itinatupad na isang pisong dagdag na pasahe noong Lunes. Anya, sinibukan niyang ipunin ang 6 pisong kita sa bawat pasahero at nakaipon ito ng 600 pesos. Pero ang diesel naman anya sa maghapong pamasada ay pumapalo sa 1,500 pesos. Dahil dito muling inihirit ni Cano na suspindi na lang ang excise tax at VAT sa langis. At huwag nang pahirapan ang mga pasahero sa dagdag na pasahe kapag hindi anya pagbibigyan ng pamahalaan ang kanilang hirit at patuloy ang pagtaas ng petrolyo ngayong magpapasko. Asahang masusundan pa ang mga welga ng grupong Piston.
8: Dapat hindi magsakripisyo rito ang mga pasahero. Ang magsakripisyo rito ang gobyerno. Dahil yan, hindi nila inalis ang excise tax, ang VAT sa langis. Kung yan tinanggal nila, masasabi natin matitikman ang driver ang ilang kaginawaan.
9: May masusundan pa ba itong tigil pasada niyo po?
8: Masusundan at masusundan yan. Hanggat naghihirap ang driver. Hanggat hindi binibigay yung hinihingi ng mga nasyonal. At yung mga isa pang nakipaglaban kagaya ng manibela. Kasi bilang Piston, at nakakasakop sa amin ng Piston, kailangan ituloy ang laban.
7: Kasama mo sa D-Zexel, RMN Manila, Radyo Man Gerald, si Ulet Patalka, RMN.
5: Meron daw pong bagong format ng bill sa kuryente ang makikita natin sa Oktubre. Ito ay matapos tanggalin ng Bureau of Internal Revenue ang sinisingil na value-added tax sa system loss charge. Iniutos kasi ng Energy Regulatory Commission sa distribution utilities na ayusin ang breakdown ng mga sinisingil sa mga consumer. Kabilang dito ang system loss charge na hindi subject sa VAT at yung minamandatong pass-through charge o yung kinukolekta ng electric company na ibabayad sa power generators, transmission operators o ibinabalik sa gobyerno. Bukod sa bagong format ng electricity bill, nagpasa rin ang resolusyon ng ERC na magpapatupad ng uniform rate doon sa other charges na kinukolekta naman mula sa mga consumer. Layo nitong protektahan ng mga consumer laban sa double charging. Samantala, saklaw rin ang resolusyon na magkakaroon ng hiwalay na item sa bill yung late payment fee o katumbas ng 2% ng kasalukuyang monthly bill o yung halagang hindi pa nababayaran ng consumer.
10: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Tumarap sa Day 31 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang hostile witness si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ito'y upang bigyang linaw ang koneksyon ni VP Sara sa GenCorp Industries Incorporated na humakot ng mga proyekto mula Davao City Government. Ayon kay Mayor Baste, 19 na kontrata ang iginawad sa GenCorp, taliwas sa 15 kontrata mula sa salaysay ng opisyal mula sa Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS. Pero inamin ng alkalde na hindi niya personal na nireview ang mga kontrata ng GenCorp sa lokal na pamahalaan dahil ayaw niyang makialam sa Bids and Awards Committee ng lungsod at ipinasa niya ang responsibilidad kay Assistant City Administrator Tristan Domingo.
11: You're aware, Mr. Mayor, that delegating your signing authority to Attorney Domingo does not delegate your accountability as the hope.
12: Of course.
11: Correct. You are still the final accountable officer.
12: Yes.
11: Thank you, sir.
2: Sa katunayan ay nalaman lamang daw ng alkalde ang tungkol sa GenCorp nang lumutang na ito sa impeachment trial.
11: You are therefore not familiar, Mr. Witness, that your sister, the Vice President, has actually declared an interest in GenCorp? You're not familiar with that?
12: No.
11: No, you're not?
12: No.
11: You're not familiar having heard the proceedings in the impeachment court that she has declared GenCorp twice in her sale ends for 2024 and 2025. You're not familiar with that, sir?
12: No.
2: Kung alam lang daw ni Mayor Baste na konektado ang kanyang kapatid sa GenCorp, ay pipigilan niya ang Davao City Government na igawad ang kontrata sa naturang kumpanya. Samantala, kinumpirma pa ng alkalde na kilala niya at may ugnayan sa negosyanteng si Jaime Tan Cruz ang pangalan na makailang ulit na tinukoy bilang incorporator sa mga negosyong nakalista bilang shareholder ni VP Sara o si VP Sara.
13: Paano niyo po i-describe yung relationship ni Jaime T. Cruz sa inyong pamilya?
12: Maybe not entirely the family, but he's a friend of my father. He's a known businessman in Davao.
13: He's a friend of your father and a known businessman in Davao. So friend ng inyong ama, kasosyo din ni VP Duterte, kasosyo din po ninyo sa iba namang kumpanya. Mm-hmm. So hindi naman masasabing malayo ang relasyon. Mas masasabi pong malapit ang relasyon sa inyong pamilya. Yes.
2: Sina Senator Judge Rizzo Ontiveros at Davao City Mayor Baste Duterte.
5: Sa kaugnay na balita, nasayang lamang daw ang oras ng impeachment court doon sa pagharap ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa impeachment trial ng kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Attorney Michael Yusinko, political analyst at senior research fellow ng Ateneo Policy Center, na anyay wala naman kasing naiambag na mahalagang ebidensya ang testimonya ng alkalde.
14: Wala naman siyang masasabi na makakatulong pa dun sa Article 2, no? Kasi sa aking palagay, yung testimonya ng ombudsman, yung records keeper ng ombudsman, at yung expert testimony ng dating presiding justice ng Sandiga Bayan, si Justice Kabutahita, para sa akin, sapat na yung dalawang yun, eh. Both are clear and convincing evidence that there was an offense of unexplained wealth and the failure to declare wealth in the Salen. So, itong kay Mayor Baste, para sa akin, para saan pa? At least in relation to the impeachment charge, hindi ko makita yung koneksyon.
5: Wala rin naman ng direktang epekto sa mga kasong kinakaharap ng Vice President ang pahayag ni Mayor Duterte o Baste Duterte, bagamat maaari itong magkaroon ng epekto sa kredibilidad niya bilang alkalde.
14: May impact sa kanya yun, no? Pag-amin na yun. Hindi niya ginawang pananantama yung pagka-mayor niya kasi hindi niya binabasa yung mga dokumento. So, that's self-incriminating. So, sa kanya, meron. May problema siya doon. But, walang ano yun, eh. Wala namang connection yun doon sa charges against the Vice President ng Article 2. So, itong kay Mayor Baste, hindi naman niya kinontra yung mga taunang testigo. Wala rin naman siya nadagdag na substantial dun sa testimonya ng dalawa. So, nagsayang lang tayo ng oras, in other words.
5: Sa inasahan naman na pagtestigo ni dating Senador Antonio Trillanes para po kay Attorney Yusinko, wala rin itong magiging epekto dahil karamihan sa kanyang mga impormasyon ay hindi naman galing sa personal na kaalaman.
14: Problema ko kay Senator Trillanes is hindi kasi siya ang first-hand source ng mga information. Gaya nung mga narinig natin sa kanya nung sa House of Representatives, nung sa hearing, most of the information na sinasabi niya is galing din sa ibang tao. Nakuha rin niya sa ibang tao. Lumapit sa kanya, ito ang sinabi sa kanya. So that's essentially second-hand information coming from him. So as a witness, hindi siya reliable because wala siyang first-hand information about the things that he's testifying to, like yung mga violations and offenses.
5: Ang political analyst, si Attorney Michael Yusinko sa panayam ng DZXL News.
10: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Kansilado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Batay sa abiso ng Senate Impeachment Court, walang mangyayaring paglilitis ngayong Miyerkules at ito'y itutuloy na lamang bukas, October 1. Paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson, Attorney Reginald Tonggol, layo nitong bigyan ng pagkakataon ng prosekusyon at depensa na makapaghanda para sa whole day schedule o buong araw na paglilitis bukas. Nauna nang nagtakda ang Impeachment Court ng 11 whole day hearing days para sa impeachment trial sa Oktubre upang mapabilis ang paggugulong ng paglilitis. Idaraos mula 10 a.m. hanggang 6:30 p.m. ang trial mula October 1 at 2, 5 hanggang 9 at October 12 hanggang 15. Dadalo haharap po si dating Senador Trillanes, Antonio Trillanes IV, sa Huwebes bilang testigo sa Article 2 o ang hindi may paliwanag na yaman ni Duterte.
5: Samantala, sumagot po o sinagot din ni House Prosecutor Bel Zamora yung mga pumupuna sa misogynistic na komento ng ilang netizens matapos ang kanyang cross-examination sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang sagot niya rito actually ay get a life. Ayon kay Zamora, nakakalungkot na minamaliit pa rin ng mga Pilipino ang mga babaeng matatalino, mahuhusay magsalita, abogado na tumatayo sa impeachment court. Nagdag pa ng mababatas, hindi siya apektado ng mga batikos at patuloy lamang nagagampanan ng kanyang tungkulin.
15: Siguro, they can't handle sass, they can't handle
16: style.
15: And well, really, I don't care if they bash me. I'm here to do my job. And let's see. Yun lang. I mean, seriously, di ba? They should get a life.
5: Samantala, muli pong namataan si Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na tila baga natutulog.
17: Nakadayukdok.
5: Ha?
17: Nakadayukdok.
5: Nakadayukdok. Talaga, antukin na kasi si Kong eh. Habang isinasagawa ang cross-examination ng depensa kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Pero, nilinaw po ni Kong Abante na hindi siya nakatulog, Kuya Sander, kundi nakayuko lamang umano siya. Hindi kaya nanalangin ulit.
17: Oh, baka nagpa-pray over.
5: Prayerful siya.
2: Balita sa lalawigan, 3 sundalo sugatan sa engkwentro ng militar at grupo ng mga rebelde sa Escalante Negros Occidental. Kasama natin sa Balita Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
18: Sugatan ang 3 miyembro ng 79th IB Philippine Army kasunod ng engkwentro na naganap sa bahagi ng Barangay Malasibug, lungsod ng Escalante Martes ng hapon Setyembre 29. Kasama sa sugatan ang isang miyembro ng Citizen Armed Forces Geographical Unit o CAPGO at Philippine Army na may ranggong Sergeant at Private First Class. Ipinahayag ni 79th IB spokesperson Captain Paolo Lagarde na agad na dinala sa ospital ang mga sugatan kasunod ng engkwentro. Tumagal ang engkwentro ng mahigit isang oras laban sa 7 hanggang 10 natitirang miyembro ng Northern Negros Front ng CPP-NPA na naganap ang inkwentro matapos umano paputukan ng kanabang grupo ang mga militar na nagsagawa ng house-to-house visit bilang bahagi ng community support program. Sa ngayon, kinukumpirma pa ang impormasyon na namatay ang miyembro ng CAPGO habang dinadala sa ospital dahil sa tama ng bala sa kanyang likuran. Samantala, patuloy naman ang clearing operation sa pinayarihan ng inkwentro. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyamat Albert Tener. Tatag ka naman!
2: Abangan sa aming pagbabalik, Dalagita natagpo ang patay sa damuhan malapit sa bahay nito sa Camarines Sur.
5: Dating House Speaker Lord Alan Velasco, nakalabas na ng bansa ayon sa Bureau of Immigration.
2: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
3: RMN Network News.
5: Dagga Pilipinas sa ito po.
2: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
5: Commission on Elections, nangangamba. Narito na ulo na mga mainit na balita.
16: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
19: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
3: Network News. RMN Police Report.
2: Isang dalagita po ang natagpuang patay sa damuhan sa Camarines Sur, yung lalaking suspek arestado. Kasama natin sa balita si Radyoman Paulo Papa ng RMN Nagat.
20: Hinahanda ng Minalabak Municipal Police Station ang karampatang kaso laban sa isang lalaking aminado sa pagpaslanga sa isang 16 anyos na babae sa barangay Taririk na Sabing Bayan sa Camarines Sur. Ang lalaking ito ay kilala bilang Joberta, nasa wastong gulang, residente ng lugar. Naiulat kahapon ng umaga ang pagkakadiskubre sa dalagitang wala ng buhay sa madamong bahagi ng barangay malapit sa bahay nito. Kagad namang hiningi ng himpilan ang tulong ng Scene of the Crime Operative Sosoco upang mapag-aralan na ang bangkay upang sa ganoon ay malaman ang kamatayan nito. Habang patuloy ang investigasyon, pinapayuhan ng pulisya ang publiko hinggil sa mga kumakalat na espekulasyon hinggil sa krimen at inirekomenda na maniwala sa mga lehitimong bukal ng balita. Nasa kustodiya ng pulis ang lalaking ito na nakapagbigay na din ng kanyang salaysay matapos kusang sumama sa mga awtoridad kinalaunan. Kasama mo sa DWNX Arimenaga, Radyoman Paulo Papa, Tatak, Arimen.
3: Police Report.
5: May babae namang namatay matapos masagasaan ng isang mixer truck dyan sa Valencia City, Bukidnon. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Mark Micaballo ng Arimen Malaybalay.
21: Patay ang isang babae matapos masagasaan ng isang mixer truck, partikular sa National Highway, Barangay Lumbok, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima ay isang babaeng nasa tamang edad na residente sa naturang lungsod. Ayon sa report ng mga otoridad, huminto sa kanto papasok sa National Highway ang isang unit ng Fuso Super Great Transit Mixer Truck na minamaneho ng isang 44 na taong gulang na lalaki habang naglalakad naman sa harap nito ang naturang biktima. Pagkatakbo ng truck, natumba di umano ang biktima, rason para mahagip ito at madaganan ng gulong ng truck. Dahil sa pangyayari, nagtamo ng matinding injury sa katawan ang biktima na siyang naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Matapos ang insidente, dinala sa pangyarari ang bangkay ng biktima habang nasa kustodiya naman ng Valencia City Police Station ang driver ng truck para sa kaukulang disposasyon. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matika, Radyoman Mark Micaballo. Tatak, RMN!
2: Sa iba pang mga balita, 7:26 ang oras ngayon. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa si dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon sa Bureau of Immigration, walang umiiral na hold departure order o immigration alert laban kay Velasco. Kaya naman na malaya itong nakalabas ng bansa. Hindi na rin nagbigay ng karagdagang detalye ang ahensya dahil naman sa data privacy. Una nang kinumpirma ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na nasa ibang bansa si Velasco at ang kanyang asawa na si Rowena. Ayon kay Matibag, tumulak si Velasco pa Nagoya, Japan noong August 30 at inaasahang babalik sana sa bansa noong September 14. Habang asawa naman ito ay huling namataan sa Hong Kong noong September 24 at inaasahang babalik noong dapat noong September 27 pero hindi na rin bumalik ng Pilipinas.
5: Mga isiniwalat ni dating Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. dapat daw maingat na pag-aralan. Kasama natin sa balita si Rajman Grace Mariano.
0: Para kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, kailangan ng masusing pag-aaral at pag-iingat sa mga isiniwalat ng dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. Ang tinutukoy ni Chua ay ang kwento ni Gracioso na ilang beses siyang nag-deliver ng maletang naglalaman ng pera kay Vice President Sara Duterte na may kabuuang halaga na 2 bilyong piso. Sabi ni Chua, kailangang busisiin ang affidavit ni Gracioso at isailalim sa authentication ang mga litrato at ebidensyang inilabas nito. Katwira ni Chua, masyadong mabigat ang mga akusasyon ni Gracioso kaya hindi dapat isantabi, ngunit hindi rin basta-basta maisasama sa mga karagdagang ebidensya para sa ikalawang article of impeachment o alegasyong may unexplained wealth si VP Duterte. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang motion for reconsideration ng prosekusyon upang tanggalin si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan bilang co-accused sa graft case ni Senador Jinggoy Estrada kaugnay sa maanumalyang flood control project. Ito ang naging desisyon ng korte sa pre-trial conference ng kaso kahapon. Dahil dito, mananatiling kapwa-akusado si Bunuan sa graft case. Una nang tinanggal ng Sandigan Bayan 5th Division ang dating kalihim bilang akusado sa plunder at graft dahil pa rin sa flood control scandal kasama si Estrada. Samantala, ibinasura naman ng Sandigan Bayan 3rd Division ang ikalawang motion ng kampo ni dating Senador Bong Revilla Jr. na mag-inhibit sa kaso si Associate Justice Carl Miranda. Sabi ng korte, walang merito ang motion ni Revilla kaya patuloy na gagampanan ni Miranda ang tungkuli na dinggin ang kaso.
5: Senate Minority Leader Alan Peter Gaitano may buwelta kay DPWH Secretary Vince Dizon matapos bawiin ang deklarasyong walang ghost project sa Taguig. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batak.
0: Binuweltahan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si DPWH Secretary Vince Dizon matapos bawiin ang deklarasyon nito na walang ghost projects sa Taguig City. Sa Facebook live streaming ng senador, tinanong niya ang kalihim kung nasaan ang paninindigan nito dahil tila biglang nabago ang kanta noong sitahin ni Senator Ping Lacson. Kung matatandaan, sa budget hearing ng DPWH sa Senado ay natanong ni Cayetano kung may mga ghost projects sa Taguig na sinagot naman ni Dizon na wala. Idinini Cayetano na mahirap na ginagawang politikal ang investigasyon sa mga proyekto pero nilinaw niyang hindi niya idinadamay dito ang Malacanang. Inakusahan din ni Cayetano si Lacson ng pagmamando sa Senado at pananakot sa mga hindi sumasang-ayon sa kanya na kahit sa impeachment court ay makikita.
1: So, nasaan ang paninindigan mo sa Secretary Dizon? Sasabihin mo today, sabi ng Pangulo, wala rin sasantuhin. Pero sabi din ng Pangulo, diba? Wala ka rin uusigin na inosente. So pag sinabi mong walang sasantuhin, that goes both ways. That means no one guilty will be left behind. So pag guilty yan, ituro mo kahit gaano kalapit sa Pangulo. Pero it also means that if someone is innocent, hindi mo sasabihin na guilty siya. So nasaan ngayon ang paninindigan mo na paulit-ulit mong sasabihin sa amin na hinalungkap nyo na lahat ng project walang ghost?
0: Samantala, sa social media account post din ni Lacson ay nagpasalamat ito kay Dizon dahil nilinaw na under investigation ang umano'y irregularidad sa Taguig projects. Iyon ay matapos niyang balaan ang kalihim na pwedeng makasuhan kapag nag-cover up sa anomalous projects. Kasama mo sa DZXL RMN Manila,
4: Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
2: Pangulong Bongbong Marcos, pinatibay ang sistema sa pagmonitor ng gastos ng gobyerno. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Chanel Salazar.
6: Pinatatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sistema sa pagmonitor ng gastos ng gobyerno sa pamamagitan ng Compass Portal upang mas madaling masubaybayan ng publiko kung saan napupunta ang pondo ng gobyerno. Sa ilalim ng Executive Order No. 126, itinakda ang Compass bilang pangunahing online platform para sa impormasyon tungkol sa budget, government spending, procurement, programa at proyekto ng pamahalaan. Inilunsad na ng Department of Budget and Management ang portal noong June 26. Maaari itong gamitin ng publiko para hanapin ang gastos ng bawat ahensya ayon sa pinagkukunan ng pondo, paggagamitan at fiscal year. Maaari ring gamitin ang blockchain at iba pang bagong teknolohiya para mapalakas ang seguridad at pagiging maaasahan ng mga impormasyong inilalagay sa portal. Inatasan din ang national government agencies, government-owned corporation at government financial institution na regular na magsumite at mag-update ng kanilang datos sa Compass, kasama sa maaaring ilabas ng impormasyon sa financial at implementation status ng mga proyekto, procurement at iba pang datos sa paggamit ng pondo ng bayan. Bubuo rin ang Compass Council na susubaybay sa pagpapatupad ng portal at pagsunod ng mga ahensya sa mga itinakdang disclosure requirements. Maaari namang mapatawan ng administrative at disciplinary sanctions ang mga opisyal o empleyadong hindi susunod sa kautusan. Hindi kabilang sa ilalabas sa mga impormasyong ipinagbabawal ng batas gaya ng sensitibong datos na maaaring makaapekto sa national security o paglabag sa Data Privacy Act. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
5: Alas 7.34 na po ating oras, naitaboy ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese maritime militia vessel na namataan sa Kota Island na bahagi ng Kalayaan Island Group. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, namataan ang CMMV 9622 na nagpadala ng 24 na fishing boat sa paligid ng isla. Pero ayon kay Tariela, duda siya na mangingisda ang mga maliliit na bangka dahil wala namang lambat o anumang gamit na pangingisda ang nakita.
17: Sana man lang naglagay ng props.
5: Oo nga eh. Mm-hmm. Picture. Posibleng nagsasagawa daw ng surveying activities sa mga ito sa pananatili sa Kota Island. Agad namang umalis sa lugar ang mga bangka ng China nang magpadala na ng rubber boat ang PCG. Nanindigan naman po ang Coast Guard na pananatili nila ang presensya sa isla at patuloy na hahamunin at itataboy ang anumang foreign vessel na nag-ooperate sa katubigang sakop ng ating exclusive economic zone.
2: Department of National Defense, pinaimbestigahan naman sa NBI ang mga kumakalat na peking liham na may lagda ni Defense Secretary Gibo Chodoro. Kasama natin sa Balita, Radyo Man Marjo Domingo.
22: Nagbabala ang Department of National Defense sa publiko laban sa kumakalat na fabricated letter na may pirma ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. at naka-address sa nagangalang Peter Enslinger. Ayon sa DND, ang nasabing dokumento at ang mga nilalaman nito ay walang katotohanan at mga peke. Dahil dito ay dinalog na ng kagawaran ng nasabing usapin sa National Bureau of Investigation o NBI para sa narapat na investigasyon. Nakasaad kasi sa naturang liham na tinitiyak umano ng kalihim ang pagsusulong ng interes ng Amerika sa West Philippine Sea at sa iba pang usaping pampolitika sa bansa. Kabilang ang umano'y sadyang pagpapakita sa publiko ng marahas sa taktika ng China sa Ayungin Shoal at ang pag-una umano ni Chodoro sa Amerika sa national security kaysa sa domestic issue tulad na nagaganap na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinawag naman ng DND na panibagong serye ng foreign interference at malaying influence ang nasabing issue na may intensyon na sirain ang lehitimo at naayon sa batas na hakbang ng pamahalaan para sa soberanya at integridad ng teritoryo ng bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak RMN.
3: RMN Network News.
5: Ito na, nominado po ang ilang programa ng DZXL News 558 kHz at iba pang stations ng Radio Mindanao Network sa ika-apat na po at apat na Catholic Mass Media Awards o CMMA. Matapos ang masusing screening at deliberation, pasok sa iba't ibang kategorya ang mga programa ng DZXL News. Kabilang dito ang usapang trabaho at iba pa para sa Best Business News. DZXL, anong latest para sa Best Entertainment Program? Mga obra ni Mang Boy para sa Best News Feature at RMN Network News para sa Best News Program. Samantala, nominado rin ang iba pang programa ng RMN Stations. Kabilang dito ang Straight to the Point ng DYHP RMN Cebu para sa Best Public Service Program. Pasok din sa Best News Feature ang Sa Bawat Paglalayag ng IFM 103.9 Baguio sa Guhit ng Kasaysayan, Velarde Map ng DXKR 639 Coronadal at Laot ng Pag-asa, Mga Anak ng Dagat ng DZRS 918 Surigao. Pasok din sa Best Radio and Public Service ang West Philippine Sea, Dagat ng Bayan, Hapag ng Mamamayan ng Fish Ride Program ng RMN. Samantala, anim na produksyon naman ng parehong programa ang nominado sa Best Digital Moving Ad Public Service. Kabilang dito ang West Philippine Sea, Isyo sa Dagat, Alamin, Sa Mata ng Mga Mangiisda, Yaman ng Karagatan, Kinabukasan ng Bayan, Ang Dagat, Ating Pamanang Yaman, at Dagat ng Bayan, Hapag ng Mamamayan. Ang Catholic Mass Media Awards ay pagkilala sa mga natatanging produksyon sa larangan ng mass media.
7: But wait! There's more!
2: Dahil hindi lang puri ha, nagtatapos ang selebrasyon mga kasama dahil nominado rin at finalist ang ilan sa mga ipinagmamalaking programa at palabas ng DZXL News 558 kHz at ng RMN Stations sa 29th Golden Dove Awards ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Best Magazine Program, finalist ang programang Ang Say ng Taong Bayan, Alams Na, yours truly po, and Radyoman Angel Garcia. Best Culture and Arts Program naman, finalist ang Pag-ibig na Binibili ni Radyoman Chanel Salazar. At Best Public Service Announcement o PSA, ang West Philippine Sea, Isyo sa Dagat, Alamin, West Philippine Sea, Sa Mata ng Mga Mangingisda, at West Philippine Sea, Ang Dagat, Ang Ating Pamanang Yaman. Congratulations, mga kasama!
5: DJ Biana muli naghari sa men's pole vault at ikatlong gintong medalya ng Pilipinas na sungkit sa Asian Games. Gil Santua sa sports still.
8: Nagdagdag pa ng panibagong ginto ang Pilipinas sa 2026 Asian Games matapos masungkit ni EJ Obiena ang kampiyonato sa men's pole vault sa Aichi, Nagoya, Japan. Tinawid ni Obiena ang 5.77 meters sa kanyang unang attempt para maungusan ang mga katanggali mula sa China at Thailand na nagbigay sa kanya ng ikatlong gintong medalya ng Pilipinas sa palaro. Ito rin ang ikalawang sunod na Asian Games gold ni Obiena sa pole vault, patunay na nananatili siyang nangungunang vaulter sa Asia. Sa panibagong tagumpay na ito, patuloy na lumalakas ang kampanya na Pilipinas sa Asian Games habang nadaragdagan ng mga medalya ng bansa sa athletics. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
2: Solo concert ni Moira de la Torre ngayong Oktubre na postponed. Yung mga organizer po yung humingi ng paumanhin. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Alex Furake.
9: Hindi na matutuloy pa ang much-awaited solo show ng singer na si Moira de la Torre sa SM Ovation Arena ngayong linggo. Inanunsyo ng concert promoter na Ovation Productions na postponed ang Moira Where It All Started na original sanang gaganapin sa October 4, 2026. Sa halip, itutuloy na lang ito sa 2027. Humingi naman ang paumanhin ng organizer sa inconvenience na idinulot ng postponement ng concert. Hindi ibinunyag ng promoter ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang show ni Moira. Sa inilabas na statement, iaanunsyo na lamang ang detalye ng show ng singer. Sa fans na nakabili naman ng tickets, abiso sa mga ito na direktang makipag-ugnayan sa Ticketmaster o www.ticketmaster.ph o sa kanilang customer support. Matatanda ang inanunsyo ni Moira nitong July 10 na magkakaroon siya ng concert ngayong October bilang suporta sa expanded version ng kanyang 2024 album na I'm Okay The Locks. Yan ang ating entertainment news, Alex Furake at Tuktok, RMN.
2: At sumay inyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Manzander Kayabyab.
5: Ako naman ho, Professor Byron Ricky Rosales.
2: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Marhay na aga, maupay nga aga mga kasama.
11: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
5: 742
11: RMN Network News.
12: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
13: Charm, Fabcon, amoy kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
23: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangbang kumakabloom sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
24: Makikiraan.
25: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
24: Salamat, iho.
26: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
27: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
28: Gikan

0: handcrafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest now! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City, Espan.
2: Hey! Kinikilig time!
3: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop o kon cellphone?
6: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
7: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
5: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
6: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
7: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
5: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Asforte Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
4: Mga karadyo man, ang oras la 7:46, antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyo Man Mags.
5: Good morning, Boss Idol.
6: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Man. Good morning, Boss. Good morning, Ilo. Sa buhay.
4: Ang bagong...
6: Bago na pina.
4: Ano subong adlaw, cute na guy?
6: 30 araw sa ido subong.
4: Araw na sweldo. Ayan.
5: Araw na sweldo mo?
4: Araw na sweldo mo?
6: Mangkat na ko.
4: Ah, ang amo ni Ara na. O, pasensya ka lang. Kasi karoon ng imo, iya sa buwas man ng imo ATM. Balo ka mag-withdraw sa ATM?
6: Balo man.
4: Anong anong password mo? Hindi lang pagyabala ng PIN number. Hindi na pagyabala. May PIN number ka?
6: Wala ako balo.
4: So, mga tapalamati na ito, subong adlaw, cute na guy. Kay sweldo, anong gusto mo nga kanon kay sweldo, subong?
6: Sa bawang isda.
4: Sa bawang isda?
5: Okay, very good
4: okay,
5: namin
4: na. Namin,
6: ano sa bawang utan?
4: Oh, siyempre yung utan kita sa bawang yung mana. Ano pa?
5: Bet mo.
4: Ano pa?
5: Ano pa?
4: Ukra.
5: Buko namin. Buko namin, no? Lechon, hindi ka?
4: Lechon, hindi ka. Kung gaan ta ka subong 100, anuhon mo ang 100?
6: Baka utan.
5: Kag
4: base ang base ang utan ang subak baboy na
6: hindi man
4: ano dapat
6: utan
4: ang subak
6: utan lan
5: chorizo
6: hindi utan lan
4: Ario gusto ko gaanta ka pamahaw subong
6: oo
4: 100 pero gusto ko ang sudan mo chorizo kag hotdog
6: oo
4: okay kasi oo,
6: okay lan
4: awa na oh, hindi na ako magatag eh
6: hindi
5: nagwa kita ka maturan
4: bisulitin ko pamangkot ko ha
6: oo.
4: Gaan ta ka 100 subong. Pero gusto ko nga sudan mo chorizo, hot ham, hot dog kag tusino.
6: Ah, isda lang guro sa bawang isda.
4: Okay.
6: Muna na.
4: Very good. Very good. Ate, sige. Call ko na ang imo pamahaw.
6: Oo.
4: Okay? Okay. Why na problema? Call ko na pamahaw mo kay ti nami healthy ang imo nga sudan. Kita mo to sudan mo ni Radyo Manubi.
6: Ano daw ko to bilin?
4: Why na to? Hindi ka na to pwede. Wala na to. Ubos na to. Dalon to ni Chupi. Nami itong sulo. Baka kalagyas ang imo. Iway ka to kagina mo. Sa mga tapala matinatun, anong kapi mo?
6: Nice coffee!
4: Nagainom ka, Nance?
6: Nami, amot na itay brata pa.
4: Sa mga tapala matinatun, Nance Corn Coffee na magkaradyo man ang ato siring ang kape. Sa mga suki natun, 12 pesos lang.
6: Oh, pero,
4: kadua mo sa iaim nun. Diba na, cute na guy? Kain na ka!
6: Tibag.
4: Gani sa mga suki natin, Magnance Corn Coffee, anong bala news mo? Ang softest wonder oil, may ari ni isang virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, and aloe vera. Bago pa lang,
6: ubusan na.
4: Guys, sa mga suki natin, magkaradyuman, mag soft touch wonder oil. Sinong tamyawon mo?
6: Ay, to, good morning man to Toy Store. Nimpa, good morning. Dr. Mapador, okay. Good morning. Paribot, good morning. Nick Pasales, Tutugob, good morning. Tutugong, good morning. Good morning man, Doc Bambi.
4: Okay.
6: Topaz.
4: Okay.
6: Ay, good morning man ang...
4: Si Juan, si Pari... Jojo Castro.
6: Pari Jo, good morning man.
4: Ang pala nang Pari Jo.
6: Pari Jo,
4: Pari Jo. Oh, kasi Pari Koy Mandri Malabor.
6: Malabor, good morning man.
4: Pari Mandri ah.
6: Pari Mandri ah, good
4: okay.
6: Morning.
4: Okay.
6: Ah, good morning man, Pipada. Ay, Totoy Store, good morning.
4: Yes.
6: Impa, good morning.
4: Okay.
6: Doc Pumanay Pudo, good morning. Okay. Ah, Pari Bibot. Ang pipada, madibali.
4: Alright, salamat yun na guy. Magkaradyuman, si cute na guy.
3: Tatak, RMN.
4: Last 7:49, binaharian ang aton mga balita.
3: RMN News, Derecho Headlines.
4: Kasarangan ng cost of living. Ginapasiguro sa Iloilo City Government sa Piyasa Madasig ng urban development sang syudad.
5: Sa showbiz, KZ Tandingan kag Glock 9 mag-release ang ilang collab single nga Luha ng Buwaya.
4: Wow. Balita sinampang LeBron James ginahangkat ang 76ers nga maghanda para sa mga pagtilaw. Gidigiban pa nga mga balitang inadulong sa inyo sa mga masunod.
5: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong aginapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kahit most prescribed, Vitamin D3 brand kag number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
4: Magaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ikaw nga protektado gani sa mga suki naton. Tandaan lang ninyo, ang isa ka soft gel 1,000 ayo na ina, 11 pesos lang. Gani mga karadyo man, pag-itaon natin ang tatak ili-itatak original subong nga puraot ang panahon, bakal ka mo. Kay mahal ang doktor, mahal ang ospital, sang sa magbakal ikaw, sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
5: Rajuman Magi Areswelo Malariado.
4: Sa detalye.
3: Tatak RMN.
4: Aga Rajuman, sa detalye na sang aton sining mga balita subong aga. Samtang padayon nga nagasulod ang investments kag nagadamo ang interesado nga magpuyo sa sudad sang Iloilo, luyag sang city government nga masiguro nga hindi mangin mabugat ang pagpuyo sa sudad para sa mga Ilonggo. Ini ang ginpunto ni Mayor Rice Atrenya sa Iloilo Urban Living Summit or summit suno sa alkalde. Hindi mahimo nga siradaan ang Iloilo sa mga bagong investors bangod kinahanglan ini para sa pagdako sa ekonomiya kapag dugang sa trabaho. Ang apang samta nagadako ang sudad suno sa alkalde, kinanglanon sabton man ang epekto sini sa presyo sa pagpuyo ilabi na sa housing. Amo ini ang isa sa mga rason nga ginapasangkal sa city government ang pasilong program agon hindi lamang relocation housing ang available kundi may mga apartment type, condominium kag rental housing man.

0: Ang ining abahin ginadalon sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil at nasa inyong mga butika. Ang Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangot nga ang Soft Touch Wonder Oil, may lima ka all natural ingredients. Nga mo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang aplos na mula sa puso. Mabakal sa mga butika, sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ng Ida Activity Center. Kag i-check man ang Facebook page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders. Ginapabugal sang Iloilo Provincial Government ang amat-amat na nga nagabunga sang ila paghimudos matapos nga sa kapin 200 ka entries nationwide. Nakasulod sa 30 shortlisted entries ang new BASA Proof of Concept o kon POC program sa Galing Pook Awards. Sa Facebook post ni Provincial Administrator Dr. Raul Banyas, ilagin presentar ka upad kay Board Member Jason Gonzalez, Board Member Rolly Distura, kagbugos na Education Core Team, ang innovation kag importante sa nasambit nga programa ilabi na sa mga estudyante sa probinsya nga mahina ang reading comprehension. Sa nasambit nga evaluation, personal nga nagpadulong sa Iloilo sa the National Evaluator, former Secretary Nives Confesor kag UPV Professor Ruben Gamala para sa maathag nga presentasyon sa best BASA entry sa probinsya. Naibaluan niya sa 2023, nakuha sa probinsya ang Galing Pook Award bangod sa Zero to Limpyo Iloilo Movement for a Province-Wide ZOD o kon Zero o Open Defecation Program. Kalakip man ng mga ginpadulungan sang evaluators ang Banwa sa San Miguel, Kabatuan, kag Barotac Viejo, Iloilo, agud makita kon paano magtrabaho ang Parents Teachers Community Association para sa kayuhan sang eskwelahan kag komunidad.
1: Tatak or magaradyo man ang balita ngayon na batian ang inagdulong naman sa inyo sang aton sining Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin, may balungay, mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa. Marami ini para sa inyong mga bukol-bukol, mahiko ka dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar. Tandaan nyo lang, Choy, ang imo sining inom hagana-gana. Kapuraot na san simpos bundo. Ang imo ba karon do simburyo karon. Duhay na ka pinigarilyo. Malmahal kasi sigarilyo, pinanigarilyo ka karon bakal bugas. Sa mga tampalamati natin, untatang sigarilyo, untata ang inom kung gusto mo pa nga maka-avail sang dual citizenship. E pag-abad edad mo sa 60, kundi may senior citizen ka na. Sa mga tampalamati natin, kung gusto mo gina manimprano, kag dito kakantuan sa mga puno, sang kaipil-ipil kag kaaguan, tuduhin nga bisyo. Pero ang akong gina-recommend sa inyo, inom ikaw sang Santon Plus Gold.
2: Tatak RMN.
1: Nagpabutyag sang Kabalaka si ACTA Teacher sa Party List Representative Antonio Tinio na hanungod sa mga natabo nga pagpanglutang sa mga eskwelahan sa pungsod. Bangon sinigil parawagan niya ang gobyerno nga mangin istrikto sa pagkontrol sang pusil kamaghatag sa nagakaigong suporta sa mental health sa mga bulutuan. Sunod kay Tinio, ang mga pagpanglutang sa sulod sa mga eskwelahan sa matinalikdan nga simana wala nagagamit sa mga ilegal nga armas kundi halin sa mga legal kag lisensyado nga pusil.
3: Asyempre, nabibisbayan, nababahala at humingi tayo ng kagiyat na aksyon para matiyak ang safety and security ng ating mga schools para sa mga estudyante, para sa mga guro at sa lahat ng nagtatrabaho doon. Sa kagiyat, ang pinaka pwedeng gawin ng gobyerno yung paghihigpit sa mga firearms. Mga recent incidents na nangyari, lahat yun, they involve licensed firearms, usually issued to government personnel. So essentially, irresponsible yung mga gun owners, no, na also happen to be persons in authority. So yun na.
1: Ang kabahin sa pahayag ni ACTA Teacher sa Party List Representative Antonio Tinio, magluwas sa pagpa-istrikto sa mga pusil. Ginpanawagan man ni Tinio ang babatuman sa mga layin hanungod sa mental health sa mga bulutuan para sa mga estudyante ka mga manunudlo. Ginsambit niya man nga may gindihon nga layi sa 2023 hanungod sa mental health services sa bulutuan apang wala ini matuod nga naaksunan. Nagpanawagan siya sa gobyerno nga magbaton ka maghain sa guidance counselor, school counselor, ka guidance counselor associate na nga bayman si Tinio nga mag buligay ang bugos nga komunidad kag eskwelahan para maubayan kag mausisa ang isa kag isa para sa nga kinahanglan sang bulig labi na sa mental health nang indinapit kag bisita si Tinio sa gipatigayon nga 2026 National Convention and General Assembly of Faculty Regents, Trustees and Faculty Officers nga sang Iloilo City.
0: Ang ining abahin kinadalon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity.

0: I-contrast sa mga sakit mag-Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold, may high potency, 100% natural herbal extracts. Halin sa mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina, nga nagapanami kang nagapabaskog sang aton, ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad, sang yes to health and wellness. Ginbida sa 96 ka mga MSMEs ang ginapabugal ng mga locally made products salin sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa pagbukas sang Artisanias di Iloilo. Ang Artisanias di Iloilo ang tuigan ng aktibidad sa Department of Trade and Industry o kung DTI Region 6 para suportaran ang mga MSMEs kag mabuligan nga makilala ang ila produkto sa mas malapad nga merkado. Ang trade and exhibit subong nga tuig may tema nga kultura kag handom rooted in culture made for the future. Suno kay DTI OIC Iloilo Provincial Director Maria Dorita Chavez nakaangot sa tema ang padayong nga paghimakas ang ila ahensya para matipigan ang kultura kag kinaadman sa mga Ilonggo kadungan sa pagbulig sa mga magagmay nga mga negosyo nga makadungan sa kompetisyon sa merkado. Payag pa ni Chavez ka target nila nga makatipon sang 4.5 million pesos nga kita halin sa nanarisari nga produkto subong nga tuig. Kalakip sa makitaan kag mabakal sa nasambit nga exhibit ang mga produkto nga naghalin sa anum ka priority industry cluster nga ginalakipan sang kape, kakao, lubi, kawayan, processed food kag mga wearables kag home style. Magalawig ang nasabit nga exhibit sa 7 ka adlaw, tugtog Oktubre
1: 4, 2026. Na magkaradyo man ang oras sa Pilipinas sa mga sasuki natin subong, ginapabalulan natin sa inyo nga kung gusto nyo sang kape nga may vitamin D3 kag kape nga may ara sa binipiso sa imo, diri na kita. Sa ato sa limabian nga Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may ricin mushroom extract, ang kape nga may mangosteen fruit extract, ang kape para sa imo, ang kape para sa aton tanan. Kani mga karadyuman, sa mga tapalamati natin, gadto na sa aton sa mga butika and grocery stores, bakla nyo na ang Vita D Plus Coffee Mix. May kape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: Tatak RMN.
1: Patay isang masapuan ang isa ka senior citizen nga mangunguma sa Sitio Hacienda, Barangay Santo Niño, San Miguel, Iloilo. Ang biktima ang kinilala kay Anamia sa Confreros Susmiran, 63 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sang RMN kay Police Major Brian Alejo, officer in charge sa San Miguel PNP Gimpayeg, sini nga pasado launa sang hapon sa naghalin sa ila balay si Susmiran agud mag-arado. Sunod kay Alejo nga pag-abos sa 5 sang hapon, makita na lang sa iya pakaisa nga si Rinaldo Susmiran ang biktima nga nagahamyangon sa talamnan kagwala na sang kabuhi. Gidalapa sa Aliusan District Hospital sa Alimudyan, Iloilo ang biktima apang gindeklarar ini nga dead on arrival.
2: Tatak RMN.
3: Pulisan ang asawa sini. Eh. Madugay na abi ini nga may ginabatag, no? Kaya lawas daw pilmi kita asang iyang blood pressure. Masobra naman yung isa ka bulan nga wala siya nakatumar sang iyang maintenance medication ga pati man siya. Pag according man sa kay ano, Dr. Zoe Sokal dito, no? Bali ang cause sang iya sini nga kamatayon ng mga no, cardiac arrest.
1: Ang gabain sa pahayag ni Police Major Brian Alejo.
2: Tatak RMN.
0: Ang ininga bahin tinadulong sa inyo sang Super Fiber, tiluyang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
1: Tandaan niyo lang sa mga tapalamati nato mga karadyuman, kung gusto mong pa-check up pero way ka kwarta, well, sabton ko ng imo problema sa mga tapalamati natong subong. Ginapabalo natin sa inyo, kadto na kita sa aton sinimabian nga mga, sa kadto kamo sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Ara din ang aton sini nga mga medical doctors. Choy, bisan pisos, way kabayran. Ang ibayad mo lang sa doktor, pikpikon mo lang sa sada, yang akwan, sa iabagan natin dok. Thank you kag mag-smile. Gani mga karadyuman, sa mga tapalamati natin, kadto na sa Life Extension Clinic and Pharmacy, aras na sa Banwas Istansya, Sudet sa Pasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilid sa Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa Provinsya sang Guimaras.
2: Tatak RMN.
1: Lasot sudo sa balita sa Hinampang.
2: RMN News Sports.
1: Gininganyo sang NBA superstar nga si LeBron James ang yakaupod sa Philadelphia nga magwa sa ilaw comfort zone kun luyag nila nga mangin maayo nga team. Ini ang pahayag ni James sa media day sa team antes ang iya una nga season sa Philadelphia. Suno sa iya, dapat takanda ang team nga maghimo sa mabudlay kay sulit-sulit nga obra kada